0: sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom di takes 500 kag MTC.
0: Oh.
1: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
2: Mm.
1: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl
2: peroxide.
1: Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
2: Mm.
1: Garingkols ka na, gatigulang na imo guya.
2: Mm.
1: Pero kung adlaw ka gainom di takes 500 kag MTC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MTC para nga no layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall kag indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga bulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang.
15: Pero
16: sa Star

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
0: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
0: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Nortes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men!
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance!
5: Extend food supplement for men!
4: Para sa matino nga dugo!
5: DTX 500!
4: Para sa healthy nga tayo!
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may mataas nga antioxidant!
4: Nga amo naman
5: ang nagatimlo sa imo atay!
4: Basta timlo ang atay!
5: Happy kanunay!
4: DTX 500!
5: Masaligan!
4: Epektibo!
5: DTX 500!
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kagga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Asalrikan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may
4: D3. Mabagat sa mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Oras alas 8:10 na sa aga. Oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500.
13: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: So bang adlaw Miyerkules, maayo nga balita sa mga taga-syudad sang Iloilo kag magapadulong sa syudad. May free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 subong aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Harumaan sa mga taga-Pase, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo asa sa Capiz, Dueñas, Banate, San Enrique, San Rafael, Dingle, kag iba nga parte sang kalinog nga malapit sa Pase. Kada Webes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Salvacion Street, Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Miagao Branch, kada Domingo, sa Domingo, kada Domingo, ang free consultation sa Baybay Norte, Orbi Street, Miagao, Iloilo.
5: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
12: Sa mga natrangkaso, tumara ka mo ng D3 Bio, ha? Ga-ulandre sa siyudad sang Iloilo, sa buong Nene Hinalongan, Mamirna Kerante Lapinig, kay Sir Jerry Narbonito sa Barangay Dawog, Miagao. Baga pamati sila. Kumusta ka mo dira sa Miagao? Mamali sa Villanueva, kay Sir George Ocampo, Sir Vicente Aboniawan, kay Ma'am Bambing Gaser, Ma'am Lynn Sologastoa sa Capitol, Sir Ryan Ornido sa Salangan Elementary School sa Pasay, Ma'am Jonah Saldo, baga dulom naman sa Pasayo. Way man gauran, pero daman nag-ula na Ma'am Jonah. So, expected din eh, bangod sang Baguio, Francisco. Alas 8:12 na sa aga.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
12: Ang kaso sang dengue sa Pilipinas nag-nubo. Pero ang Department of Health nag-paandam gyapon sa publiko that don't take chances. Kapin pa kayo nag-ulan subong. Sandig sa data sang Department of Health, 50,727 dengue cases ang na-record halin Enero tubtub Mayo 2026 sa Bilog Pilipinas. Manubo ini sang 56% kun ipaanggid sa parehong period sang 2025 nga naglabot sa 114,308 cases sang dengue nga nalista. Nagapati ang Department of Health nga isa sa marason sa pagnubo sang dengue cases among effective nga pagpatuman sang community cleanup drive kag pagpakigbayin sa mga tao sa komunidad sa pagpanglimpyo sa palibot.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
12: Pero kung may mga simptoma kamo da nga damala nga ang kamo bala kag daw hindi man nami inyo nga pamatsag, direkta na kamo sa doktor, no? Hindi kamo magkahilak mabanga way kwarta. Man ang basol-basol ulihina, way na nagapauna kuni gapaulihina, mabanga tani. Daad ko nagpakonsulta lang kita nga daan sang temprano pa.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
12: Las 8:14 sa aga, mangin mindful man kita sa aton health ha. Kay again present ni Dr. Rindel Alava, kag Dr. Doresa Abad, mga neurologist sang Western Visayas Medical Center sa Manduriaw, ang pagsaka sang kaso sang stroke sa Rion 6, Sir George Ocampo, Sir Vicente Aboniawan, sa ika-onsing episode sang ilang kapihan sa PIA Western Visayas, sining karon lang. Sandig sa data nga ginpakita, nagadangat sa 4-5 ka mga kaso sang stroke ang nalista sa kada adlaw subong tuig. Nakita man ang pagsaka sang kaso nagligad nga 2025 nga nagdangat sa 2,200 kun ipanggid sa 8 ka mga kaso sang 2024. Inibangod sa neurological disorder, tuman nga stress, hindi husto nga diet, kag-risk factors, kangay sang diabetes, depression, mataas nga kolesterol, obesity, ang sobrang nga katambukon, kagkakulang sa exercise, nga nagapasaka sang chance nga ma-stroke ang tawo. Halin 2017 tubtub 2019, Sir Gregory Arsena, Tita Ambing Baez Kabasak, Ma'am Gingging Avilosa, Sir William Sapanta, 951 tubtub 1,063 ang na-record yung kaso. Kag nang nubo ini, sang tuig 2020 nga may 120 ka mga kaso, kag sang tuig 2021, 200 ka mga kaso. Bangon sinigi nag-establish ang Western Visayas Medical Center sang Department of Neuroscience nga ginabugusan sang tatlo ka sections: adult neurology, child neurology, kag neurosurgery. Ini para nga mas entrohan kag matagan sang gilayon nga pagbulong ang mga pasyente sa tunga sa madasig kapag saka sang kaso sang stroke kag iban pa nga neurological problems sa riyon. Sunod sa research kag data nanday Dr. Sang pagtuon in 2021 pasaka to is a current state of stroke care sa Pilipinas. Ang stroke amo ang second leading cause sang death. Sir Ken Senior ka, second leading cause of death. Kag nalakip sa top 5 cause of disability ang pagka-disabled sa tao sa pungsod 2.6% nga prevalence rate. Sa data pa Sir Jess Bailon, 70% sa mga kaso among ischemic stroke kag 30% hemorrhagic stroke amaning sa utok bla nga rason sa kamatayon sang 63,000 ka mga tao sa Bilog ng Pilipinas. May 34% sa mga nagkakapatay tugas ang stroke, wala nakabaton sang medical assistance. Amo na ang kabudlayan kunti iban sina gina ipit-ipit lang nilang budget pero ti kung sobra mong ipit kag mabutang naman sa delikado ang imo nga health condition, Sir Ken Sanyorka. And that is another thing.
3: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
12: That's also just isete sa aga. Tapos sa posuntang atong discussion about the death of ang Bobet Baterbonya. Balikan ko lang na Uruguay. Check one is K5 Garen. After sining shooting incidents sa San Jose National High School sa Tacloban City, nga sa din tatlo katao ang patay, ang mga suspekto mga minor de edad, nga ginapaya, ginbully, ano ang measure subong sang Iloilo City Police Office with the Department of Education?
15: K5 News FM, Pampion, Pampion Report.
12: K5 Karen, go ahead.
16: K5 Ted, sa kahapon nga adlaw, nag-istoryahan na ina ni K5 Ted, no, ang DepEd or ang SDO Iloilo City kag ang Iloilo City Police Office sa pagpanguna ni Colonel Wilbert Parilla, nga ang pasmas pasang karon pagid sang aton nga mga bulutuan kag upod ang kapulisan ta ang mga security measures K5 Ted, no, kung sa diin lakit diri sa mga napang suggest or napang recommend K5 Ted nga dapat himuon amo ang pagbakal sang metal detector para sa entrance pa lang K5 Ted di mapunggan na brada yon ang pagpasulod sa mga matalom nga bagay or deadly weapon sa mga campuses naton diriya K5 Ted, no? Sunod kay Colonel Parilla K5 Ted, magluwas sa metal detector ang mga CCTV sa ginapang-install sa sulod sang eskwelahan K5 Ted. Dapat masiguro nga nag-function kay may iban nga mga CCTV K5 Ted nga makitaan man tuod sa sulod sang eskwelahan pero wala nagagana or diganik guba K5 Ted, no? So dako nga bulig suno sa kapulisan ta ang CCTV kag ang metal detector K5 Ted. Kag suno pa sa kay Colonel Parilla, may mga eskwelahan man diri sa syudad sang Iloilo nga ano itawag nga may ara sang record nga bullying pero wala ya pa ni na mention sa ato, no, kay tigina sa pangtipon pa ni K5 Ted sang Department of Education diri sa Region 6 kay para i-submit ni Dayon Liwat sa aton nga kapulisan para mabutangan sang Police Assistance Desk K5 Ted sa gwa sang eskwelahan. Kaya kung madumduman kahapon sa pagadto naton sa may Iloilo City National High School K5 Ted, may iban nga mga security group, mali volunteers inisaliya K5 Ted, kada hapon nagalibot ni sila malapit sa eskwelahan. Kaya para masiguro nga way bala sa may nagakatabo nga rambol or away K5 Ted, no, sa mga estudyante kay kalabanan suno sa kay Colonel Parilla nga nagakatabo ang mga kinagamo hindi sa sulod sa eskwelahan kundi ara sa gwa K5 Ted. Amo na nga sunod siya nami ni ang ginahimo sang isa ka volunteer group para yang mag ano bala magbantay, no, sang safety sang aton yung mga kabataan. Kag dugang pa sang director K5 Ted nga ang kapulisan ta nagabantay man ni sila sa mga kanon nga masamigid nga ginaagyan sang mga estudyante kag sang ilang nga mga ginikanan K5 Ted. May ara kita dira sang statement ni Police Colonel Wilbert Parilla.
17: Yesterday, our regional director directed us immediately to coordinate with the school divisions in charge, no? And the same way, our mayor also, Honorable Raisa Trinias, directed us also the same instruction. And I immediately directed our WCPD and our SICADU to coordinate with the school's division superintendent in the person of Dr. Maria Luz de los Reyes, no? So they have conducted a dialogue yesterday and nag-usap sila kung anong pwede nating magawa to enhance the security measures with regards to the safety of our students. So isa sa panapag-usapan doon is that yung mga si Dr. De Los Reyes directed sa lahat ng mga head in charge ng mga schools under sa Iloilo City na kailangang mag-purchase ng mga metal detectors yung mga security guards na naka-duty doon sa kanilang mga schools. And then, to review also, sa lahat ng mga CCTV cameras na naka-install doon sa mga schools to make it sure that it is functional. No? And then, aside from that, they are also requesting from us na ma-refresh or there will be skills training sa mga lahat ng mga security guards na nagmaman doon sa mga schools, no, with regards to identification of any illegal activity, illegal items, you know, hindi lang baril, hindi lang bladed weapon, but to include also drugs, no. So yun yung mga request din ng ano. And then for us, for the part of the ICPO, yung patrolya ng pulisya natin na every morning at saka afternoon, dinadivert muna natin doon sa mga schools. So, they will be focusing ang presence nila doon sa mga schools. So, that would be 7 o'clock in the morning and up to 9. And then sa hapon is 4 to 6 in the afternoon.
12: K5 ka?
16: Oo, K5.
12: Sa Manila, yakita ko kahapon ang membro mismo sa SWAT, ha? Special Weapons and Tactics. Usually, gagawalin ni sila kung may mga events na. Gideploy na. How about rin sa Iloilo City? May mga kapirma sa nga deployment ngayon mo on si Police Colonel Wilbert Parilla?
16: Yes, K5 said. Bali, ang inigaw ang SWAT? Pulisan.
12: Yung SWAT pag-o-man nila? Kaya ang SWAT kasi gagawa lang yung mga nagsakay sa itom nga ban niya kung kwan mo? Kung may mga event na blah, or ngayon may mag-abot ng mga VIP blah? Very important personalities?
16: Wala yan ina-mention sa aton kung anog na mga units, K5 Fed, no? Pero suno sa iya, may mga kapulisan kita from ICPO nga ipang-deploy sa mga eskwelahan. Mali sa kada schools, duha ni kabilog K5 Fed nga personnel. Ang magluwas sa pagbantay, timabulig man ni sila sa pagrekisa, K5 Fed, no? Kag magluwas sa
12: may frisking, gid niya matabo? May frisking? Magka-frisking, rekisahon, gid?
16: Yes, K5 Fed.
12: Hindi lang plain view lang ng paukay-ukay lang da?
16: How
12: about sa tong concern ni Dr. Salvador Memorial Bizares kahapon, ang principal sang La Paz National High School, nga why sila sa metal detector? Sino, paano ini ma-address? Kay this is a pressing need, subong K5 ka mo? With 3,000 plus tong population, mga estudyante sang La Paz National High School, kailangan nila sa mga metal detector? Kay kuha na niya mga chimpo, patay na kapong-kopong yung gamitan mo stick? Paano mo nabi ma-detect na nga may armas na, may granada da, may kung ano da nga mga bladed weapon, K5 Karen?
16: So, ang according dire sa kay Colonel Parilla, do medyo ano, K5 said daw, do medyo ako musta ang akon nga sulod sa audio ko, do medyo
12: okay lang.
16: Nubo, okay lang.
12: Di okay lang.
16: Oo. Ang sunod din sa kay Colonel Parilla, isa ina sa mga naistoryahan ni Lucky 5 Fed sa SDO Iloilo City. Bali, ang sa pagbakal ni sang, anitawag sang metal detector, di iya inin sa DepEd, magluwas sa DepEd, kung may ara pagid sang mag-donate ng mga private sector or di gani ang LGU mismo kay 5 Fed.
12: Tapi lang bili ka metal detector ako?
16: Wala lang kita idea kung pila K5.
12: Tigay mo na kinang lanon. Kung sa bag, lantawabi kung tagpila. Bisan ganyan sa madalag ko, ng moldery sa syudad, ang ginagamit nila, hindi metal detector, stick. Amo na ni kadakos ang kita nila, pero nahirak sa na mag-bakal ka metal detector K5 ka rin. Magluwas na sa madalag ko, ganyan ang mga mole. Nibla?
16: Yes, K5-10.
12: Oo. Ang isa pa, Ged, atong duha ka mga suspect sa Tacloban school shooting, why ito gali mag-agi sa main gate? Nagtakla sila sa pader.
16: Oo, nag-over the backwood.
12: Oo, nag-over the backwood sila. Ano ang mga measure nga sarang mga manhimo sa Department of Education sa mga eskulahan man diri sa aton locality? Nga iba sina, pahurabog nilang ilabag, organi, pili man nga ang bag nila, haboy nila ito sa pader, agi mas sila kunabi sa kwan? Sa main gate?
16: Uh-uh.
12: Or gani, lumpat sila daw, ma-over back sila, pwede lang saka. Tiyan mo ng mga downside sang overpopulation sa isa ka-eskulahan kay 5 ka rin. Ang student to security personal ratio, tamang gigagamay, isa o dua lang. Ang La Paz National High School, ito bila tatlo?
16: Ang kay tatlo ni Camilo ang ilang building eh. So, anong tanan?
12: Oo. Sa super, sa terminal market, permito galibot ang SWAT na malimam lang na dublan, ba tanda si mam lang na dublan, no? Dapat sila i-kwan sila i-deploy. Kag ang aton din nilang tao is ang sustainability asa san oni basi subong lani kay bagod nga mainit ang iso ni sa shooting spray to sa Tacloban pag makaligat isak bulan ni magtahaw naman.
16: Ang according diri sa kay Colonel Parilla, why pinatabo kay 510 ang shooting incident sa Tacloban. May mga kapulisan na yung adaan nga naga ano tawag naga roving or naga libot or yung tawag nila nga mobile patrol bala sa mga eskwelahan K-5. Kaya bisan kita, no, nagalibot kita adlaw-adlaw, alin-lain yung mga schools, ang mga maagyanta. May makitaan kita nga mga kapulisan K-5. Kaya dito sa may Lapas National School, pag-start isang klase, may arap pulis sa entrance K-5. Same man sa iban yung mga eskwelahan.
12: Oo. Kag hindi lang dira nga sa tubang sang campus, pwede man nga sa outskirts bala, kayo sa uli, ang imasinadamag sinuya ay malinag sanay. Iman siya na gani maglagaw-lagaw sa mall, pagwa sa mall, bantayan na tinapungulay. Iman siya na sa plaza, black K5 ka. Kaya hindi man na sila na magporma ng mga mesok, malanin sila kung may grupo-grupo na nga, hindi pa ni kamaan magpanglaba dyan, mga si Boso na. Iman siya na dito na nasa mga kwan, sa mga outskirt na blanga wine na tublas ang gabantay na, dara sa maglinag sanay ka magbinunanay, magtinapungulay. Amo nang katabo da K5 ka rin. Ang pamangko sa buong sustainability, paano mapasalig ni nga day in, day out, may damo kita pulis. Kaya ang the mere presence sa pulis ni makapatagam ni sa mga game mo, krimen mo. Dapat rikisa ka dyan. Hindi kay mo yung magambal nga may gatas pa ni sa bibig niya. Why pa ni kasarang, inugay. Kita nyo tong isa sa dua kaso supitsadong, maniwang tubla.
16: Yes.
12: Di ba? Hindi mo ganito, hindi ganito ka, dito ganito daw, hindi ganito ka, pusa ka, lusa, kaya sinika lusa. Kaya kilala ka kung lusa? Ano pin lusa? Kilala ka?
16: Oo.
12: Ano yung nabing lusa?
16: Sa ulo.
12: Awa. Kung na ikaw parigos, di duro lusa. Gamitan mo ka, kilala mo pagidang kayumad. May mo ko yung sabat. Lala mong kayo mad. Why don't? Why ni? Magamon ni. K5 ka? O ay. Oo. Iba nga ni si Modo, hindi maka makapusa lusa. Or kayo mad. Kinsin ni ka mo kayo mad. Pero gali kay violent ang utok, no? Gagamit-gamit ka lito, Gorbax to. Yang ang Gorbax ngayon eh, violent video game online cult na ni, no? Kulto sa ulo, Jenny Camonias. Pagkapamati si Budha Bulhao. Budha Bulhao. Abi, Bods, islibin ng imo nga hayo nga. Anong klase ka pa ba hayo ni nga? Insin ikaw sang kwan sa kayo, mad? Why, Ged?
16: Oo?
12: Hi! Amba ko kay Amba ko ay iban gani ang suspekto gani sini mo kay ang isa tubla ka suspek kami ni Wangi na blos ka pulis ni Police Officer 1 na pasensya. No hindi ganito ka pusa ka lusa. Ibla?
16: Yes, K-5.
12: Na method son lusa kayo mad kag butol. Oh, kita mo. Ang butol tanan din daya makita hay.
16: Sa ido.
12: Ah, sa ido. Sang gamay ko, doro ko, kulto, pay. Hambali, Ma'am Laura. Ay, ho. Proud pa tayo, Ma'am Laura. Sang gamay ko, doro tako, kulto, pay. Paano, abi, mag-stripe ang kulto sa kalbo? Mamakatid, ano yung klase pamangkot, man? Nga, why dari, why dito? Alejandro Rapista, Ryan Ornido, salamat, gid. Kay Ma'am Feli Fadamig. Ma'am Feli Fadamig sa Barangay Bagong Barrio, Tapas Capiz. Luis Victor Garcia, Lin Sulugastowa sa Iloilo Provincial Capital, Nene Hinalongan, Mirna Kiranti Lapinig, Rosemarie Gramon. Thank you, K5. Karen?
16: Ayon niya balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini si K5, Karen Badilla, para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Ted, nagkatolya ulo ko sa nabatian ko ang kayumad! Wala timo gurok, oy pati mo gurok parigos, Ma'am Rosemary. Diyan sa Bariga Banati, pista do sa Banati, no? Sa Bajangan, pista man to sa lugar ni Ma'am Jonas Aldo. Alas 8:32 sa aga, oras kinadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Pagbalik ta aton isuryan. So bang ginahiwatang mi sa Rikim para kay Rene Clert Noha Baterbonia. Ang iyang amay is Rene Buboy Mondihar Baterbonia nga taga Santo Domingo Barotac Viejo Iloilo gid. Ang tinagablasang amay nga ginbilin sa iyang bata. Last words niya kay sa gawag, gambal mo. Ang gambal lang ang iasawa nga si Ma'am Rovelin Noha Baterbonia sa ma-interview. Ginpamangkot si Bobet sa buhi pa siya. Banya, sino imong idol sa basketball? Why waduhan ba niya? Ang akong papa. So ang tatay, makita niyo katulo ang luha, gay post lang. May ginbilin sa nga tinaga sa iyang bata. Kay Bobet ang banya, anak. Ug asa man kakaron. Hinaot unta nga padayon sa imong lakaw. Ayaw na og kawili sa imong mga manghud. Kami na ang bahala. Kung sa aton hiligay noon nga interpretation, anak, di ka man subong, lakat ka na. Ginrelease na sang amay. Nya, hindi ka na magbalikid. Kami na bala sa imong mga manghud. Eh. Because may isa ka magulang si Bobet, kag may lima ka mga manghod. That is why nga tani ang iya sining karir. Ang ginalauman nila nga makabatak sa ila pamilya sa Kaimulon. Ang ginikanan si Buboy kag si Rovelin gabaliga isda sa Talakogon Agusan del Sur. Lantaon tani sa bungaga kun ara sa lubong si Tab Baldwin. Kun ara man si Kiefer Alas kag si Sam Reyes. Dayhan nga tiko nito sa mag-attend, ano, panuginan sa abogado niya. Si Tabal, yun may lima ka mga abogado mo. Why gambalamba sa interview sa media kapo, nag-appear na sa NBI. Our take away sa natabo kay Bobet Baterbonia. Death can happen without any warning. Ama ko mo, 19 years old siya, gaboso-boso, promising basketball star. Kinapaanggit gani sa bataon nga Yanis Antetokounmpo. By the way, sa Yanis Antetokounmpo, gintrade na from Milwaukee Bucks. Para na subong sa Miami Heat. Isa pag ika-take away naton, refleksyon ta sa kamatayon sang Ilonggo MVP nga si Bobet Baterbonia. Atensyon sa mga bataon kapamati, subong ha. Being young does not guarantee a long life. Being young does not guarantee a long life. Death can come at any moment. All wealth will eventually be left behind. All the glamour, all the accolades. Pag ayaw kay Bobet nga mabuot, sawa, humble, very humble. Sports, inatanan magaligad. Gan ikaw nga bataon ka pamati subong. Ay may sound core ni Badoy. Mangitaan na si Jesus sa kabuhi mo. Being young does not guarantee a long life. Am I correct sa mga tigulang abir, mga mature nagapamati sa buong? Being young does not guarantee a long life. Human life is actually very short. No one can escape death. Kag ang isa pa gid to, kita mo kay Bobeto. Kakopo pa sa kay mama niya sa airport sang Davao, pakadto sa Manila. Dala ang tanan nga handom para sa pamilya. Not everyone gets the chance to say their last words. Munang iba nga baga pamilibiling ko nagatinga na ako matigulang na bla. Pastor Bob, baby is Pastor Babo. Am I correct? Being young does not guarantee you a long life. Importante na ang kormong kabuhi mo kay Jesus. Ang oras alas 8:36. This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap. Pagbalik ta, San Bahay, diri sa Foro de los Pueblos kay maistorya kita sang Manila. I'll keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Pakita tang Manila, please sir, for anything da. Parang may masa namian mata nila sa mga pamati. 450th year founding anniversary sa Manila. Mamang Koton, ikaw ang Ilonggo. Di ka magaling sa Manila! Nga Manila, gino? Kung mga Tagalog, yung Manila. Ano gid ang ano ang daan nga ngalan sang Manila? Di na maghalin ini. Nakapamanila ka doon na Ma'am Ningning, no? Ma'am Bing's best day, tikon maguli ikaw halin sa Singapore, sa Manila, ikaw knaog mo, no? Sa naiya. Breadwinner pa Ma'am Viole Belenson, si Bobet Baterbonya, taga Santo Domingo, Barotac Viejo, ini Ma'am Bobet, Ma'am Viole. Na-miss doon ni Mama Bing Specie ang Manila. Hindi ka makalihin sa Manila. Sa Manila, agad, no? Maragsa, wala Manila. Ikaw, sa pulak ka pa Manila, ka doon, no? Hindi makalihin sa Manila. Anong istorya ka Manila? Alas 8:38, mabagatid, ikaw bala sa distak, agad mo? Kinagin pahibi mo kami, parte kay Bobet, subong pakadlawan mo naman kami. Sa so, wikin mo yung kaluoy.

0: Ang target ko nga mapakadlaw si Ken Shine York kasi Sir Ken Shine na labot ko doon ah. Si Sir William sa Panta, kumusta? Papa Bong, kumusta ka na da? Dira ako nagdako sa Manila. Galing magamo, magabuhi sa Manila. Amal ni Ken Shine. Hingkuli, tako ni si Blantang sa araw. Ikaw, Ma'am Rose Marie Agramon, Ma'am Rose Kalangali Magi, kaya pa Manila ka doon. Manila. Tango na, kung naling ka sa Manila, mananon, gida may bit-bit ka nga ng isa kalata nga biskwit. No, biskwit, gid. Pero sabong niya, dapat mag-bit-bit ka, may kuhan ka na na, may donut. Sabong ko ay nagani, ordinaryo, dalam mo rin Manila, ngaday. Las 8.39, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matatakas, mga butika.
1: D3Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio.

0: Power Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas, kag nagnubo ang ako sugar, kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka, magabutika!
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, kidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
4: Mabaka, magabutika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Oras sa las 8:43 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C!
12: Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like
11: Gon, ikaw Ilonggo,
12: Manila,
11: nagpa-Manila ka or nagdinner ka dito, paano mo malalaman na ikaw ay Ilonggo? Kasi yung pagsalita may tono eh. Pari obla kay the late Senator Miriam Defensor Santiago obla. Ay, ano ba to? Ba't naula ito man? Pero may iban man niyang maka-adapt dahil yun niya sang tono, no? Magambal ya, tadlong na eh. Ikaw kasi, sabi na nga eh. Hindi mo na maman, ana may tono na taga barangay Kinagaringan, Pasi. Subong aga, istoryanta. Kaya balo ka mo holistic aton approach diri sa aton program. Araw ng Maynila, founding anniversary sang City of Manila as Spanish colonial capital sang conquistador nga si Miguel Lopez de Legazpi sang 1571. Today in history, in June 24, 1965, si Presidente Diosdado Macapagal, amay ni Anay Presidente Gloria Macaraig Macapagal Arroyo, nag-declare sang June 24 a special public holiday sa Manila. Subong nga tuig 2026, sa idalom sang Proclamation 1320, amo ang 455th founding anniversary sang Manila. Ang Manila is amo ni ang sentro sang negosyo sa bilog nga Pilipinas. Amo ining ginahambal nila nga magpangatsip lang ang Manila, ang Imperial Manila gakurog sa bilog nga Pilipinas. Ang tinaga nga Manila halin sa daan nga tinaga nga Maynilad. Ano ang ginalinan sa

0: ngalan nga may nila. Nilad. Ano ining nilad? Ang nilad, isa ini ka tanom nga nakita sa kag nagtubo sa Manila Bay kag Pasig River. That is why nga gintawag ini sa mga tumandok sa una, anong lugar nga ini? Abal nila may nilad. May nilad. Pero sang 1571, pag sakop na sa may Espanyol, gin-Hispanize na from Maynila, M-A-Y-N-I-L-A, inimo nga M-A-N-I-L-A, Manila. Ang Manila, nagalapat ini sang 42.88 square kilometers. Ang total land area niya. Subo nga 2026 ang population sang Manila yara sa 1,909,418. Kon bilog naman nga Greater Manila area, what singon ang ipalpagit yung mga syudad. Kay di sa istran ka mga syudad ni sa ginatawag nga Greater Manila area. Ang population is 15,532,000. Pero ang city of Manila alone, 1,909,418. Ang Manila, may 877 ka mga barangay. Ginto nga sa 16 ka districts, kag isa kagatos ka strategic zones. Ang District 1 kag 2, amuning Tondo. Amuning pinaka-populated nga lugar, Tondo 1. Kag ang Tondo 2, amuning Divisoria. Binondo, Quiapo, San Nicolas, Santa Cruz, amuning District 3. Grain ang historic downtown, ang Chinatown, kag ang Central Business District. Ang District 4, amuning Sampaloc. Katawag ini nga University Belt, bangod sa mga universidad, mga eskulahan. Ang District 5, kag 6, amuning Ermita, Malate, Paco, Pandacan, Port Area, San Andres, San Miguel, Santa Ana, Santa Mesa. Diga sakop ini sang civic centers, financial areas, kag residential zones. Subo nga 2026, bagi sa Ordinance number 9145. Kay balok mo ang annual budget sang City of Manila, nagalabot sa 25 billion pesos. 25 billion pesos. Ginto nga ini sa mga masunod. Maintenance and other operating expenses sa 10.92 billion pesos. Personal services, well, doabi sa mga empleyado, 6.79 billion pesos. Statutory and contractual obligations, 4.68 billion pesos. Budgetary requirements, 2.47 billion pesos. Capital outlay, 107 million pesos. Kabuogid sila, Ma'am Laura, sa mag-aisay, Ma'am Marisol Kasiple, sa healthcare. Ang Manila Health Department, kag ang pito ka hospitals, nagabaton ini sang largest single sector allocation nga nagkalabot sa 2.39 billion pesos kada tuig niya sa social programs pag nila, financial aid para sa mga senior citizen, mga tigulang, persons with disability, sa mga may kasablagan sa lawas, solo parents, kag mga estudyante. Ang pito ka mga eskwela, ka mga ospital sa Manila nga ginatagan subsidy, San Lazaro Hospital, Philippine General Hospital, PGH, Bagong Hospital ng Maynila, Santa Ana Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center, Justice Jose Abad Santos General Hospital, Tondo Medical Center, Kagat Andres Bonifacio Medical Center. Kay baloka mong ang Manila, mayara sang target nga 16.82 billion nga local taxes nga makolek kada tuig. Subo nga tuig nagalabot sa 16.82 billion pesos ang target local taxes for collection nila. Ang RPT, Real Property Tax, 9.36 billion pesos ang dapat nilang makolekta. Sa business taxes, 6.55 billion pesos. Kagang fees and charges, 2.7 billion pesos. Si Isko Moreno, amo ini ang Manila, I'll keep coming back to Manila. Mayor sa karon, ika-29 ni isang mayor sang Manila. Manila, I'm coming home. Ang una gid nga mayor sang Manila, appointed nga mayor in 1901 to 1905, Mayor Arsenio Cruz Herrera. Ginappoint sa sang American Colonial Administration sa 1901. First elected mayor from 1952 to 1962. Amo tong ginatawag nga Golden Age sang Manila, Mayor Arsenio Lacson. Mayor Arsenio Lacson. Tapos si Mayor Antonio Villegas from 1962 to 1971. Patikayon sang massive urban development expansion sang free education. City Public Hospital Foundation. Kag Ramon, Mayor Ramon Bagatsing from 1971 to 1986. The longest serving mayor sang Manila. Gin recognized for extensive social services, infrastructure, kag pag-navigate sang sudad, paagi bisan pa nga may martial law. Ang big three nga mayor sang Manila, amo sanday Mayor Arsenio Lacson, Mayor Antonio Villegas, kag Mayor Ramon Bagatsing. Kagi man mayor in 1998 to 2007, Mayor Jose Lito Atienza Jr. from 2013 to 2019, Mayor Joseph Erap Estrada, kag Mayor Alfredo Lim, 1992 to 1998, kag 2007 to 2013. Ibalo ka mo nga mayara tanan sang 38 ka miyembro sang council sa Manila. Anong kadistrito ni mo? So sa kada distrito, may anum ka mga konsyal? First District, Juan Dumagoso, Jesus Fajardo, Bansay Nieva, Irma Alfonso Huson, Jun Ibay. Sa District 2, si Darwin Sha, Numero Lim, Dr. J. Belaventura, Edward Tan, Ayla Congressman, Anoman, Congressman Ernesto Dionisio sa District 1 sa Tondo West. Sa East, amo si Rolando Valeriano. District 3, si Congressman Joel Chua. District 4, Congresswoman Giselle Mary Maceda. District 5, Congressman William Irwin Tieng. Kag District 6, si Congressman Bienvenido Abante. Amo ina ang kasaysayan sang Metro Manila. Paano mo malalaman na taga Iloilo yung pumunta sa Manila? Kasi yung panghamba niya may tono eh. Kailan naman kaya tayo makapunta ng Manila man? Kasi matagal-tagal na siguro mga 2 taon na hindi ako nakatapak sa Manila eh. Ma'am Aisa, ano bang kinakadlaw-kadlaw mo dyan? Duro, good na learn si Ma'am Laura. Ay, apaw! Hindi ako pagdayawa, Ma'am Laura, Ma'am Betty, Sulosyo, ha? Hindi nyo ko pagdayawon, di. Ay, basi kon mag-ngot-ngot ya, tinahian ka iban. Ya, rinaspahan. Di, naalalaman nyo na kung ano yung istorya ng Maynila. Nagsisinyas na yung pulis dito na aalis na ako, ha? Ang oras, alas 8.55 na sa aga. Oras, kinadulong sang Clinica Sporbiotics kag Mighty C. Manila, I'll keep coming back to Manila. Simply... alis na ako ah. From an naman. Alas 8.55 sa aga. Ted Auhero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabangang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: Una.
8: Hindi, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Xtend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
5: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Tingnan ko, wow, Ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Ikaw bala
3: ang may diabetes.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
5: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
5: D3 Bio.
3: Ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: Boy Zulweta. Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Welcome, kamusta atong nga programa? Impormasyon sa ikaayong lawas, na? Oras subong 9:04 kag istorya naman naton dire upod si Sir Kevin Bigay ang mga bagay-bagay, na? Dapat kita maging healthy. Dapat kita malayo kita sa mga masakit. Hindi kayo magkalipat, ha? Mag DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline na vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Sport Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Kevin.
18: One-on-one, tas upong engineer.
17: Okay.
18: So mayong aga man na engineer, mayong aga sa tunyong mga suki, isil North, isil South, isil OFWs, mga solid listeners naton diri sa tong programa, ang K5 solid supporters naton nga nagatutok kag nagapamati gid sa aton nga programa ang impormasyon sa ikayong lawas. Pero bago ang tanan, no, naka DTX 500 na bala kamo para may protection kamo batok sa free radicals nga pwede magtugas ang kinatawag naton nga mga inflammation, cancer formation or tumor pada, ano man nga mga bukol-bukol sa lawas, tugas ang free radicals, dapat may protection kamo da, dapat naka DTX 500. Kasi syempre, no, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sa inyong nga resistensya para sa anuman nga sahi sang balatian may protection. Kag ang D3 Bio, no, app kung gusto mo dasig ka mag-ayo sa ubo, trangkaso, hilanat kag sipon, mag D3 Bio ka. Kag syempre ang Clinica Sport Biotics engineer dapat di ganila pagkalimtan, no. Kaya mo ning mas gin pabakod, mas gin pa epektibo nga sahi sang probiotic food supplement.
17: Okay. Salamat, mayong aga sa tanan-tanan. Ang hindi bala naton malikawan, Sir Kevin, ining pag-edad naton. So, kadamo si mga worries kung kaisa, kung nag-edad kita, sa skin lang naton, mabala na.
18: Yes, engineer.
17: Ang aton nga kung isang pandinig ta, dagalain na, di ba, bungol-bungol na, Sir Kevin.
18: Kumbaga, nag-radiate siya, engineer, sa imong lawas.
17: Correct.
18: Sa external surface ang imong lawas. Pero engineer, mangkoton ta ka bala. Kung maghambal ko aging or pag-edad, ano ang una mo mapaminsaran?
17: Di daw kakwa na eh. Do, ang performance mo daw lain na. Hindi na maayo. Pareho sa kabataan mo, Sir Kevin.
18: Pareho sa mga hube, no?
17: Mga hube, no?
18: Kung makumpara mo gid ang imong mga mga mahimo nga bagay compared sa mga mas hubin pa.
17: Correct. Kaya dala, babalaan nga gapan nalakit ng imong mga luko-lukuan, mga joints mo bala, Sir Kevin. Hinay ng movement mo. Kagong kaysa do, imbis mangilay ka sa chicks na mawiya ka na kasi mo wala man ko inugbato.
18: Pero bago pa natin istoryahan, engineer, no, ang healthy aging.
17: Okay.
18: No? Aton da na ihibaloon, no, may aras ang ginatawag, engineer, nga duwa ka klase sang aging.
17: Okay.
18: May aras kita ginatawag nga chronological aging
17: Okay,
18: sa bata chronological aging,
17: ang body ang
18: kanya. Amo na iya ang kadugayon nga gintiner mo diri sa kalibutan.
17: Correct, correct. So
18: gintiner mo di sa kalibutan.
17: By years ginaya.
18: So, let's say be 60 years old ka na. So, uh-huh. Putsilingon.
17: 60 years ka na.
18: Halin-halin sang ginbata ka, 60 years ka na diri nagakabuhi sa kalibutan.
17: Okay.
18: Pero diri tayo ma-focus sa isa ka aging engineer.
17: Okay.
18: Ang ginatawag nga biological aging. No? Okay, let's say 60 years old kaya, pero ang imulawas, ara pa lang yan sa 45 years old.
17: Ati ka mayo eh, healthy-healthy.
18: So, muna yan nga ito, istorya ni engineer.
17: Ang lain lang da, ang lain da Sir Kevin, 60 ka na, pero ang panimuot mo yung Sir Kevin, ara na sa 5 years old.
18: Amo lang yun ang bali lang, engineer, no? Kasi ako may dementia, daw gabalik bala okay, sa pagka, okay. Pagkabata. Pero diri tayo da, na-injure sa, ano ah, biological aging. Magambal ta biological aging, amo niyang edad sang imulawas, sang mm-hmm. imuselula sa imulawas. Now, ano nga mga factors ang pwede magpadasig or mas magpadasig sang biological aging? But silingon, mas dasig magtigulang ang imong alawas. So, amo ning ginatawag naton, engineer, nga ang aging, be engineer, hindi lang sa isa ka simple nga pag-edad, no? Damo na siya factors. Upod ang imo lifestyle, ang imo environment, nutrition, no, sa imo pagkaon, ang stress levels mo pa, kag syempre ang cellular health. So amo gining pinakaimportante, engineer, ang cellular health kay nga amo ning pundasyon sang aton nga lawas. So kada segundo bilyon nga selula sa aton lawas
17: ang naka-damage. Naka-damage.
18: Hindi, ang nagatinguwa nga magapabilin nga buhi kita
17: aton.
18: So ang mga selula tani amo niyang naga-function para ma-maintain nila aton lawas kag to stay alive, engineer, para makasurvive kita every day.
17: Correct, correct.
18: So ang ila na nga proseso, nagaproduce sila energy, nagarepair sila tissue, kag syempre ginaproteksyonan kita batok sa anuman nga sa mga kagaw or mikrobyo dira nga pwede magsulod sa aton lawas nga magtugas ang impeksyon. Galing kay ini nga mga proseso, gali, engineer, naga-create sang basura sa aton lawas. Or nagaserbing nga tok-tok sa sulod sang aton lawas. Ano ini sila? Amo ning ginatawag nga free radicals. Ang free radicals, unstable molecule ni sila nga ginaguba ang aton nga lawas. So din ni sila makuha, engineer, makuha ni sila sa air pollution, sa pagpanigarilyo,
17: sa mga bisyo. Ah.
18: Sobra nga pag-inom sang makaulubong ilim noon, pigaw nga diet.
17: Correct, no? Correct.
18: Wala ka mayoga kaon prutas kag utan, hindi balanse mo diet. Kulang sang tulog, kagperme ka stress, engineer.
17: So, muna ginambal nila nga cellular damage tungkol sa mga bisyo ni mo.
18: Ang ginakalimtan tano, ang mainit nga silak sang adlaw.
17: Correct, correct.
18: Isama na siya sa naga-generate sang free radicals sa aton nga lawas, engineer. So, anong matabo kung magdamo ang free radicals sa aton lawas? Amo na nang ginatawag naton nga oxidative stress. Ginabalik-balik tayo na diri sa aton programa. Ang oxidative stress, kung sa diin, tam-an na kadamo ang free radicals, sa sulod sang imulawas, mas damo pa compared sa imo antioxidant. So, kung butsilingon si na engineer, kung mas damo imong free radicals, wala na sang chance nga makarepair pa ang imong lawas. Kaya mas damo ang mga bagay nga nagaguba kaysa sa nagarepair.
17: So, mga tissues ni mo, mga cellula ni mo, kakadamage na, kakaguba.
18: So, in short, mabudlayan sa pag-recover ang imulawas halin sa damage nga gintuga sang free radicals. So, ini siya nga proseso, no, ginatawag niya sa nga oxidative stress. So, anong matabo sa anong ginaubras ang oxidative stress? Hindi lang kay cellula naton ang iya ginaguba.
17: Okay.
18: Ginaguba niya ang proteins. Proteins naton, ang DNA, ang aton nga mga blood vessels, magambal ta blood vessels, mga kaugatan kung di nag-circulate ang dugo. Because the main reason is, no, ang ining proteins and DNA makita ni sa sulod sang cellula.
17: Correct, correct.
18: Kag ining aton nga blood vessels are all also made up of cells. So kada kanto sang aton nga lawas di may cellula ginada, engineer.
17: So hindi na hindi na normal ang ilang pagkabuhi sa imulawas.
18: Amo na sa engineer, gaka damage siya. So imagine wala na sa may ga repair, wala antioxidant, kitam-an kadamo ang basura sa sulod sang lawas mo. Damo free radicals. So pigaw na ang recovery sang imo nga lawas. So
19: ano bala ang mga sinyales nga ang imo lawas ara sa increase oxidative stress? No, mas taas imo oxidative stress. Amo ni, kumpirmi ka ginakapoy.
17: Okay.
19: Tapos nang iningadlaw bi injer, grabe imo trabaho. No, nagakwat kada bi.
17: Okay.
19: Tapos nagpahuway ka man pero feeling mo wala ka naka-recover, isa na siya. Ikaduwa, dasig ka magbalatian, dasig ka magsipon, trangkaso, nagpigaw imo.
17: Ang resistensya mo nagahina, Sir Kevin.
19: Mm. Isa pa gid engineer. Hubin ka pa, no? Imo edad hubin pa pero gaguluwa na ang mga wrinkles. Sa
17: okay.
19: Imo nga mga kilid sa mata.
17: Ang skin imo do gasag na, gasag.
19: Naga-dry, naga-luya. Ang imo nga skin. Kimiara man tay iban mga old age na gani engineer. Tamaan pa ka firm sang ilang nga panit, no? Because ang healthy lifestyle naman nila yan
17: ang nagpapakita. Exercise siya, guro. Mo nakabulig
19: so
17: sila.
19: So, ika lima engineer nga reason kung ang factor kung ikaw may mataas ng oxidative stress, mental fatigue, magambalta mental fatigue. Gamay lang nga problema, hindi ka nakapaminsar. Do
17: okay.
19: Ka mental block ka na. Sige ka anom, chronic inflammation.
17: Sa sulod sa lawas
19: mo. Sa sulod sa imulawas, amo ni siya ang mas deadly pag ang chronic inflammation. Kaya hindi ni siya naton makita, kag hindi ni naton mabatsyagan sa early stage. Mabatsyagan ta lang ni kung ulihin ang tanan.
17: Kaya yung isa pa bila Sir Kevin, ang aton mga tulaan, galuya, kung daw weaker bila, tapos gaputi ang aton mga buhok, Sir Kevin, kung daw may ulo edad ka na.
19: Yes, engineer. Sometimes ang pagtubo sa mga puti nga buhok could be genetics also, engineer.
17: Mm-hmm.
19: Pero ang pagtubo sa mga puti nga buhok or uban, hindi na siya malikawan.
17: Okay.
19: Pero mas low down na siya, mapahinay ang pagwa. So you need to have a healthy lifestyle. So amo ni engineer storyanta na.
17: Correct, correct.
19: Kung paano naton maproteksyonan na naton ko galingon batok sa free radicals nga nagatugas ang oxidative stress. Kag paano naton ma-maintain ang healthy biological aging? Nga maski 60 years old na ta ang aton lawas, hubin Japon ang feeling. No amo ni. Kinanglan naton antioxidant. Isa sa pinaka-importante nga depensa sang aton lawas amuning antioxidant engineer.
17: Correct.
19: Kag makuha ini naton sa mga natural sources pinaagi sa pagkaon sang utan nga mga color green.
17: Okay.
19: Masirik ang color,
17: green leafy vegetables,
19: violet, amo na mga rich in antioxidant.
17: Tapos prutas pagid.
19: Yes, sa prutas nato no sa mga tigpalamati naton dabla nga mahilig magkaon mansanas.
17: Uh-huh.
19: Inyo pagpaniti ang mansanas. Amo man ang ubas.
17: Silingin ako, may mga wax na kuno. Sa da, toxic pa.
19: Inyo lang hugasan ang inyong mga wax, no? Tubig na may asin or baking soda. Pwede na siya, no? Tapos inyo banlawan mayo para hindi man maalat inyong nga prutas. Kasi syempre, engineer, amo na nga hindi pagpanitan ang prutas. Kaya ang antioxidant, ara sa panit sa prutas.
17: Tood ka, okay. Bisan, kung panitan mo bala, ang oxidation process, gadasig. Muna nga daw, dali madunot ya kung
19: even sa kamatis, engineer, may antioxidant. Pero kabalo ka, engineer, ano nga tanom ang may pinakamataas ng antioxidant level?
17: Di ang tubo? Tubo.
19: Tubo ang pinakabugana nga tanom nga ari sa probinsya sang Negros.
17: Oo, no? Damo tadi.
19: Sa Negros Island region, gijagani, I mean, no? Tubo. Kung makita nyo ang panit sang tubo, di ba? Color violet.
17: Sirik-sirik.
19: Yan ang color niya. No? The more nga sirik ang color sang isa katanom, mas mataas iya antioxidant content. Ina suno sa mga pagtuon kag mga experiment nga ginhimo sa laboratory.
17: Mm-hmm.
19: Kag dito gali nila na found out, engineer, nga ining panit sang tubo, kung imo siya pugaon, kagkakson ang matamis nga parte sang panit sang tubo, mapuslan mo gid siya gali as effective nga antioxidant defense para sa imulawas against free radicals.
17: Di ang aton blading nga tubo, hindi ginagaling na siya. Di mostly ginakuha na yan ang tamis lang parte. Pero ang nami gali, kaya mga mapait nga parte sang tubo. Amo nang nami, Sir Kevin, para sa aton nga health.
19: Kag syempre engineer, samtang kita nagakaon sang prutas, kag utan, kabalo na kita sa mga sources ang kung din kita makakuha antioxidant, syempre may ara man kita non-food nga mga antioxidant. gin-discuss na naniligat.
17: Okay, engineer. Lifestyle na yan.
19: Lifestyle naman eh. Regular exercise.
17: Mayong atulog.
19: Mayong atulog. Tulog timprano. Uh-huh. Get enough sleep. Siyempre, stress management, no? Storya kasi mo mga abyan. Uh-huh. Makipag-socialize ka. Because it's part of stress management. Siyempre, paglikaw sa mga bisyo, engineer, kagpag-maintain sang balanced diet. Kaangay sang pagkaon, sang prutas kag-utan.
17: Correct, no? Correct. Oh.
19: Amugin na siya ang mga non-food antioxidant.
17: Pero may nami man, Sir Kevin, ibutang mo lang sa bulsa mo, DTX 500.
19: Pero, pero nga, importante, engineer, ang antioxidant, subong nga chimpo.
17: Correct.
19: Kay bangod ang modern naton nga lifestyle, ang isa sa rason nga nagnubo ang aton antioxidant defense system. Mas nagdamo ang production sang free radicals bangod sang modern lifestyle. Bangod instant tanan. Instant noodles, instant food, fast food.
17: Uh-huh.
19: Tanan, gusto naton instant. Kay bangod sa tam-an kabisi sang aton nga pangabuhi, engineer. Hindi na kita makaprepare sang mayo nga pagkaon, wala na kita time mag-exercise. So, hindi naton pag i-take for granted ang aton lawas. Dapat subong pa lang, aton na alagaan samtang wala pa kita may ginabatsyag. No? Mas nami gid mag-invest sa inyong health, no? Subong pa lang nga tinion kaysa sa magbayad ka mo sa inyong balatian sa ulihi.
17: Gani man.
19: Di ba lang, engineer?
17: Hindi so, wise mo lang, Sir Kevin. Dapat yung investment, early na. Basta mag-investment ka, early na yun. Kaya yes, kung sa punta na yan.
19: Siyempre, ang makabuligid sa ila, engineer, ang DTX 500.
17: Correct.
19: No? Ang DTX 500, himo sa panit sang tubo. No, dira nagalin iya antioxidant.
17: Uh-huh.
19: Ang iyang antioxidant perte kataas 1.3 million sa orax scale, but silingon na muna kataas ang iya kapasidad mag magprotekta against free radicals. Siyempre partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang vitamin C nga makapabakod sang inyong nga resistensya para hindi dali-dali masulod sang balatian ang aton nga lawas. So ina ang aton nga power duo, engineer. So importante gid ang antioxidant sa aton nga modern lifestyle subong. Kay para may ara kita protection against free radicals nga nagatuga sang oxidative stress para ma-maintainan naton ang aton nga younger biological age.
17: Okay, so amo nang kinanglan ta, ha? Mag-take kita permis ang DTX 500 suplemento ini nga maka-retain sang aton nga mga pwersa, maka-retain sang maining antioxidant mo kay ginaaway niya mga free radicals sa imo nga lawas. No, hindi na kita mapadugay-dugay, Sir Kevin. Tagto kita sa talk ni Doc, anong mga benefits nga matag sining aton D3 Bio?
19: Yes, D3 Bio. Ang D3 Bio ginatawag inina mo ni Sir Boy, isa ka pharmacia. Sa sulod sang isa ka kapsula nga pharmacia. Kung magkato ka sa pharmacy, ano man pangitaon mo nga bulong, ara sa pharmacy. No, kung ano nga benefits ginapangita mo or protection sa isa ka bagay or sa isa ka food supplement, ara na sa D3 Bio, engineer.
17: Sa mga inambal ni Sir Boy nga overall health.
19: Overall health. So, ang atong topic subong is parte naman, engineer, sa mga ano bala, maski kumplito ang tulog,
17: uh-huh,
19: pero pagbugtaw nila, ginakapoy sila.
17: Uh-huh.
19: So, sa ato nga mga suki nga tigpalamati, nakabatsyag bala ka mo sini nga inyo tulog kumplito man, pero pagbugtaw nyo, ginakapoy ka mo, ginatamad ka mo, dawala ka mo energy. Kung nabatsyagan nyo ni, no, wala ka mo nag-aisahan nun. No? Kagadamo sini nga mga tawo ang nakabatsyag. So, muna nga itong pag-istoryahan, kung paano naton i-improve aton energy level kag paano makabulig si D3 Bio. So ang pagtulog, engineer, importante gid ina siya. Kay dira mostly nagakatabo ang recovery sang aton nga lawas after nga gin bira-bira ta ini bala trabaho sa bilog nga adlaw, engineer. Yo,
17: hindi lang
19: sa pagpanimakas.
17: Kunin mo lang taon 16 hours ang pinakakuan sa imo trabaho, sa imo trabaho mo. Ang lawas mo ya kinanglan pa huway man.
19: So sakto na imo punto, engineer. Imagine 16 hours ang imo nga kabuhi adlaw-adlaw, bugtaw ang imo lawas
17: sang
19: nagatrabaho. Samtang ang imo lawas nagapangayo lang sang 8 ka oras nga pahuway.
17: Uh-huh.
19: So amo gina ka importante ang pagtulog. So walo lang nakauras dapat iatag tagini sa aton nga lawas engineer. Kay amo lang man nagani nga oras eh, gamay nga oras lang man iyagi na pangayo para maka-repair siya, para maka-recover sa aton nga pag-abusar, pagpanimakas, pagtrabaho sa bilog nga adlaw.
17: Kung lantaon blo sa Quebec, kundi 8 ka oras again sa 16. Kung imo lang taon, kung mag-edad ka sa 60, 20 ka anyos gidya ang imo tulog, Sir Kevin.
19: Sakto gid engineer no. So, ano nga mga rason nga aga kakap nga amunin mo na batsagan maski na kumpleto mo imo tulog, engineer? Una, poor sleep quality.
17: Okay.
19: Kay base na kumpleto mo tuod ang imo nga ano, ang imo nga ano ni, ang imo nga tulog pero wala ka man nagtulog sa oras.
17: Okay.
19: Late ka na nagtulog, so late ka man bugtaw. Pag bugtaw mo, kapoy ka.
17: Ala, hindi akong mabasulan pa si misis, kaya permiso ka panguhit.
19: Ama pag ina engineer. Isa pag ina engineer, kung sa tunga-tunga sa imutulog, gakabugtawan ka.
17: Correct.
19: No, bugtawan ka, kaya gakadisturb imong tulog.
17: Ang lain daw, panghihi, Blaser Kibin, may arat tag lima ka misis, gabalik sa banyo.
19: Isa pag ina engineer, karason. Lack of physical activity. So kung bilog ka lang dangadlaw, nagapungko sa opisina, wala ka nag-exercise.
17: Uh-huh.
19: No? Pag-abot mo sa balay, nagigda ka diritso, wala ka physical activities. Ika-apat, engineer, nutritional deficiencies. Kulang sa vitamins and minerals, kulang ang imo nga ano, nga puro empty calories, puro ka junk foods ginakaon.
17: Wala nutritious. So may nutrient deficiency. Hindi nutritious ang mga junk foods na mo.
19: Kag unstable blood sugar level. So, amo gining ginahatag sa aton sang mga junk foods. Unstable
17: okay.
19: Blood sugar level. Ga-spike imo sugar, pero feeling mo kapoy-kapoy ka Japon, wala ka energy. So, paminsara ang inyong alawas nga daw sa lakyan ini. So, para ang sa lakyan mag-dinner or magpagapadayon nga nagadalagan, kinangla niya engineer sang insakto nga gatong para sa sunod nga adlaw.
17: Okay.
19: Kumbaga, di ba, kung mag-park tayo, engineer, di ba, ginkwanta ton sa lakyan, gingamit na subong. Pag-park tayo, may gasolina pa na Japon.
17: Correct.
19: So, para magamit ta sunod ang aton nga sa lakyan, dapat among man Japon nga gasolina aton gamiton. Nga ara sa sulod sang tanke sang aton
17: okay,
19: lawas.
17: Okay.
19: So, amuni ang reason nga ang mga tao nagarely too much sa carbohydrates, engineer. Kaangay sang kanon, tinapay, mga pastry, mga cake, no mo na sila, engineer.
17: Mga noodles.
19: Instant noodles, a source of their energy. It's true nga ini nga mga pagkaon makatag sa inyo sang energy, pero gulpi lang sini manaog inyo nga sugar.
17: Mataas
19: blood sugar.
17: Mataas gid eh.
19: Masaka siya, mas spike siya una, engineer. And then gulpi manaog.
17: Ay,
19: muna. Kumbaga, unstable ang iya ginahatag.
17: Okay.
19: Pagkakaon mo, hyper ka pa. Pagkagay-dugay, ginatuyo ka na.
17: Uh-huh.
19: So, muna siya ang ginahimo sa mga, muna nga carbohydrates sa aton, engineer. So, muna ang mga tao kung pala kaon, grabe bala magkaon, kanon, tinapay, noodles, mga bihon. Ang ila siniga ka-experience, morning fatigue. Aga pa, ginakapoy na. Sa hapon ginakapoy man, ginatuyo, wala energy, wala lack of focus, wala mayos ang focus, kasi syempre ginatuyo pagkatapos ang kaon.
17: Okay.
19: Muna sa engineer. So paano makabulig ang D3 bio sa aton nga mga tigpalamati, engineer? Nga naga-experience siya sang amuni nga kondisyon. Ang D3 bio may aras ang medium chain triglycerides, engineer. Ining medium chain triglycerides, mga ano ni sila, healthy fats nga kumbaga, makahatag energy sa aton lawas. Not just energy, but clean and stable energy. It will fuel your body all throughout the day. So ang MCTs, makita ini siya sa extra virgin coconut oil nga component sang D3 bio. So ang unique diri sa engineer sa aton nga D3 bio is gina-convert ini siya into energy nga mas magamit sang aton lawas kag mas steady kumpara sa iban nga fats.
17: Okay.
19: Kumpara sa carbohydrates. So ang MCTs naton hindi kinanglan lawig nga digestion. Imagine ang aton pila lang carbohydrate siya, pila ka pila pila pada ka oras galingon sang aton nga lang.
20: Uh-huh.
19: While ang MCTs pila lang na daya ka minuto may energy na ta.
20: So kag kag Sir Kevin do hindi ka ginagutom kung maka-take kaya D3 Bio.
19: Mm, eksakto gina engineer. So ang MCTs nga ara sa D3 Bio engineer, no? Makahatag sa aton sang daily energy, makahatag sa aton sang mental focus,
20: okay.
19: Kag active nga lifestyle. To have an active lifestyle, kinanglan mo stable energy. Para may mental focus ka, kinanglan mo also stable energy nga ang imo nga brain hindi na kinanglan mag-demand.
20: Correct.
19: Kag syempre ang daily energy get for natural process like your own metabolism, engineer. So para kag syempre engineer, ang MCTs hindi niya magic ha. Nga pag inom mo sang isa lang ka kapsula, instant na.
20: Aha.
19: Kundi it is consistent in religious nga approach engineer, no? Dapat adlaw-adlaw ka nagatumar sang D3 Bio at least 3 times a day engineer.
20: Mhm. Kinanglan din. 4
19: meal. Kag syempre may ara ini ka upod, stay hydrated, inom ka dapat sang damo nga tubig. Engage ka sa physical activities, mag-exercise, likawan ang pagkaon sa mga tam-an katamis, kagkaon ka sa mga balanced meals. Manage mo stress levels kag i-maintain mo ang imo consistent nga sleep schedule.
20: So, mm-hmm.
19: Tulog timprano para kag hindi magpulaw para nami ang imo nga quality of sleep. So amo ni engineer, kung ikaw isa ka tawo nga ginakapoy pirmi mas kinakumpleto imo tulog, kinanglan mo ang D3 Bio para may ara ka stable source of fuel. So ang D3 Bio hindi lang para sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, kundi para gid sa overall conditioning sang inyong lawas.
20: Salamat Sir Kevin, no, kinanglan ta supplyan tang aton lawas inside. Pero kinanglan ta man Sir Kevin, proteksyonan ta ang outside nga parte. Ining atong skin bala, ining expose sa guwa permi, kinanglan ta maligo adlaw-adlaw, kag proteksyonan ta pinaagi sa pagpanghabon sang DTX Beauty Soap, Sir Kevin.
19: Yes, ang DTX Beauty Soap, himo sa Madrid de Cacao Leaf Extract, may antifungal property.
20: Mm-hmm.
19: Guava Leaf Extract, may antibacterial property, kagalin man sa BCO, no? May ara siya sa guava leaf extract, antibacterial property. Kag ang nami diri may papaya fruit extract, engineer, nga bugana sa papain, nga nagahatag sa gentle exfoliation sa aton panit.
20: Naputi eh,
19: para nagaputi aton panit, para makakas ang mga dead skin cells.
20: Correct.
19: Kag syempre, ma-nourish or ma-maintain ang moisture sa aton nga panit kay bugana ini sa antioxidant. So, mag-DTX Beauty Soap na, may skin care soap ka na, may antimicrobial soap ka pa.
20: Of course, dapat likawan naman yung aton lawas bilang kabaho, Sir Kevin. Mm. So maliban nga nagapaligo, makita gamit ining aton nga DTX Beauty Soap, kinanglanta, ilok bila Sir Kevin.
19: Mm.
20: Inang ilok ang mga mabaho, kung hindi kung gusto ma-expose na. Wow, grabe. Kinanglanta, klinika, Dio Fresh, 48 hours protected ka. Kaya may ara nga ano ina Sir Kevin ang aton nga ginahaplas sa aton ilo.
19: Para sa body odor, engineer, isa lang ang solusyon, Clinica Dio Fresh. Himo sa tatlo ka natural oils, castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil nga ginapatay ang kagaw nga ugat sang imo nga body odor. Kag syempre engineer, may ara kita bag-o nga line sa aton nga mga deodorant, no? May ara kita subong bag-o, ang Dio Glow.
20: Oh.
19: Ang Dio Glow, no? Sa Dio Glow, mapapawaw ka sa bawat pahid sang Dio Glow. Ang Dio Glow naman niya sa mga may problema sa nagaitom nga kilikili, kag sa mga naga magaras bala ang ilok.
20: Okay, those,
19: no? Gusto mo smooth, kag maputi imo kilikili, kag syempre wala man body odor, engineer.
20: Correct.
19: Mag Dio Glow, no? Ang Dio Glow, bantayan nyo. Lapit na lang ina maging available sa aton ng mga clinic branches, no?
20: Uh-huh.
19: Kag para sa dugang information about sa Dio Glow, magbisita sa amon Facebook page. Kag syempre engineer, hindi ni kompleto kung hindi ta makapangape. Ang una ta nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, bugana sa antioxidant. Nga samtang nagakape ka, protektado ka sa oxidative stress nga pwede magpatigulang sang imo selula nga pwede magtuga sang cancer formation. So dapat imo kape hindi lang kay basta-basta sabor ang ginahatag si mo kundi may ara protection kag depensa nga dala. Magklinika DTX coffee mix na. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
20: Kag isa pa Sir Kevin, inang daw mabisyuhan ka bla.
19: Mm-hmm.
20: Ah, like
19: mga taas na sugar level,
20: blood sugar engineer. Level mo, kinanglan mo, ining double barrel nga kape, DTX Premium Coffee, Sir
19: yes.
20: Kevin.
19: DTX Premium Coffee, duwa ang ingredient niya sini, no? Ganoderma mushroom, kad, syempre, ang mapait Japon nga panit, sang tubo.
20: Uh-huh.
19: No? Bugana, santay, oxidant, kag nami dire engineer, no? Sa mga may diabetes, nga luyag mga pe.
20: Uh-huh.
19: Nga nagaproblema sa ila, blood sugar level. DTX Premium Coffee ang sabat, kaya nga ang iyang sweetener, stevia. Masaburan nyo Japon ang kanamit, katamis, kagkapait sang isa ka kape nga ilim nun sa DTX Premium Coffee nga wala sang pagtaas ang inyong blood sugar level.
20: Okay, kay kung gusto mo proteksyonan mga imong sulok-sulok, Sir Kevin, may ara kita na pre-bio coffee.
19: Mm.
20: Ha?
19: Pre-bio coffee, engineer, no? Ang pre-bio coffee, nami gini kung may stress ka mo,
20: uh-huh.
19: Kung pala tuon ka mo kay may probiotics nga naga, pa-uptake sang inyong nga memory,
20: okay.
19: Nagapanami sang inyong nga mood, nag-stabilize ang inyong nga emotions, no? Para ma-manage yung stress, mag-prebio coffee. Pero nami gidya engineer kung kumpleto nila, may clinical probiotics sila, protektado sila sa diarrhea, constipation, or even colorectal cancer. Kag nami pa ang nutrient absorption nila, no? Sa ilang alawas, kag protektado kapag sa pabalik-balik ng urinary tract infection.
20: Of course, kinanglan taman Sir Kevin, extend food supplement for men para sa mga may edad-edad na. Mm. Dapat na, may Sir Kevin sang blood flow.
19: Blood circulation.
20: Oo,
19: no?
20: Blood flow syempre, mo. Kag ang kwangi, panlalaki.
19: Sa mga ga-workout da, sa mga, ano gid, mga maskulado da natin yung mga listeners or mga trabahuso nga mga listeners naton nga kisa wala na time kay partner, kinanglan nyo extra energy kag extra nga performance mag-extend food supplement. Ang extend food supplement himo sa klabuwaska kag makarot, no, mga Peruvian herbs,
20: okay.
19: Nga bugana sa phytonutrients kag amino acids para nami ang blood circulation kag may extra pack sang energy nga hatag sa inyo.
20: Speaking sa blood circulation, Sir Kevin, ti may aram kita darang liniment.
19: Mm-hmm.
20: Maayo, Sir Kevin, bisan sa amoy lang, gwapong-gwapo na.
19: Mm-hmm.
20: Ma-enhance ang imong nga mga muscles, kagang imong memory, the moment makasimhot ka sini.
19: Yes, ining engineer.
20: Klinika.
19: DTX liniment oil. Sa DTX liniment oil, makakasgid ang pagpalanakit sang imong kalawasan, makarelax ka pa. No, pati imo nga pinsar makarelax,
20: okay.
19: May aroma therapy. Sakto lang ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit sang imo nga lawas.
20: Wala ta timpo Sir Kevin, abi Miyerkules nga edition.
19: Yes, sa mga suki naton, tanan nga produkto sang Klinika Delta Nativo available sa mga pili nga farmasya lapit sa inyo nga lugar kag sa aton nga branch. Sang Klinika de Alternativo, para sa mga address ang amon nga clinic, magbisita sa Facebook page namon ang Klinika de Alternativo. Kag syempre dapat healthy lifestyle, disiplina sa pagkaon, kag likaw sa mga bisyo, kag syempre adlaw-adlaw magtumar sang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 bio, kag Klinika Sport Biotics para ang lawas mamligan, balatian malikawan.
20: Nakita ko Sir Kevin gayum-yuhum ng aton mga tagpalamati. Punong-puno sila sa informasyon sa atong programa, informasyon sa ikaayong lawas. In behalf ni Dr. Ramil Oy, amon pinalangga nga CEO, kag station manager Sir Rods Palma, kag aton nga Vice President sa Operation Sir Iljan Castaño, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabayang ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sang tanan atong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
19: Na lawigan ko sa detex ba?
0: Sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
1: Yung may D3.
22: Mga butika.
1: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
1: Yung may D3.
22: Mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500!
22: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
22: DDX 500!
1: Garantisado!
22: Epektibo!
1: Aramis!
22: DDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
22: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
22: Masami inauhaw!
1: Kasi may diabetes ka na!
22: Mag DDX 500 na!
1: Ang DDX 500!
22: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo
22: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
22: Garantisado.
1: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
28: Libre?
29: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig.

0: sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May puso!
5: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour News Break.
6: Kadaragsak nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.

sa K5 News FM Iloilo, alas 9:43 na sang aga. Yan na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, nag-orderar na ang Iloilo City Police Office or ICPO sa School Division Office sa siyudad sang Iloilo agud mas mapahugot pa ang security measures sa mga bulutuan. Ini ang kasunod nga nagluntad nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City sa diin apat na ang patay nga estudyante kag ang duha ka suspect nga lunsay estudyante man sang among mga bulutuan nga ginaaligar nagaka-experience siya sang bullying. Samtang suno kay parilya, gin-divert ang patrolling sang kapulisan sa mga bulutuan nga sakop sang ila jurisdiction kag naka-focus man ang deployment sa kapulisan sa dalanon nga masami ginaagyan sa mga estudyante. Para naman sa balita national, magahiwat sang investigasyon ang Senado sa Hulyo 1 agud nga sa maduugon nga pagpanglutang sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City. Sa Tacloban City, Leyte nga ginkamatay sang 3 ka tawo kag pagkapila sang 15 ka iban pa. Suno kay Senador Risa Hontivero sa pagpangunahan sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang hearing agud hibaloon indi lamang ang detalye sang insidente kundi pati na ang posibleng epekto sang online radicalization sa mga kabataan. Ginpahayag man ni Hontiveros nga luyag man nila imbestigahon ang kung may papel ang pila ka online platform sa pagpalapnag sang violente nga paminsaron kag kung ginagamit ang mga ini sa mga grupo nga nagamanipular kag nagatulod sa mga bata nga maghimo sang kalakasan. Balita International, 13 ka tawo ang kumpirmado nga patay matapos ang mabaskog nga paglupok sa pinakadako nga pasilidad sang liquefied natural gas o kun LNG nga Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Suno kay Qatari Energy Minister Saad Shirida Al-Kaabi, ang mga biktima sa paglupok ang nagikan sa India kag Pakistan. Sa karon, padayon ang ginahimo nga investigasyon sa gintunaan sa paglupok, apisar na una na nga ginreport nga nagaangkon sang technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility samtang ginasiguran pa lamang ang operasyon sini matapos mauntat sa tong Marso bangod sa malapnagon nga kahalitan nga naagom sini gikan sa gira sa Middle East. Ang oras alas 9:46 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang MyTC, ang ginapabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Maga K5 mag-inom na sang MyTC para lawas resistensya dugid pirmi. MyTC mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Dr. Ramil Uy. Inisika K5 Marie.

0: Maria Cristina Caraegle para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy Kanuna DTX 500 Masalikat Epektibo DTX 500 Mahigo bala ang imo dugo DTX 500 Masamit ka bala gina allergy DTX 500 Ang DTX 500 Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo Nga sa masami Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy DTX 500 Masalikat DTX 500 E3 Bio with Physio
5: Ako si Boy Fidel Isang health researcher kag isang man ka registered nurse Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
7: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan! Makalamu ka abang may pagtulunan rumbuhan sa kalye 5 Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan problema mo nagdululungan nagtambak na ang tanan karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5 Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo sa Kalye 5 tanan kompleto Rumbuhan sa Kalye 5 Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: May balita na, may drama pa. Camp yon.
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Ay, anay ka bala, Mads?
3: Ano, Mads?
2: Ikaw, musta to ang may bulitas?
3: Ay, okay naman siya, Mads. Stable na siya.
2: Ati, sige, timing lang. Manuguha na siya. Ang upagkadto ko to kay iparifan kong nagasto ko.
3: Ay, Mads, waslikan mo ko, ha?
2: Kung may ara, eh. Kung wala karon, anong iwasli ko sa imo?
3: Ni ikaw pa. Hindi na yung mapatihan kung mawadaan ka, Mads. Mada kaya, Mads. Wala kaya gakaubsan kwarta. Kay may tuburan ka eh.
2: Nge, sadya-sadya eh, no?

0: Secretary Magdalena, kamusta si Kapitan?
1: Ato na! Nakabugtaw na siya kadali, tapos balik naman tuhulog, liwa!
0: Ay, aba! Grabe man si Kapitan ba?
1: Oh, di nga, ari ka man.
0: Eh, nagkita ay kami isang kontraktor bala sa mga solar project na barangay. Tung digto bala yun sa may projekto sa may Purok May Gugmaon bala?
1: Eh, hindi na ganyang Purok May Gugmaon?
0: Purok May Gugmaon bala? Drabla permis sa mga tao nga nag-ilinaway, kinamo na mau yun. Hindi bala, dulom na da ang purok nila?
1: Eh, oo man, di. Ano da yun?
0: Eh, dulong di ko na sang kontraktor ang mga solar para dito.
1: Ate, sige. Pangita, ito dahin buyer.
0: Kaya ba? ano, Madam Magdalena?
1: Hindi na ito pag-itakod ang mga solar sa Purok May Gugmaon. Purtahon ta na iyan.
0: Kaya ba? ano, Secretary?
1: Uy, kung gabog daw si Kap, amo man naghapon ang himuon niya. Kag-amo na ang gintugo niya sa akon. Nga kung may mag-abot ng mga solar, hindi tapag itakod. Ipamaligya ta na lang.
0: Waya ba ba? amo galing rason nga dulom-dulom ding mga purok sa barangay ta?
1: Oo ah. Amo man na Japon ah. Kawaton man ah. Di kung sila man lang ang makawat, mas payo pa nga kita na lang makapulusin na. Di bala?
0: Ay, aba! sa bagay, Magdalena daw, sakto ka man, oh.
1: Amo na, nga pangitain na to buyer. Ang himuon ko, I mean, ang himuon mo gali, mangkuton mo kontraktor. Kung tagpila ang bilis ang kada solar, kaibaligya ta sa, tiyo, madubo-nubo lang ang presyo, ah.
0: yeah. Ate, sige, Madam Secretary, pangitaan tayo.
1: Oo, ah. Amo naman ang uso subong sa iban nga barangay.
0: Ati laban gin Magdalena eh. Amo na iban na gani, ginakash to cash na lang nila eh. Kay base, may galastuhan man sila nga iban. Muna, nga imbis i-implementar nilang project sa ila barangay, kwartahon na lang nila.
1: Tumpak! Sadya-sadya eh, no?

0: Matambay-tambay naman tadi, anay, ha. Samtang wala pa ko akadto sa buyer sang solar, ah. Dari naman tablo mamati-mati sa mga istorya. Ha? Yaba. Abi, ituon ko lang akong dulongan sa piya ko.
1: Tay, malagat ako sa espilahan, ha.
2: Ate, sige, atak, ha. Okay, anong bangko lang mo?
0: Oh, Aryo. May mag-amay naman diyo. Abi, pamatian, tabi.
1: Tay, malagat ako sa espilahan. Mangayaw ko balon ko.
2: Eh, wala siyang problema.
0: Ba, damayo batasan ang iaamay ba? Yung wala ka reklamo, gatag lang dahil yun. Amuning mayo nga amay, ha?
1: Tay, sanin ka mo ka balon?
2: Eh, kuwala na sa mabawa para doon, ha? Kaya may bilog ko na nga isa kamilyon.
0: Wah! Animal, doon sa piho ni Sao? May bilog ba lang ang isa kamilyon?
1: Ah, sari hindi tayo man.
2: Pagitahan lang na sa babo para doon gani. Kay bilog na nga isa kamilyon. Pili ko lang cash or chiki.
0: Pwerte man magtika lang amay ba?
1: Tatay man, isa kamilyon. Isi pisos mo lang arin eh.
2: At si Abulay na guro na bilhin sa isa kamilyon kung ang kwarta eh.
0: Bukat ikalon?
1: Kitsi pisos na nga kong balon, tay?
2: Oo. Abulay dada. Nasun naman kung makakwat naman kung isa kamilyon eh.
0: Milyon ka to? Nga kitsi pisos naman gani gali kwarta mo? Milyon guro sang tinikal eh. Sadya-sadya eh, no?

0: Daddy Bantol?
1: Ano man, Jupiter?
0: Kadulong gali sang dalan tadi kong gabi, no?
1: Ah, oo, ah. Kaya ang mga project nga solar sa barangay, ta? Base ginabaligyan ni Kapitan, eh. Ah, amo na ang nami, ako na rakas barangay. Kay dasig lang yung kwartahan na,
0: eh. Dad?
1: Hmm?
0: Tikon magdaaw ka na, ha? Sa pila ka adlaw, daw mo manang himoon mo, ay.
1: Ado, ano, papi? Amo ginayaguro, eh. Para paldo man ko. Ano sila lang niya?
0: Ati Dad, kung magagawad ka na, Dad, kung may solar nga project, ipangbutang mo rin sa mga balay ta, ha? Para sana ganyang palibot, adi, ha?
1: Ah, oo, bahala, adi, ang mga purok ng mga dulom niya. Importante sana ang balay ta, ya.
0: Amo na ya, Dad.
1: Ang iban, gamiton ko sa balay. Ang iban, ibaligya ta.
0: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: si Karen, kadamo gid sang akon hair fall kag indi man nami
1: akon kutis.
0: Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mga buti ka.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy ka nunay.
5: DTX 500
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500
5: masaliga. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C sag 1 capsule 3 times. After 1 week nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro ka pong katol.
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasumpay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling!
1: Come to Mama!
22: Extend Food Supplement for Men, Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio ang D3 Bio nga may PCO ang PCO nga may D3 mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio ang D3 Bio nga may PCO ang PCO nga may D3
13: mga buti ka.

0: ti ano na, Jaguar?
1: Ano man, Boss Norbeng di Malunhaw?
0: O ti sige na. Sige na bala kantahin ako sang matod nila idigani Baliling.
1: Kung kantahan ta ka, Boss, sa kupon mo ko di sabihin sa ospital?
0: Wama!
1: Tiyan mo ng kondisyon ta.
0: Kung nami kapakantahon, sakpon ta kabayan. Pero kung hindi, bahala ka na eh. O ti, sige na. Kanta na da. Agon mabalaan ta ang mangin resulta.
1: Sige, promise mo na ha?
0: Oo, gani.
1: Pero...
0: Kanta na da bala.
1: Pero gani, sige ah. Pero remix ni ha?
0: Sige.
1: Usahay Baliling matod nila.
0: Ay, nanoy na. Amo na.
1: May sugpon pa na.
0: Sige.
1: Mutya mo Baliling matod nila. Usahay Baliling matod nila.
0: Animal, daw naglingin ang ulo ko sa kanta mo, aw!
1: At least siya, ginisa ko lang niya pagkanta ang matod nila kag Baliling. Para pa lang hindi ka na mapanginuduwa ang sakpon mo ko sa building sa ospital.
0: Sadya, Ino.

0: Daddy Bantol, may nalabayan pagiging gubala nga ginaubra nga taytay.
1: Ote, kamusta man ang taytay?
0: Mga haligi pa man ang to, Dad. Agasta, subong. Wala pagihapon na human.
1: Ako ko, hindi na lang na magkumod. Amo ginaya.
0: Ginansagi niya si Kapitan Dad eh. Ang pumuluyo, antos na gidya.
1: Amo man ang yapon. Man ko no eleksyon, si Kapitan huga ako man yapon ang butuhon nila.
0: Sa bagay, Dad, no?
1: Tulukan na lang kung makita mo, da. Hindi na magkomentar para layo sa away.
0: Nice ka, Dad.
1: No comment ka lang, ha? Kay pilakadlaw, amo man ang himuon ko da kung ako naman makaplastar sa barangay.
0: Ate, sige. Una muna ang gusto mo. Tumanon to na.
1: Oo, ah. Tumahan na lang, Black, ay sunod kita naman ang maamunas barangay.
0: Sige lang, Dada. Hulaton ta lang ang chimpo. Nga ato naman eh.
1: Sadya-sadya, ino.

0: De sige na, tutudak ubot kon. Babay na.
1: Babay na. Eljan, laba-laba.
0: Oh, tinga wala ka pagagihaw.
1: Te kay, wala agad tada, kiss. Kung hindi kaya mag-kiss akon, hindi kuya maglakad.
0: Bow, ikaw pala tutod ako. Dula ka kaya klaroy mo, no?
1: Kag nga, wala bi klaro, wow.
0: Ang mga wala tupay ang among imo be?
1: Man kon makisan mo ko, makasiling kagidyang may tupa gid ko. Daw hindi ko gani magalin siya, tupad mo urgent labalapa mo.
0: Kay nga man,
1: daw nasubuan ko kun hindi ta kabala makita aw.
0: Magamo ko na. Dugre tuloy mo ko yaw.
1: Tuloy nga no man.
0: Tuloy bala nga magpaalam na sa kalibutan.
1: Eh, kag nga no manaw.
0: Kay buhay pa ko. Pero nasubuan ka na? Ngayon di mo ko makita?
1: Nasubuan lang kuya kay gusto kuya taniya. Obdanay lang taya perme balaw.
0: Eh? Kung mag-obdanay tagan eh, gusto mo? Samahan ka na lang balaw star?
1: Oo eh, kung pwede pa lang ya, kung magsugot kaya, pwede gidyay.
0: Eh, sadya-sadya eh no? Wow!

0: May balita na, may drama pa! Kampyon!
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Physio, you may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

Affair, championing the lives of the Filipino.

0: That song was brought to you by Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mga sa mga butika.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masalikan.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
3: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: Mike
2: Puso!
0: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour News Break.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:47 sa aga. Yari ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal. Naka-heightened alert ang Deployable Response Team o kung DRT sa Philippine Coast Guard Iloilo bangod sa Tropical Cyclone Francisco. Nakahanda ang team nga mag-respond sa amuman nga mga emerhensya sa diin on standby ang floating assets, communication equipment kag rescue gear sang PCG Iloilo para sa operasyon. Samtang ginaabisuhan naman sang PCG Iloilo ang tanan nga mga mangingisda nga likawan ang pagpadulong sa tunga sang lawod sa subong nga malain ang tiempo. Para sa balita nasyonal. Nauyata na sang Philippine National Police o kon PNP ang dugang nga anom ka mga pusil ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Suno sa PNP nga gin-surrender sang abogado ni de la Rosa ang nasambit nga mga pusil. Ginpangunahan sang PNP Firearms and Explosive Office kag sang Regional Civil Security Unit sang 4A sa koordinasyon sang kapulisan sa balay sang senator sa Silang Cavite para sa temporary safekeeping. Bangod diri, mayara na sang 26 ka mga armas ni de la Rosa ang yara sa kustodiya sang PNP. Para sa Balita International. Nag-anunsyo ang United Nations o kon UN nga magalunsya rini sang dako nga operasyon agud masalbar ang kapin 11,000 ka mga marino nga na-stranded sa rehiyon sang Gulf bangod sang nagluntad nga inaway sang Estados Unidos, Israel kag Iran. Suno kay International Maritime Organization Secretary General Arsenio Dominguez, himuon ang operasyon kaupod ang Iran, Oman, Estados Unidos kag iban pang mga pungsod sa rehiyon agud masiguro ang luwas nga pagbiyahe sang mga barko. Samtang ginapaandaman naman ni US Secretary of State Marco Rubio nga wala sang pungsod nga may kinamatarong nga magpanukot sang bayad sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz bangod isa ini ka international nga dalan sang paglayag. Ang oras, alas 10:50 sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensya dugid perme. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product center ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5 intern Renan J. Salico sang Was Visayas State University. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C! Babaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
7: Good news!
3: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood. Pasig City sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extel!
16: Supplement for men!
17: Gortez!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
16: Kagakontrolar.
17: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalika.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Mga butika.
16: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow!
22: May puso.
5: D3 Bio.
16: Health
5: News, D3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
16: Yung may D3.
24: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
25: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan. Tungod kay nga aman, naka D3bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tumtum lima ka kapsula sang D3bio, kagsupsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3bio, mahapin na na sang kuan, extra virgin coconut oil. Agod, hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So, amo nang kaimportante kung palainom kaya D3bio. Sir Kevin.
0: D3bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ng D3bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3bio.
4: Ang D3bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
24: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
25: Mm.
24: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
25: katabo sa may mga guard mo.
24: Mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
25: Siyempre, busog ka.
24: Busog ka.
13: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no.
25: So, wala. Dapat tulog wala.
24: Tulog wala.
25: Dabi na kong late dinner ka.
13: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no.
25: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhaw.
4: Si may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
15: Garantisado.
4: DTX 500.
15: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps.
5: 11 Mbps.
4: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps. Chuck, sapyo, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Saboroso.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Mayong aga mga kakifoy! Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw Miyerkules na. Pizza 24 na sa bulan sang Hunyo. Amon ako ni subong adlaw. Amon ni mga Juan, mga Jan. Saint John de Baptist. Kapiesta subong ha, sa kapiestahan subong ni Saint John de Baptist. Happy piyesta gid sa mga barangay, mga banwa, mga sityo, mga purok. Happy piyesta gid sa mga taga banwa sang Dingli, Iloilo. Happy piyesta. Happy piyesta sa mga taga banwa sang Banati, Iloilo. Happy piyesta man sa mga taga banwa sang Sara, Iloilo. Sa mga taga barangay San Juan, sa distrito sa Molo. Happy piyesta. Eh, kamusta ang basya na ito, Bida? Hindi ka mo mamasya sa higko. Dapat, mamasya ka mo. Dapat mineral water. Hindi kay tubi sa kwanan, sa kanal. Ay, budlay na. Basikon ninyo. Tubi lang. Basikon, kalibre 45 blang ibasya sa inyo, bla. Sa taga-banwa, sang Jordan, probinsya sang Guimaras, happy piyesta! Ako, piyesta, basta amon adlaw ni, ako na adlaw ni mo. Saint John de Baptista. Happy piyesta gid ha. Eh, kumusta ka mo dati? Kumusta tong mga taga San Juan? Ang nadakpan tong 4 milyones to. Nagligad nga adlaw to sa barangay Kalumpang Molo. Da preparasyon tani ko no to. Ang siabob lang ang nadakpan to sa taga barangay Kalumpang si Alias Parkon. Ang na pertenecer tani ko no to sa kapistahan sa San Juan. Apiesta niya ni San Juan, inyo niya, buisito niyo. Baligya ka mo sa mo, baligya ka mo sa nga makamamatay. Makalalit, kadruga, kundi dakop. Sigihan niyo ah. Swerte niyo nang gani sa mong kay buot ang mga pulista, no? Ay silaga pang riding in tandem. Nadula ng tuktokon niya kalibre 38. Kagtuktokon niya granada, hand grenade. Ay sa nguna, kundi dumduman niyo to sa panahon ni Anay President Rodrigo Duterte. Ang madakpan uno nga nagbato kay may nakuha nga tuktukon nga kalibre 38 kag may tuktukon nga granada hand grenade. Eh siyempre ginunahan na lang sa pulis. Ano ekspektaron mo sinang mga pulis mapauna patiro kag mapahaboy pag granada? Andre, kung mahaboy kag granada mabato kas pulis kundi nahan unahan ka na lang. Alang-alang pa ng mga polis naton mapatiro sa inyo. Eh, kabay pataneng, away sa mga maglagaw nga sa Buda. Sa kapistahan sa barangay San Juan. Sa distrito sa Molo, kag mga barangay kag sityo man si ban nga barangay kag banwa sa probinsya sa Iloilo. Sa malabutan sa aton sila nga pagwaragwag. Happy piyesta sa inyo, tanan-tanan ha. Eh, mga nagapanguna naton yung mga balita. Preparan naton, Lucky 5 Lawrence. Ang pahayag, bladera ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Amuning principal author sang juvenile justice law. Ambal nila, kuno ini mapasakaan ang mga minor di edad, mapasakaan sang kaso. Nakadipinde. Kay ang report subong, nakatutok sini dito sa Tacloban City ang natabo na itong mass shooting sa mga tampuhaw ng mga nga hinablos ang polis kag hinablos ang soldado. Bla. Utok pulbura. Amal nila, utok DDS. Kinaniro. Ang mga minor di edad. Di napasakaan na kaso. Ang mga otoridad na pasaka na isang kaso kriminal. Tiyan, ambal nyo, hindi mampasakaan kaso, ha? Napasakaan na isang kriminal nga kaso kriminal, ang 15 anyos nga estudyante nga may kailabtanan kag sa likod sa makamamatay nga pagpanglutang sa San Juan National High School. San Juan to, no? Di San Juan man subong. Sukat, tani subong nyo ginimo. San Juan National High School sa Tacloban City sa nagligad nga Lunes. Suno sa impormasyon nagikan sa Police Regional Office 8 o Control 8. Di ang kaso kriminal ginpasaka batok sa CICL, ginatawag ini sila nga Children's in Conflict with the Law. Sa ano mo ni kanami sang titulo kag tawag sa ila minors ba na kon CICL man na. Dapat mga magapangibabaw gid ang kasuguan. Ginang panami na ito, nagtawag sa ila. CICL, Child in Conflict with the Law. Who is above 15 years old. Yan na pasaka sang nagkagabi sa Prosecutor's Office sa Tacloban City. Suno, ini sa ginpahayag ni Lieutenant Colonel Analisa Armisa. Si Armisa nagpahayag, no, si Lieutenant Colonel Analisa Armisa nga ang isa ka estudyante o isa sa duha ka mga estudyante nga ara sa custody subong sa aton mga otoridad matapos ang shooting incident sa San Jose. Patyo San Jose, gali. Hindi kay San Juan. San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City sa Lunes. Tatlo ka mga kabataan ang mga estudyante ang mga nagkalamatay samtang madamo sini ang mga nagkalapilasan 22. Kag ang isa ka estudyante nga ara sa custody ang 14 anyos. Ang mga possible nga mga motive sang shooting incident suno sa mga police. Ang pagbully kuno sa isa sa mga angle nga gina-investigaran nila. Pamangkot kung ginabuli sila, sino nagabuli? Ang mga estudyante man bala o kung ang mga manunudlo? Kay kung manunudlo, tilay na nang abagay. Ba't indogang dire ang mga bagay ngini, ara na sa City Prosecutor's Office. Pwede pa na yung matalakay. Kay ara pa malang yan sa City Prosecutor's Office, way pa yan sa korte, way pa sa RTC. Kag ang iban pa nga mga motibo, amo kanina ang balkong, araway pa niya sa korte sa kwang prosecution palang gani, prosecution service. Kag ang mga prosecutor, amo ang mag-assess, kag mag-evaluate sa sininga reklamo. E nakadepende na sa ginpasakan yung man yung kaso eh. Ang bullying, isa sa mga ginatanaw, ang pag-bully, bla, ang pag-conduct sa investigation. Bisan pa nga na-file na ang kaso sa Prosecutor's Office for comprehensive approach. Formulation sa ginatawag nga intervention. Kay mangin kabahin ini sa Philippine National Police sa pagtipon sa dugang nga mga detalye kag mga ebidensya. Ang pagbully, isa sa mga angles nga ginatanaw kag ang pag-conduct sa investigation. Depende ini, no? We are not why gina single out ang pagbully sining duha ka mga estudyante. Ang gulo, may ara paghid sila nga ginatanaw kag ginpamangkot yung matuod bala nga ang 14 anyos nag palupok. Ang isang sa isa, ang mga impormasyon nga natipon kag mahimo nga mo ini ang pagdetermine sang prosecution service. Pagdetermine kag pag-evaluate kag assessment ang Police Regional Office 8. Nagpahayag ang PNP personnel may inisyal nang naistoryahan sa isa ka babae nga police officer nga tiya sang isa ka suspitsado nga ang iya sini nga service firearm ang gigamit sa iya sini na blos. Gintago yaman ko no, safe keep yaman ko no ang firearm. May ara man ko no nga confusion nga ang nakuha sang iya sini nga hinablos ang pusil nga nakatago man kag gintago sang usto eh. Kung paano niya kuno ini nga nakuha kay gusto kag maayo ang pagtago. Eh, rason lang ni. Ongoing pa ang ginatawag nga administrative investigation, admin investigation sa police nga nakarehistro ang pusil nga 9mm Glock pistol. Amo ning Glock 17 la. Nga amo ning official nga na-issue sa isa ka police officer, police woman for that matter nga naka-issue sa iya. Duwa ka mga CICL o Children's in Conflict with the Law ang gin-turn over na sa City Social Welfare and Development Office sa Tacloban City. So at present, turn over na sila sa CSWDO sang Tacloban City, ining duwa ka mga CICL. As far as sa mga injured ng mga estudyante, ara naman kuno sila sa mga stable nga kondisyon. Sangkit pamangkot kon ang ining mga ginikanan bla sa mga CICL nga ini. Kon mapasakaan man sa kaso, suno sa iya, pasakaan man sa kaso, kag gina-consider ina nga mahimo sang pulis sa mga law enforcers naton sa ila sini nga bahin. Ginpayag man nga ginadetermine pa sang ang ining duwa ka mga CICL akon sa din na involved o kon may kalabtanan sini nga natabo. May nagagwa nga balita nga may iba pa nga mga estudyante ang kaupdanan supposedly mga upod sa sang commission of the crime. Kag ginadetermine ini sila. Kag nadetermine ini nga amo lang ining duwa, 14 anyos kag ang 15 anyos nga napasakaan sang kaso. Bangon sa sining natabo ang heightened security kag security presence o kon security nga makita naton ang mga kapulisan na kalibot sa eskulahan di lang dito sa Tacloban City sa Leyte, probinsya sa Leyte kundi sa bilog ng Pilipinas man eh. May kwan ini may mga presensya sa pulis kita mga makita sa mga eskulahan para ate kung may makita sila nga pulis da kung may ginaplano sila nga malain kundi ini nila mahimo kay may pulis mo ang presensya sa mga pulis bala no sa mga eskulahan ag may gin pa naog na nga direktiba halin sa PNP chief pa ni police general Jose Melencio Nartatis Jr. sa mga regional directors nga may police visibility sa nga makita sa mga eskulahan diri sa bilog ng Pilipinas. Si ang pagpabaskog sa coordination, kag partnership sa mga school officials, mga katapos ang Philippine sang Parent Teachers Association, kag mga local government units, especially ang mga barangay officials. Inaya mga barangay officials kung hindi pula iog ng barangay official eh. Ay nga ate, may iban nga daan nga mga barangay officials, mga bulayo, kag mga awat. Sako lang sila kung ipatawag sila sang ila sining patron, ila sining ginasuportaran nga politiko, pero kung obligasyon gani nila, hindi sa kimo, no? Kaya pareho sa Sudan, si Iloilo, bladi, kasi probinsya. Ang mga kapitan nga na, with all due respect sa iban nga kapitan, ha, na nag-aobra sa gusto. Na kung ila gani obligasyon nga matutuod yung obligasyon bilang barangay kapitan o kung barangay official, doon nagkakalipat sila. Pero kung ipatawag gani sila, sang ila sini nga mga ginasuportalan niya politikos babaw, anasig sa ila kag aktibo sila. Pero kung obligasyon gani sa barangay, nagakalipat sila. Amin ni sila pang lampusan sang baseball bat plan ng mga barangay officials ng mga bulayog. Damo na sila. Akong primary obligation gani nila sa barangay. Kaya rin sa bungo, especially kung barangay mo, may eskulahan, whether high school man ina kung elementary, dapat niya aktibo man sinambang barangay officials na. Number one dang mga barangay officials, dapat mga gintang hire man ka mga barangay tanod. Hindi lang sa gabi. Dapat butangan nyo man sa barangay tanod kung adlaw. Pero kung pati kaalon mo ni ganing mga barangay officials, nga iba na, ini tanan na. Yung muna sa kampiyon nyo daw, tanan na balaan nila. Pero damo na sila, laban na sila mga bulayog. Mga awat. Hoy, obraman ka mo sa pangadano. Gusto nyo, madula ka mo sa posisyon nyo sa November 2 na barangay eleksyon. Sa kada barangay nga may eskulahan, ay hindi man tanan-tanan yung mga barangay may eskulahan gid no sa Bilog ng Pilipinas. Dapat aktibo ang mga barangay opisyal, barangay kapitan, barangay kagawad, barangay tanod. Sa inyo sini nga mga eskulahan, ang mere presence, presensya nyo lang sa eskulahan, isa man ina sa makapakita sa pagkatahap sa mga kabataan niya ini nga magimo siyang krimen. Dako ang role sa mga barangay officials, especially sa mga barangay kapitan, sa ila barangay nga may eskulahan, local government unit man kamo sa inyo barangay mo. Ibrahan nyo! Katawag na sa obra nyo, gusto nyo, patawag lang kong permisang mayor nyo, congressman nyo, gobernador nyo. Pag-abot nyo to sa ginakantuan nga, ginapatawag ka mo sa inyo mga officials babaw. Da baton ka mo dahil subro yung abin nyo, nangin sa tawag na, huwag kang sindi sa obra nyo. Obra nyo, obligasyon nyo ang pag-maintain sa peace and order sa mga eskulahan nga ara sa inyo sini nga barangay. Kasi lipat mo ha, basi ko ng inyo permi ginapanamdom. Sano naman si mayor mapatawag sa aton man? Sano naman si congressman mapatawag sa aton? Kami subri naman tato. Kagkabay pa nga ini na ini matabo. Wala na siyang may natabo, katulad sa natabo sa San Jose National High School. Dito sa Tacloban City. Especially diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Kon aktibo ang mga local government units na to, no? Mayor, vice mayor, mga konsyal, mga barangay kapitan, barangay kagawad, nga ara sila sa mga eskulahan, why siguro si may matabo ah. Amo kanina ang balta, ang presensya kung ikaw nga barangay official ginarespeto ka sang imo mga pumuloyo, nahadlok na sila, magimo, mag-commit sang krimen kung ginarespeto ikaw nga barangay official. Standby mga ka-K5, magkabalik kita sa dugang pang mga informasyon ka mga balita pagkatapos gid lamang sini.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Bye, Puso!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lane. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
13: Happy kalunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
13: masalrikan
6: epektibo.
13: DTX 500.
14: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: E3 Bio,
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
15: Mabakal sa mga butika.
3: Ditribayo.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: 11 Mbps!
19: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras! Last 11:35 na sa Odo. Ang oras kinadulong sa inyo sang Red Horse Super, ang shot ng trupa. Nama kanto kita sa kaso bala. Ngayon nga ginpasaka kay may iban nga mga bulay scheme han nga sobra pa ka constitutionalist. Sobra pa ka alam sa mga nakainsindi kag kabalo ko no. Na hindi ko no mapasakaan sang kaso. Mapasakaan sang kaso ang 15 anyos. No, 15 anyos na pasakaan kaso. Ano nga kaso ang ginpasaka? Sang police sang Tacloban City kag sang Police Regional Office 8. Ang kasong 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, kag multiple counts of serious physical injuries. Ang ginpasaka kagabi sa Tacloban City Prosecutor's Office. Tatlo ka mga kabataan ang mga nagkalamatay. Kag na-record diri ang 13 ka mga injured. Duwa ka mga estudyante ang nagpalupok sa San Jose National High School sa Tacloban City sang Lunes sang aga. Kag ang suspect nga 14 anyos exempted ini sa criminal liability under sa idalom sang existing nga kasuguan nga naghatag proteksyon sa kabataan. Instead, ang minor nga 14 anyos has been turned over sa City Social Welfare and Development Office kag magapaidalom sang nagakaigo nga intervention program mandated by the government kag under sa kasuguan. Also, ang mga investigador nagpayag man nga ang resulta sang paraffin test kaging kandak sa duha ka mga minors ang nangin positive. Positive nakapalupok sila sang pusil. Nga naga na positive sila sa nakapalupok sila gunpowder residue sa ila sininga tuo nga kamot samtang ang pusil nga ginaligar nga gingamit sa pagpanglutang ang na tested man positive for gunpowder nitrates kag nagasuporta ini sa resulta sang investigasyon ikabahin ini sang mga ebidensya nga ginupod sa pagpasaka sang kaso kag subong man ginpasalig ang publiko sang due process ang iga-observe sini sang aton mga kapulisan kag sang aton mga otoridad. Now, therefore, may mga tao yung gambal ini mapasakaan ang 14 anyos. Amoy nawa ay mapasakaan. Ang 15 anyos napasakaan sang kaso. Ipabati naton sa inyo ang kabahin sang interview sang principal author sining juvenile justice law bla ng principal author sini amo si Senator Francis Kiko Pangilinan. Pabatian naton si Senator Francis Kiko Pangilinan sa isa ka interview sa iya.
20: Marami kasi ang nagkakalat ng disinformation o maling impormasyon na pagka menor de edad ay walang pananagutan. In fact, mga bata mismo ang nagsasabi, gawa na rin siguro ng maraming mga ikinakalat na maling impormasyon na pagbata at nagkasala ay walang pananagutan. Hindi pwede silang managot, sila ay dapat pinapakawalan, etc. At maliwanag, hindi yan ang sinasabi ng batas.
21: Hindi po yan. Ang pinakalayunin kasi ng batas, Senator, ay dapat hindi nangyayari yung mga ganitong bagay at hindi siya nauulit.
20: Yes. So, in fact, sa ilalim ng batas, pagka pinakawalan mo yung minor de edad na nagkasala, ay ito ay kontra sa batas,
21: yes,
20: at pwedeng panalutan, kasuhan, itong mga nagsasabi at pinakakawalan ang mga nagkasala. Dito sa kasong ito, right now, they're in the custody of...
21: Ngayon ay ongoing pa po kasi yung investigation. So, nandun muna sila sa custody ng police, pero inaayos na rin po ang pag-refer nila sa bahay pag-asa na maaari nila.
20: At ipapaliwanag natin ng husto, hindi sila maaaring pakawalan.
21: Hindi po.
20: Oh. Lalo na ang kaso ay heinous crime.
21: Yes po. Oh.
20: And sa batas ng juvenile justice law, pagka heinous crime ang kaso, ay maaaring minimum
21: of one year
20: ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan.
21: Tatanggalin po yung kalayaan nila.
20: Tatanggalin ang kalayaan ng korte, ng mahistrado, ang minimum ay 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging progreso nung kanyang kaso.
21: Opo, no? Tama po yun.
20: So, uulitin natin, hindi dapat pinapakawalan ang mga menor de edad na nagkasala. Mali yun.
19: There you are, mga ka-Key 5, si Senator Francis Kiko Pangilinan, ang principal author sa kasuguan na naghahatag proteksyon sa mga minor de edad. So pwede mapasakaan kaso. Di 15 anyos planit na mapasakaan sa kaso. Ang 14 anyos, kaya hindi pa sa mapasakaan kaso, i-turn over ini sa CSWDO. Para yung sa aton diri ang mga Children's in Conflict with the Law o kung mga CICL, ara sila sa bahay, dalangpan, nila sa Barrio Obrero. Pero pag-abot na sa edad nila nga 15 anyos, kung wala sang pag-inolsol, wala sang pagbago abi, nga ang batasan niya na umumalang Japon, ipasaka ng kaso kontra sa iya. So para mataga, hindi pwede kag masiling nga hindi mapasakaan kaso. Mapasakaan sa kaso kung pag-abot mo na sa 15 anyos. Kag ang 14 anyos, hindi man sa pagpagwaon, pero ara sa custody sang CSWDO dito sa Tacloban City. Kag dira panilagan siya kay mapaidalom ini siya sa ginatawag nga panilag sa iya. No, kay

mandated sang kasuguan sang aton sini nga gobyerno. Bra mo ginadetermine pa na da kung may pagginulson, no? Kung may pagbago. Di ko ay sa kabago kag ang tendency sang batasan sa bata ni 14 anyos pagabot sa 15 anyos. Dira siya pasakaan sang kaso. Kag indi siya makagwa sa custody sang CSWDO sang Tacloban City. No? Di para na matagan sa tanan ang aton sini nga mga tagpalamati. By the way, para ma-maintain ang safety sa mga estudyante, sa mga teachers, kag subong man sa mga personnel sa eskulahan, ang Police Regional Office 6 nag-inspeksyon sa mga eskulahan sa siyudad sa Iloilo. Ginantanaw ang school security kag ang deployment diri sa siyudad sa Iloilo. Sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nag-conduct ang series of school inspection kag security assessment sa Iloilo City nga kabahin sang padayon nga efforts to ensure sang safety sa mga estudyante, mga manunodlo kag school communities. Ang activity ang ginsunod ini in line sa direktiba nga ginpapanaog ni President Ferdinand Marcos Jr. kag sa guidance sang Philippine National Police ni Police Director General Jose Melencio Nartatis Jr. sa pag-strengthen sang preventive measures kag pag-enhance sang police visibility sa mga learning institution sa bilog ng Pilipinas. Ang safety kag security sa mga learners ang nagapabilin nga priority sang Philippine National Police. Magapadayon sa pagpabaskog sang partnership sa mga school, mga local government units, mga parents kag mga communities to ensure sang safe kag conducive environment for learning. So no, kay Police General Nartatis nga iyagid ini nga gin-emphasize sa mga kapulisan. Sa sign naman ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, personal niya nga ginbisitahan ang mga eskulahan katulad sang Iloilo National High School, Cathedral School in of Iloilo, kagang Haro National High School, kagin-check niya ang mga existing security deployments kag coordinated with the school officials para sa safety protocols kag coordination mechanism. During sang pagbisita, si Police Brigadier General Tuanyo nag-emphasize ang importance ang early coordination and shared responsibilities sa pag-maintain sang safety sa sulod kag sa palibot sang school premises. So no, sa kay General Tuanyo, hindi sapat na may presensya lang tayo. Ang mahalaga ay yung tiwala at ugnayan natin sa mga paralan at komunidad. Amo ini ang gipayag, we are here not only to respond but to prevent. Gusto natin maramdaman ng bawat kabataan ang ligtas na ligtas sila habang nag-aaral. He also reminded students and school communities to remain vigilant and to immediately report any suspicious behavior or concerned to authorities or school officials. Kung may napapansin kayong hindi karaniwan, huwag na nating ipagpaliban. Agad nating ipagbigay alam para maagapan. Andyan po ang ating unified 911. Tumawag po agad tayo at tiyak na mabilis ang tugon ng ating kapulisan. Ang Police Regional Office 6 likewise naga-encourage sa mga parents sa pag-maintain sang open communication with their children kag to guide, mag-guide sa ila sang mga responsible behavior sa sulod sa kag sa sagwa sa eskulahan, including online interaction. Ang inspection naga-forma ini sang Police Regional Office 6 continuing efforts to strengthen school safety and security measures and to ensure sang safe, secure, and conducive learning environment for student, teachers, and school personnel. Ang ining inisiyatibo naga-reflect sang continuing commitment to responsive, trusted, and transformative policing is safer Western Visayas, aligned with the PNP focus agenda and the vision of bagong PNP para sa bagong Pilipinas serbisyo mabilis, tapat, at nararamdaman ng taong bayan. 11 Mbps. Kabay pa nga, hindi lang ini isa lang ka adlaw, hindi lang ini isa ka semana
Kabay pa.

0: nga mientras tanto nga hindi paguba ang kalibutan. Wala pa katapusan sa kalibutan, mga pabilin ini ang ginatawag nga partnership sang pulis, sang komunidad, sang eskulahan, estudyante, kag sang pangkabilugan. 11 Mbps. Oras sa ato nga pagpangalagad, las 11:48 na. Padayon ka mga nagapamati diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Mayong konto lang dira sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Nagapamati via 88.7 sa Linis One sa inyong mga radyo ang K5 News FM Iloilo kag sa aton sini nga online. Via Facebook mayong udtogid kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple sa Barangay Balabaguharo Iloilo City kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Sa kay Ma'am Laura sa Makaysay sa Hong Kong. Mayong udtogid kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Maayong udtogid kay Sir Angelo Celeste. Galantaw na kami sa imo live. Gapamati kami dirisbong sa K5 Ngapita DTX Coffee Mix. Kitribayo kag DTX 500. Kay Ma'am Nini Sian Prisya, kay Sir Edgar Badbadon. Mayong hapon man, kung mayong odto man, kay Ma'am Rimia Panes, Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Sir Edgar Badbaron, mayong odto gid, no? Gatotok na kami diri, okay ah. Bal ni Sir Edgar Badbadon yan, sakto na K5 dyan, nakulangan kita sa mga performance as a whole of the nation approach. As a whole of government agencies, participants down to local kung mag-perform. Nang tanan-tanan, tulong-tulong, abot kamay ang laging pagdamay sa isa't isa. Isang less ang kriminalidad. Saktogid, muna gani nga kasugod ina sa aton mga barangay officials, barangay leaders. Kay Sir Arman Bakugo, ay! Sir Arman, musta biyahe ta da? Kay Nini Hinalungan. Mayong odtogid. Standby ha, sa aton sining mga tagpalmati ha, kag gina-invitar naton ang mga running enthusiast ang pasakop sa K5 News FM 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bululigan. Natalana ini sa nga pagkahiwaton sa Hulyo 5, Domingo ng adlaw dira sa Sunset Boulevard. Gani, magparehistro na, mayara sang tatlo ka mga kategorya. 10-kilometer category, registration fee is $999. Ang 5-kilometer category, registration fee is $699. Ang 3-kilometer category, ang registration fee is $499. May duha ka mga pamaagi sa pagparehistro. Una, ang personal nga magpadulong diri sa K5 News FM Iloilo. Diri sa 4th floor sang Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City, o kon pwede man online. Registration, i-check lang sa page sang K5 News FM Iloilo. Opdang imo kabarkada, ka-opisina, ka-pamilya, kahagogma. Ag ang imo kakilala na mag-upod, magpasakop sa fun run for a cause sang K5 News FM Iloilo. May mga nagahulat nga mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa sa inyo tanan-tanan. Nig na dolong sa inyo sang DTX Coffee Mix, Healthy Coffee, D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Para sa healthy naton nga lawas, mag-exercise kita, kag mag-inom sa mga dekalidad nga mga food supplement ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Tanbay, magabalik kita dugay-dugay ha, pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert, kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: DTX 500!
6: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
7: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag MITC, layo ka tama nga makaangkon kasi ninyo nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang dito X500 kag MITC.
8: X500. Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX500. Kailan nalang subong imo sugar?
8: Tigi ka namin isang DTX500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX500 na
10: gito. DTX500!
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX500!
13: Para sa healthy nga tay.
12: DTX500!
13: Ang DTX500!
12: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino nga tay.
12: Happy kanunay.
13: DTX500!
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX500.
6: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
7: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinai, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination. DTX500 kag MITC man lang. Remember, nga ang DTX500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang MITC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
6: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
7: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
6: Oy,
7: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
6: Baom nang budlay?
7: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
14: TGX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga uno.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
14: Si may diabetes ka na.
15: TGX 500 na.
14: Ang TGX 500
15: ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
14: TGX 500
15: garantisado.
14: TGX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: TGX 500
15: ikaw pala
14: ang may diabetes.
15: TGX 500
14: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
14: Yan nagapanupo
15: kaga kontrolar
14: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
14: masalikan
15: epektibo.
14: DTX 500
6: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
7: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag MITC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag MITC para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga uno.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
14: Si may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: garantisado.
14: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: At cognitive function,
17: D3 Bio,
16: ang extra virgin coconut oil
17: na may vitamin D3.
16: Ang vitamin D3
17: na may extra virgin coconut oil.
16: Mag D3 Bio ha,
17: araw-araw.
16: D3 Bio.
10: Mabibili sa mga suki ninyong butika
16: nationwide.
11: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
18: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
11: Mm-mm.
18: At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
11: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
18: Yes,
11: so,
18: sir,
11: basta
18: Ted,
11: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
18: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
11: Mm-hmm.
18: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
11: Yeah.
18: Na kailangan natin katawan.
11: Okay.
18: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
11: Talaga lang,
18: ha? Itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
11: Mm-hmm.
18: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
11: Bah.
18: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
11: Mm-hmm.
18: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
11: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
18: Yes,
11: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
18: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
11: Mm-hmm.
18: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
11: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
18: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
11: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw.
19: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
20: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
21: K5 News Philippines.
20: Sumasayo ang MyDC Network News.
21: MyDC Network News.
20: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
21: MyDC Network News.
19: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Sangguni ang panlalawigan ng Capiz at kinundena ang nangyaring pamamari sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Cebulan National High School magpapatupad ng heightened security alert. Isla ng Boracay top 8 sa best island in Asia Pacific. Tatlong illegal loggers ng Bacawan na huli sa akto sa Bataraza, Palawan. PRO 10 na umaasang buhay pa ang missing hikers sa Mount Kalatungan. Samantala, PRO 6 na nakarecord ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Pamilya ng lalaking pinataya matapos pagtatagain sa San Mateo Isabela, sumisigaw ng agarang hustisya. At lalaking sumugod na may dalang baril, patay matapos tagain ng kanyang biyenan.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
19: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, sangguni ang panlalawigan ng Capiz, kinundena ang nangyaring pamamari sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Kabo ang detalya ng balita. Atin sa atin ng K5, Roldan Villarreal.
22: Lubos na kinukundina ng sangguni ang panlalawigan ng Capiz ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa ginanap na sesyon ng sangguni ang panlalawigan, Hunyo 23, na ipasang resolusyon na kumukundina sa pamamaril ng dalawang minor de edad na nagresulta sa pagtapas lang ng tatlong estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Umaasa ang mga ito na hindi na maulit pa ang kaparehang insidente o anumang uri ng school violence. Isinusulong rin ang sanggunian Napaigtingin ang ipinapatupad na seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan upang maiwasan na mangyari ang kaparehong karahasan. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YGC Network News.
2: YGC Network News.
19: Samantala, Cebulan National High School magpapatupad na heightened security alert. Detalye ng balitang yan. Atin naman ni K5 Shara Humilio.
4: Inihayag ng Cebulan National High School na magpapatupad sila ng heightened security alert para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, kawani, magulang at tagapag-alaga. Alinsunod dito, ang lahat ng individual na papasok sa paaralan ay dapat sumailalim sa screening at inspeksyon sa seguridad. Hinikayat din ang mga mag-aaral na dumating ng maaga sa paaralan upang mapabilis ang mga inspeksyon. Ang mga magulang, tagapag-alaga at mga bisita ay kinakailangan din magparehistro sa mga tauhan ng seguridad at ipahayag ang kanilang dayunin bago pumasok sa campus. Hiniling din ang paaralan ang pag-unawa at pakikipagtulungan ng komunidad upang panatili ang isang ligtas na kapaligiran. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: YGC Network News.
2: YGC Network News.
19: At isla ng Boracay, top 8 sa best island in Asia Pacific. Ang Kampyon na Balitang yan. Atin sa atin ni K5, Leonard Viray.
23: Nasa pangwalong pwesto ang isla ng Boracay sa best island sa Asia Pacific. Base sa inilabas na datos ng Travel Plus Leisure Luxury Awards sa Asia Pacific 2026. Ayon sa reviews at online survey ng nasabing travel magazine, isa sa mga pinipiling puntahan ng mga turista ang isla ng Boracay dahil sa puti nitong buhangin, aquamarine na kulay ng tubig, mga beach activities at magandang sunset view. Samantala, nanguna sa listahan ang isa lang Koh Samui sa Thailand bilang best island sa Asia Pacific at pumang-apat naman ang isla ng Palawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: YGC Network News.
2: YGC Network News.
19: Tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. Tatlong illegal loggers ng Bakawan huli sa akto sa Bataraza, Palawan. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Ray Almudal.
24: Bagsak sa kulungan ng tatlong individual matapos silang maaresto sa aktong nagpuputol na mga puno na bakaw sa karagatang nasasakupan ng Sitio Panagnaan, Barangay Taratak sa bayan ng Bataraza, Palawan. Ang matagumpay na paghuli sa mga sospek ay resulta na magkasanib na operasyon ng Maritime Security Law Enforcement Group Palawan sa ilalim ng Coast Guard District Palawan, Coast Guard Intelligence Unit Bataraza, Coast Guard Substation Rio Tuba at DENR Senro Brooks Point. Iginasaang naturang operasyon matapos makatanggap ng ulat ang mga otoridad hinggil sa talabak na ilegal na pagtotroso at pag-iimbak ng bakaw sa naturang lugar. Nasamsam mula sa mga salarin ang mga kagamitan at troso na may kabuuang halaga na 124,000 pesos. Kabilang sa mga nakumpiska na mga otoridad ang isang motorized compete boat na nagkakahalaga ng 120,000 pesos, isang chainsaw na nagkakahalaga ng 3,000 piso, isang bolo at ilang piraso ng pinutol na lumber at round timber. Sa kasalukuyan nahaharap ang tatlong arestadong suspect sa kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 o ang Forestry Code of the Philippines, pati na rin sa Palawan Council for Sustainable Development Administrative Order Number 11 Series of 2006. Para sa Mighty Scene Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YGC Network News.
2: YGC Network News.
19: At PRO 10, umaasang buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. Balita hatid sa atin. Deka K5K Buscaino.
25: Patuloy na umaasa ang Police Regional Office 10 na buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. 12 araw na ang nakalipas mula nang huling makita ang 31-anyos na si Alcarge Gomez Zamayla noong Hunyo 12, malapit sa isang ilog bago ang Camp 1 sa Pangantukan, Bukidnon, kung saan humingi umano siya ng tubig sa kapwa hikers. Suot niya ang berdeng jacket, may backpack at payong. Mahigit 100 personay ng rescue teams ang patuloy na nagsasagawa ng search operations sa masukal, walang signal at malamig na kagubatan sa kabila ng paggamit ng thermal imaging drones at canine units. Bigo pa rin matagpuan si Zamayla. Samantala, naniniwala ang mga otoridad na may tsansa pa rin buhay ang hiker dahil sa kanyang background sa safety at survival at sa presensya ng maraming water resources sa lugar. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
19: Samantala, PRO6 nakapag-record ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Ang Kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
8: Nakapagtala ang Police Regional Office o PRO6 ng pagbaba ng krimen sa Western Visayas na umabot sa 20.31% o 26 na mga kaso. Sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director, nakapagtala ng 102 na kaso ng krimen ang rehiyon o Western Visayas mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21 na mas mababa sa 128 na kaso ng krimen na naitala noong Abril 22 hanggang Mayo 21. Ilan sa mga kaso ng krimen ay homicide na bumaba ng halos 41.67%, kaso ng rape na nakarecord ng 29.17% na pagbaba, at physical injury na bumaba ng 22.22%. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Pamilya ng lalaking pinataya matapos pagtatagain sa San Mateo, Isabela, sumisigaw ng agarang hustisya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
9: Maldumala ang sinapit ng 37-anyos na binatang si Eduardo Constantino Jr. alias Doy sa kamay ng mga hindi pa matukoy ng mga salarin matapos itong pagtatagain at itapon ang bangkay sa pampublikong sementeryo sa bayan ng San Mateo, Isabela. Umaga nitong Lunes nang matagpuan ng isang residente na dadalaw lang sana sa puntod nang namayapang mahal sa buhay ang bangkay na naliligo sa sariling dugo at halos hindi na makilala. Para kay Ginang Milagros Constantino, hindi makatao ang ginawang brutal na pamamaslang sa kanyang anak.
12: Kung ano man ang kasalanan po niya, dapat na hindi naman yung ganyang pinatay. Kung sinuntok-suntok nyo man lang, pinagbigyan nyo ng ano, hindi ganyan na para naman ninyo ng pipira-pirasuhin, nahihiwa-hiwalin lahat-lahat ng katawan naman niya.
9: Matatanda ang gabi nitong Linggo nang yayain umano ang biktima ng dayong kakilala nito na magpunta sa lamay, subalit hindi na nakauwi pa dahilan para kutuban ang ina na may masama nang nangyari sa anak na kalaunay tila nagkatotoo. Dahil sa sinapit ni Doy, kooperasyon ng mga nakasaksi at agarang hustisya ang panawagan ng mga kaanak, lalo na ang ina nito.
12: Nananawagan po ako sa inyo. Sino man nakakita sa anak ko na pinaslang ng gano'n na grabe ang pagkagawa. Parang yung paparti na makonsensya naman po kayo.
9: Bagaman palainom ng alak ay malambing, mabait, law-abiding citizen at malapit sa mga bata ang pagkakilala ng ina sa biktima. Bagay na sinang-ayunan naman ng kapitan at ilang opisyal ng kanilang barangay kaya't nananatiling palaisipan pa rin sa ngayon sa kanila ang motibo ng mga suspect sa krimen. Kagyat din ang naging aksyon ng San Mateo MPS kaya agad natuntun at naaresto ang huling nakasama ng biktima. Bagaman itinatanggi ng nahuling suspect ang pagpaslang, ay inaasahan naman ng kapulisan na magsasabi ito ng nalalaman para sa agarang pagkadakip ng totoong mga salarin. Samantala, kinumpirma ng San Mateo MPS na may lead at mga persons of interest na sila, subalit patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagkalap ng matibay at karagdagang mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso.
13: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
19: At lalaking sumugod na may dalang barila patay matapos tagain ang kanyang binan. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Jojan Morillo.
1: Nagtamo ng sugat sa liig si alias Toto, 42 anyos, matapos tagain ang kanyang biyanan na si Rodolfo gamit ang itak. Tinatayang alas 8 ng gabi hunyo 23 sa sityo Igbanus, Barangay Arasa, San Tobias, Fornir. Sa paniham ng K5 News Team kay Kagawad Kereiko Alcazar ng Barangay Arasa, San, kanyang ipinahayag na sa kanilang pag-akyat kagabi sa sityo Igbanus, pumunta umano ang biktimang si Toto sa bahay ng Tanod na may dalang dalawang barila. Unang nagpaputok ang biktima at muntik pang matamaan ang mismong bayaw na anak ng sospek dahil dito ay agad na tinagar ang Tanod na sospek sa liig ang biktima. Pagdating ng kapulisan sa crime scene, nakitang nakahandusay ang biktima at wala ng buhay. Narecover ang isang homemade shotgun na may kargadang bala at homemade .45 caliber na dala ng biktima. Matapos ang insidente, ay hindi na nagawang tumakas pa ni Rodolfo at voluntaryo itong sumama sa mga kapulisan. Dagdag pa ni Kagawad Alcazar na una nang nakipagtalong suspect at biktima sa two-way radio at naghamon hanggang sa sumugod ang biktima at binanta ang papatayin ng mga tao sa bahay ng kanyang biyenan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
19: At mga ka K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kumpirmadong nasawi ang nasa 13 katao matapos sa malakas na pagsabog sa pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas ng Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Ayon kay Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi, ang mga biktima sa pagsabog ay mula sa India at Pakistan. Nagpaabot naman ang taus-pusong pakikiramay ang embahada ng India sa Doha sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa pagsabog at tiniyak ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang tulong sa mga ito, gayon din sa mga sugatana. Sa ngayon, patuloy ang paggulong ng investigasyon sa sanhi ng pagsabog. Bagamat nauna nang napaulat na dumanas ng technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility habang sinisimulan pa lamang ang operasyon nito matapos matigil noong Marso dahil sa malawakang pinsalang natamo nito mula sa kamakailang gera naman sa Middle East. K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa iyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, Antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Kevin Shosana, ka K5 Justin Kess at ka K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: 11 Mbps!
17: Balik na sa ato niya pagpangalagad na mga ka-K5 ang oras! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Check na to report ni ka-K5 Karen Badilla ay diri sa siyudad si Iloilo, especially ang Iloilo City Police Office. Mga minor di edad nga nadakpan bangod kay nag-commit sang crime, pasakaan gid sang kaso. Yaring report
2: K5 News FM. Kampyon report.
3: K5 Karen.
4: K5 John Ginmanduan ni Iloilo City Police Office on ICPO Director.
3: Ino man ito, Bi?
4: Oo, kape ang ginainom ko.
3: DTX coffee mix, ha?
4: Oo.
3: Ate, sige, kampyon.
4: Ginmanduan rin ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, K5 John. Ang tanan nga station commanders nga dapat pasakaan gid sang kaso ang mga minor de edad nga maulamid sa anuman nga kinagamo, K5 John. No? Sa interview naton sa kay Colonel Parilla, ginpahayag si ni K5 John nga may iban nga mga minor de edad nga ti ginapinsar nila kay tikuon nga minor sila or lamharon sila, K5 John, kung makahimo sila sang sala o kung mga illegal abi nga buluhaton, hindi sila dayon mapasakaan sang kaso. Kahit di sa ilang pagpati, may protection sila, K5 John. Pero suno sa kay Colonel Parilla, di sa lain nga mindset sa mga minor de edad naton, K5 John. Kay bisan 15 anyos ka at 16 anyos, pwede ka gin
3: pwede sa Japon. Ang pagka 15 anyos mo, no, hindi nga sila nga, kundi ang minor sa munambal nila, kung no, below 18 minors. Pagkabot mo yung 15 anos, kung nag-commit ka sa crime, pasakaan ka ganyan kaso. Pero kung mga katulad sa isampo lang na itong natabo sa Tacloban, ang 15 anos, ginpasakaan na kaso. Ang 14 anos, gin-custody sa CSWDO. Hindi ka man gapon, tiyagwa, ara ka man na gapon. Kay i-determine ina, no? Amo na matawag nila nga may mga pamaagi dira ma-implement ang gobyerno sa imo kung minor ka. Pero kung nakita nga daw nagbago ka, kag daw may paghinulsol ka, te, sila man na ma-determine gyapon. Pero kung daw nakita nilang waay, daw mo magkamalang gyapon, pagkabot mo 15 anos, pasakaan ka kaso?
4: Yes, correct, K5 John.
3: Oo, te, amo na katagin, atagan ni Kwan eh. Amo man ang pananawan sang principal author, sang sininga kasaguan si Senator Francis Kiko, pangilinan kag ni Police Colonel Parilla.
4: Oh, so ari bala pamatian naton diri lang sa kon kay K5 Paul diri lang sa kon, no, ang akon nga voice clip. Pamatian naton si Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director.
5: Yun ang ginawa kasi natin. Ito kasi din ang wrong mindset ng ating mga kabataan na kapag minor sila, hindi sila napapaila ng kaso. So ngayon, may directive to all the station commanders. Lahat ng minors na ma-involve sa mga kaguluhan ay pa-filean ko ng kaso. As long as they are 15 years old, filean sila ng kaso talaga. So yun, kaya tumino-tino sila. Kasi pa-filean. Kasi mali kasi yung mindset nila na kapag minor, akala nila kahit 16, 17 years old, basta minor ka, eh, hindi ka nagkakaso. O yun yung mga wrong notion nila. Kaya isa din yan sa ating in-advocate at kakausap natin yung mga kabataan ay doon sa program natin na naka-initiate part yan doon sa education. Sa mga out-of-school youth natin to inform din na mali yung pag-iisip nila na hindi sila magkakaso.
4: K5, si Colonel Parilla.
3: Okay, amunin sa Kwan Bala, sa Republic Act 9344 o kung ang ining Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Amon yung kasiguan nga naga-establish ang comprehensive juvenile justice system kaya naga-prioritize ang rehabilitation, restorative justice and community-based program over punitive detention or youth offenders. Eh, ang ginamong kampyon ang ngalan nila, CICL, no?
4: Oo.
3: Amo nang child in conflict with the law. Kay nabutang diri nga is legally defined as persons under 18 years old, though is alleged as accused of or adjudged as having committed an offense under Filipino the law treats CICL according to their age and understanding. Kung 15 years old ka, K5 Karen, and below, may natawag dira nga completely exempt from criminal liability. But they are subject to intervention and rehabilitation program rather than prosecution. Pero kung daw ay kagina mo ng nambal naton, gani nga exempted sila, on 14 years old pa lang sila, below 15, pero subject ina sa ginatawag nga intervention kag rehabilitation program sang ato niya gobyerno. Pero kung 15 anyos ka na, 15 to below 18 years old, exempt from criminal liability unless they acted with discernment, they understood the nature and consequences of their action. If they acted without discernment, they undergo intervention program, K5 Karen.
4: Yes, K5 John. Tiya mo na ang ginaathagid ni Colonel Parilla, K5 John, na pwede gid no mapasakaan sang kaso ang mga minors. Amo na suno siya ang nagmando na ni siya sa mga station commanders naton nga once may minor na involved sa kinagamo diri sa siyudad sang Iloilo, why na pang duwa-duwa file kayo sa K5 John.
3: Oo, kay ti kumapaila man sila kaso. I-custody man na sila gapon sa balay dalang panbla, di blas, pari obrero.
4: Yes.
3: Di dira ka gani, makita ka lang kung may mga discernment ka or may mga pag-inulsol ka bla. No, pero kung daw nakita nga, why ka mga inulsol, kita ka mga no, si kwan-kwan ka mga gapon, laban-laban, pag-abot mo na 15 anyos, sa kaantigid kaso. Amunin ng 14 anyos, ne? Kundi duwato, 15 anyos na pasakaan na kaso.
4: Yes.
3: Sa Tacloban, ang 14 anyos ara sa custody sang CSWDO. Pag abot din na 15 anyos, kung nakita ka daw ay man pagbago, ipasaka mo ng kaso sa iya, K5 Karen.
4: Yes, K5 John.
3: So mo na nga, hindi ka mo magsalig nga bata, amo. May bala mo, subong K5 Karen ka, notice ka, mga kabataan, subong maisog.
4: Yes, correct, kid.
3: Oo, kusa, kundi gara ka na skali, kusa, kung kabatay kita jeep la. May usang ka, dalagan-lagan, hinay lang ka mo kay... Basi ba, dusmo ka mo karun, mabungguan ka mo karun. Sabton ka pa na nilang, ipa-DSWD ta ka karun. O, ipa-kwanta ka karun, ipa-children and protection desk ta ka karun sa polis. Grabe nga mga kabataan, no? Yan mo na. Hindi ka mo magsalig nga bata ka mo, minor ka mo. Mapasakaan ka mo kaso. O, hindi ka muna magsalalig, ha? Kaya bin nyo, bata pa ka mo, minor pa ka mo. Tisingin nyo, bla? Kay mapasakaan yun ka mo kaso. Ma-custody ka mo sang CSWDO. Tingnan na tunan pa kanin nila to sa ginikanan. Basi pasakaan man na kaso.
4: Yes, K5 John. May mga tendency or possibility nga ako na nga K5 John, no? Especially, bla, kung ang ginikanan kabalo mismo sa ginubra sang kabataan nila tapos ano ba daw ay ginagiyahan sang insakto, K5 John, may mga hitabugid nga mo na K5 John nga pati yung ginikanan, tiga kadalahig.
3: Ito mo gani, ang sanin mga kwambla, mga kabataan sa buong kadala motor, motorsiklo, yes. Especially sa mga kabanwanan, bla. No, dala sila motor, di ko ma-accidente sila, thank you lang eh. Kaya why sila lisensya lang sa kinanay nila kung kitatay nila, dala motor. Di mo gani na, sa pasaway lang mga kabataan. Ang bala nang ginhalong ka mo, hindi ka mag-drive motor, kaya why ka lisensya, mamahal nga. Ah, di mo lang kumaantos unhan, di mo lang kusbangi, di ko na-accidente. Di ko nisarap to naman sa ginikanan, lains na kung okay lang na, kung self-inflicted ha, ikaw lang niya. Pero kung may nadalasa ito, may nabungguan ka karon.
4: Tapos ito pang fatal.
3: Oo, tibi. Budlay ina. Ilabi na mga kabataan, subong. With all due respect sa mga kabataan, ganaw maayo. Pero ibang subong, tigagin bago na.
4: Oo. Tapos ano, mga lumok, malatsagon.
3: Hmm, lumok sa?
4: Kagan, malatsagon.
3: Oo, dayon, tamo. Dayon sunggod, no?
4: Yes, correct, good.
3: Nga, sobra pa inyo agyan sa mga kilala tang ginagwantal ang mga kasakit kag kabudlayan sa iyang pangabuhi.
4: Mm-mm.
3: Ila gani tawhay yung subong sila?
4: Yes.
3: Subong do ay nangini ko kita sa kabataan nga nagapanagob.
4: Oh, correct. Get.
3: Kita ka nga may kabit-bit balde.
4: Dopi lang nahot na.
3: No. Oh. Why good? No, ay kita oh, balde na panagob lang. May mga kabataan ka nakita nga pamisa kahoy.
4: Mm.
3: Why no?
4: Wala gid.
3: Oh, panahon namon sa unay kami pa managob, kami pa mamisa kahoy mo.
4: Mm.
3: Eh, kamo ka, agi kamusna. Ipaib ka rin. No, oh. Ikaw, ato na nga doha.
4: Sa ako?
3: Oo, nakapanagob ka ginman?
4: Wala kami bumba sa balay, B.
3: Eh, ganang may gripo na eh. No? Patubod ka lang gripo.
4: Oo.
3: Mayo ka mo niya eh.
4: Nahira oh. Ka laban. Ah, di ba sa mga una sa ara, sa mga probinsya?
3: Mm. Isang syudad man asang una, syudad. May bumba na. Kung ay bumba sa una, ganang abtang pa ng timba-timba ka, abot ipas na.
4: Ang sa Bubon?
3: Bubon bla na nga dalom. Doon may timba-timba bla na nga balde.
4: Oo, oh, dumduman kita ko sa balay sang lula ko sa compound dili sa lapas. May ara kami na Bubon.
3: Oo, nga timba-timba.
4: Oo.
3: Oo, pero sa ulihi, nag-ulo-improve ito na jetmatic pump na.
4: Oo.
3: Sa ulihi, pag nag-improve, pag may motor na.
4: May motor, di motor
3: na. Di motor na. Kagpatubod, na-open mo lang gripo mo.
4: Mm-mm.
3: Kaya muna nga ang mga kabataan subong compare sa una, no? Pagbuhi na sa una managob ko pa na kag mamis akahoy mo may wasay ko pa sana ini nga wasay subong wasayon mo nila photos piak ang wasay bla kita mo na mga videos mo sa una ka pa misak pa kuya pangahoy pa mo subong way na gani tawhay na kay mapa may pana may gasol may electric gasol na. May electric stove na.
4: Yes.
3: O may gasol na or silay na. Tawhay na subong pangabuhi. Puro lang instant. Sa una, maluto ka pa pansit. Subong nga instant noodles lang. Instant pansit canton.
4: Mm-mm.
3: Kita mo, taway.
4: Oo. Ay, kung sa una, ano pa no? Ang kalana bala?
3: Oo.
4: Oo.
3: Amo kanina, mamisa ka pa kahoy.
4: Oo.
3: Sa ulihi, pagtapos kahoy, uling.
4: Mm.
3: So, nag-electric stove na, nag-gasol na.
4: Nag-improve na again.
3: Okay, nag-kabakal na, so tawhay.
4: Mm-mm.
3: Kaya mo na, sumong kabataan sa bayon mo, ngakig.
4: Mm-mm.
3: Sunggod sa ginikanan.
4: Yes.
3: Ikaw kagi ka man niya ginakigang ka ng sunggod ka, o?
4: Sang muna, sang bata, gamay pa.
3: Mm-mm. Sunggod-sunggod ka man, pero ay kayo naglayas.
4: Wala. Kung maglayas, kumasin
3: din ako balik, bla. Subong yan, mga bataan, medyo akigan mo, bla.
4: Oo.
3: Masaylo na to sa kundin ng barkada niya.
4: Mapost na yun sa Facebook, na sa X.
3: Damo na, subong. Tiyan mo na nga lain ang panahon, subong.
4: Yes, correct.
3: Tiyan mo, subong, kay ang ining order ni Police Colonel Wilbert Parilla, nga kung minor de edad, below 18, nga ma-involve, abi, kung na may kalabtanan sa kaso, pasakaan, gid.
4: Yes, correct. Correct, K5 dyan.
3: Di ka ba'y pang-directive nga nini, ilang ni ICPO, dapat IPPO, kagbilog ng Pilipinas, di, K5 ka rin.
4: Mm-mm.
3: Kaya, balaan mo, kung ini mapasakaan kaso, amo man agapon. Same offense, bla, amo natawag nga recidivist.
4: Mm-mm.
3: Kung may sala sa subong, mapriso, gwa, sulod, kung ay isang ginatawag nga disiplina, bla,
4: yes.
3: Nga mga tabos ka kwa niya, ti subong eh, may mo kunin kay, hindi mo kunin pagpresuhon, kay i-repair mo lang kunin gapon to sa Barrio Obrero.
4: Hmm. Di mo managan niya kahapon, suno sa kay Colonel Parilla, nga importante, gidya sa isa katawo, ang ano, K5 dyan mo, ang disiplina,
3: pid,
4: pamatasan kag disiplina. Amo ning kin-mention, yaman sa iyang speech sa change of command, bala, kay kung may baluan, may lima kita sa mga hepe, diri nga bago sa ICPO, K5 dyan.
3: Kaya ang bago ni, ang kilala mo do, Happy, di kay lapit na. K5 ka rin. Ang kilala mo? Kilala mo?
4: Oo.
3: May lapit na sa una, layo-layo.
4: Oo, layo, good.
3: Subong lapit na.
4: Oo, dari lang ho sa unhan pa
3: rin ko. Ang balko gani, ang balko gani. Liko yung forward ko siya, lingkote. Happy ka na kay lapit. Sige. Why ka makupod sa pag-inspeksyon ni Gerald Panyo sa mga eskulahan sa syudad?
4: Sa kahapon ni K5 dyan, wala negative-negative. Pero may mando ni si, si Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga kapulisan naton sa Bugos ng Western Visayas nga coordinate gid no sa mga SDOs K5 dyan, especially sa pag-intensify isang security measures sa mga eskwelahan naton. Ting isa diri sa naistoryahan ang pagbakal no sa metal detector K5 dyan. Kag dapat ang CCTV nag-function gid K5 dyan.
3: Kada eskulahan.
4: Yes, correct.
3: Oh, amo gid ang importante no. Kay kabay pa ko tani kasi sige ni nila nga dasun semana wa inuman ha.
4: Oo.
3: Okay.
4: Diyan nga to ni nga kapulisan suno sa kay Colonel Parilla K5 dyan ang mga security guards sa mga eskulahan. Paupdan niya ni sang mga pulis para nga mangrekisa sa mga bag sa mga estudyante K5 dyan.
3: Okay, kag mga kuana barangay officials da kag mga barangay tanod man la tani dai. Uni nga kon patawag gani kamo ni mayor nyo ni kung nyo da pulok-pulok kamo pro obligasyon nyo do ay kamo ga pulok. Di ba?
4: Kahapon K5 dyan dito sa may Iloilo City National High School ang nakapamangkot kita dito sa security guard. Ginhatagan kita sa information nga may ara sa isa ka volunteer group, security volunteer group K5 dyan nga nagabulig bantay dira sa ila sa guwa sa City High. Amo na nga kung manotis na to, do wala gawa mga gamo-gamo dira sa guwa sa City High. Kay bangod nga may mga nagabantay K5 dyan.
3: Okay. Salamat yun na K5, Karen.
4: Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, kag si K5 Krisha Subosa, ang aton nga WVSU intern, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
3: Madamog inyo, salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX o kon sang Clinica de Tribayo di antiviral kag antibacterial specialista. Subong nagaulan-ulan, nagabubuang ulan. Nagahulaw ti ang mga tubi dira sa mga nagakayabla no nga mga bagay nagatiner dira ang tubi ti para malikawan naton ang lamok nga may dalas ang dengue. Dapat limpyuhan naton palibot kag ang inang mga nagastagnant pla kun gatiner ka tubi kag ulaon nato na kay ginaistaran ina sa lamok nga may dalas ang dengue. Ay, may inom kita sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Alikawan nato na ang kaso Hilanat si Pon Jacobo. O nagainom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Bangon sa iya sini nga extra virgin coconut oil nga ginapatay ang vitamin D3, ginapatay ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sini nga lawas. Kay Star Kabala sa Balaon, kaya matubig ka lugar, nga paborito balayan sa lamok, taas lang imuhilan at yung may kopod, nga sakit sang ulo, pagsuka, kagpananakit sang kalawasan, may naobserbaran kabala nga pulang rasis, nga nagatubo sa mga guya kagdugan, ni tanan ang sintoma kon patimaan, nga may dinggi ka, gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio ang superfood suplementa. Ginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpanamanan, paamanan sang vitamin D3. Nga maayo gid nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nalin sa D3 Bio ginaconsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins, ginagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium ang pagbulig sang proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinloan na oksaran para di pagbalayan sa lamok kamedalas ang dengue virus. Manginom sang ditribayo kaparisan mo sang mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C. Para sa mabaskog nga immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Mabalik kita, dukay-dukay ha. Standby mga kakipive. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Ifri Bio.
7: Ako si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
9: Mga mabuti ka.
6: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
6: DTX-500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX-500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX-500.
6: Masalika DTX-500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Salit si Jay. Una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
9: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Hali ka mga lamaw! Ari na kapaborito nato niya, ilaw!
18: Ginalangawan?
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasumpay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasin!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
23: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Ikaw ba na
24: ang may diabetes?
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
24: nga nagapunan.

Balik kita sa ato nga pagga pangalagad na mga kaki-five. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga mga balatian. Mag-inom kita permi sa DTX 500 bangod kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sang mga antioxidants. That's why nga mangin healthy kita kung naka DTX 500 kita adlaw-adlaw. Malikawan naton ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabinigid kon yara na sa late stage. Duwa ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi kang pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi mag-iyo nga joint, tinaling ang pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX 500, kag may TC at dawadlaw. Para sigurado nga healthy. Bangod kay ang DTX 500, kuno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Malin sa DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon niya immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba ng mga cellular sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate o kon mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 jagmay tisi adlaw-adlaw para sigurado kita nga healthy. Mabog daw ang panahon subong namin ni pangapisang DTX Coffee Mix. Healthy coffee. DTX Coffee Mix ha, healthy coffee ni. Amoning ko nakakapi ka na satisfy ang imo kaugalingon nga nakapangapi ka bangon sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang gusto mo naman creamy but healthy sa gapon niya coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Oliveira kung malunggay, that's why nga healthy. Kag-creamy siya, kami skim milk, kag-my creamer. Prebio coffee! Maligo kita kay para nga hindi kita mag-trangkaso basta nabasa gani kita sa ulan. Dapat maligo kita para hindi kita mabasa sa o kundi kita pagtrangkasuhon. Gamit kita sa klinika DTX Beauty Soap ha, para nga mahamot kag maputi ang aton silalawas kag fresh na fresh. Klinika DTX Beauty Soap ang kapabilin ng fresh na ton niya mabatsagan kag para mamintay naton ang freshness. Magpatapos naton paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa klinika Dayo Fresh. Nagapahamot, kag nagapaputi sa ilok ta, ang klinika Dayo Fresh. Klinika Dayo Fresh, ha? Para sa mahamot, kag maputi nga ilok. Kung wala na gid si Manoy, kay daw alang-alang gid ambal sa amigo ni Paul Diadan yan umanay nga dungan nang ni kami guwa sa kalibutan ako ya patay huya sa ya huya huya tini ka mag huya huya para malikawan ang huya huya mag extend

0: extend food supplement kita adlaw-adlaw. Kaya ang extend food supplement, may ingrediente ini nga maka kag klabuwas ka. Nga naghatag sang extra nga energy, extra nga adrenaline, extra nga kabaskog, extra nga hindi ka pagkapuyon. Iba niya tumban ha, ikaw tindog yapon kung naka-extend food supplement ka adlaw-adlaw. Bangkod sini, nag-circulate sa mayong aton sini nga dugo. Malayo kita sa stroke, malayo kita sa masakit kung naka-extend food supplement kita adlaw-adlaw. Ang para malikawan na ito ng sakit sa chan, bloated nga chan o kung LBM, ang Klinika Sporbiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang Klinika Sporbiotics naghatag kag nagpa-active ini sa atong digestive system. Ginatunaw sa husto ang atong mga ginikaon. Kaya nagsakit mo lang tiyanta, nag-bloated tiyanta nga LBM ta kung hindi kita matunawan sa husto sa mga ginakaon ta. Para matunawan kita sa mga ginakaon ta kag hindi kita magsakit tiyanta kung may LBM, Klinika Sporbiotics ang aton sini tumaron kag imnon adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Kag para sa masulay kag regular nga pagpamuhin, mag-extend food supplement kita adlaw-adlaw mga kakipa. Tanan niya ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga products center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao, dari sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check up today, Wednesday, until 3:30 p.m. Sa buwas sa Webes, ara dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasay City. Webes bus, libre nga consultation kag check up kag sa Biyernes. Ara dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation dira kada Biyernes kag Martes. Kag sa Domingo naman, ara sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kay kada Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira kag sa Zara. Ara dira napahamtang ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Zara, Iloilo, malapit sa Zara Public Terminal. Kaya bali, Dr. Amil Oy, prevention is better than cure. Mahaposponggan nga hindi ka magbaratian kung nakaditribayo ka, nakamaytc ka, naka-DTX 500 ka, at nagapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bulngon kung nagabaratian ka na. Sa liwat, ginagda na ito ng mga running enthusiasts na magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th Year Anniversary Fun Run. Dalagan para sa mga buliligan. May nga pagkaiwaton ini sa July 5, Sunday, dira sa Sunset Boulevard. Kani magparistro na, mayara sa tatlo ka mga kategorya. Ang 10 kilometer category, registration fee is $999. Ang 5 kilometer category, registration fee is $699. Kag 3 kilometer category, ang registration fee is $499. May duha ka mga pamagi sa pagrehistro o na personal nga magkanto diri sa studio sa K5 News FM Iloilo. Arin hamtang sa 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung magkaparistro online, check lang ang page ng K5 News FM Iloilo. Opda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagogma. O kung ang imo man mga kakilala na mag-upod sa Fun Run for a Cause ng K5 News FM Iloilo. Kadamo sa mga nagahulat ng mga exciting ng mga pa-premyo. Pag-surprise sa inyo tanan-tanan. Why na kita time sa aton silinga pagpangalagad sa ngalan sang Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa master control opo naton si Kaki5 Lawrence Soliman, Kaki5 Paul Dihada, ang inyo Kaki5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, number one kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinagkakatiwalaan mapapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika.
5: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulom ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful
5: nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
2: garantisado.
5: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gaan. Kabasa na naman.
12: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman, balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
19: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas ga antioxidants.
17: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
19: Happy kanunay.
17: DTX 500.
19: Masaligan.
17: Epektibo.
19: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
17: Nga sa masami,
19: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
19: DTX 500.
17: Masaligan.
19: DTX 500.
17: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang.
17: D3 Bio. Ang D3
19: yung may Physio.
17: Ang Physio
19: yung may D3.
17: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
21: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, baik kumso.
2: Ang oras sa Pilipinas, alauna, Jesse Sides.
3: K5 News FM, Flash Report.
2: Ginautod na ito na ang aton sa ding drama nga pinagsanggog matukod may flash report. May breaking news kita mga K5, isa sa kalalaki ang naglumpat sa may Aganan Bridge. Pero na-rescue ini kagagindala sa pinakalapit sa ding nga hospital. Inisambit sa ding lalaki. Naibiloan nga subong mga K5 malain subong ang tiyempo. Nagatukpa ang ulan. Subject for investigation, kung anong rason kung nga naglumpat, inisambit siya nga lalaki kay Pilason ini, no? Sa Gindalas Hospital, may mo nga ang lawa sa nakaigo, no? Sa mga bato, sa nasambit siya nga suba, mga ka-K5. So, balaw na ito, ang dugang sa mga information, ka-update sa amo sa Facebook page, kagkaroon sa pagpalagad sa programa El Cascador, ang dugang sa nga mga detalye.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!
4: Kampyon! Whisper.

0: News FM 88.7.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligat,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
17: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masaligat,
17: epektibo.
16: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio
19: yung may PCO,
1: ang PCO
19: yung may D3
1: mga butika.
19: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
19: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
19: ang PCO
1: yung may D3
19: mga butika.
1: D3 Bio with PCO.
21: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio,
19: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
19: ang PCO
1: yung may D3
19: mga butika.
1: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
19: ang D3 Bio
1: yung may PCO,
19: ang PCO
1: yung may D3
19: mga butika.
23: K5
24: News
23: FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, may puso.
26: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
27: Imagine we
28: hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Sir Nick, mga 50% na lang ang bilhin sang coffee beans na nga stocks.
1: Oh, amo bala. Oh, sige, ma-order ako. Eh, abi ko anay, madamo kita sang stocks.
0: Ho, sir, pero nagbulim kagahapon ang mga customers eh.
1: Well, that's good. Resulta ina sa massive ko nga pagpa-endorse sa mga local vloggers dere.
0: Gani man, sir. Grabe gid yung bagsaka sang sales ta.
1: Amo gani. Kabay pa nga magsigi-sigi na ni para makabawi man ta. Ay, oo, oh, gali.
0: Sir?
1: Si Mamu Rose nakakadto dere kagapon?
0: Oh, wala man, sir.
1: Okay, okay, sige. Ako na lang mapadeposit sang sales kagapon.
0: Okay, sir.
1: Oh.
0: Oh, sir, may lalaking hobby nun nga nagapanokto ko.
1: Basi kong customer na. Eh, abihan bala, close na kita.
0: Okay, sir.

0: Sir, hindi ba lang tag-iasin nga shop si Nicanor Antonio?
1: Yes, sir. Why man?
0: Gusto ko siya may istorya, sir.
2: Sir? Pasinsya, gida. Bios na kami. Pwede buwas ka na lang mag-order?
1: Sir, ikaw ko nang kinanglan niya.
2: Amo bala. Magsulod ka na siya shop. Pimusa lang ang mga utensils dito kay maklos na kita. Okay?
1: Okay, sir. Excuse me.
2: Gali. Ano ang siling mo, sir, kung gusto mo nga maistorya?
0: Tay, ako si Carlos Antonio, bata mo.
2: Ano? Wala ko siyang bata nga, Carlos.
0: Nanay ko si Melania. Amoy nang hambal niya sa ako ni. Nga ang amay ko, si Carlos Antonio.
2: Oo. Wala ko siyang panahon para dira. Magaling ka na. Hindi ko kilalang ginahambal mo. Halin!

0: Han, nagtawag ang anak mo sa Manila, nagapangayos ang allowance.
1: Eh, kung tanigin, padalaan mo na lang.
0: Kung gusto ko siya padalaan anytime, pwede. Ugaling ginapabaluta lang ka eh. Kasi matingala ka nga may buhay ng savings ta.
1: Eh, kung sa bagay, para may balantang flowing sang kwarta tahan. Eh, kabalo ka naman. Kapila na ta nag-try sa negosyo ta daw, halos tanan, losses lang. Mayo-ayo na lang gani subong kay doon nakabawi-bawi kita sa coffee shop.
0: Amugin na, An. Sige lang. Kaluyan gid kita sa mahal nga Diyos. Ay, ho, galihan. Talikod. Kay, masahiyon ta ka.
1: Sige, sige.
0: Talikod. Dari ko na.

0: Oy. Kadugay kay Ross. Kadugay siya magwa. Adlaw na kada ano? Kag may baklon pa ko nga mga items sa coffee shop. Oh. Hindi. Ang solterito kagapon. Para siya. Nagatintog sa kwa. Uy. Paano niya natultulan ang balayman? Paano? Ang mayo pa. Panaugan ko siya. Ano naman ang ginabuhat mo, Dre? Ha?
1: Tay, gusto ko lang ikaw makita.
0: Magaling ka na. Palihog lang. Hindi ko ikaw kilala. Magaling ka na.
2: Oh. Andali na, malakat na kita.
0: Hoy, hindi ka na magpulo pa kita sa ako na.
2: Han!
0: Nagkaintindi ka?

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
12: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
15: masaligan
12: epektibo.
15: DTX 500
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom

0: Trebayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Han, may nag-apply kay Ina sa shop nga. Isa ka lalaki.
1: Amo bala. Nga manan. Madugang ka pa sang tao.
0: Hindi ko naman tani kinanglan. Kiti okay naman ang mga tao ta. Galing ga, pakitluoy gid siya eh.
1: Nga kunuhan ako.
0: Kay ang hambal niya, bisan ano lang kuno nga obra, basta may obra siya. Doon naluoy man ako. Ti amo ato ginpagawad ko na lang siya sang police clearance.
1: At maiman ko magsubong sinahan. Nalipay man ang lalaki nga to.
0: Amo gani han eh. Oy abi mo. Nakita ko gid sa mga mataya ang kalipay ah. Grabe gid.

0: Ma'am, sir, excuse me, anong coffee niyo?
1: Thank you, kid.
0: Thank you, kid. Kanami lang, sir, pa kay ang first customer ko, mga boss ko, kid. dapat nga kami gid ang una nga customer sa coffee shop ta. Para itry ta kung bala pasok sa amon panabor. Kag kung pasok, for sure, mangin pasok man sa taste sa mga customers ta. Gani, ma'am, no?
2: Good morning, ma'am.
0: Good morning.
3: Ma'am?
1: Hindi.
3: Siya ni nag-apply ligad adlaw. Ara na siya, oh. Basi mapasa sa requirements niya.
0: Ay, Carlos? Ikaw gali. Oh, dali ka.
2: Ma'am? Good morning.
0: Good morning, sir.
2: Good morning.
0: Han, siya atong ginahambal ko bala sa imo kay ina nga nag-apply.
1: Siya ang ginahambal mo sa akon nga nag-apply, han?
0: Yes. Kilala mo, han? Carlos, abi patanawa ako sang police clearance mo.
2: Aari, ma'am, oh. Aari sa envelope.
0: Thank you. Carlos Nick Antonio? Uy! Pareho ka mo apelyado ni Nick Anor, ah!
2: Siguro, ma'am? Wala man ko makaibalo nga Antonio ang apelyado ni Mami.
0: Nick! Pariente mo sigurong bag-utan nga tinawo! Carlos Nick Antonio? Basi pariente ta. Ha?
1: Kukwan.

0: Shh. Hoy, kung kabalo lang kung ikaw nag-apply, tre, hindi tagapagpaturang. Ginagamo mo lang pamilya ko, ha?
1: Tay, tay, gusto ko lang mapalapit sa imo.
0: Hindi tagabata! Kagoy, parehas lang tapil ito. Nagkapati ka!

0: Han?
1: Om.
0: Abi mo pala, may nanotaran ako sa inyo ni Carlos.
1: Nga man, Han.
0: Kay, do may similarity git ka mo eh. Makita ko sa itsura niya ang itsura mo sa tung hoben ka pa.
1: Bay, Han.
0: Basikon, magpala-pamilya man ka mo. Basi pariente hanay ka mo, Han. Kay same gid ka mo apelyado. Tapos ang name niya, lapit-lapit man sa ngalan mo.
1: Amo gid na. Normal ang inasaton, Kitty. May ara gid nga daw parehas sa aton. Ilabi na gid ang apelyido. Nan, parehas lang kami sang apelyido. Pero wala sang koneksyon.

0: Ah, palagla ko sa diretso sa sulod sa ang kanang stocks ha, dito sa bodega.
1: Okay, sir.
2: Okay, sir.
3: Okay, sir.
0: Thank you again.
3: Men.
0: Carlos. Abi paliog bulig yung mga delivery boy.
4: Okay, tay. Sir Gali.
5: Nicanor?
4: Nay?
0: Hindi. Ikaw?
5: Ay, anak. Kamusta ka diri?
4: Okay lang, nay.
0: Olive, hindi ka magsiling nga matuntuot naging nga bata si Carlos.
5: Oo. Oh, nga doon nakibot ka pa. Ay, nak, Carlos. Eh, abi ko, anay, maayo ng relasyon ninyo ni tatay mo. Abi ko, anay, dito ka nag-a-star sa Ilabalay. Pero, nga do, hindi ka pa kilala sang tatay mo?
4: Kakwanay.
6: Han? Uy! Customers ka! Nawalan nyo naging papungko. Carlos, papungko ang customer ta.
4: Kwan, ma'am. Ma'am Rose, iloy ko siya.
6: Ay, gali. Ay, di maayo man kung magsubong sina. Ma'am, wala din sa problema sa anak mo. Mabuot kag mapisan nga bata si Carlos. Kag masaligan.
5: Ay, anay ka. Wala ka kabalo, ma'am, nga bata ni Nicanor si Carlos?
6: Anay ka, no. Do ka na mo sang joke, amugin inang...
0: Olive, pwede bala.
5: Carlos, ang hambal mo sa akon, okay na kamo sang manding mo.
6: Anay ka!
4: Kukwanay.
6: Ano nga kabuangan ini? Hanay ka, Nor? Ano ginahambal sang babae nga ini? Bata mo si Carlos? Matuod pala ini? Matuod pala ni Canor?

Wala ako makahibalo kung anong buhaton ko sa mga tinion na ato. Nakibot si Rose sa iya na tukiban. Oo ako unko, wala man ako makahibalo nga may anak gali kami ni Olive. Kaggulpi lang man ang nagtuhaw ang bata. Kag nanugid nga bata ko siya. Sa subong, gindesisyon na namo ni Rose nga magpa-DNA test. Kun bala nagasugid gid sang matuod si Olive nga anak namon si Nick o kun Carlos. Kutob na lang dire. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Nick.

0: Kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May pumso!
3: D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
6: Mga bad cholesterol.
5: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
6: Di mo tambay.
5: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
5: Mm-hmm.
7: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: aton. Amo dapat balin sige tani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
7: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert ni nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa
6: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
6: Uy,
5: meaning
6: pa
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
6: Champion.
5: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
6: May turbo boost na lapad pang highway, no?
5: By turbo.
6: By turbo.
5: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
6: Extend, champion.
7: Sarurot gina.
5: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga inom da plain D3, mag D3 Bio na.
3: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! D3 Bio! Health! News! D3 Bio! D3 Bio! My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Kasi may diabetes ka na! DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful full compact. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamati. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro kapulkatol,
20: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Full Superman from
15: M. Ako si Ere.
21: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no?
15: Siling sa ngigo ko.
21: Itry ang X10 Food Supplement for Men.
15: Kay epektibo ko, no?
21: Akon gintilawan.
15: Abaw.
21: Gatok turaok gid ang akon man, no?
15: Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
23: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
24: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
25: Jive. Into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
26: Campeon.
25: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
26: Campeon.

0: 101.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
0: 88.7 K5
2: Afternoon Drive.
0: Afternoon Drive.
3: Campeón.
4: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng Bansang Ayaw sa Mabang.

0: And clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakat sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman,
6: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
4: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait kumso. E3
2: Bio. O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre!
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga pungkod.
13: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi.
13: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
18: Ganito ako!
20: Tigasi!
18: Tigalaba!
20: Tigasay!
18: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
18: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
18: Supplement for men!
20: Gortez!
18: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
18: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
20: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
20: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
20: DTX 500
18: masaligat,
20: epektibo.
18: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
20: ikaw pala
18: ang may diabetes.
20: DTX 500
18: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
20: kag kontrolar
18: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
18: masaligat,
20: epektibo.
18: DTX 500
22: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
22: yung may PCO,
18: ang PCO
22: yung may D3
18: mga butika.
22: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
22: yung may PCO,
18: ang PCO
22: yung may D3
18: mga butika.
24: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
22: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
22: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
22: Yung may D3.
18: Mabakas, mga butka.
22: D3 Bio.
26: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
0: ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Matatas, mga butika.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi?
5: Masami inauha?
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds.
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika!
4: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
4: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika!
4: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
27: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika!
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
28: Libre!
29: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Gabasa na naman bala ang imo.
31: Ay, gabasa na naman?
30: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa?
30: Kag nagabaho ang kilikili?
32: Mag-Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Nagabasa na naman balaga.
30: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Kadaragsa nga punggot,
34: DTX Beauty Soap.
35: Magaspang nga panit,
36: DTX Beauty Soap.
37: Galaong magputi,
38: DTX Beauty Soap.
39: Puro katol-katol,
40: DTX Beauty Soap.
41: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
42: Bakal na sa mga butika.
43: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
44: Wow! May puso!
45: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
46: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. pagkakatay, pagpanglubos, pagpangawa. Iningang drama, gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan, kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga sugbon sa atong drama sa kaginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon. Kaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Karma is real.

0: Mga animal ka ba? Mga wala ka mo sa kaluwal!
1: Ano to? Mabago na ko. Nagsigitan si Jimmy. Anong natabo man?
2: Ga!
1: Ano na?
0: Ga, talo ka! Talo ka!
1: Hindi! Hindi! I just go!
0: Day!
1: Layla! McCoy! Bing! I just go! Mga ido ko! Mga ido ko! Sino nag-ibot sa inyo?
0: Sila.
3: Ha? Sino nag-imot nila sa mga ito, tapa? Sino?
0: Basi mga tao nga tuyo, mga wat.
3: Wala.
0: Sige lang. Sige lang. May balaan tagid kung sino nag-imot sin sila. May balaan tagid. Mapulo pa mangkot ko sa palibot. Basi kung may nakasiplat kung sino nakalabay diri sa kagahon.
1: Posible man yan. May araw yung nakasiplat. Matiyag kong kilala sa mga ilaw na nagapoy sila sa pagkaon nga may ilaw kay wala akin sila katagol.
0: Malakata na yan. Matawag ako sa bulig sa makutkot sang buho para sa tatlo takaido.

0: நான் காபா.
1: அல்லம்மா மீ, ஓ புஸ்கிட் பட்டைந்தத்லோ மீ.
2: ஐயோ ஏ
0: கக்சுபோங், சிகுராதோ கபு அங் பு அங் நட்டு சிலாசாங் ஹிப்பி.
1: Yun na sila, Mia. Kapalos na tami.
2: Correct.
3: Ano kaya dito? Evelyn? Elvira?
1: Daddy? Hala kami. Napatian ni Daddy ng istoryanta.
4: Anong ginapotok sa butsi mo, ya? Lain git buot mo kay napatay ang ido sang ex mo? Hmm?
5: Ginapaandaman ta ka, Evelyn. Hmm? Hindi pag-ubusa ang pasensya ko. Hindi lang. Kay basi bala, hinulsulan mo, ina!
4: Oy!
1: Nga nga, pero may lang kamo yagili na, oy, mami, daddy man! Kamagulay, og sinyo, ah!
5: Ano siling mo? Ha? Anong siling mo?
1: Ay! Gagay, daddy!
5: Gagay,
1: daddy, ah!
5: Ano nang ginatudlo sa imo sa iloy mo? Nga hindi ka magtaha sa akon, ha?
1: Ay, ay, ay!
4: Dailang! Nga ako naman iyang pasulon mo! Ay, ano kaya klase nga tao si Rafin man? Wala sang pagtaha sa imo ang anak mo kay man wala niya na batsyagan ang pagpalangga mo bilang amay niya.
5: Paano? Ha? Paano, Evelyn? Paano niya mabatsyagan ang pagkaamay ko? Tungod hindi akong dugo ang nagalatay sa mga kaugatan niya.
4: Seraphine?
2: Mami,
4: hindi na pagsulit ang hambal mo nga ina, ha? Hindi na.
2: Mami, Anong buot silingan ni Daddy? Ami?
4: Nan!
5: Para ipatag ina sa bata mo? Kung nga anahambal ko, ina!
4: Ay, nga ni Maria!
2: Mami, ano to? Ano to ginambal ni Daddy? Ano to? Sabta ko yan! Sabta!
4: Ay, Elvin! Kwan! Manlain utok ng amay mo? Hindi sa pasapa ka!
2: Hindi ah! Hindi ganyan eh! Hindi na yung magambal sa amo na si Daddy kung wala sang buhat siling yun! Ano to? Iambal na sa amo na to, Adya! Kaya sa iban ko pa na mamalan, mama! Uy, ganyan!
4: Ay, kwan! Kasi Daddy mo, nagasuspenso nga... Nga
2: ano?
4: Nga hindi kaniya bata. Eh, pero day, dali na, malaka tayo sa downtown, day. Hindi, dito tayo ma-storya. Kay, kalma lang bala, day. Kalma lang. Apinay tayo, day. Apinay ta, ha? Hindi tayo magkontrahan, day. Apinay tayo, day!

0: Tripayo with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: You my Physio.
2: Ang Physio.
0: You my D3.
2: Mga butka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: You my Physio.
0: Ang Physio.
2: My D3.
0: My family history bala kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
0: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
0: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500!
0: Garantisado!
2: Epektibo!
0: Aramis
2: mo! TDX 500!
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha?
0: Si may diabetes ka na!
2: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
0: nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
0: DTX 500
2: garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
9: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: מתמזגת פתאי זה לרדת לו. אני אוכל ימרמת, אני אוכל לנסילה. רבי פרון גמן, גמור. רבי פרון, סינרמן, פתאי זה מראי דורו.
1: Ito na mo, ano lang bigay sa mga ino nyo? Tapos na mo, tutot!
0: Rokit! Salamat, kid! Ganda, alam niya, kutkot! Tatlong daan ang ilupunta!
1: Ganda, alam na lang! Pwede ba ito ganyan mo, putang ang ilo sa mga ino mo?
0: Sige lang, Rokit! Sindihan ko kinsang ito mga kandilang wala sang kakaluhoy nga naghihimo sa nila mga palangga ko kayo ito.
1: Eh, mamangot malanahan na. O din o na igabot inyo. May kilala at iwang ka. Nga, tanda nga manukpagot.
0: Tuod ng pakot-pakot hao, Arokit.
1: Imong ula. Oy! Tama nang minamalingan papakot. Tanda ka na siyang manukpagot ay.
0: Tuod ng pakot-pakot, hao?
1: Timongolya. Oo, eh. Namo na kami himulinga na mapakot. Tanda gina niya nga manukpakot.
0: Ate, sige, Rokit. Maapaupod ako sa imo. Kadtuan tang ginasiling mo nga manukpakot.
1: Oo. Opna na nga. Ako mahala.

0: Que la loco, ¿quién? Si no lo tagaamon man.
1: Oo. Tagaiyo. Babae.
0: Ha?
1: Ijig babae. Sobrang kahisa sa imo.
0: Ha?
1: Nga gusto niya makita ka nga nagakasubo. Pwede ka sa on, hindi ka babae. Manugpaaway, law ay batasan.
0: Ha?
1: Ubanon hindi siya. Medyo, bisan, medyo hobin pa.
2: Ano? Si Evelyn?
0: Si Evelyn? Si... Siyang naghilo sa mga ido ko?
2: Ako? Bakit ako na? Ano mo na siya mga mot? Bakit ido ko, gina siya?
0: Kapaan siya, Tani Lo? Kapaan siya, Tani, sa ginimo niya sa mga ido ko kung wala ba na sa lasa iya? Ikaw ang mot-mot kini sa mga ido ko, mong. Tani, kung may kainit siya sa ako, tani ako gitubang niya. Tani ako.
1: Hindi ka magkabalaka. Napati ka sa karma, wala.
0: Nagkukuhan ka pati man.
1: Mapati ka kin. Kay mabutang adlaw, nga sukton siya sa ginhibo niya. Inagid ang tanda iinday. Hindi ka magbalos. Sa baylo, iampu mo siya. Kay ang karma na ang bahala sa iya. Isalig ta sa labing gamhana ng tanan. Sa aton mahal nga makaako.

0: Ano na yung totoy ngay naman? Wala untat ang piyangak sinahaw? Pamatay ka mo sang ido sang iban, pero namian man gali ka mo sang ido.
1: Oy! Ano nga pamatay man?
0: Habi mo, wala ko kabalo sa ginimo mo. Ikaw ang nagpahilo sang ido nila ni Sandra. Di punggol ya. Anong batasan mo yung inaman? Takaan na gid kuya sa imo, ibilin mo. Takaan na gid kuya sa imo. Natakaan na gid ko. Oh, pahipusan nyo ng ido nyo, ha? Pahipusan na kay ilampos ko na karon.
1: Ay, tilawan mo lampos eh! Kay para sa dyata, tilawan mo lang!

0: Evelyn, inamasugata ko. Nagka-walking siya. May ido siya natala. Derasang ido niya. Madiretso lang ako lakad. Hindi ko siya pagsapakon.
1: Uy! Sandra! Sandra! Batik ko! Napatay ang mga ido mo ko, no? Tatlo, git? Ay, wala kaso na. Askal man lang to. Oh, ang ako niya, tanawa bala ho. Kay Dirasa, Japanese Pits ni. Ay, Pitch gali, Pitch. Ah, basta mo na.
0: Maayo man kayo, nakaido ka.
1: Ay, oo.
0: Kagkabay pa. Kabay pa nga hindi lang matabo sa ido mong natabo sa mga ido ko.
1: Ay, hindi gid ah. Kay man, wala mang kuya kontra. Eh, kuya, ambot lang. Amo na yung... Amo na nga sa ido nila ginbalos.

0: Sige lang, Evelyn. Ah. May Diyos ang kalibutan. Kag... karma is real ko, no? Base sobra pa sa natabo sa mga ido kong matabo sa tao nga naghalit sa ila. Kabay pa!
1: Oy! Naligid lang! Bang? Nagpalagtik pang animalya? Karma is real ko, no? Karma is real. Ay, hindi na to yung wadutlan. Ang karma is real, day. Hindi na, Sandra. Hindi na.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Gadragsa nga punggod.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
12: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio. Ang D3
12: nga may Physio.
9: Ang Physio
12: nga may D3.
9: D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio!
12: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
12: Yung may D3!
9: Mga butika!
15: May balita na! May drama pa! Kampiyon!

0: Ano pang inayahan na matamo sa kagayunan nga to? Mga pyan, sunag ninyo sa pagpamati ang bakalaw at hawat na kasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayon yung ginmakuhaan sa pagtulunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: X10 Food Superman.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
4: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
4: Mas tatindo ang atay.
1: Happy kanunay.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: Epektibo.
1: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
4: Masami ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga samasami,
1: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: DTX 500.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
1: Yung may D3.
4: D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
4: Ang Visio!
1: Yung may D3!
4: Mga butka!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K-5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4 impunto. Ininga oras sa Dulong Susang, Klinika Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsumuman, sang star, Nutrimix, dilang sarap, sustan sarap.
4: This time check is brought to you by Star Nutrimix, dilang sarap, sustan sarap.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador. El Castigador.
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador!
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador! El Castigador!

0: Isa ka maulanon kag mabasa-basa nga hapon syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang ato sa paggabi-abi kapag panamyaw sa ato sa mga kakifoyba. Dari sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sang ato sa pagwaragwag sa mga nagatutok subong sila tag sa kama radio. Yari kita sa 88.7 MHz sa FM band sang Lisuan sang inyo mga radio. Kag subuman sa mga monitor sa ato sa ring mga real stations sa may Banwa sa Leganes, sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas, kag dira sa may Quinto Distrito, sa ato sa K5 News FM Sara. Nag-cover subong sang Basyahanay Festival. Kag kita man nagabi-abi, nagapanamyaw sa mga K5 naton sa bilog sa ringga Western Visayas, sa bilog sa ringga Pungsod, Pilipinas. Kag sa ato sa ringga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. We hope ngayon ang kamu sa mayo nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga ito sa mga pagpangalagad para sa rin ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakuli na gaknabo direkta mismo dili sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Dali kita sa adlaw sa nga Miyerkules, pitsa 24 sa bulan sang Hunyo. Ika-apat kag tapusan na nga Miyerkules sa ika-anong nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Estasyon K5, K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Zurita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa ringa pagpangalagad, subong adlaw, San Juan de Bautista. Pero hindi ni subong ya holiday, ha? May tatlo sini ka mga kabanwanan nga nagasulog subong sang ila kapiestahan kag pila ka mga kabarangayan basta gani ang a patron nila no Saint John ate subong piyesta sa may Banwa sang Sara Banwa sang Abanate kag ang Banwa sang Dingle na no? Nagasulog subong sang ila sa ninga kapiestahan amo ning San Juan de Bautista tinabasa ng tanan. Makaagi kini sa mga nagasaulog sang piyesta kag sang una nila tiempo no gasa janeng basyahanay na no? Tungod sa sing pag sa ulog daton sang San Juan de Bautista no? Galing kay subong ang paganagana kay sang una ni dumay na tabo ni nga sinabyahan basa ginbaslan niya nga imbis man nga basyan sang tubig bronze ang ginbalo sa iya mga kakifay
1: nga istasyon K5 K5 News FM.
0: Amo nga subong nga hindi ka makibot ko na kung may magbasya sa imo. Nabudlay abi kung kaysa kung magpadulong ko sa opisina sa inyo bulutuan tipute ang inyo sa nga uniform magsikan ka lang mga kigagid mga ka-K5 nga pero init ani enjoyment lang sa iban pero may mga consideration man kita na regarding sa mga pagburubasya nga ato sa ring nga pagahimuon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Ara na partner nato sa nga pag-asa. Ay ga-check nato ng ato sa ring nga pag-asa para may bala naton no? Ang ato sa ring sitwasyon sa ato sa pungsod da Pilipinas. Sa piyak nga linya, makaupo naton Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong hapon.
2: Yes, sir. Mayong hapon. Kag sa aton man, mga taglamati sa K5 News FM. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, June 24, 2026. Based sa aton nga data, may duha kita ka bagyo no nga gina-monitor. Ang una sini ara na sa sulod sang aton nga area of responsibility and ang ikaduha is sa
0: sulod
2: outside sa outside sang aton nga area of responsibility. So una unta nino ang una naton nga bagyo nga si Typhoon Francisco. Last location nato nasa kalayoon 310 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes.
0: Mm-hmm.
2: May maximum sustained winds nga 140 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagastines nga pwede maglabot sa 170 kilometers per hour. Nagahulag ini pa northward at 15 kilometers per hour. And actually, amunin siyang nag-pa-enhance sa aton nga southwest monsoon no, nga sa subong nag-apekto sa may central Luzon, southern Luzon, kag diri sa aton sa Visayas.
0: I see, ho.
2: So in terms sa iyang track kag intensity, ginalantaw na aton, posible ni siya nga magwa sa aton ni area of responsibility buwas sa gabi. And nakita naman aton nga may gradual nga paghina ni no, for the next coming days. Muna nagaling may ano pagyapon may ano, may expected pakita nga enhancement nga sang southwest monsoon nga muna makatuga sa magalumon nga kalangitan diri sa western Visayas kag in turn muna siya ang makahatag sa mga paulan no for the next coming days. So expected naton scattered rain showers and thunderstorms epekto sang enhanced nga southwest monsoon. Ang ikaduha naman naton nga bagyo no nga sa guwa sa aton nga area of responsibility muni si bagyong
0: Higos
2: sa tropical storm category. Last location naton nasa kalayoon 1975 kilometers east of Central Luzon, may maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag Gastines nga pwede mag labot sa 80 kilometers per hour. Ang dalagan sini is west northwestward at 20 kilometers per hour.
0: Okay.
2: Expect naton nga magasulod ni siya sa far buwas sa gabi. So timing gid nga magwa ang isa naton kabagyo, masulod man ang isa pa gid kabagyo. Pero do good news lang sini kay ang ini nga bagyo medyo malayo ni ang iyang location no. In terms sa entry point niya kag sa exit point niya. So malayo ni siya. Wala ni siya gi-expect naton nga may direkta nga epekto in terms sa aton nga weather kag si condition. Probably matabo na di sa matabo na di sir, doon mapalista lang siya sa aton nga no, number of tropical cyclones and doon magwa sa dayon. So ang expected lang din aton niya is ang enhancement sa southwest monsoon nga muna yung matuga sa magalumbong nga kalangitan nga may chance sa mga rain showers kag thunderstorms. And of course, kay siyempre enhancement sa southwest monsoon ang wind intensity nato na sa moderate to strong. Of course, southwesterly ang iyang direction. And of course, kay siyempre makusog ang aton nga hangin. Magatuga na siya sa moderate to rough nga mga balod no sa aton nga coastal waters.
0: Okay.
2: Ang aton nga temperatura generally nag-range from 26 to 32 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw magatunod 6:15 sa hapon kag magabutlak 5:29 buwas sa aga.
0: In General Baron,
2: weather update. Ako si John Baron, madamo gid nga salamat.
0: In General Baron.
2: Yes sir.
0: Oh, sir, una kita sa kay Bagyo Francisco no. Malayo man sa aton kag managwa nin sa buwas sa gabi pero ining mga ulan subong nga na-experience naton is because nga ginapa-enhance ginapabaskog ni Bagyo Francisco ang aton sa ninga hangin habagat.
2: Yes sir, amo na siya actually ang nagatuga sa mga pagulan diri sa aton no. And actually nakita ta naman ko ano ang itsura sang enhance nga southwest monsoon no ang na-experience naton nga mga pagulan kay nasa aga. And of course sa mga previous days medyo maano siya no medyo makusog ang aton nga mga pagulan. Actually may mga reported na taga nga ano no na nasa mga ibang nga areas.
0: Mm-hmm.
2: Of course ang hangin naton medyo makusog to the point ganay kay sa mabatian mo pa nga duga pa ni hole na ang aton nga hangin.
0: Okay. Dito sa may area sa Antique do mo to nakita naton nga may mga suspension of classes na ganin o pila ka mga kabanuanan adil sa may probinsya no subong hapon may suspension of classes sina General Baron. No, ang area pa kadto gid sa south amo gid nga do maka experience pa kadto sa Antique sa nga mga mabunog nga pagtupa sang ulan.
2: Yes sir, na notice na ton dire do southern part gid sang Antique no ang ginaigo sang aton nga southwest monsoon. Actually basta may habagat kitabi do ang Antique gid particularly sa may southern part sang Antique ang always gid ga ka experience no sang mamunog nga ulan. And sa subong ano na no may mga reported nakita nga mga baha. I think nakita ako sa may Tobias Fournier ata may mga ano nakita no may mga reported kita nga mga pagba. And given nga sa aton nga rainfall forecast may 50 to 100 millimeters of accumulated rainfall pakita nga expected
0: okay.
2: Starting today up until tomorrow noon. So ano pagina siya, siyempre gabi pagina ang impact nga maano niya no nga mahatag dira sa posible nga mahatag no dira sa province sang Antique. So actually amo ning aton nga ano no nga preparahan kay basta medyo madamo-damo na gid ni ang volume sang ulan no kung if we're talking about 50 to 100 millimeters nga mga pagulan. So posible na siya makatuga sa mga flash floods kag mga ano no nga mga pagbaha especially kung ang area naton is susceptible sa mga amo na nga ano no nga hazard.
0: Okay, until we nato ni sir mabatsagan ining mga pagulan-ulan sa aton kay ko na ano ko makagwa ni ning si Bagyo Francisco sa Parnaton mangin na may improvement no sa kondisyon sa aton nga weather system.
2: Yes sir, based sa aton nga weather outlook for the next coming days, magapadayon pa no nga magalumon ang aton nga kalangitan. So kung magalumon may mga tsansa patanagya po no sa mga scattered rain showers and thunderstorms.
0: Okay.
2: Based sa aton nga last nga outlook, ginalantaw naton possible improving weather kita sa Sabado.
0: Mm-hmm.
2: Sabado and onwards. Pero sa ano no Thursday, Friday possible basi magalumon pa ang aton nga ano no nga kalangitan kay ginexpect naton nga padayon gyapon no ang pag-inan sa aton nga southwest monsoon, which is actually ano na siya normal na lang na siya sir pag kumanotice nato ng bagyo nato nag-recurve, actually amo na siyang normal nga track nato no sa mga amo ni nga bulan sa bulan sang June, July, August. Usually ang aton nga bagyo nag-recurve na
0: tabaw
2: rarely lang na siya nga nagalabay diri sa aton sa Visayas nga region no amo na nagaling. Ang bagyo nga nag-recurve, nag-pa-enhance na siya sa aton nga southwest monsoon. No? Isabi sa mga misconception naton is kung nag-aulan diri, damo sa mga pumuluyo nato, no? Gatingala kung epekto na siya sa bagyo. But actually, it's not the case. Tungkol na siya sa enhancement sa aton nga southwest monsoon, gina-enhance ang bagyo nga nag-labay or nag-recurve going towards Japan. So, amo nang enhancement sa southwest monsoon, amo na siya ang personally ang na-experience natin sa aga na medyo mamunog ng tupa sa ulan no kag medyo makusog ang aton nga hangin kag mataas ang aton nga mga balod amo na siya nga ano naton sang epekto sang
0: enhancement
2: sa bagat.
0: Okay sir, ining magsulod aton nga bagyo si Tropical Storm Higos ang international name sini kung magsulod sa pan aton magkatawag naton si Bagyo Gardo. Awa niya sang epekto direkta sa aton or mapa-enhance pa sini ang hangin na bagat kay kung natawon naton ang iya sa direksyon daw taas nga portion do malabal sa parlay naton kag may mo magabali magagwa man si ni Engineer Baron.
2: Yes sir, kung natawon ta sa aton nga ano no last nga track medyo mataas-taas niya ang iya nga location and ang ginexpect naton nga entry point is sa may upper right corner sang par.
0: Oh.
2: So usually kung mga dira na nada nag-recurve ang aton nga ano no bagyo or dira na ang iya nga location malayo na na sa aton nga landmass, so ginexpect naton nga wala ni siya direktang epekto no in terms sa aton nga weather and sea condition. So ginahulat lang naton nga magano no magsaka ang bagyo si Bagyong Francisco and then after sila mag-improve man ang aton nga weather. So actually ini si ano no si Bagyong Higos ano ni siya do wala man ni siya kabalakahan gid. Amo na nagaling kay siyempre kinang lanta magano ano no maghatag sang information regarding sa mga bagyo kay nagsulod siya sa aton nga information domain kag maano siya no masulod gyud siya sa aton nga area of responsibility.
0: Oh daw mamasyal lang abi ano kag good news kay ti amo na why sang epekto diri sa aton ining nasambit sa ni nga managsulod naton nga bagyo why man isang chance sabi nga gitawag na Fujiwara effect sa no.
2: Yes sir, ano no manubo ang chance nga magkaroon sang ano no Fujiwara effect kay na-confirm ko niya ito sa central office namon nga may ridge sang high pressure between sa Duwaka ano
0: bagyo
2: weather disturbance and actually ini si ano no si Bagyong Higos ni siya ma-recurve ni siya pero ano na ni siya gina-expect ni siya naton nga maghina man ni siya so base gani guro hindi na sila maglapitan ay ma-dissipate na si Bagyong Higos.
0: I see. Oh, with this information, Engineer John Baron, salamat kay Giluwat mayong hapon. God bless kita sa inyo sa pag-asa Iloilo.
2: Sir, thank you and maraming hapon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Update na lang no sa nagpamangkot nga ang nagamunog subong pagtupa sa ulan. Actually, may bagyo kita diri pero hindi kita apektado. No, ang mindset abi naton kung kaisa pag ulan ni, kay tungod ni sa bagyo. Although ang bagyo may yara sang factor diri, no? Ano kay epekto sa aton hangin na bagat? Ilabing gid diri sa aton sa maing area sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero tungod sa bagyo, ginapabaskog diyan sa ni. Now, ang hangin na bagat, that's why nga nangimula nun ang ato sa ni nga tiyempo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kaginim nagsulog nga bagyo, na ining may ara sa international name nga Higos, masulod sa Parnaton pero mas mataas ini na ang iyasa nga direksyon. Amo tambal ni General Baron, ining mga binulan sang Hunyo-Hulyo, usually ang bagyo yara sa ibabaw na nga porsyon sang pungsod Pilipinas. Na way gawan nag-igo o kon nag-landfall. Ini sa bitsi nga bagyo sini nga binulan. Pero di man malikawan. Actually ang kunikta magsala gani ang bagyo Frank bulan matusang Hunyo mo. No, nag-igo sa aton. Huwag kita magsala. Kaya ang mga bagyo no, nga nag-cross, nag-landfall sa aton ara sa bulan sa Nobyembre, mga bulan sang Disyembre.
1: El Castigador.
0: So, mula, para nga makalaruhan kita, pero may mga porsyon subok. Labagin dito sa may area sang southern part, no, sang Iloilo. Ang alin sa area sang Uton, pakadto sa area sa Antique. No, sa Antique, ito grabe, subong tong baha. No, sulob na ang pila ka pamamalay dito sa may area sang probinsya kang Antique.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Mayong hapon lang kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Aisha Ahmad, no, kay Sir Hilmer Felicidario, kay Ma'am Beth Edad Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa barangay Maspasan, sa may Banwasang Kalinog. So mo nga chimpo ni ba, kunami, magigop sa may init ng sabaw. Batsoy lumida, na? Amo gining sampat kagdira sa Selfa Batsuyan, na? Kay Sir JC James sa Gavilyesa. Meron ayan gini nga hapon dira, kay Tita Rina na, igop kamo sa nga, kwan, sa buruso nga isda. Na sa baybayin sang Rizal Lapos. Available gid ra ang Ditex coffee mix kay Tita Rina. No sa di kamay kalanaan sa mga monitor da pero ayad gid hapon maburubog na ato sa tiempo kay Sir Rimya kay Ma'am Rimya Panes no sa may Taguig City kumusta di ba ang tiempo ga ulan man da kay Sir kay Ma'am Honey Host Espinosa no pista mo subong sa may barangay Bitasan Leganes damo pista subong ba no kagalakip man kay Ma'am Ritalia Mitchelina. Dapat YY ko nung si Ma'am Sir JC James so kay taas ko nung BP ha. Ay na, naman garug. Taas ka sir nga. Relax, relax. Anda. Kay Ma'am Anilo de Monteverde. May atayad nga hapon. Kag of course, si Sir Edmar dira sa may sunod sang Pasig. Kay Ka Migs Vlog. No? Sa may banwa sa may agaw. Kay ikaw na lang. May atayad nga hapon sa inyo tanan-tanan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pagbalik ta mga K5, istorya ang taning development dito sa may bayin sang Tacloban City. Ariog na klaro. Kaya ang iba nabi, hamba nila ko minor di edad ko no, na why na sang slab doon? Na, ginpasaka na sang kaso ang 15 anyos. Na, nga suspect, isa sa dua kama suspect nga nagresulta sa kamatayon. Na, sa sining tatlo tanan ka mga estudyante. Kaglakip man diri pagkapilas sa halos sa 20 ka mga estudyante man dira sa ibayin sang San Jose National High School. No? Kag ipatpat naman ni karon, no? Ining mga nagkalamatay. No? Sin O ang ila si mga alan nga sila ni no? Ang ginpang tiro. Kaglakip man diri ipatpat naman kay hindi ni una nga kaso nga may mga tabo subong nga tuig nagliligad nga tuig mga K5. Kadamo-damo sa mga kaso sang violente sa sulod sang bulutuan.
1: El Castigador.
0: Kapon dito sa may bayin sang San Carlos City sa may Negros Occidental, although nga tabo ini sa gwa sang bulutuan, pero ang mga involved diri, mga estudyante man sang isa sa nika bulutuan.
1: El Castigador.
0: Tag of course, no? Istoryahan tamading ni mga violente na nagkanabo diri sa may bayin sang syudad sang Iloilo. Kayo opening of classes nagligad niya ang apat kami sudyante sa Mandurial National High School. Nagrinambol. No? Ang kamangdanang diri tungod lagid sa tulukay.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Amo na ang banla, looks can kill. Kagang ining tiya, no? Nga miyembro sa Philippine National Police. Ining 9mm nga Glock 17 nga ginggamit sang iya sini nga hinablos, no? Isa magali ni kaabugada, no? Passer sang 2025 bar examination. Pero subong gapatubang siya sang kaso administratibo. Kang maburburday sini kay ang ining kaso is grave misconduct. Magambag ta nga grave misconduct tantamount ini mga K5 sa dismissal from the service.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Kaya hindi lang subong ang PNP organization ang nag-investigar diri. Nagsulod naman din sa investigation ang National Police Commission o kon NAPOLCOM.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Kag istoryanta dugang ining Juvenile Justice Act o kining Pangilinan Act na may init subong debate. Abi-abi sa mga naga-monitor ka naglantaw sa aton. Ano para sa inyo panubuan tagid man ang ining criminal liability na nga edad? Kahit subong ang 15 panaog ang edad na mayara man sang liability pero hindi naton ni mapreso sa mga silda naton na sa mga jail facility naton mga kakipay. Istorya natin dugang karon sa atong sa nagpagpangalagad. Kagalakip man ang ining mga measures na nga ginahimo sa atong sa kabulutuan. Kung kaisa mo ning maburbudlay kay kitaya daw gakatabo daw reactive lang kita. Hulaton pa naton nga may matabo before naman kita nga magulag. Daw pa matyagan, tabla daw mga runner kita. Naman ang bal naton kung runner kao. Kung hindi ka lukpan, hindi ka magdalagan. Bala mo kung wai pa kalupok, gani kung runner ka, disqualified ka. Pero ang punto diri, no, dapat consistent kita. No, kag dapat maging proactive kita. No, wai pa matabo, ang nasambit sini, nga isa ka insidente, dapat kayimo na kita. No, sa katon sini, nga mga, kwanda, mga regulasyon, kag mapatakaran para malikawan, ang ining nasambit sini, nga mga hitabo. Dugang ini sa ato siya pagpangalagad pagkatapos sa plaka importante ng mapahibalo paliog standby.
1: K5, K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Biv Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men.
21: Glaucoma,
20: IK Gold Capsule,
21: Bacterial Conjunctivitis
20: o Pink Eye,
21: IK Gold Capsule,
20: Eye Allergy,
21: IK Gold Capsule,
20: Cataracts,
21: IK Gold Capsule.
20: Ang IK Gold Capsule
21: may aras ng lutein,
20: Vitamin A,
21: Vitamin E,
20: Vitamin C,
21: Zinc,
20: Kagdil Berry Extract.
21: IK Gold Capsule
20: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon.
21: Para sa eye health,
20: mag-inom sang Eye Care Gold.
21: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Adlaw-adlaw,
21: Eye Care Gold Capsule.
20: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
21: Para sa matilo nga dugo,
20: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo,
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
20: ang nagatilo sang imo atay.
21: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay,
21: DTX 500.
20: Masaligan,
21: epektibo,
20: DTX 500.
21: Mataas pala ang imo blood sugar,
20: DTX 500.
21: Ikaw pala
20: ang may diabetes,
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanubo
21: kag kontrolar
20: sang imo blood sugar,
21: DTX 500.
20: Masaligan,
21: epektibo,
20: DTX 500.
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
21: yung may PCO,
20: ang PCO
21: yung may D3.
20: Mga butika,
21: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
21: yung may PCO,
20: ang PCO
21: yung may D3.
20: Mga butika,
21: D3 Bio with PCO.
25: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
21: yung may PCO,
20: ang PCO
21: yung may D3.
20: Mga butika,
21: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
21: yung may PCO,
20: ang PCO
21: yung may D3.
20: Mga butika,
21: my family history ba na kamo sang diabetes?
20: Mag DTX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag DTX 500 ka na.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound.
21: Nagapanubo sang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: garantisado,
20: epektibo.
21: Ara mismo,
20: DTX 500.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, may pumso.
0: Pabalik ba K5 sa atong suning pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigado.
21: El Castigado.
0: Amo nang basahon ta, partner, or amo nang kaina? Ah, okay na, amo nang basahon ta. Ang oras alas 4:35 ining oras sa dulong susang Star Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap.
21: El Castigado.
0: Alas 4:35 pabalik maki 5 sa atong sunod pagpangalagad. Balikan nato ni Makalnusbo nga natabo dito sa may area sang San Jose National High School sa may Tacloban, Leyte. Now, kay tiya mo ni mainit subong ginaistoryahan kag hindi manatog na pangayo. No, kay ti ang krimen nagakatabo so naton may baluan nga oras, lugar kag adlaw. No, dapat kati maging alerto kita. No, pero iniya ginakasubo ginaton ang ining pagtaliwan sang tatlo tanan ka mga estudyante sang San Jose National High School ngati para ni sa pamilya na no, masakit madulaan no ilabi na gid kon na amo na naton mas masakit yung batunon no kun ang imo pinalangga sa kabuhi ginpatay no kontra sa napatay sa blatian daw kung kaysa mo baton mo pa. Kaya ti, ambal na mo ng pagbuot sa nga ton sa nga kaitaasan. Pero inang ginpatay ikaw, no? Hindi mo niya luyag eh, no? Hindi mo na gusto. Although kung magmasakit mga patay, kaya naman nato na gusto. Pero anong mo kay dira lang astang kabuhi naton. Pero kung magambag kita pinatay, gin-curtel mo ang iyasing kabuhi, nga asta lang dira, masakit ina batsyagon, mga kakifay.
21: Ang kampiyon
2: nga istasyon K5 News FM.
0: May nga po kay Ma'am Laura Sabagaysay, kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am Ritalia Micelinal, uyagi ang panubuon niya, no? Ang ining edad, no? Para sa criminal liability sa mga minor di edad. Pero sino ining mga nagkalamatay? Sino na partner? May ma-report? Why? Sa mga nag... Ano to? Dalang. Ha? Ano ang instruction? Liyo ganay sulat ka daw hindi nakaklarado? No, may naka-standby ng report na doon para ka doon diretso tao.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: May arasang dalang may sitwasyon her gali. Do kulang kita ka chimpo ka jahaw do hindi tayo mapatpat sige lang. I-check tanay kiti required sa aton sa mga student intern ang pagatag sang situationer, no? I-check tang palibot sang syudad naton. Before kita mag-silo sa mga dalagko naton yung mga balita, ilabi din sa may area sang San Jose National High School sa may Tacloban City. Sa piyak ng lima ko po naton si Franchi Perlada, no? Ang from College of Mass Communications from West Visayas State University.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
3: Maayong hapon ka K5 Rick.
0: May hapon. Kumusta ang hapon ta?
3: May joke ako kanimo ka K5 Rick.
0: Grabe ba, bago pa lang may imbukadal ng joke ba? Base kon basa ka ba? Anong joke mo?
3: Ka K5 Rick, bala ko anong opposite kang manifest?
0: Do balahan ko na. Sige lang, kung daw nalipat pa ko. Ano?
3: Makapal ka K5 Rick.
0: Ano? Makapal?
3: Oo, ka K5 Rick. Manifest, makapal.
0: Manifest kayo makapal, no? Very good, good ba? sige lang, sabuhay ko, big panumdom ka akon. Boss, kayo manumdom ko, sinong reporter, boss. Sige, kamusta ang palibot sa nga, ato sa nga syudad?
3: Ka K5 Rick, sa subong tinion, makita naton nga magalagol umon ang tiyempo apang kaga matawhay man ang dalanon diri sa bong sa diversion road Mandoriao, makita naton nga wala gid sang trapiko. I mean hindi gid ma heavy gid ang trapiko kay usually kung amo ni nga mga oras rush hour ma heavy nang traffic pero sa bong matawhay ang dalanon kay K5 Rick.
0: Kay base iban bla wain na magagwa kay nagadto sa piyestahan kada mo sa bong piyesta. K5 ba Frenchy mo nakakuan ka? Nakapamista ka?
3: Ay, why good ka K5 Rick? I am very disappointed.
0: Oh, disappointed. Da parang nahulugan ka sa kalibutan kaya kay kapamista pero nakakuan ka? Nakapaligo subong?
3: Yes, of course, K5 Rick.
0: So kay na basang basa ikaw niyo?
3: Kay tis pagit sa luha ka K5 Rick.
0: Nga luha naman. ano naman ang luha mo?
3: Basta lang ka K5 Rick.
0: Aba, iniwang walang nagpapaalam?
3: Actually, ka K5 Rick, ako ang nang iwan.
0: Muna iya. Oo. Ikaw nagbilin. Grabe ka, no? Ano ka, heartbroken, subong?
3: Hindi lang ka K5 Rick. Marte lang.
0: Oo. Pero ang totoo lang, gid, kasubo kaya subong?
3: Oo, ako nasubuhan gid ko kay wala ko yaka pamiyesta.
0: Amo ba lang leway timo ka piyesta? Kay biko ko nagahilibion ka subong kay nagaugyon na ato sa nga kalangitan nagahibi man subong. Ti ano ka pulo panalithi pa subong?
3: As of now ka kay fabric ato wala naman siyang talithi. Apang magalagol umon lamang.
0: May grugal om gyapon ati basta magagrugal umon anytime matupa ng ang ulan, no? Kita naton din sa inyo sa nga gina-feed nga video. Naturo tawhay dalan Jira Luna, no?
3: Yes, at K5 Rick, matulo tawhay ang dalanon diri subong.
0: Oo, kita naton na tawhay lang pag labay nyo nga kulinan taon nato na muni nga mga inuras na magutok sa mga area dira sa may Jira Luna, no? May mo ba sa iba, no ay pasang kwan mo? Unang-unang rano ay pasang klase sa University of San Agustin. No, dira sa mga area sang ang St. Paul siguro, we don't to lang, no? Kaya mga mga kalid, sabi subong ay pasang klase para yuman sa inyo, di ba la K5 Frenchie?
3: Yes, kay February sa August, pag-inang klase sa mga college, kag-high school pa lamang ang may mga klase, subong, kag-mga elementary.
0: Okay, that's why siguro hindi pa traffic, subong sa dalang General Luna, kag-alas 5 pa man ang inugwa ka mga empleyado sa City Hall, kag-Capitol, kay Five Rinche, amo na siguro nga why sa nga masyado nga traffic na sa area sa dalang General Luna?
3: Yes, kay Five Break.
0: Sige.
3: Pag-get a out sa mga empleyado subong, abo na matawhay.
0: Sige. Salamat, Gid.
3: Inisi ka K-5 student intern Francho Pilada nga nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
21: El Castigador.
0: Salamat, Gid, sa atong sining student intern from College of Mass Communication sa West Visayas State University. K-5 Frenchie Perlada.
21: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Kay Ma'am Rosemary Agramon, medayad gid nga hapon. Kay Ma'am Rachel Tuando, da, sa may Kuwait. Da, kay mga Tuando, da, sa may Banua sa Pututan. Medayad gid sa Kuwait, Dubai, naglis Ma'am Rachel. Da, kay Ma'am Son Pineda, may nagagawa ko nung nadugangan. Nagligagan ni may nagposting na nga may naimo na apat mo. Pero kaina, i-check lang naton sa itong newsroom department o nadugangan ang nasambit sa nga managkalamatay sa sining trahedya no, rito sa ibayin sang San Jose National High School. No, balikan natin ni kay tatlo so far kamangkabuhi ang nagkaladula ang mga ngalan nila mo ni si Chris Lawrence Fabian. Ining si Chris Lawrence Fabian, basic may video kita na partner. Amo ni siya ang estudyante 15 anyos, no? Grade 10 student, no? Isa ini ka Boy Scout. Amo ni siya ang nagbalabag, no? Kung makita natin sa video, no? Nga ginasaduhan ang inisambit sa niya nga kwarto. No? Pero nabatian ang lupok kag may igo siya. Amo ni kabi gani nga baganihan mo. No, kay ginunaya ang safety sang iya sa ning mga classmate ining si Chris Lawrence Fabian 15 anyos ang edad. Ang isa diri nga napatay amo si Yancy Sipara 15 anyos, isa ka grade 9 na student. Kumakitaan mo siya, ini siya ang nagkuha no sang video nga nag-viral. No, kasubot ang glik kay isa siya gali sa mga napatay. Nang video sa ni, amo na ginakwaan yung blasang video si Chris Lawrence Fabian Gablabag Respertahan. No, isa ni siya sa mga napatay, mga kakay-five kag nagapangaduwa o kon needle child. No, sa tatlo sa ni kamag-ulutod. Kag nagahandom patani nga mangin honor student. No, ining nasambit sa ni nga biktima. Ang isa diri kanapatay amo si Ayesa Nicole Dazo. Damo Dazo sa Anilaw, no? May mga pamilya Dazo da. May classmate ko sa high school, no? 14 anyos ang edad. Nakuhaan siya sang video samtang ginahakwat pagwa sa eskulahan matapos nga maigo sang bala kagwaay na masalbar, no? Masalbar ang iya sa ni nga kabuhi.
21: Nga istasyon K5 News FM.
0: So

0: online makipay angot sa saling nasambit sa ni now nga natabo nga insidente mga kipay. Tingsubo ka maning mainit nga ginadibatihan na kay bisan gani kung makit anaton sa saling nasambit sa ni nga chat message no sang duwa no kung authentic ini kung amog imaning ilasan ni no nga pagbailuan na sa mensahe ang ini nagapagidaron sang 15 anyos kag 14 anyos kabalo sila sang dapat nila nga himuon
1: kastigador
0: kabalo gani sila nga kon nung violation nila sila kon himuon tani ba si kung magabatubang kita nang sang kaso nga murder kag illegal possession of firearms na pero hindi kita maiguan no kahit mga minor kita mga K5 pero kung kaysa amo ning delikado no little knowledge kuno is dangerous. Ang gamay niya kinalam, tama kadelikado kuno.
1: Enrico Zurita Jr. El Castigador.
0: Amo lang iban, gapalindugan, nga kung minor ikaw, mahimo sa krimen, why ka sang salab doon? No, dira sa nagsala. Una-una, no, ang atong sining kasuguan, inyong Republic Act number 9344 o kining Juvenile Justice and Welfare Act. Ang ining nasambit sa ni, no, nga kasuguan naton nga mas kilala ni sa pangilinan law, no? Nga kung ga edad ikaw, sang 15 anyos pa naog, why ka sa nitawag sa ni nga criminal liability makipay. Pero, kung magambal kita nga waay sang criminal liability, hindi po silingon nga waay ka na sang salabton sa natabo makipay.
1: El Castigador.
0: Siyempre, may mga pag-imuon dira nga intervention program, no? Counseling. No? Kag of course, hindi ka niya pagbuyan na nga siling niya nga doay lang kaso. No? Mapauli ikaw. No? Buot silingon, ara ka sa isa sa nikalugar. No? Diri sa aton, do balay dalayunan. No? Dito sa Metro Manila, do buhay pag-asa. No? Depende ko no ang tawag no? Sa siling mga pagatiniran sang ginakabig naton nga mga CICL ha ining mga children nga conflict no sa aton sini nga kasuguan o kun day mga kaso sini mga K5 pero amo nang gida istorya naton eh no ang criminal liability pero sa part sang 15 anyos ni nga lalaki no may slabton siya sa aton kasuguan amo ning rason kung nga ang nagfile sang kaso ang Tacloban City Police Station sa siring 15 anyos mga kakifay. Ang ginfile nga kaso sa siring sambis nga minor no, ining mga child in conflict with the law ang kaso sa ni is tatlo ka counts sang murder. Kaya nga tatlo ang patay. No, why matong ginapangayok madugangan tiyan mo na ang dugang pagiging mga kaso. 3 counts of frustrated murder kag multiple serious physical injuries ang ginfile sa 15 anyos ang iya sini nga edad. Tinga ang ginfile lang siya, kahit minor man siya. Kung 15 anyos, masubrag imo edad, mga 15 top 17, ang ginalantaw abidiri mga kakifive, no, ang ginatawag sini nga discernment. Ano ining discernment? Kung naibaluan nila ang ginhimo nila sala ang ilan ng actuation may yara ikaw sang kaso.
1: El Castigador.
0: Tinakit Andrew sang Tacloban City Police Station kung real, authentic ang ining pagbailuhan nila sang ila minsahe sa chat group na no? Sang iya sing upod nga 14 anyos buot silingon may ideya siya may ihibalo siya kung ano ang makonsekwensya sang ila sini nga buhaton.
1: Castigador.
0: Amo na kung 15 anyos, pasaka nga minor di edad. Nga hindi kita magpalapta nga basta minor kung nga isang salabton sa aton kasuguan.
1: Castigador.
0: Si Gyapon, hindi kay Gyapon free. Ha? Kahit kung nabisan na below 15 years old, ara ka gani sa lugar, bantayan ka na counseling. No, hindi kaya bima pwede ni maupod sa mga prisuan, sa mga jail facilities natun. No, sa mga kwan, PDL, persons deprived of liberty. Kanami matihan, no? DPA muna.

0: PDL ang tawag sa mga priso kag inmate, no, persons deprived of liberty. No, hindi pwede na masimpon ang ining mga minor sa saning mga yara na samtong ang edad na may mga kaso kit iba si kon imbis nga i-rehab, no, magbagong ila sa nga paminsaron, no, base kon magalala pablakag tuluan pasang nga mga kwanaw mga may edad-edad na sila.
1: El Castigador.
0: No, so amo ini pangatubang sang kaso mga ka-K5 ining nasambit sa nga 15 anyos while ining 14 anyos mga K5, no, ang yara karon sa pagdakop actually duwan sila sa DSWD samtang ginahulat ang nasambit sa nga kaso mga ka-K5.
1: El Castigador.
0: May mga intervention, no, nga pakaimuon ang aton sini nga DSWD, no, in terms sa sining nasambit sini nga duwataran ka mga suspect mga K5. Tag iniya hindi ni sila nga ginisip nila itong layon kay base gani sa investigasyon sa Philippine National Police ang ila plano kanito mga isak bulan mo daw sang Abril kag Mayo pa nila plano kag tani no sang Biyernes pa nila inihimuon pero amo to tabo sang Hunyo 22 tani Hunyo 19 unan lang plano tigin na kwan lang kasugtan Hunyo 22 sa nila pag-istorya na ito gani ang pusil patong problema kung paano kung makuha ang pusil sang iya sa nga tiya kaglakip man na kung paano makuha man ang 38 caliber revolver kay business information ng 38 caliber revolver nga ginuyatan sang 15 anyos na kay isa niya magpalupok mo kung ba siya na ton kay base sa nabilin nga bala na sa 38 caliber revolver na daw nag-aobra bilang isa ka security guard ang iya sa ning lolo na kunya nga ang ining nasabi siya pusil aras pag nakopya pero may salabton diri ang security agency including man ang police na nga nagapanag-iya sang armas lutang ang problema diri kay ang 14 anyo sa mo pa ning damo nga pinang tiro kag pinalupok. Just imagine na nag-change mag ka pa. Na, mga halos 40 ka ba siyo na, ang nalcover sa crime scene.
1: El Castigador.
0: Alas 4.53 sa itong sinigapagpangalagad. Sa nasaling na ito na subong lagid nga bulan sa ngunyo kadamo sa mga kalnabo. Na, nga mga insidente mga ka-K5. Amo to kahapon ang latest na natabo dito sa may bayin sang Julio Ledesma National High School nga kunsa diin ang isa sini ka grade 9 na nga estudyante ang ginbuno sa gwa no sang ila sini nga bulutuan pero nagbuno ni sa iya do grade 10 no grade 10 nga estudyante man no natabo ini June 23 kapon lagi kag ining sang June 22 amo ni tabo dito sa bayan sang San Jose National High School kag sang June 19 may tabo man nga isa sa senior high school student sang Cavite National High School sa may Cavite City kapinal may nato bunon na sa sining 18 anyos ang iya sa nga mga classmate mga ka-K5 na ang gilantaw dito dumayara sang grudge da Anil Gutanon sa tunga sang duwatanan ka mga estudyante kag sang June 16 subong man nga tuig, pito ka mga grade 5 students salin sa private school sa barangay Santa Clara, General Trias City, Cavite, ang nagkalapilasan matapos ginpangbuno man sila involved ang grade 8 student mga ka-K5.
1: El Castigador.
0: Grabe ang kontraya, grade 5. No? Ang suspect, grade 8 mga K5.
1: El Castigador.
0: Gamit ang ining kitchen knife mga K5. Di kung ikaw sinidaw, makabalaka ka sa musin nga sitwasyon.
1: El Castigador.
0: Sang February 9, 2026, isa man ka 15 anyos, grade 10, lalaki ini, no? Napatay sa stabbing incident sa may Basico compound sa may Manila. Ang iya sa ning attacker, ang suspect, pariyo yaman nga grade 10 student. Ang rason diri, no? Kay ginaway sang biktima ang may ara sang ginaway sang suspect no, ang nobya sang biktima.
1: El Castigador.
0: Balikan ta dugang ining mga information, no? Kay damo pagdiri kita ng uyatan ng mga kaso sang violent nagtabo sa mga bulutuan di sa pungsod Pilipinas. Pagtapos sa pagkiportante mga paibalo paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500 garantisado,
4: epektibo,
5: aramis mo.
4: TTX 500
6: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
7: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
6: Oh,
7: no?
6: Ang
7: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: TTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
6: Wow!
1: TTX 500.
9: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
10: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
7: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
6: ay, oh, the more kagabisyo,
7: or
6: the more
7: Pure C. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
6: Ay.
7: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
6: Uy.
7: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So 22 pesos lang DTX 500 kag MyTC. Imagine ha, 22 pesos mo duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
11: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rican Epic Tipo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: Pabalik na K5 sa ato sa ringa paggapangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
17: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
16: Nagdol sa ato nga oras, alas 5:08. Na sa mga panyimpo, namin ipro pangapi ha. Inom kita Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaga syempre, sining maulano nga tiyempo, natin kita sa rainy season. Dapat pabasugon tayo sa immune system na likawan tagiging magmasakit. Kaya brubudlayan ka daan kung magmasakit kayo, tinga mahal ka bulong, na kamahal ma-hospitalize ikaw. Dota na, nalos mahal na. Sa saring pag-inom na ton sang The Power Trio, ang kombinasyon sang Clinica Detox 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial na specialist ini. Sarangin makahatag sang protection batok sa mga sanga balatian. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet na ito, sa mga syurad sa Iloilo, Mabakal ni sa Dalan I. Lopez. Nadura ang ato sa klinika outlet sa tupad sang St. Robert's International College sa ilira sang Robinson's Place, Haro. Kag may free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules ni adlaw. Sa may syudad sang Pasi, ang atong klinika outlet Barangay Poblasyon Ilawod. Kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Sa may Kalinog, Coastmart Kalinog, ha? Ang ato sa klinika outlet, may free consultation kada Martes kag Biyernes kag adlaw. Kag sa may Miyagaw, ang ato klinika outlet, Barangay Bye Bye Norte, na sa tupad sang MCR Agriventure. May free consultation kada Domingo nga adlaw. Kag ang ato sining oras ang free consultation, tanan ato mga klinika outlet, alas 9:30 sa agatob-tob, alas 3:30 sa hapon. Kag available man ang mga klinika products na sa bago lang na bukas nga klinika outlet, sa may banwasang nga Sara sa RGM Building, sa may Barangay Apolista, sa may banwasang Sara. Available man tanan mga klinika products sa mga nagpangunang mabutika sa inyong singa lugar. Kama pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
2: El Castigador.
16: Alas 5:10 sa ato sinig kapag pangalagad. Kay ina may naglumpat nga isa sinig kalalaki sa may area sa nga Aganan Bridge. Sa may barangay Puro 4, na sa Ibanua sa Pavia. Anong rason ni sa paglumpat siya ni? Kagkumusta na ang nga pinakuli sinin nga medical bulletin sa nasambit sinin nga biktima para sa kampiyon report o Podjay K5, Kim Kaluyo.
2: K5 News FM, kampiyon, kampiyon report.
18: Bali ang TL kaga may ano sa inya sa mado ko na mas nasamaran sa inyo tang amo ni ang sitwasyon no sa inya 22 anyos nga isa ka college student nga lalaki kay K5 Enrico matapos siya nga naglumpat no dira sa may Aganan Bridge ang area kay K5 Enrico boundary na sa barangay Puro 4 kag barangay Aganan Pavia Iloilo based diri sa information
16: kay K5 Kim ang specific kay dadi nga area sa Taytay ang pakadto sa may area sang
18: town proper kay K5 Rick.
16: Ah okay so kun link diri sa may kwan
18: sa may kita mo nang likuan diri na
16: sa may Aganan.
18: Yes, K5 Enrico, alikuan, tapos darano makitaan mo na da, na pakanto sa town proper, darano sa tunga-tunga, K5 Enrico, darano na may taytay, Aganan Bridge. Bali sa piyakya lang, ng mga round banta na to, nabot mga 500 to 600 meters, darano ang Aganan flyover, K5 Enrico.
16: Oh, ano ni siya, hungod naglumpat o kon na naligo siya K5 Game?
18: Hungod niya naglumpat kay K5 Enrico kay actually
16: Jesus.
18: Nakapusura pa niya siya mo naka pantalon black pants nakasuksok man siya sang sama sapatos kag mayara pa niya siya, no sang t-shirt may kalo pa niya siya kag naka headphone kag during that time kay K5 Enrico may ID pa siya no sang amo no nga mga tinion based diri sa information na natabo gini siya no mga around alas 12:30 asang udto no kaina kay ti may nagasunod ni sa iya nga naglakat-lakat man bala
16: oo sumot sa lingot may kay nakit-an siya nga naglumpat
18: bali may nagasunod sa iya nga mga estudyante nga mga minor de edad na nakita gid nila mismo nga nagbuylo ni ang lalaki kag naglumpat kay K5 Enrico para ya maglapaw sa bala no sa barikada kay K5 Enrico kondra siya sa may taytay no so according man diri sa information at taga Pavia man siya ka K5 Rick actually una diri nga nakuha naton nga info ang baluna ni Captos ang Puro 4 nga foreigner o galing na validate naton nga hindi siya ya gali ya foreigner kundi tungod ang pagkaputi at tungod sa pagka albino ya bala
16: ka
18: K5 Enrico no at usually ang routine niya na dira na siya halin sa may area sang barangay Balabag galakat-lakat siya pakadto sa may town proper masamigid man nagalabay siya dara sa amo nga area o galing tamo to kay nang kastada wala pa na himuluan kun may problema ni siya kun may ara sa nga pangatubang nga depression o kun mga mental health crisis kay K5 kung ano gid ya ang nagtulod sa iya no nga magalumpat dito kay ina sa may area kay K5 Enrico actually ang taytay ng mga around 40 to 50 feet ang kataason so mataas-taas gid kag kun may mga makita andra sa pila naton ka mga videos ka K5 Enrico tawag na no nga sa idalom yan na mga bato na bala no nga mga malapad-lapad kay actually dugin hungod na sang kontraktor dira o kunsa nag-ubra para bala mabalabagan man balang mga basura kasi Kay 5 Enrico kapin pa may mga kahoy madra na nagalabay kon magbaha kay 5 Enrico.
16: Pero makita na ton sa ipadala mo din nga mga litrato nabaw ang suba kay 5 Kim, no?
18: Oh, nabaw ang tubig.
16: Oo. So amo ni ginar ang bundak sang ulan pero ang suba nga gilumparan ginalumpatan si ni Abi manabaw, no? Abo dai to kun tama ka dalom kay ti balan ta man ang aganan flyover ni amo ni nga mga nagakater sa mga tubig ngalin sa area sa Maasin Watershed, no? Dito sa area, no? Aganan River, no? Pero makita naton din nabaw eh, no? Ang nasambit sa ni nga area ka K5 game. So sino ang nakakwan nakabulig sa kay pagkikita ang naglumpat ang ini nagasunod sa iya nga lalaki to nangayo glen sang bulig
18: sa mga nagasunod sa iya ka K5 mga kabataan agag during the time timing man nga mayara sang traffic enforcer mandra nga naka standby mandra sa may area nagbulig siya sa maging bakal siya malapit man daw sa uluunan sang taytay, no? Nakita nila nga may nagalakat-lakat na kaina tapos payong nila nabilin plus babaw. That is why nga tinalarma sila, no? So pagtika nila, kakipay-five hindi ko sa idalom, dito na, no? Nakitaan nga nagakulob na ang ining lawas, no? Sang lalaki. Actually, ang una din nga nakapalapit gid sa ining biktima, amon siya, no? Ang barangay Tanod sang barangay Purok 4 based din sa information, no? Nga actually, kung tanawan mo 40 to 50 feet, mataas yung kakifibre ko galing. Ang pagpupaya ba na kakifibre, unang tiil ya. That is why nga may fracture siya kung bali ning iya nga tiil. Kag ang iya naman niya nga pilas agtang, dukos man kumbaga doon na mo siya bala kakifibre alongside sa iya nga pagkahulog. No? Yari bala na pamatian naton ang kabahin sa pahayag na rin sa unagid or first responder dito sa area nga barangay Tanod, no? Sa barangay Puro 4, Pavia, Iloilo.
16: Sige, amin yung una na responder.
19: Tanod, no? Dari sa barangay Puro 4 sa Pavia. Abali, sir, ikaw gini ko noong una nag-responder sa area.
20: Ako gini una nagpanaog na nag-respond dito.
19: Pero paano? Kadi nakabalo kayo na, sir?
20: Kaya gintawagan ko sa ngamon kapitan. Mm-hmm. At ako sa parkingan, kagabiyahe ko sing e-bike, at ako sa parkingan, nanawagan ko sa among kapitan. Matuniyaw, welcome to the danay sa may taytay kami lumumpat kuno din na foreigner man kuno. Kaya siyempre hindi man naman mabalan kay
19: Kablandi
20: man, puti man ta, muto. Pagkakita ko, pinundok ako ni bike, nanaog ko doon dali. Chinek ko sana kung okay siya. Pag-abot ko, ginsay ko ya tsura, kaya basi nakakuan sa tubig. Ay, wala man. Nagatagilid. Wala kong, sir, gakurog pa niya siya, kagakuan pa yung mata. Wala kong, sir, buhay pa. Ay, minggit siya sa fever na, oh, buhay pa niya. Pati ang naglumpat, buhay pa. Kaya mo to, nagpanood yung fever, ginsay siya sa isa, sa pulsoan. Okay na buhay, ganyan tanaw, ganyan nila street, kuhaan, street, kagamoto, ganyan kuhaan nila.
19: Kaya mo ito. Ano gito kayo ng pilas niya, sir, sa nakita?
20: Ang pilas niya sa wala na side siyang tuhod, tapos sa ulo niya.
19: Okay, probably ang nagtupa una is
20: tuhod. Kung hindi tuhod, or kahit ang nauna, ay balik niyang kuhaan mo.
19: Oo.
20: Balik niyang tuhod niya. Ayan ta karon, kakita ko. Muto na nirespondyan ko, dumalagang ko din pa kwan kay para sure ball na hindi ka malumot.
19: No.
20: Ay okay man na, kaya kwan man siya nakaya.
19: Ang ulo, yan dara na ano sa...
20: Kay paglumpat niya, ang tupa niya, amo na eh, nakakulob.
19: Oo.
20: Ay siyempre, yung sure ball man na matik sa na hindi na malumot. Muto na, why man, naman sa nisagwa niya. Normal man ang kwan siyang paglumpat niya na pagtupa niya nakakulog siya kag nakasangit ang iya itsura sa bato so mlakon wa isa makwan sa tubig pagtupa gid iya itsura sa tubig so ay mo
16: okay now maswerte kay nakitaan sa dayon kag manabaw ang tubig kay kumadalom to kay 5 Bakim laban to na anod to siya no pero nahingagaw nga ma-rescue ini siya. Pero ang problema, bali ang iya sa nga tiil, no? Manabal na ito ng isa ka problema, ya hindi masolusyonan sa isa sa nga ka problema. No? Taga-put, at may nakakilalan sa iya subong K5 game?
18: Yes, sa K5 Rick, no, naka-istorya na sa yaman na nga tiya no nga ginatineran dira sa may area no man sa Barangay Balabag. Actually tinakibot man no nga natabo ni sa iya diri nga hinablos wala mm-hmm. sila ka palugid to be specific sang reason pa kung ano gid niya ang plastada kung anong nagtulod sa ila diri nga himata ati kay na no naglumpat ka kay 5 Ricky Balan man aton kung kaisa may ara man ti nga arab lang hindi man amo naka-open ang communication ka K5 Enrico, wala ka kabalong at may ginapangatubang nagalipalay ang problema, ano, ang imo upod sa balay, kamera, manyapis ang ilambal na itong mga nansyalan kung kwa isati, adira lang, wala gawaga ulo istorya ka K5 Enrico, kagdati so far, no, subong, ongoing pa man ang pagpangusisa dari sa mga otoridad. Actually, right after nga mapasaka to kay na sa mga police, kag mga responders ang iya, dara nga lawas, na istorya pa actually, no, sang investigador ka K5 Enrico. Garing kaya mo to kayo na nagawi-oy lang sa kasakyat plaza yung bali sa tiil kay ti ambaga nito kayo na to sang tawag na no sang hepe no sang Pavia Municipal Police Station nga si Police Major Alabe nga ti dadako gitong fracture sa iyang tiil no tungod man yang nagtupa gitya sa tawag na no sa bato yari ba naman ba no pamatian naton ang aton diri nga interview kay Police Major Bonifacio Alabe ang hepe sang Pavia MPS.
16: Okay, now alas 5:20 ang statement no sang ato sa ning investigador sang Pavia Municipal Police Station angot sining natabo man ang balgan ato na ang mga isa ka pamilya no dapat ga istorya na kag maayo ang tab pagtamdanay no suporta isa kag isa na balan ta aton subong ang pagpangabuhi subong pierte ka budlay na ti dapat binuligay kita mga kabataan naton istorya hon taman na nga hindi lang to the point nga magpadala ka lang sa allowances na problema na kung kulang da no, dapat maintindihan mas kabataan na nga ti amon lang masarangan naton na maintindihan na isulod ka pag-istorya na isulod siyang balaya hindi nga daw kanya-kanya lang uyat ka cellphone kagawa na pag-istorya na ibla. Ipamatayan na ito ng investigador na sa Pavia Municipal Police Station.
18: Mga ka-K5, si Police Major Alabe, no, ang officer in charge sa Pavia Municipal Police Station, may kaangkanan sa nanumpat ng lalaki dari sa isa katay-tay sa Aganan Bridge, no, dari sa ila AOR. By the way, sir, anong inyong investigation regarding sa natabo?
0: So, at around the 1 o'clock subong hapon, nakabaton kita sa tawag na inform sa ito niya may ara ay isang person na nalokso dito sa may Aganan Bridge. So, sige ka nag-dispatch kita sa ato personnel, nag-upod man kita dito sa insidente. And then, together sa aton first responders, ang powers na ito. Pagbata ito dito sa area, nakita na ito ng biktima nga nagkapulog ng posisyon niya dito sa may talong katulitong sa bato. So, sige ka na nag-palawag kita dito sa suba, upod sa aton powers para nga i-lip up siya. Nag-applyan sa first aid. So, sa initial natin kinangapagkita sa itong biktima, may aras ang fractured wounds. Ano? So, wala nga paa. And then, may aras ang pilas sa iya agtang. So, possibly, nakamumo. So, ginano natin na itong paglokso iya na ulang tiil tutupa sa suba, sa dalom. Pag naka-igo siguro dito sa batong drug ko, ito nga po sang iya fractured. And then, gindala natin sa atong powers ko, sa atong mga polisyan sa babaw. Ginano sa ambulance para tagaan sang oxygen gag first aid. And then, na-interview pa man sa atong investigator na conscious pa man siya na kuha natin ng mga personal niya nga information.
18: Na naka-istorya pa ganito.
0: Yes, so, and then, na-contact na natin ng iya tiya dito sa may barangay Palapag, Pavia.
18: Mm-hmm. Pero paano da siya, sir, nakalampot ko na da, sir?
0: So, bis nakuha na ito yung permission, halos ano-ano na siya, galakat na siya, dito alin sa may Palapag, Pagkatudre sa Banwasang, Pavia.
18: Ano, sir, estudyante pa niya? Kaya accordingly, ito may ID pa na siya?
0: Yes, so, estudyante siya sa Saka University sa Iloilo. Mm-hmm. O, kapag na doon sa 22
18: years. 22, sir?
0: Yes, sir.
18: Oo. Pero tawag na, sir, no? Ano subong, sir, ang latest medical bulletin niya?
0: So, ginalaan po natin ako sa nasang atong first responder to sa Western Visayas Medical Center. So, gina-advise natin itong bisigito natin niya ipalo up. ang iya medical status kung matis pa ako pagkikita sa additional information una ng cause nga naka-decide sa mag-commit sa mag-attempt ka mag-suicide.
3: Oo. Pero sa pag-uro istorya niya, sir, ano may mga senyales nga ara siya sa distress abing nga sitwasyon?
0: So, kay na hindi dato ma-determine yung nangyayari sa depression tungkol niya ang iya na ito ginag-commit sa ito ng kasakit sa nga
3: injury.
16: Kaki-5 game?
18: Yes, no nabatian si Police Major Alabe sang Pavia MPS kaki Fabric.
16: Ah, so kabalo mang pamilya dire, tigo personal naman ini. No, ang natabo pero swerte ginatagan pa sang another sang nga chance kaki 5K. Ma. Salamat yes. Gid.
18: Upo dire sa patrol si kaki 5 Makoy SPH Umalay kag aton sa ring intern gikan sa West Visayas State University K5 Friendship Perlada. Ako naman si kaki 5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
21: El Castigador.
16: Mantayan dugas sa mga update karon sa papalagad sa K5 Night Watch upo sa K5 June Alohado Kapulo. Mayroon nga po ang gig kay Ma'am Augusto 5 sa May Kuwait, kay Ma'am Nini Sian Presya, kay Serenanti Palek, no? Kag subuman kay Ma'am Nansa Tuando Falalis, Pamilya Falalis sa May Santa Cruz, Arbaloa. Kay Tita Indang da, anong panya pununta Tita Indang, may daiging hapon. Starang ka monitor sa ato siya pagkapangalagad. Mga amoy kita, mga nibin, maligo, gamit na Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi siya panit, kag batok sa mga skin diseases. Kag sa mga kalakinada, extend food supplement for men. Wala tiyempo sa tiyo pagpangalagad. Sa ngalan lang sa Bilog Singapwarsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon siya nga Assistant Vice President, kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager, kag K5 Warren French. Ako may nilagad niyo, kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
21: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
22: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
25: Para sa matinlong na dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidants.
25: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalig. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mighty
25: C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C. Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline. Line by
1: vitamin C.
4: I-maintain ko ini for 3 months.
1: 1 capsule 3 times a day.
4: Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation.
1: Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C! Babaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: Good news!
9: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
31: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! My puso!
33: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas! Oras sa KPM News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5.32. Ininga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
31: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one! Himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
35: D3 Bio, afternoon newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
16: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Hunyo 24, tuig 2000, 26. Mga kakipay, saan kita mabatian sa 88.7 sa iyong tagsak mga FM dial. Makita, mabatian man kita worldwide. Pinagi sa ton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ako ang inyo tagbalita ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Kakaroon sa aton headlines, ginadulong sa kalwan sang D3 Bayo sa nagabalik-balik nila na tubo kag sipon kag tangkaso, mag D3 Bayo ang D3 na may VCO, natural nga antiviral kag antibacterial. Ganit kung gusto niyo mag-ayo, mag D3 Bayo. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, deployable response team sang Philippine Coast Guard Iloilo naka-heightened alert. ICPO Director gimando sa tanan nga station commanders sa pasakaan sang kaso ang maminor di edad maulamid sa anuman nga kinagamo. Sa balita nasyonal, Presidente Bongbong Marcos bukas hagna nga hugtan ang paggamit sang social media sa mga kabataan. Sa balita international, United Nations salbaron ang kapin 11,000 kamarino nga na-stranded sa Strait of Hormuz. Balita sa patag sang sports, AG Daibansa, number 1 pick sa NBA Draft 2026. Sa balitang entertainment, Yasmin Curdy nagpanawagan kontra bullying kag pagpabaya sa disiplina sang kabataan. Alas 5.35 na batian ang ato sa mga headlines. Kakaroon sa mga detalye na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal.
0: Balitang lokal.
16: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian, ginadulong sa iyong klinika Detex 500, the superior antioxidant. Naka-heightened alert ang deployable response team o kung DRT sa Philippine Coast Guard Iloilo bangod sa tropical cyclone Francisco. Nakanda ang team mag-responder sa duman ng mga emerhensya sa diin on standby ang floating assets, communications equipment, kag rescue gear asang PCG Iloilo para sa operasyon. Samtang ginabisuhan sang PCG Iloilo ang tanan ng mga manog pangisda ng likawan ang pagpadulong sa tuwa sa lawod sa subong nga balain ang tiyempo. Sa piyak nga bahin, ginmanduan ni Iloilo City Police Office ICPO Director Colonel Wilbert Parilla ang tanan ng station commanders na dapat pasakaan gid sang kaso ang maminor di edad na maulamid sa anuman niya kinagamo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Parilla, gipakayag sini nga may iba ni minor di edad na nagapinsar nga kuno nga lamharon sila, hindi na sila mapasakaan sang kaso kung makahimo sila sang sala nga buluaton. Suno kay Parilla, ini ang sala nga mindset sa mga kabataan sa subong bangod pwede gid mapasakaan sang kaso ang 15 anyos pasaka. Naibluan ula nagkulang ang ICPO sa pagpanumdom sa mga kabataan sa syudad sang Iloilo tuoy sa sala kag isakto nga buluaton paagi sa pagpakig hinon-anon. Alas 5.37 sa duga pagdaton nga balita lokal. Nag-release ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sang lotto share sa mga local government unit sa Western Visayas. May gibaton ang Iloilo City nga nagabalor sang 1,287,475 pesos and 54 centavos samtang ang probinsya sang Iloilo naman ang nagbaton sang 656,693 pesos and 28 centavos. Ang probinsya sang Antique Mera sang 271,933 pesos and 24 centavos nga share samtang ang probinsya sang Gimaras nagbaton man sang 48,230 pesos and 75 centavos. Ginbaton ni sa mga gobernador kag representante sang mga nasambit nga syudad kag probinsya. Sa katapusan naton nga balita lokal, ginpatag sang Suto Grande Hotel nga hindi food poisoning ang natabo nga ginadaligan sa pila ka partisipan sang liga ng mga barangay. Sunod sa post sang ila sing sales manager sa nasambit nga hotel base sa medical evaluation and examination sa mga natungdan nga individual. Ginpahayag hindi kumpirmado nga kaso sang food poisoning ang natabo kundi hypersensitivity reaction secondary to food intake. sa piyaksinig bahayag sa tagumulahan sa hotel nga ilang ginatagan sa gilayon nga assistance kag support ang maapektado nga individual. Ginpasiguro man sini nga nagapabilin sila nga komitibo sa paggatag sa mataas sa kalidad nga serbisyo lakip na pag-service ang luwas kag di kalidad nga pagkaon. Alas 5:39 nabati ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo na itong mga detalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
16: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian, ginadulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto nyo maging healthy, inom ka mo sang Mighty C. Bukas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mahagda nga hugtan ang akses sa makabataan sa social media kasunod sa mga kabalaka sa epekto sini sa batasan kag kaluwasan sa mga minor di edad. Sunod kay palas sa Press Officer Claire Castro, ginaistoryana sa sunod sang gobyerno ang mga posibilidad kang agud mabantayan paggamit sang social media sa mga kabataan. Nagbaskog ang panawagan nga ini matapos na guwa ang report nga ang mga minor di edad may kalabdanan sa pagpanglutang sa isa ka eskulahan sa Tacloban City ang mahilig sa mga violenting mga online games. Kalakip sa ginatunan ang pagugutok kung pagdumili sa mga application kag online content nga mahimo mag-inganyo o kung magtulod sa paghimo sang kalakasan. Nagalao man ang Malacanang nga makadihon ang Kongreso sa matikang kag kasuguan nga maghatag sang mas mabakod ng proteksyon sa mga kabataan batok sa mga peligro nga tuga sang online platforms. Sa piyak nga bahin, nagpasaka na sang kaso ang mga otoridad. Batok sa 15 anyos na estudyante na may kalabdanan sa shooting incident sa Tacloban City, sunok sa Police Regional Office 8. Sunok kay PRO 8, Public Information Office Chief, Police Lieutenant Analiza Armeza, nga napasaka na nilang kaso kriminal batok sa child in conflict with the law sa nakaligad nga gabi sa prosecutor's office. Gintumod ni Armeza ang isa sa duha ka estudyante nga sa kustodiya sa mga otoridad matapos ang shooting incident sa San Jose National High School sa barangay San Jose, Tacloban City. Sa Ngunyo 22, kung sa diin, tatlo ka mga estudyante na patay kag badamo ang napilasan. Gintumod ni Armeza ang isa sa duha ka mga estudyante ngayon ang isa pa ka estudyante ang yara sa kustodiya sa kapulisan nga nagaedad sang 14 anyos. Alas 5:41 na batian ang mga detalye sa balita sa nasyonal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita international.
2: Balita international.
16: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi sa panit kag batok sa mga skin diseases. Gamit kita sa Detex Beauty Soap, manghamoy, maligo, kag magpanibin. Nag-anunsyo ang United Nations o kon UN nga maglunsar ini sa dakong operasyon agud masalbar ang kapin 11,000 ka mga marino nga stranded sa rayon sang Gulf bangod sa nagluntag nga inaway sa Estados Unidos, Israel kag Iran. Sunod kay International Maritime Organization Secretary General Arsenio Dominguez. Himuon ang operasyon kaupod ang Iran, Oman, Estados Unidos, kagiban pa nga mga pungsod sa riyon, agad masiguro nga luwas ang pagbiyahe sa mga barko. Samtang ginpaandaman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nga wala sang pungsod may kinamatarong magpanukot sang bayad sa mga barko na gaagi sa Strait of Hormuz bangod isa ini ka international nga dalan sang paglayag. Gipahayag man sang IMO nga duwa katemporaryo nga ruta ang mahimo gamiton sa mga barko para sa luwas nga pagalin sa lugar. Ang Strait of Hormuz isa sa pinakaimportanteng alagyan sa mga barko nga nagadala sang langis kag iban pang produkto sa kalibutan. Padayon ginamantayan sa mga otoridad ang sitwasyon agud masiguro ang kaluwasan sa mga marino kag international nga pagbiyahe sa dagat. Sa piyak nga bahin, naglabot sa 13 ka mga tawong kumpirmadong napatay matapos sa mga basog nga paglupok sa pinakadako nga pasilidad sang liquefied natural gas sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Sunok kay Qatari Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi ang mabiktima sa paglupok ang nagikan sa India kag Pakistan. Sa karon padayon ang ginahimo nga imbestigasyon sa gitunaan sang paglupok apisar. Nauna nang gi-report nga nakaangkon sang technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility samtang ginasuguran pa lamang operasyon sining matapos mauntad sa tuong Marso bangod sa malapnagon nga kalitan nga naagom sini gikan sa giyera sa Middle East. Alas 5:44 nabatian ang mga detalye sa Balita International. Kagkaroon sa ilo atong mga detalye sa Balita sa Patagsang Sports.
3: Balita Sports, Sports, Sports.
16: Ang Balita sa Patagsang Sports na dulong sa inyo sa Klinika Deo Fresh. Para protektado kita, batok sa atong sining baho balas, kagani magbaho bayabas, gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa atong sining mga kili-kili. Matapos ang kaltusan sa halos 200 kampang sa nakaligad ng tatlo ka season, ginalauman sa Washington Wizard nga mapayo ang ilang record sa pagpili kay AJ Daibansa sa BYU freshman forward bilang number 1 pick sa NBA draft. Ginpili sa Wizards Daibansa labaw kay Kansa freshman guard Darren Peterson. Si Daibansa kag Peterson ang ginakabiga top 2 prospect antes ang NBA draft. Sa pagdugang Daibansa sa Wizard, ginalauman may playoff contender na sila. Makaupod ni Daibansa si Trae Young kag Anthony Davis. Alas 5:45 na batian magdetalye sa balita sa patag sang inampang. Kakaroon sa ilo na ito magdetalye sa balita sa patag sang entertainment.
3: Balitang entertainment.
8: Balitang entertainment.
16: Ang balitang entertainment na dulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men. Para sa mga kalaki nanda, inom kita sang Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Nagpahayag sang iya kabalaka ang aktres nga si Yasmin Cordy. Parte sa palagi ng problema sang bullying kagang importansya sang disiplina sa mga kabataan. Sa isa ka post sa social media, ginpakigbay ni Cordy ang iya manaybuluan matapos niya malantaw ang South Korean series nga Teach You a Lesson nga nagatalakay sa mga kaso sang bullying sa eskulahan. Ginpunto man niya ang papel sa mga gidikanan sa pagdisiplina sa ilang mga kabataan samtang bata pa.

0: Agabi ito mga ka-K5, ang kapugusan niya pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules ka adlaw, Hunyo 24 tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, ka-K5 Enrico Tupasurita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butka. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound na nagapanugos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitungod sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ata. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa

0: na presyo. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Hali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
14: Mas nagtindo ang atay.
1: Happy kanunay.
14: DTX 500.
1: Masaligan.
14: Epektibo.
1: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
1: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
1: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
14: Masaligan.
1: DTX 500.
0: Okay ka! Gabay kape ka sa K5!
5: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
6: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: isang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Kasabay niyan ang mga panawagan para sa hustisya.
1: Hustisya rin ang sigaw ng pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Sa ngayon, patong-patong na kaso na ang isinampa sa isa sa dalawang binatilyong gunman. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. 15 anyos na suspect sa Tacloban school shooting, kinasuhan na. Kasamahang menor de edad din sa ilalim sa intervention program. Exclusive social media access ng mga kabataan, pinalilimita ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Pero pagpapababa ng age of criminal liability, pag-aralan daw muna. Student-athlete na si Rene Baterbonia, inilibing na. Manny V. Pangilinan at Ateneo President Father Bobby Yap, isa sa bina. Mike Defensor naharap sa kasong human trafficking kaugnay sa ni-raid na KTV bar. Negosyanteng si Lawrence Tan, kakasuhan din daw. BIR Records ni VP Sara pinabubuksan ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Private prosecutors dapat din daw payagang mag-examine ng mga testigo. At aminadong frustrated, beloved OPM icon Jose Marichan wala na raw natatanggap na royalty earnings.

0: inasuhan na ng murder at frustrated murder ang 15 anyos na suspect sa malagim na school shooting sa Tacloban City. Pero lusot sa criminal liability ang kasabwat niyang menor de edad din. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: All indicators point to a planned shooting. Ito ang lumalabas sa umuusad pang investigasyon ng PNP sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, kung saan pawang menor de edad ang dalawang suspect. Paano nga ba ito nasabi ng pulis? 7:30 ng umaga raw, dumating ang nakababatang suspect na si alias Nash, 14 years old. Dumalo pa raw ito ng flag ceremony at naghintay sa isang palikuran ng eskwelahan hanggang sa dumating si alias Rod, 15 years old, bandang alas 8 ng umaga. Ibig sabihin, hindi raw basta heat of the moment ang insidente. Dahil mahaba ang interval ng pagpasok ng dalawa sa oras ng pamamaril at around 9:20 a.m. Dumating ang mga pulis ng 9:22 at by 9:30, nahuli na si alias Rod. 11:15 ng umaga naman, nadampot na si alias Nash. Pareho silang nagpositibo sa gunpowder test ng PNP. Sa mga narecover na ebidensya, isang beses lang daw nakapagkwaputok si alias Rod. Kinasuhan na siya ng Police Regional Office 8 ng criminal complaints kabilang ang murder, frustrated murder, at serious physical injuries sa prosecutor's office ng Tacloban. Bagaman 15 lang si Rod, nilinaw ng PNP na kapag ang isang menor de edad ay 15 years and 1 day old na, considered na itong above 15 years old at maaari nang humarap sa criminal proceedings. Si alias Nash naman, dahil 14 pa lang, intervention program ng lokal na Social Welfare Development Office ang kahaharapin. Pero sa pagitan ni Rod at Nash, si Nash daw ang mas maraming napaputok sa 34 na kabuo ang bilang ng balang nailabas ng dalawa.
2: We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own posts na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
1: Inaanalisa pa rin ng pulis ngayon ang t-shirt na suot ni alias Nash na may mga letrang KMFDM, ang popular German band na anti-violence ang advokasya, pero tied to school shootings sa ibang bansa at ngayon ay sa insidenteng ito sa Pilipinas. Ito rin ang parehong damit na suot ng ilang shooters sa Amerika, with the last incident being in 2024. Sinabi ni ng DOJ kahapon na sinisilip nila ang anggulong nihilist violent extremism ang pamamaril sa Tacloban. Isang characteristic nito ayon sa US authorities ay ang pag-glorify ng mass killers. Common target din daw nito ang mga bata, lalo na sa online spaces. Tinitingnan din ng PNP ang pag-profile sa pamilya ng mga suspect.
2: Ay yung pamangkin po ng isang policewoman yung isa. So at an early age, he was taught yung ano, supposedly, ito po ay para maturuan siya ng responsible gun ownership. But sad to say, naging kabaliktaran. Siya po ang naging ano, ng krimen na ito.
1: Kasalukuyang nasa restrictive custody ang tiyahin ni Nash na may-ari ng baril at nahaharap sa summary dismissal. Tinitingnan din ng mga pulis na batid na mga suspect base sa viral conversation ng dalawa na wala silang magiging criminal liability dahil mga minor sila. Dahil dito, sa tingin ng PNP, nasa tamang pag-iisip ang mga ito nang ginawa ang krimen. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bulinar News Channel.
0: Bullying gone wrong kung tawagin ni Interior Secretary John Vic Remulla ang school shooting sa Tacloban City. Ayon kay Remulla, kailangang suriin muli ang mga umiiral na polisiya sa mga paaralan para matugunan ang mga kaso ng bullying at iba pang uri ng karahasan.
3: Ang lumalabas sa initial feedback ay bullying gone wrong. Pinabuli daw yung dalawang sudyanteng yun at dahil doon ay na-influence sila sa video games.
0: Pinaigtigna ang police presence sa mga campus. Umapela rin ang PNP sa publiko. Natigilan na ang pagpapakalat ng mga video kaugnay sa pamamaril. Posible raw kasi itong magdulot ng trauma sa mga nakaligtas at sa nagluluksang pamilya.
4: Matapos ang school shooting, dapat nang tugunan ang talamak na adiksyon ng mga kabataan sa social media. Ayon kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, narito ang exclusive agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
1: kaibigan si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa kanyang sinabi na hindi dapat ipaubayan ng mga magulang sa gobyerno ang pagdisiplina sa mga anak nila. Sa eksklusibong panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Romualdez na lumalala ang kriminalidad sa mga kabataan dahil sa alam nilang hindi sila makukulong.
5: A lot of young kids did not know about the juvenile law. When they started discovering that hindi naman sila na prosecute o nakukulong, lumakas ang loob and they vandalized so many structures na mga like the gymnasiums and all that we put up there. They vandalize it, you know, they create problems.
1: Marami na ang nagtutulak na ibaba ang age of criminal liability. Sangayon din ang kanyang pinsan na si PBBM. Pero para kay Mayor Romualdez, dapat muna itong pag-aralang mabuti.
5: Knowing the president, that I also spoke to him. And he's amenable to that. But of course, he knows that whatever's recommended should pass through a thorough study. In fact, siya na rin nagsabi na depende sa crime. You know, hindi lang pwede natin in general babaan yung age na yan without studies that should be made.
1: Dagdag ni Romualdez, dapat nang limitahan ang social media access ng mga kabataan.
5: And I feel that for a minor to have cell phones and they can go to any site, it's very dangerous. The influence of social media has gone so strong, you know, and it's also addicting.
1: Nakakulong sa police station ang dalawang menor de edad na suspect. Para na rin daw ito sa kanilang proteksyon dahil may mga residenteng gusto silang gantihan. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
4: Kung may duck cover and hold tuwing lindol, dapat daw ay may safety protocol at preparedness din para sa mga violenteng insidente. Yan ang Agenda Report ni Francis Polve.
6: Maituturing na bilang krisis ang school violence ayon kay Senate President Win Gatchalian. Kasunod yan ng pananaksak sa grade 9 student sa San Carlos City, Negros Occidental. Isang araw lang matapos ang malagim na school shooting sa Tacloban at dalawa ring stabbing incident sa Cavite. Kasado na ang resolusyon ng SP para imbestigahan ang mga insidente at mapatatag ang kaligtasan sa mga paaralan. Panahon na rin daw para repasuhin ng DepEd ang security measures sa mga campus sa buong bansa. Sa programang FYI ng Abante, sinabi ni security expert Martin Aguda na kailangan ng isama ang pagsasanay sa magiging tugon sa violent incidents, gaya ng pamamaril at pananaksak.
7: Laman lang ng balita to sa Amerika, pang-araw-araw, every week. Di ba? Ako'y nagbabakasyon din naman dyan sa Amerika. At nakikita natin talaga, no? At as an emergency manager sa aking profesyon, yan yung pinagdadasal ko na hindi sana mangyari. Pero, ito na nga yung pinangangambahan natin. Parang may nangyari at sunod-sunod. No? At medyo nakakatakot yan. Tawag natin yan kasi copycat crimes. Ibig sabihin, pag nakita sa isa, lalo na sa impluensya ng social media, pwedeng gayahin.
6: Isinusulong ngayon ni Aguda sa mga eskwelahan, maging sa mga opisina, ang tinatawag na run, hide, fight framework.
7: Maganda yung practice natin sa duck cover and hold nung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Kasi alam ng estudyante at alam ng teachers. Pero ito, uy, bago to. Na talaga, yung run, hide, fight, okay, hindi siya yung parang duck cover and hold na 1, 2, 3. Hindi siya procedure na you run, then you hide, then you fight. Hindi yan duck, then you cover, and you hold. Hindi yan. Ito ay kaya ang ginagamit kong term dito, decision-making framework. Dahil kakaiba tong active attacks na to, active shooting na to. Unang-una, napaka-dynamic nung sitwasyon. Na hindi mo alam saan ba nang gagaling yung attacker o yung tunog, no? Nung firearm, di ba? Hindi natin alam kung saan nang gagaling yun. So, napaka-importante yung decision maker, at i-emphasize ko na naman, nung teacher. Kasi if we're talking of school kids, matatakot talaga yan, di ba? Ang key dito is yung importansya ng presence of mind, yung training ng mga guro, yung teachers.
6: Sa isang shooting incident, ani Aguda, the best thing to do is to run for safety, palayo sa assailant. Ikalawa, ang hide. Pero sa nangyari sa Tacloban, hindi sapat na magtago sa likod ng kahoy o mga cover kung saan pwedeng tumagos ang bala. At huli, ang fight. Pero hindi raw ito dapat gawin mag-isa. Last resort lang din dapat ito. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
0: Nakiramay si VP Sara sa pamilya ng isa sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Ang DSWD naman tiniyak ang patuloy na ayuda sa mga biktima. Yan ang Agenda Report ni Miriam Desacada na sa linya mula sa Tacloban City. Miriam?
8: Kurina, binisita ni Vice President Sara Duterte ang lamay ni Chris Lawrence Fabian, isa sa mga namatay sa Tacloban School shooting na itinuturing bayani dahil sa pag-alay ng sarili para sa kaligtasan ng kanyang mga kaklase. Personal na hiniling ng nanay ni Chris na makausap si VP Sara kahit sa telepono lang. Pero sinurpresa sila ng bise sa pagpunta niya para makidalamhati. Kahit paano, ay naibsan daw ang nararamdaman ni Erbia Fabian sa pagdalaw ni BC. Unang BC, tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tulong para sa mga biktima ng trahedya. Magpapatuloyan niya ang kanilang pag-alalay sa mga biktima at mga kaanak ng mga ito. Kabilang na riyan ang long-term psychosocial intervention para sa mga apektadong pamilya, estudyante, pati na rin ang mga guro at ang buong komunidad. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang mga kamag-anak ng mga biktima, pati ang netizens, matapos malaman na hindi kasama sa kinasuhan ang 14-anyos na suspect dahil nga sa umiiral na juvenile justice law. Polina?
0: Maraming salamat, Miriam Desacada, nasa linya mula sa Tacloban City. Samantala, oras na nga ba para ibaba itong tinatawag na age of criminal liability na ngayon ay nasa 15 years old batay sa juvenile justice law? Hindi ba't ang mga menor de edad ay maituturing na wala pa sa hustong isip at maituturing na mga biktima? Ano nga ba ang tamang parusa para sa mga Children in Conflict with the Law o CICL?
9: Ito ngayon ang maugong sa damdamin ng karamihan. Matapos ang pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban. Tatlo ang namatay at mahigit isang dosena ang sugatan. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinuportahan ni child psychologist Honey Carandang ang pagpapababa ng age of criminal liability dahil umano sa mga nasasagap ng mga kabataan online.
0: So, ang Republic Act 9344 po kasi exempts children 15 years old and below from criminal liability. Ano pong inyong posisyon?
10: 15. Yeah. Okay. Kasali ako dun sa many years ago na yung ginawang Republic Act 9344, no? It's 15 and below, pero debatable yun. So ngayon, they're trying to amend it to 12 and below. Because of the recent happening, I was very comfortable with 15 and below, but because of the recent happenings and the amount of information that young people are exposed to, parang we have to discern again.
9: Nakasaad sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act na ang mga batang 15 anyos pababa ay hindi mananagot sa maituturing na pagkakasalang kriminal. Pero sila ay sasailalim sa intervention programs para sa rehabilitasyon. Exempt din ang mga edad 15 hanggang 18 sa criminal liability, maliban kung mapapatunayang may sapat na pag-unawa o discernment na ang mga bata sa kanilang mga naging aksyon. Para naman kay former DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. at Professor Justin Ray Chavez, na isa ring psychologist at psychometrician, mahirap na basta ibaba ang age of criminal liability dahil kailangan pa nito ng karagdagang pagsusuri ayon sa siyensya. Iba-iba rin anila ang antas ng discernment o kakayahang makaunawa ng mga bata.
11: I think that most cases involving 15 already has a particular level of discernment, no? Okay. Especially when we're doing cyber cases with the NBI in the past. So I think 15 might be, for criminals, I think it's, we need to lower it. What I don't know is what's that sweet spot, no? Kasi walang consensus, walang international consensus. But there is an international consensus that 16 and 15 usually acts with discernment.
12: Yes, we can lower the age of criminal liability. But some point po sana magsimula sa school na magkaroon po ng mental health-based program para po sa mga bata. Kasi po, hindi po magiging ganun ka-aggressive ang mga bata kung meron pong proper interventions. Kung magkakaroon po ng within from home and even the school interventions, hindi po magkakaroon ng ganun.
0: Sa puntong ito, mayroong mga tanong ukol sa ano nga ba ang nararapat na sistema ng katarungan kapag menor de edad ang may kagagawan. Ang pagsinsin sa mga batas, mga pondong hindi ginagamit para dapat sa kabataan at kung ano ang epektibong pagtuturo sa kabataan ang ilan lang sa mga naghihintay ng kasagutan. Makakausap natin ngayon si Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza. Siya ang PIO Chief ng Eastern Visayas Police Office. Magandang gabi po sa inyo. Hello, ma'am.
13: Hello po. Yes po. Good evening po.
0: Opo. Kailan po matatapos ang investigasyon dito sa school shooting na ito? May family issues daw ang isa sa mga suspect. Ano na po ang latest?
13: Yes, ma'am. Kagabi po ay nakapag-file na ng criminal complaint sa prosecutor's office against sa CICL age 15 years old and above. So as of now, mayroon na lang pong hinahabol na mga documents sa prosecutor's office. Pero konti na lang po.
0: I see. Klaruhin ko lang po, ano? Kasi parang iba-iba ang naririnig naming paliwanag tungkol doon po sa batas. Sinasabi po ng batas na ang 15 pataas ay mananagot na sa batas bilang parang adults. Habang yung mababa sa 15 ay intervention lamang. Ano po ang pagkakaiba nito?
13: Yes, ma'am. Under RA 9344, ang batang nagkasala sa batas, especially yung ating revised penal code and special laws, na age 15, 1 day and above, kailangan i-refer to the social worker for assessment of discernment. Kasi i-determine ng social worker if that CICL acted with discernment or not. So if the CICL acted with discernment, magpo-proceed na po ang police with the filing of the criminal complaint. So if wala pong discernment, wala po, walang filing of criminal complaint, mag-a-undergo lang po ng intervention program ang bata.
0: I see. So in the case nitong 15 anyos na dinesisyon na pong sampahan ng kaso, kumbaga, parang kumbinsido na ang mga eksperto na mayroong discernment o pag-uunawa itong batang 15 anyos na ito sa kanyang ginawa.
13: Yes, ma'am. That's correct po, ma'am. Kasi ni-refer po natin sa social worker and yung assessment nila is the CICL acted with discernment.
0: Paano nga ba pong nakalusot yung mga baril na kanilang dala?
13: Yes, ma'am. Sa investigation po na ginawa, itong isang bata na 15 years old, dumaan po sa gate ng school and actually nakita siya ng security guard na may dalang sling bag. Mm. However, yung isa, hindi kasi na-monitor ng security guard kung dumaan ba siya niya na malayan or wala siyang, hindi niya nakita na dumaan sa gate. So, further investigation na na-jump over siya sa likod, sa bakod, sa likod ng school.
0: I see. So, bilang kayo po ay PNP, ano po, at itong peace and order ay kasama po sa inyong mandato, ano po ang inyong rekomendasyon para ito po hindi na mangyari ulit?
13: Yes, ma'am. Our recommendation is na magkaroon ng planning and consultation and dialogue ang mga teachers with their superiors or kung yung kanilang secretary and the school heads para sa isang comprehensive na safety and security na measures ng eskwelahan.
0: Which can include metal detection?
13: Pwede po yun, ma'am. But then, if mayroon pang higher level of security to that, kasi na-observe po namin yung metal detector, kahit naman may dalang, hindi siya wala. Nagtutumutunog lang siya, pero yun lang. Hindi na verify kung na yung cause ng pagtunog is deadly weapon or not.
0: I see. Kasalanan na po yan ng gwardiya. Kung tumunog, pagkatapos hindi po niya kakapkapan o titignan yung kanyang bag, ano po. Ang isa pang tanong po dyan ay yung pondo. Pero nalaman po namin, meron palang pondo dapat. Ito pong mga eskwelahan na ito for security. Anyway, so magkakaroon po ng komperensya, ano po, kung paano ito mapipigilan sa mga darating na panahon. Nasaan na po ang mga suspect sa ngayon? May pagbabanta daw sa kanilang buhay.
13: Yes, ma'am. Ang custody po ng mga CICL ay na-turn over na po natin sa City Social Welfare Development Office ng Tacloban City.
0: I see. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa.
14: Umaasa ang Department of Education na mapaglalaanan ng pondo ang security measures sa mga paaralan kasunod ng school shooting sa Tacloban. Para din sa grupo ng mga guro, hindi lang parusa ang dapat pag-usapan. Ang detalye sa agenda report ni Jill Sebandal.
15: Are we like the US now? Hindi na baligtas ang mga paaralan para sa mga bata? Yan ang tanong na bumabalot sa publiko matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Habang pinag-uusapan ang posibleng pagbaba ng age of criminal liability, nakatuon ang DepEd sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan.
16: Ang basic na tanong is bakit nakapasok yung baril doon sa school? So, based doon sa report ng school principal, may problema ng konti yung fencing ng school. So mababa at pwedeng tawirin lang ng bata. But of course, ang tanong dyan, kaya bang pondohan ng DepEd yung pagbibili ng mga security gadgets like yung metal detectors, yung body scanners at iba pa. Sa current policy natin, mayroon na po tayong ganung measures po. But of course, alam natin na maliit lamang ang pondo ng mga schools na ang mga pondo ng schools natin, pero of course pwede po natin yung dagdagan at lalo na medyo immediate po yung response dito para hindi na maulit yung pangyayari.
15: Para sa Alliance of Concerned Teachers, hindi dapat parusa agad ang sentro ng usapan. Mas mahalaga raw na unawain ang mga ugat ng karahasan at tiyaking may sapat na suporta at rehabilitasyon para sa mga kabataan.
17: Actually, yung Juvenile Justice Act, dapat aralin din natin. Ha? Kasi sinasabi na wala kang parusa, pero meron naman yung 15 to 18 years old mapaparusahan. Ang kailangan lang in full implementation nito, hindi pa natin nalulubos eh, tingin natin. Kasi even yung support dun sa mga sa mga kabataan natin na kailangan ng rehabilitation, wala naman dahil sapat na facility din. No? Kaya tingin ko higit pa doon sa kagyat na punitive yung pagtingin natin, mas lalo tigit-tignan natin, kailangan din ng tulong ng kabataan natin.
15: Sa paghahanap ng mga sagot sa nangyaring trahedya, nananatiling sentro ng usapan ang kaligtasan ng mga paaralan, ang mental health ng mga kabataan, at ang mga impluensyang humuhubog sa kanilang pag-uugali. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
14: Isa sa mga tinitignang anggulo ng mga otoridad sa school shooting sa Tacloban ang paglalaro umano ng isa sa mga suspect ng isang violenteng online game. Ano nga ba ang papel ng mga magulang para maprotektahan ang kanilang mga anak mula sa impluensya nito? Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
18: Pinababantayan sa mga magulang ang mga pinapanood ng mga bata sa kanilang mga gadget. Ito ay sa gitna ng naka-aalarmang epekto ng ilang mobile games sa mga bata, gaya ng pagiging bayolente. Para maprotektahan ang mga anak, makatutulong ang ilang tips mula sa anti-cybercrime experts at DOH. Una, iset ang device sa kid restricted mode para automatic na naka-filter ang videos, search results at apps. I-activate ang privacy settings sa lahat ng apps para naka-private ang profile, naka-off ang location at hindi pwedeng mag-message ang strangers. Gamitin ang parental controls para ma-block ang mga unsafe content tulad ng adult websites. Magkaroon din ng open conversation sa mga bata tungkol sa online safety. Ipinapayo ring i-secure ang device mismo, limitahan ang app access at i-set up ang screen time. Isang oras lang para sa 2 to 5 years old, isa hanggang dalawang oras para sa 6 to 12 years old, at i-off ang webcam access kung hindi ito kailangan. I-report agad sa PNP Anti-Cybercrime Group kapag may nakitang delikadong content o online predator. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
0: Dating Congressman Mike Defensor kakasuhan ng NBI ng human trafficking. At BIR records ni VP Sara pinabubuksan sa Senate Impeachment Court. Susunod yan sa Agenda.

0: Ang mealtime stress, nakakasira ng Fizz. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy.
1: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman na ang southbound lane. Sa Ateneo University, varsity tragedy naman. Nailibing na ang student-athlete na si Rene Baterbonia. At hanggang sa huling sandali, napuno ng pagpupugay ang itinuturing na Mr. MVP at Pride of Agusan del Sur. Narito ang agenda report ni Andrea Salve live, nag-uulat mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Andrea?
2: Kurina, na ihatid na nga sa kanyang huling hantungan ang yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia dito sa Talacogon Memorial Park. Bumuhos ang luha at paghihinagpis ng pamilya, simpatya ng mga taga-suporta at lalong-lalo na ang panawagan para sa hustisya. Sa funeral mass pa lang sa Talacogon Municipal Gymnasium, emosyonal na si Nanay Roveline Baterbonia, ang ina ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia, na Bobet kung tawagin ang malalapit sa kanya. Napayakap pa ang nagdadalamhating ina sa kabaong ng kanyang anak sa gitna ng pagpapanalangin at pagbabasbas sa mga labi nito. Labis din ang pag-iyak ng mga kaanak, kaibigan at iba pang mahal sa buhay ni Bobet. Sinamahan sila sa misa ng daan-daang taga-suporta ni Mr. MVP at pride ng buong lalawigan ng Agusan del Sur. Dumalo rin sa misa ang mga kinatawan ng Ateneo de Manila University sa pangungunan ni Father Jose Joaquin Sumpayco. Kasama niya ang delegation mula sa alma mater ni Bobet sa Ateneo de Davao Senior High School. Sa gitna ng misa, dumating din si Senador Robin Padilla kasama ang kapatid nitong si Bibi Gandanghari. Sa isang maikling mensahe matapos ang funeral mass, pinasalamatan ni Nanay Roveline ang mga nakiramay sa pamilya, lalo na ang mga bumiyahe pa mula sa malalayong lugar. Matapos ang misa, sinimulan na ang pagbiyahe sa labi ni Bobet papunta sa Talacogon Memorial Park. At nang ilalagap na sa huling hantungan si Bobet, doon na muling bumuhos ang emosyon ng kanyang pamilya. Kasabay ng hinagpis ng pamilya, ang mga sigaw para sa hustisya ng ilang mga taga-suporta ni Bobet. Saglit naming nakausap ang senior high school coach ni Bobet na si Coach Jess Evangelio matapos ang libing. Panalangin niya raw ngayon na nasa mabuting kalagayan ang yumaong alaga. Hangad niya rin daw ang peace of mind para sa naiwang pamilya.
3: Sobrang sakit talaga, sobrang devastated. We will continue the dream of Bobet. Araw-araw namin ikwento yung kanyang mga mabubuting kwento. Araw-araw namin ikwento yung kanyang greatness. Sobrang bait na bata, sobrang humble. Sobrang binibigay lahat every day on and off the court. So yun, for me, si Bobet hindi na mapalitan.
2: Para pa kay Coach Jess, history maker si Bobet na sa kanyang pagpanaw ay napagsama-samaan niya nito ang buong bansa sa kanyang hometown. Corina, ilang oras na mula nang mailibing si Bobet dito sa Talacogon Memorial Park, pero mayat maya pa rin yung pagdating ng kanyang mga kababayan at mga taga-suporta, no, para makita yung kanyang puntod dito. Kahit maulan, marami sa kanila yung nagtirik pa ng kandila para sa kanilang idol. Corina.
1: Nakikiramay tayo sa kanila, no, Andrea. So ang mood ngayon dyan talagang medyo malungkot, ano?
2: Malungkot talaga ako rin na buong araw. Sobrang dami nung kanyang mga sumama sa kanyang libing ngayong araw na ito. At lahat, marami kung makikita lang kanina, no, marami talaga ang umiyak, pati yung mga teammates niya na nandito. Corina.
1: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Talacogon sa Agusan del Sur.
4: Naglabas na ng sabpi ng NBI laban kay Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap. Sa kautusan, obligado si Yap na humarap at tumestigo sa ahensya. Sa Biyernes, inaasahan ang kanyang pagsipot kasabay ang pagsusumite ng ilang hinihinging dokumento. Nasa NBI rin kanina ang dalawa pang student managers at dalawang utility workers na sinabpi na. Kaugnay sa trahedya sa Aurora na ikinasawi ni na Divine Adili at Rene Baterbonia. Ipatatawag naman bukas ng PNP si ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan. Ayon din kay DILG Secretary John Vic Remulla, halos tapos na ang kanilang investigasyon at posibleng sa Biyernes na sila makapagsumite ng rekomendasyon sa DOJ. Una nang nilinaw ng MVP Sports Foundation na financial support lang ang sagot nila sa basketball program ng Ateneo.
1: Kakasuhan na ng NBI ang dating mambabatas na si Mike Defensor dahil sa umano'y human trafficking. Ito'y may kinalaman sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City na isa raw sex den. Damay din sa kaso si Wakwak Golf and Country Club President Lawrence Tan. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
5: Makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor.
6: Hindi na raw makakailapan ni former Congressman Mike Defensor ang pagkakadawit niya sa umano'y human trafficking na naganap sa KTV bar sa Pasig City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, plano na ng ahensya na kasuhan ng dating mambabatas ng human trafficking sa Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office. Nitong April 21, sinalakay na NBI ang KTV at na-rescue ang nasa 54 na kababaihang biktima umano ng sex trafficking. Ipinakita ng NBI sa media ang floor plan at blueprint ng hotel na katabilang ng bar na niredesign daw para maitago ang mga operasyong may kinalaman umano sa sexual exploitation.
7: May kita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137, dapat office itong siya. Room na to is office ni
5: Mike Defensor.
7: Mike Defensor.
5: Nakalagay doon sa plano.
7: Nakalagay po yan sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office mula dito sa 132 to 137.
6: Bukod sa binagong mga pintuan, kwarto at entrance, may peke rin daw na fire exit na ginamit para takpan ng umano'y secret passage na nagkokonekta sa ground floor ng KTV at ng Blue Hotel.
8: Anong bottom line? Did change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetrate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So hindi sila ordinary ano rito, dresser. At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code.
6: Sabi ni Matibag, pati rin daw yung isa pang anak ni Defensor, makakasuhan din. Pero iba-iba raw yung level of participation sa isasampang human trafficking case ng NBI. Maging si Lawrence Tan, presidente ng Wakwak Golf and Country Club, na naabutan umano sa raid, makakasuhan din. Una nang kinasuhan ng NBI ang umano'y registered owner ng establishmento na sina Julie Defensor, ang asawa ni Mike at ang anak nilang si Miguel Gabriel Defensor. Pinabulaan na naman ni Julie ang mga akusasyon at sinabing parte lang daw ito ng orchestrated smear campaign laban sa kanilang pamilya. Pero ayon kay Matibag, ang mismong mga infrastructure alterations ang magdidiin palalo kina Defensor.
8: From the time na pina-approve nila siya nitong plano na to, may disenyo na sila kasi kung itong ginawa nilang design na yon, hindi aaprobahan ng building officials yun. So sinadya nila na ganyan yung disenyo. Lalong-lalo na yung false stairs doon, yung hagdan na binagyan, tinakpan lang ng kurtina.
6: Dagdag ng NBI, naging mas masusi ang pagsusuri nila sa mga ebidensya mula sa investigasyon para matiyak ang conviction sa kaso. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Belunar News Channel.
1: Hiniling ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na buksan na ang tax records ni VP Sara. Ito raw ay para mapabilis ang impeachment proceedings. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, kumusta na ang day 4 ng pre-trial conference?
9: Corina, para mamarkahan na bilang ebidensya, gusto nang pabuksan ng House Prosecution Team ang isang kahong naglalaman ng BIR records na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ay habang nasa gitna ng pre-trial stage ang impeachment case ng bise para raw maging smooth ang daloy ng paglilitis pagdating sa Hulyo.
10: Pinabubuksan ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang kahon ng BIR records na iniuugnay kay VP Sara. Pinadala ito sa Senado nang hindi binubuksan ng House Justice Committee. Noong April 29, sa botong 38-6, hindi nabuksan ang box ng BIR records na ipinasabina ng komite habang nagtatakda ng probable cause ng impeachment complaint laban sa bise. Ayaw ng ilang kongresista mabuksan niya noon dahil posibleng lumabag daw ito sa confidentiality provisions ng National Internal Revenue Code. Iniuugnay ang nasabing kahon sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Nasa closed-door pre-trial conference na ngayon sa Senado ang impeachment case ng bise kung saan kailangang markahan ang mga ebidensya. Sabi ni House Prosecution Member at ML Partilish Representative Laila De Lima, kailangang makita na ang nilalaman ng kahon sa pre-trial pa lang para mas smooth daw ang daloy sa paglilitis.
11: So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. So sa tingin namin, that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon.
10: Ang Senate Impeachment Court na raw ang bahalang aksyonan ito. Bukod sa pagbubukas ng BIR records, bahagi rin ng manifestation ng House Prosecution Panel ang proposal na dapat English at Filipino ang lingwaheng gagamitin sa trial stage.
11: Para mas malinaw, para mas maintindihan, you know, it's a very public proceedings, it's a public trial, and therefore mas maganda kung mas marami nakakaintindi.
10: Hinihiling din ng prosecution na makapag-participate ang parehong public at private prosecutors pagdating sa pag-examine at pagpresenta ng mga witness. Meron daw kasing mga testigo na ang sakop sa kaso ay expansive, kaya't baka kailangan daw hatiin ang coverage ng kanilang testimonya ng mga prosecutor. Isa rin sa laman ng manifestation ay ang pagbibigay ng 3-day notice sa kabilang kampo kapag may additional o so-called surprise witness. Una na rin itong hiniling ng defense team ni VP Sara. Para mapabilis ang pre-trial conference, nag-extend na ng working hours ang parehong defense at prosecution pagdating sa pagmamarka ng ebidensya. Umaasa silang matapos na ito agad dahil bukas, June 25, nakatakda dapat maglabas ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court. Iyon ang magiging gabay para sa paparating na trial ni VP Sara sa July 6.
9: Corina, sabi ni Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantug, ang impeachment court na raw ang bahalang aksyonan ito. Hindi pa natin alam sa ngayon, Corina, kung dapat bang mag-convene ang Senado bilang impeachment court gayong naka-session break nga ang Kongreso. Sabi naman ng defense team ni VP Sara, nakatakda raw silang maghain ng response kaugnay ng mga hiling ng prosecution team at ayaw daw nilang pangunahan ang impeachment court sa magiging aksyon nito. Samantala, Corina, sa isang podcast episode naman, sinabi ni Senator Jesus Cudero na nananatiling haka-haka at wala pang final decision pagdating sa kung sino ang magiging presiding officer sa trial ni VP Sara. Una na kasing lumitaw ang pangalan niya bilang fit umano sa role na ito ayon kay Senator Ping Lacson dahil sa nagiging legal background niya. Pero sa huling panayam kay Senate President Win Gatchalian, nananatiling siya bilang SP ang posibleng maging presiding officer order ayon sa rules. Sa ngayon, Corina, hindi pa rin tapos ang pre-trial stage ng impeachment case ng vice dahil tuloy-tuloy pa rin hanggang sa ngayon ang pagmamarka nila ng ebidensya para sa Article 1 na misuse of confidential funds at Article 2 na umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Corina.
1: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
4: Kinundi na ng ilang mambabatas ang paglaganap ng mga krimen na kinasasangputan ng mga menor de edad. Pero di raw ang mga bata ang dapat sisihin, kundi ang mga matataas na lider ng bansa. Sino ba ang kanilang tinutukoy? Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
12: Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke.
13: Kabilang daw sa mga dapat sisihin kung bakit naging bayulente ang mga kabataan ngayon ay ang mga Duterte. Una na raw dyan si FPRRD.
14: May effect ang culture of impunity sa pag-iisip ng kabataan. Profound kapag ang Pangulo ay nagmumura at nagsasabi na babaril, papatay sa pag-iisip ng kabataan.
13: Hindi rin daw magandang ehemplo sa kabataan si VP Sara.
14: Kinoconsider nating impeachable offense ay

0: Sang tutol sa pagbaba ng age of criminal liability. Para kay Akbayan Partylist Representative Percival Sindania, hindi dapat ibuntong sa kabataan ang kasalanan ng magulang. Magulang daw ang may pagkukulang, kaya nasasangkot sa krimen ang kabataan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Walang humpay ang inspeksyon ng DPWH sa mga flood control projects kasabay ng tag-ulan. Sinagot din ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga espekulasyon matapos ang pagkikita nila ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Narito ang agenda report ni Maika Razon.
2: Trabaho lang. Yan ang paglilinaw ni DPWH Secretary Vince Dizon sa harap ng mga lumabas na espekulasyon sa pakikipagkita niya kay Mayor Lenny Robredo sa Naga.
3: You know, we have to support all our mayors, including Mayor Lenny. Ang gaganda ng mga plano ng mga mayor natin, kailangan nga suportahan ng national government.
2: Nasa Maynila kaninang umaga si Secretary Dizon para sa isa na namang inspeksyon kung saan natuklasan niya ang problema sa Padre Faura Pumping Station.
3: Earlier this year, in-inform ako na yung tatlong pumping station dito sa Ross Boulevard na humihigop dapat ng tubig baha sa Taft Avenue, Faura, Remedios, Magate, all the way hanggang Pio Campo, sira tatlo. Tatlo yan. Yung itong Faura, Remedios, tsaka Abad. So, nung pinatignan ko, ito nakita natin. Isang taon yan ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa Taft. Hindi pala ito nakakonekta sa kuryente sa Meralco. Puro generator lang ang pala nagpapatakbo dito. Ang problema, pag generator lang, pag nag-ubusan niya ng crudo, hinto ang bomba.
2: Bukod sa problema sa maintenance at kuryente, issue rin kung sino ang mga ngasiwa dapat sa pasilidad.
3: Dapat yan, pinapasa na sa MMDA dapat. Pero hindi tinanggap ng MMDA. So, uso, alam mo, dati uso turuan eh. So ngayon ayoko na ng turuan eh. Diba? Pag nagtuturuan ng gobyerno, yung tao yung naghihirap eh.
2: Sa tuloy-tuloy na operasyon ng Padre Faura Pumping Station, inaasahan na may ibsan umano nito ang pagbahang nararanasan sa Maynila na siyang makukumpirma pa sa oras ng pagbuhos ng malakas na ulan. Para sa Agenda, Maika Razon, Bilyonaryo News Channel.

0: iwanan ng Pilipinas pagdating sa insurance coverage. Dahil dito, todo sulong ang industriya na mapataas ang financial literacy ng mga Pilipino. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Sa oras ng emergency, mahalaga ang financial security. Itinuturing ang insurance coverage bilang safety net ng mga individual at pamilya sa gitna ng mga krisis. Pero ayon sa Insurance Commission, the Philippines is lagging kumpara sa peers nito. Sa media launch ng 21st Asia Pacific Life Insurance Congress, binigyang diin ni IC Deputy Commissioner Ermar Benitez na mababa pa rin ang insurance penetration rate na nasa 2.04% ng GDP noong first quarter ng 2026.
2: What we are trying to build then sa, as regulator, aside from the numbers that we look at every day, is the trust. No, it's all about trust. In fact, if you're going to summarize the theme into one word, it's going to be trust.
1: Batay sa consolidated insurance industry performance data ng IC noong March 31, tumaas ang insurance penetration ng Pilipinas mula 1.89%. Umakyat din ng 12.40% ang insurance density sa 1,234 pesos kada tao. Ibig sabihin, lumaki ang average insurance spending per capita. But despite growth in numbers, aminado ang insurance industry experts na hindi pa prioridad ng ibang Pilipino ang paggasto sa premiums.
3: There's that notion na ang insurance ay pangmayaman lang, ang insurance ay mahal, ang insurance ay gastos. So when you put it that way, medyo dun ka talaga mag-iisip.
1: Sa Follow the Money ng Billionaire News Channel, giniit ni Financial Services Agency Director Emmanuel Paras na ang insurance ay tungkol sa transfer of risk. Tinutulungan ito ang mga benepisyaryo na paghandaan ng emergency at long-term financial needs.
4: When Filipinos retire, they only have 3.6 months of their income as retirement. So for example, you retire at age 60, 65. 3 months lang yung meron mong income.
5: Mm.
4: No, so after

0: that, wala na, nakaasa ka na sa iyong family, mm-hmm. sa iyong kapatid or asawa or kung sino man, no?
1: The Philippines is hosting APLIC 2027 in May. Ito ang ikatlong beses na gaganapin sa bansa ang regional event. Inaasahan ng organizers ang higit 5,000 delegates mula sa 13 countries, kabilang ang Australia, China, South Korea, Thailand, and Indonesia.
2: We are ready to be a business destination also, and more so, this is all this is an instrument to amplify the insurance industry, the Filipino people, to be more aware of the financial scape in the Philippines.
1: Inaasahan ding makakatulong ang event para mapalakas ang financial literacy sa bansa. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: US Senate resolution para itigil ang gera sa Iran. Sinupalpal ni US President Donald Trump. At Matet de Leon, may bagong hirit sa kuyang si Ian de Leon. Susunod yan sa agenda.

0: I'm stressed. Nakakasira ng Fizz. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper, ang mga sasakyan sa northbound lane. Meaningless kung tawagin ni U.S. President Donald Trump ang resolusyon na inaprubahan ng U.S. Senate para ipatigil na ang U.S. military action sa Iran. Tinuligsa rin niya ang mga senador na pumabor sa resolusyon. Pinahihirapan lang daw nila ang kanyang trabaho. Pinasa sa botong 50-48 ang War Powers Resolution sa gitna ng pag-uusap ng Washington at Tehran sa Switzerland. Kasama sa peace deal ang pagbubukas ng Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 20% o one-fifth ng langis ng buong mundo.
2: Yesterday, 19 million barrels of oil flowed out of the Strait of Hormuz, a very beautiful place. That's the most oil in the history of the Strait. No, it's never been any, you've never seen anything like that. It's called an oil gusher. And most importantly, we are ensuring one thing very importantly, because this is why I did it. I did it for this reason, 99% for this. Iran will never have a nuclear weapon. And they've agreed to that.
3: Nahaharap sa patong-patong na kaso sa Estados Unidos ang kilalang PhilAm nurse practitioner matapos masangkot bilang mastermind sa halos $1 billion healthcare fraud scheme. Ang detalye sa agenda report ni U.S. correspondent Cheryl Piccio.
4: Ayon sa U.S. authorities, may gitna 6.5 billion na umano'y fraudulent Medicare at Medicaid claims ang natuklasan sa malawakang operasyon laban sa healthcare fraud.
5: Since June 8th, we've charged 455 defendants across 56, like I said a minute ago, U.S. attorney's offices and 45 U.S. states and territories.
4: Kabilang sa mga kinasuhan ang Filipino-American nurse practitioner na si Maricel Cambriuki, na ayon sa mga prosecutor ay may-ari umano ng wound medic sa Pearland, Texas. Ayon sa indictment, si Yuki umano ang nasa likod ng isang healthcare fraud scheme na tumarget sa mga Medicare beneficiary kabilang ang mga hospice patient. Sinasabing umabot sa $906 million ang umano'y fraudulent Medicare at TRICARE claims, habang halos $297 million naman ang naibayad ng federal healthcare programs. Ayon sa mga prosecutor, may apat na wound care clinics si Yuki sa Texas, Nevada, California at Hawaii, kung saan isinigawa umano ang medically unnecessary procedures. Sinasabi rin ng mga otoridad na tumanggap at nagbayad umano si Yuki ng illegal kickbacks at ginamit ang pera sa pagbili ng luxury assets, kabilang na ang isang $4.6 million beach resort sa Santa Ana, Cagayan. Tubong Tugigaraw City si Yuki. Pumunta ang aming team sa klinika sa Pearland para kunin ang panig ni Yuki.
6: Para ng security ang aming team sa entrance ng building dahil hindi naman po tayo kliyente na may scheduled appointment. Wala rin representative na makakasagot sa ating mga katanungan.
7: Our offices are now closed, but your call is important to us.
4: Humingi rin kami ng pahayag kay Yuki at sa kanyang mga kinatawan, pero wala pa kaming natanggap na tugon. May ilan ring nagsabi na kilala nila si Yuki, pero tumangging magsalita on the record. Hinahangad ng federal authorities na makumpiska ang mga ari-arian at iba pang assets na pinaniniwala ang may kaugnayan sa umanong scheme. Nahaharap ngayon si Yuki sa iba't ibang federal charges, kabilang ang healthcare fraud, wire fraud conspiracy, illegal healthcare kickbacks at money laundering. Naglabas na rin ng warrant of arrest laban sa kanya. Para sa Agenda, Cheryl Piccio, Billionaire News Channel, Houston, Texas.
3: Wala na raw na
8: natatanggap na royalty si Jose Marie Chan from his songs. Sa press conference, the beloved balladeer cited the decline in record sales. Almost zero na raw kasi ang benta since nobody buys CDs anymore. Downloading na kasi ang uso ngayon, which he says is hard to quantify. Chan admits na frustrated siya.
9: So I feel frustrated for the young singer-songwriters in this country. Na ano na lang future that they can look forward to. You know what I mean? If, kung walang pinahaw, where can they get their income?
8: Sa kabila nito, hindi pa option ang retirement for the 81-year-old OPM icon. In fact, may concert siya this July 11 sa PICC Plenary Hall titled Afterglow Seasons of the Heart. Hindi pa tapos ang mana controversy surrounding the family of late actress Nora Honor. Sa Facebook post itong Wednesday, may bagong hirit si Matet De Leon sa kuya niyang si Ian. Anya, sana raw ay sinabi rin ng aktor ang mga nagawa niyang mali. Sa tingin din daw ba ni Ian, ay deserve nilang magkakapatid ang nararanasang kontrobersiya. Matet also claimed that he has not been responding to her messages, kaya napapost na lang siya sa FB. Bumanat din si Matet sa bashers na tinawag niyang tunay na kaaway. Nagko-comment daw kasi ng kung ano-ano na parang may nagawa ang kanyang pamilya sa kanila. Lumala ang issue over the weekend after Ian and Lotlot De Leon traded accusations. Sa kanilang limang magkakapatid, si Ian lang ang biological child.
3: Prime Water dinadaya raw ang monthly inspection ng gobyerno. At Kylie Jenner at Meta nag-collab para sa smart glasses. Susunod yan sa Agenda.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Mayroon po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
12: Oo.
13: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nabisto ang isang tubo sa pasilidad ng Prime Water na sadyang ikinabit umano para dayain ang monthly inspection ng gobyerno. Ang mas nakababahala ay posibleng humalo daw ang maruming tubig sa gripo ng mga consumer. Narito ang Agenda Report ni Mike Carazon.
15: Isa sa mga kampani ng mga water service provider ang pagsisipsip ng laman ng mga septic tank na mga bahay na sakop nila. at ang mga naukuha nilang dumi ay pinoproseso sa Safetage facility.
16: Yung mga process natin dito, baga parang step by step siya eh. So, sisimula dun sa kukuhanin mula dun sa vacuum trucks, tapos ipaprocess siya sa makarating sa dulo. Tapos sa dulo kasi meron tayong supposedly yung effluent na ng ating plant. Ang kailangan doon, meron tayong standard na sinusunod as per DNR.
15: Kapag nakapasa na sa DNR standards ang mga naprosesong tubig, pwede na itong pakawalan sa paligid. Maaaring sa ilog o gubat. Pwede ring ipangdilig o ipanlinis ng mga sasakyan. Pero ayon sa SJDM LGU, ilang beses lang bumagsak ang prime water sa monthly testing ng DNR. Kaya may ginawa umano itong paraan.
16: So ang nangyari doon, meron silang nilagay na parang PE tubing na supposedly nag-i-inject sila ng clean water.
17: Pero wala naman po itong connection dun sa mga maduduming tubig na lumalabas sa Quilipo.
16: Hindi ko siya masabi ding exactly na direkta ang connection, pero may mataas yung risk kasi syempre yung itong nilalabas natin dito eh medyo nagli-leak na siya. Kumbaga naitatapon siya ng hindi compliant, eh possible na mag-leak siya sa yung mga pipeline natin.
17: So possible na yung mga maduduming tubig na galing pa dito ay dumadaloy sa gripo sa mga bahay?
16: May chance po. Kasi yun nga, yung risk nito dahil nga yung pag yung pipe natin, lalo pag walang laman, di walang laman yung pipe natin, may crack siya, may basag, possible yung tubig sa paligid ng pipe yun ang pumasok.
15: Ayon kay Engineer Casas, kukuha pa sila ng sample ng tubig para i-test at alamin kung totoo ang kanilang hinala.
8: Nandito tayo ngayon sa Safetage facility ng Prime Water. Ang holding tank na ito, merong makikita na maliit na tubo sa loob na nilagay umano ng Prime Water noong 2024. Sa maliit na tubo na iyon, doon dumadaloy yung malinis umano na tubig na pumapasa sa pagsusulit ng DENR.
16: Bali, ito yung nakita natin sa may loob na yung malaking pipe, ito yung katapat niya sa labas. Dito sa loob yung nakalagay yung PE tubing natin. Tapos ito yung testing port noong sa DNR. Tapos yung sa PE tubing sa loob, ang control daw nun, itong maliit na valve na to. Bubuksan nila yan prior mag-testing, bago mag-testing, para humalo siya doon sa treated water.
15: Pumunta naman kami sa sinasabing corporate headquarters ng Prime Water sa Taguig para kunin ang kanilang pahayag. Pero hindi nila kami pinaunlakan. Para sa Agenda, Mike Arason, Billionaire News Channel.
1: Panakip butas kung ilarawan ng ilang eksperto ang muling pagbuhay ng panukalang ibaba ang age of criminal liability. Palpak na sistema raw ang pagpaparusa sa mga bata kasunod ng malagim na school shooting sa Tacloban. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
18: Mistulang knee-jerk reaction o walang siguradong resulta sa pagsugpo ng karahasan, ang proposal na ibaba ang age of criminal liability para kay Attorney Barry Gutierrez, profesor ng criminal law sa University of the Philippines College of Law.
19: I think that oversimplifies yung issue here. We should take a look at ano ba talaga ang nag-trigger ng incident na ito? Ano ba talaga yung mga causes might have contributed to this particular tragedy? While I agree that there are environmental factors that might contribute to exposing children to a culture of violence and therefore creating a particular mindset that might make them more likely to resort sa ganitong klaseng ano, I don't think that we can pick and choose it. Kailangan natin tingnan uli holistically.
18: Panag ni Gutierrez, understandable ang standing administrasyon na maging open sa panukalang ito dahil sa kinahinat na ng Tacloban shooting incident. Pero ang malaking katanungan daw, ang pag-i-expose ba ng mga kabataang mas mababa sa 15 anyos sa mga kriminal na paglilitis ay pupuksa sa school violence. Hindi naman maintindihan ni Gutierrez ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat paigtingin ang intelligence gathering sa mga eskwelahan. Hindi naman daw kasi miyembro ng mga sindikato ang kabataan at kung tutuusin, ang kultura ng karahasan na pinaingay ng administrasyon ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte, salamin din ng mga karahasang nangyayari sa lipunan.
19: One of the biggest elephants in the room is we just finished an administration where the president himself, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, was the one talking about killing on an almost daily basis, normalizing yung mass killing na nangyayari. So again, if we're looking at environmental factors, if we're looking at influences that might be detrimental sa ating mga bata with respect to the conversation on violence. Why isn't anybody pointing that out?
15: Isa pang tanong ni Gutierrez, bakit wala raw sa diskusyon ang usapin ng gun ownership and control, pati na rin ang psychosocial support sa mga eskwelahan? Ito raw ang dapat tinitingnan ng mga otoridad dahil hindi biro ang makahawak ng armas ang mga menor de edad. Payo ng criminal law professor, kung maghahanap ng solusyon ng gobyerno, dapat ay yung sasagot sa root causes ng karahasan, hindi yung misulang panakipbutas lamang. Tutol din ang Amnesty International sa pagbaba ng age of criminal liability dahil hindi lang naman daw ito usapin ng school violence. Ito raw ang consequence kapag itinuturing na normal ang kultura ng karahasan sa pamayanan, online at public spaces at kapag nakikitaan nila ng mga bata na walang pananagutan ang pang-aabuso. Ang tamang sagot daw ay ang paggawa ng mas matibay na child protection systems at pagtataguyod ng karapatang pantao na dapat makita ng mga bata. Paalala ng Amnesty International, dapat matigil na ang paghahanap ng gobyerno ng shortcut sa problema at kumprontahin ang systemic failure na pinag-ugatan ng Tacloban shooting dahil ang children in conflict with the law ay produkto raw ng lipunan kung saan palpak ang sistema. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
8: Nag-release na ang Meta ng sarili nitong smart glasses with the help of a makeup mogul. They come in three styles, including an oval model designed by Kylie Jenner herself. Available ang mga Kylie collab in three colorways for only $399. The other glasses naman start at $299, mas mura kaysa sa latest Ray-Ban models which begin at $379. The new items allow users to shoot photos and videos, listen to music, take phone calls, and even interact with an integrated AI assistant. Ayon kay CEO Mark Zuckerberg, ito ang first line of glasses that they designed from the ground up. Kate Blanchett takes her AI fight to Brussels. Opisyal nang nilaunch ng aktres ang kanyang free online tool to help people protect their identity. Called Human Consent Registry, it will allow anyone to register how they want AI systems to use their name, image, and other personal attributes. Meron itong ino-offer na tatlong options, allowed, allowed with terms, and prohibited. Kate hopes AI companies will also voluntarily consult the registry.
20: In order to navigate a path between the promise and the peril of AI, we need consensual guardrails, not to inhibit technological progress, God forbid, but guardrails that evolve at scale and at the rate that the technology itself is evolving. Guardrails that protect our human rights.
8: Pharrell Williams making waves at Paris Men's Fashion Week. The Louis Vuitton designer put up a stunning beach-inspired set that included a massive artificial waterfall. The show itself featured wetsuits with models walking over sand and holding surfboards. This comes amid a heat wave in France that forced some audience members to use fans. Kabilang sa high-profile guests sina LVMH head Bernard Arnault and basketball superstar Victor Wembanyama. Paris Men's Fashion Week runs until Sunday, June 28th. Ramona makes her first ever live appearance on BNC's The Daily Dish. Ayon sa music persona ni Andrea Brillantes, it took her over 5 years to turn her singing dream into a reality. But she never gave up, determined not to spend her life asking what if. May shoutout din siya kay Philam Grammy-winning artist Olivia Rodrigo, who inspired her to follow her passion for music.
21: Since bata po kasi ako, mahilig na talaga ako kumanta. I grew up watching High School Musical, Hannah Montana. So pangarap ko talaga maging singer. Pero nung kumakanta ako, yung sisters ko sinasabi na di daw maganda yung boses ko. So naging, nag-career change agad ako. I was 3 years old, by the way. Tapos biglang naisip ko, artista na lang. Since madrama naman ako, tapos naging gusto ko na talagang maging artista. Pero I just had this vision of me na parang calling or parang meron talaga akong dream or longing for music.
8: BTS Jungkook, may historic milestone sa Spotify. At ang bagong trailer ng Pinoy-inspired DreamWorks animated film na Forgotten Island. Susunod yan sa agenda.

0: In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explain with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Nagtipon ang pamilya, mga kaibigan at dating gabinete ni late President Noynoy Aquino para sa paggunita sa kanyang 5th death anniversary. Balikan natin ang kanyang legasiya mula sa mga katagang kayo, ang boss ko, sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
2: Kung walang korap, walang mahirap. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo.
3: Yan ang mga katagang binitiwan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang inaugurasyon, maglalabing anim na taon na sa katapusan. Yan din ang kanyang prinsipyong laging batayan at paninindigan sa pamamahala. Mga bagay na namiss daw ngayon ng kanyang pinsan na si Senador Bam Aquino sa paggunita ng ikalimang anibersaryo ng pagpanaw ng dating Pangulo.
4: At yung taong bayan, lagi nasa puso niya. Nung sinabi niyang, kayo ang boss ko, yun talaga siya. And I hope we take time to remember him today.
3: Isang misa ang isinagawa sa kanyang puntod sa Manila Memorial Park sa gitna ng pagbuhos ng ulan. Bukod sa mga kapatid at mga kamag-anak, dumalo sa payak na paggunita sa buhay ni Pinoy ang mga miyembro ng kanyang gabinete noon. Kasama sina dating Undersecretary Abigail Valte na nagsilbing deputy spokesperson, dating PCO Undersecretary Ray Marfil, dating Secretary Babe Singson at iba pa. Sa panahon niya, bawal magsiga-sigaan sa lansangan ng mga politiko.
2: Walang wangwang, walang counterflow, walang tong.
3: Sabi ni Sen. Bam, ngayong nahaharap ang bansa sa napakaraming isyo ng katiwalian, lalo ang niyang namimiss ang isang leader gaya ni Pinoy dahil sa kanyang walang pagod na pagsisikap na itaguyod ang transparency at pananagutan sa gobyerno.
4: Sa kanyang 5th death anniversary, sana maalala natin si Pinoy sa araw na to. Yung mga pinaglaban niya at yung kanyang nasa puso. Nilabanan niya yung korupsyon sa ating bansa, alam niya na yun yung ugat sa napakarami nating problema.
3: Bukodan niya sa kanyang kampanya laban sa korupsyon, kabilang sa mahalagang nagawa ng administrasyon ng yumaong Pangulo, ang pagpapatayo ng 118,000 na classroom na nagresulba sa 66,000 classroom backlog na minana mula sa nakaraang administrasyon noon. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.
5: Update naman tayo sa bagyong Francisco mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
6: Purina, malalakas na hangin at ulan ang patuloy na nararanasan sa dulong Hilagan Luzon dahil kay bagyong Francisco. Huling namataan po ang bagyo, 320 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, at taglay ang hangin na 130 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, kumikilos na pahilaga at 15 kilometers per hour. Samantala, unti-unti pa rin lumalapit ang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang tropical storm with international name na Higos sa layong 1,975 kilometers silangan ng Central Luzon at may taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Ayon sa PAGASA, unti-unti na pong kikilos palayo ng kalupaan itong si Bagyong Francisco at patuloy na hihina. Lalabas naman ito ng PAR Huwebes ng hapon o gabi patungo ng Southern Islands of Japan. Ang Bagyong Higos naman papasok po ng PAR ilang sandali matapos lumabas ng PAR si Bagyong Francisco. Saga po itong bibigyan ng local name na Gardo o yung magiging pampitong bagyo na for 2026. Sabi ng PAGASA, saglit lang naman na mananatili ng PAR si Gardo at lalabas din sa Biyernes ng umaga. Ibig sabihin, hindi po ito magla-landfall gaya ni Francisco at walang aasahang direktang epekto sa ating bansa. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa Batanes at sa may northeastern Cagayan, meaning pabugso-bugso pa rin po ang hangin doon ngayong Miyerkules ng gabi. Habang pagdating sa mga paulan, posible pa rin ng 50 to 100 millimeters dito po sa may Batanes dahil kay Francisco at sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at Antique dahil naman sa hanging habagat. Ang ganito karaming ulan, posible po magdulot ng mangilang-ilang baha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa naman sa mabundok na lugar. Sa weather forecast ng PAGASA, June 25, araw po ng Huwebes, sa Luzon, umaga pa lamang may chance na ng light to moderate rains dun po sa may Batanes dahil pa rin kay Francisco. At dito naman sa may Western Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at ilang pabahagi ng Calabarzon and Bicol Region dahil sa hanging habagat. Habang may pagkulimdim naman, dito sa may Central Luzon, sa may Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi pa ng Mimaropa. Simula naman tanghali hanggang gabi, maraming lugar pa ang magiging maulap at sasamahan pa ng paminsa-minsang ulan dulot po ng habagat. Kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, mayroong mga light to moderate rains. Central Luzon, Metro Manila, may chance rin po ng mga pag-ulan. Calabarzon at Mimaropa. Kaya ka-weather, make sure po bukas magbawon po kayo ng payong kung lalabas ng bahay at mag-ingat na rin sa mga biglaang buhos na ulan na nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating sa Visayas at Mindanao, may aasahang light to moderate na ulan bukas dito po sa may Aklan at Antique mula umaga yan hanggang tanghali dahil pa rin sa southwest monsoon. Habang mag-improve naman ang panahon over the rest of Visayas, katulad dito sa buong Mindanao. Pagsapit ng hapon at gabi, bahagyang maulap hanggang maulap na ang kalangitan sa karamihan ng Visayas at Mindanao at sasamahan din po ng mga isolated na ulan, lalo na dito sa may Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Kaya sa mga ka-weather natin dyan, magbaon po ng payong bilang panangga sa sikat ng araw at sa biglaang pag-ulan. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Miyerkules. Ako po si Benison Estareja. Ingat po, mga ka-weather.
7: May bagong Spotify record si BTS superstar Jungkook. His solo track 7 has surpassed 3 billion streams, making him the first Asian artist to achieve that sa streaming platform worldwide. Ito lang din ang second song released in 2023 to hit the milestone. Nag-debut ang 7 at number 1 sa US Billboard Hot 100. May 4 Guinness World Record din itong nasungkit, including the most streamed track by a male artist on Spotify in a single week. At good news sa mga na-miss ang The Devil Wears Prada 2 in theaters. Starting July 29, available na ang hit film sa Disney Plus and Hulu. The sequel was released theatrically on May 1st, 20 years after the original debuted in 2006. The latest film saw the return of Meryl Streep as the iconic Miranda Priestly and Anne Hathaway as Andy Sachs. Nagbalik din ang OG cast members na sina Emily Blunt and Stanley Tucci. The Devil Wears Prada 2 has grossed $677 million so far at the worldwide box office. May bagong trailer ang Pinoy-inspired DreamWorks animated film na Forgotten Island. And this time, we got a lengthy look at Lea Salonga's character as the dreaded Manananggal. Tampok din sa 3-minute clip ang isang weredog na voiced naman by Hollywood actor Dave Franco. The film stars Liza Soberano and her as childhood best friends who are trapped in an island filled with creatures from Filipino folklore. Kabilang din sa voice cast na Dolly De Leon, Manny Jacinto, and Jokoy. Ire-release ang Forgotten Island in theaters in September.
5: Mas pinalawak pa ang presensya ng Bilyonaryo News Channel at mapapanood na kasi ang inyong mga paboritong BNC programs sa CLTV 36 ayon sa RBC Media Group Game Changer. For news consumption sa Central Luzon, ang pagsasanib-puwersa ng dalawang network. Ang CLTV 36 ay ang leading independent television network sa rehiyon. Matutunghayan dito ang BNC simula sa July 6. Okay, wow. So eto na. Ano ba ito?
8: Mga pasalubong mo, Corina, sa amin.
5: Dala ko ba yan? Oo. Ah, ito yung mga ano. Oh. Yan yung mga pagkilala na ibinigay sa atin noong tayo'y nagpunta ng San Francisco, Las Vegas, and LA.
9: Wow, congratulations.
5: Oo nga. Alam mo, ang bilyonaryo doon ay medyo sikat. Nang konti. Kasi
8: kahit,
5: hindi, ibig sabihin, nanonood talaga sila ng bilyonaryo. So nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa North America, We had a great time meeting you all. Ang gaganda ng mga kwento nila doon, oh. Erica. At kinikwento ko nga kaninang umaga kay Willard na the profile of the Filipinos abroad, well, also in Northern America, is changing. Mm. Nagiging mas prominente na ang Pilipino. Okay. If you notice, even in Hollywood, right? There's more Filipino representation. Mm. There's even an animation, balita natin kanina, based on Filipinos. Mm. At yung mga elected officials in these states, dumadami na ang mga Pilipino sa negosyo, etc. So, very proud naman ang inyong homeland sa mga accomplishments ng Pilipino in North America.
1: Mas lumalawak na impluensya nila, kumbaga, no? Kung may talk about Hispanic or Latino vote, baka naman in the future or near future, magkaroon ng fill-up vote, di ba? Nasusuyuin ang mga politiko dun.
5: Oo naman. Oh. There are many, many Filipino firsts na na-discover namin doon. Oh. The first Filipino Daly City Mayor, and then there's the first Filipino community I think that was in Las Vegas. Mm. And then meron ding first Filipino American Museum that we helped inaugurate. So gumaganda na talaga. Siguro sabi ng gobyerno doon, ang dami-daming Pilipino, siguro kilalanin na natin 'to. Sumosob. We're taking over the planet, you know.
1: At may BNC Day pa pala sa San Mateo County.
5: Yes, may BNC Day. I forgot about that. May BNC Day.
1: Every June 11 na.
5: Every June 11.
10: Walang pasok sa mga fill-am.
1: Dapat dito walang pasok dito.
5: Hindi ko alam. Baka ang ibig sabihin, kailangan every June 11, nandun tayo.
1: Tama.
5: Oo.
1: Kung hindi man, double the pay.
5: Right. And we're very excited because this July, they will start the, ano ba, Agenda America ba ang title? Yes, basta magkakaroon na sila ng billionaire channel doon. I mean, their own newscast. And Henny Espinosa is the new North America Bureau Chief.
10: Wow. Sana mag-anchor din tayo doon.
5: Oo, mula doon. Ano? Nangangarap ka, ha, Erica?
10: Never pa kasi ako nakakapunta ng States. So.
5: No, I don't believe.
10: Yes, believe it.
5: Eh, akala ng mga tao, Amerikano ka.
10: No, European.
5: Oh. Ay, European.
10: European talaga.
1: Simulan natin, padala natin si Erica sa Angeles, Pampanga.
5: Oo nga. Uy, maraming ano doon. Maraming Amerikano doon. Pero mga retiree na sila sa ngayon. Okay. Well, again, it was a great run. And thank you very much to Jessica Rodriguez for organizing everything. And of course, to Island Pacific, which, by the way, was voted number 9 in the Fortune 500. Oo, as one of the best workplaces in America.
1: Okay.
5: 24 branches nationwide and growing.
10: Wow.
5: Ayan.
1: Congratulations. Bubuksan na natin yung balikbayan box ni Corina pagkatapos nito.
5: Salubong. Oo nga, nandyan eh. Okay, so hanggang sa susunod natin pagpunta dyan sa Amerika. Yan, ikaw pala ang magsasabi nito.
1: Oo, at susunod. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
7: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
5: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
0: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
11: Pangyari ang mga masunod na schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!

0: 발표 내놔줘.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Isipin yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builong na iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior anti-oxidant. Kagbuilog man iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man iradulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline-based ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Saliwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Syurad, sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City Proper. Kag sa aton mga taran ng mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Siringaton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Capiza Clan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao. Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
1: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kita ang magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandan, mangingkaupon man aton karon ang mga balita na kag-information. Halin sa aton nga mga KK5 Patrol Reporters, may kang tanan sila na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kod na aton karon sa patrol, KK5 Kim Kaluyo. Samtang, mangingkaupon man aton karon ang iban pa nga mga balita man kag-information. Halin sa iban pa naton nga mga KK5 Reporters. Ilabi na gid sa mga balita nagikan sa City Hall. Inkaupon naton karon si KK5 Jenny Kauyunan. Mga balita naman nagikan sa iban pa nga mga ahinsa sang gobyerno naton, sa pulis, ospital kag iban pa, military. Mga balita kay information, mga investigative report. Lagi ka naman kay KK5 Karen Badilla. Samtang manginkaw po nato ato nga news center sa mga dalag ko nga mga balita national kag mga balita international. Kun naton si KK5 Kisha Marie Hanaysay sa kinaandan. Upod naton diri sa technical side KK5 Andre Lapastura. Kang ato sini nga mga intern ara karon sa patrol naton si KK5 Frenche Perlada sang West Visayas State University College of Communication. Sa aton nga news center upo naton si KK5 Mitch Solkio. Ano man mo pronounce sa apelyido ini man? Solkio, Solkio. Ida po gabilik sang ilik mga klase ni. Ano ni iya ni sang Espanyol nga apelyido. Pinoy man kasi liter Q lang gid sa kuno. Mitch Solkio sa aton sini nga news center. Samtang sa technical side, kun naton si KK5 Rinalin Durin. Amo ni siya ang singer nga ton mga KK5 nga subong. Hindi siya kakanta, kaya rasa sa newsroom. Yate, kwanda. Ito may singer tala sa sagwa, karon no? Ang taon ta kung mapakita yung abilidad. Ego pang hangkat sa 10 minutes kung nga kanta. Sa piyo, sa kag... Kapuroy-buroy sa sagwa. O, kunwari, doon, kabati. Wala, sige. Sa ato sini nga pagpangalagad, mga KK5. Istorya na itong karoon mga pila na kamang dalag ko. Nga mabarita, mga mainit-init. Yan ay gabalingaso nga mga issues. Bisan maulano na tiyempo ta. Medyo mabulubugnaw. Ato sini nga panahon, mga KK5. Dugay-dugay, check na ton. Aton sini nga pag-asa, Iloilo. Lantaon na ito ng latest weather report. May kagtaransang bagyo. Nagsulod din sa aton din sa Pilipinas, mga KK5. Today is a Wednesday, June 24, 2026. Sa Happy Fiesta sa tanan-tanan ng mga raga fiesta sa San Juan de Bautista. Happy Fiesta sa mga taga-barangay San Juan sa distrito sang Mulo. Happy Fiesta sa mga nagasaulog sang kapiestahan ni Senior San Juan de Bautista. Mga KK5, ako top sa mga nagahiwo sa hiwatsang fiesta. Sa mga KK5, amo ang ila sining patron is si San Juan de Bautista, mga KK5. So, muning pwerteng mga ulan kagina, no? Gabinubong ulan. Latest nga balita sa ato sining bagyo. Kamusta ng bagyo nga si, sino yun yung bagyo to? Si Francisco? Si Ikoy? Ari, check naton latest weather report nagika sa aton nga Pag-asa Iloilo. Para naton karon si Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
0: Hello sir, mayong gabi sa aton man mga pagtalamati no sa K5 News. Latest nga weather update aton sa adlaw sang Wednesday, June 24, 2026. Aton nga update, may tatlo kita ka weather system nga ginamonitor. Duha sini is ang bagyo, si Typhoon Francisco, kag si Tropical Storm Higos, kag ang southwest monsoon aton nga nag-apekto sa may Central Luzon, Southern Luzon, kag sa Visayas. So naon tayo ning si, Tropical Storm Higos, international name niya Higos, is currently outside sa aton nga area of responsibility. Last location nato ni sa 1,975 kilometers east of Central Luzon. May maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour kag gustiness nga pwede maglabot sa 80 kilometers per hour. Present movement siya is west-northwestward at 20 kilometers per hour. Ginexpect na ton nga posible niya magsulod sa aton nga area of responsibility by tomorrow evening. And once masulod siya sa PAR, agaanta siya local name na si Gardo. And then after, magapalayo ni pababaw or curving ang iyang dalagan and eventually mag-exit sa PAR by Friday morning or Friday afternoon. So manotice na ito, medyo daksig lang nung pagsulod niya and then magwa man siya dayon is because ang entry point niya is sa may upper corner na sa PAR. So, masulod lang siya and then eventually magbuha man siya tayo. No? So, kung amo niyang iyang scenario, kung manotice na ito sa track na ito, malayo siya. No? sa aton ilan mas and wala siya ang epekto in terms sa aton nga weather and si condition. So wala siya actually kamalakahan, no? Muna na galing kahit siyempre ang iyang track or ang iyang hotelagan na ano ko say, masulod isa sa or may chance na magsulod siya sa aton nga par. So kinakalan ano siya, list down siya as isa sa mga number of tropical cyclones, no, sa bulan sang Hunyo. Isa naman natin nga bagyo, ang monitor natin nga si Typhoon Francisco. Medyo malapit niya ang iyang location, no. Last location natin is 320 kilometers east-northeast ang Itbay at Batanes. Medyo mataas-taas na ang iyang mata. Maximum sustained winds is 130 kilometers per hour. Malapit sa iyang sentro pag gustiness na pwede maglabot sa 160 kilometers per hour. Present movement niya is northward at 15 kilometers per hour. So pasaka man ang iyang dalagan. And again, expect natin na mag-exit siya sa far by tomorrow afternoon or tomorrow evening. Once nag-amatamat siya basaka, in-expect man siya natin na mag-amatamat man siya hina. Although ang ininya bagyo, since babaw ng iyong location, so malayo na siya sa Western Visayas, wala niya siya actually direct ang efekto. Muna na galing kung manotice natin, though nag-recurve ang bagyo o nagpalapit sa Luzon, kung manotice natin to, grabe niya po ng inula, no? Dito sa Western Visayas, ang pinasaga and for the previous days, ang tugasin na isang southwest monsoon.
2: Okay.
0: So, pag may enhance kita sa southwest monsoon, nga ipakusog sa bagyong Francisco, then expecting na natin nga mag-alumo ng atong nga kalangitan. Kag may mga chance kita sa mga scatter ng mga pagulan, pangilat, kag panag-uob. Isa ka example sinasiguro, no, ang puma-point out ko is ang enhancement ng southwest monsoon ang amutong pagulan naton nga na experience sa city, no, kay nasang aga. I think mga around before 6 at hour 6 nagtodo ang yung mga buo-buong ulan kag kusog ang huyop sang hangin.
2: Okay.
0: Diri sa aton nga mga pagulan, although for the next coming days, no, in terms sa aton nga weather outlook, magalomo, expect ya po naton nga magalomo ng aton nga kalangitan. Siguro ano to na, siguro na emphasize na lang yung sa may Antique, kay although may mga expected kita nga mga pagulan for the next coming days, pero hindi na siya pareho sa ano, no, sa mga pagulan nga na-experience natin for the previous days. But except siguro sa Antique, kay sa Antique ginalantaw na ito, possible pang mga occasional rains, pero ang ining occasional rains, pwede pa siya maglabot sa 50 to 100 millimeters of accumulated nga rainfall. So, medyo madamo na siya nga mga pagulan, kag pwede na siya makatugas ang pagbaha, kag landslide, especially sa mga susceptible ng areas, no? So, may nakita ako nga sa mga reports na ito, nga may mga areas na nga ginbaha dito sa may Antique, so kung ano pag ini siya kung dugangan pag itsa mo na kadamo nga volume sang ulan, then pwede na siya ang isa ka area nga

0: ang adlaw nagtunod 6:15 kay na sang hapon magabot lakin 5:30 buwas sa aga. Amay atong latest weather update. Ako si John Baron, padayon gyapon sa aton nga pag monitor sa aton nga mga daily weather updates and sa aton nga ginamonitor nga mga bagyo. Maraming mga salamat.
1: Thank you so much, Engineer John Baron.
2: K5 News FM.
3: Pantay Bagyo.
2: Pantay Bagyo.
3: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Nabatian mga ka K5 ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Pod naton mga ka K5 si Engineer John Baron. So mo tong latest naton nga weather report sa aton sini nga pag-asa Iloilo baw ang bagyo nga si Francisco. Way man niya sang direktagid nga igo sa aton diri sa Western Visayas. Bagod mga ka K5 nga teatro sa samay na taas-taas nga porsyon sa ibabaw sa Itbayat, Batanes. Ini si Bagyong Francisco nga ini mga ka K5 pero te manuguwa na. Sa may posibilidad buwas hasta sa buwas sa gabi magagwa na ya si Bagyong Francisco. Ang iya sini nga igo sa aton ti medyo pagsuyop sang southwest monsoon mga ka K5. Nga mo na siya ang kabangdanan sang pagbulubaskog sang ulan diri sa aton sa may Western Visayas mga ka K5. Pero kung parte sa hangin daway man niya problema sa aton kay man ato sa pinakamalayo sa pinakaibabaw manuguwa na gani sa ato sini nga park kon Philippine Area of Responsibility. And tapos may manugsulod na maliwat nga tropical storm nga sang una inisya mga ka K5 ang LPA o kon low pressure area. Subong inisya ang gintawag sa international name nga si Bagyong Higos. Mga ka K5 pagwa siya makasulod sa mga ka K5 ti si Francisco letter F. Alphabetical man lang nimong. Si Francisco letter F tin lagyo masaka na magwa na ka samtang magagapagwa siya magahina nga nagahina. Magasulod ini ang ining bagyo nga si Higos nga sa ulihin. Pawa siya makasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility sa aton nga PAR. Na ka K5 ini siya ang pagatawgon nga si Gardo versus ang machete ng bayan. Kilala mo ni K5 Rinalen? Kilala mo ni si Gardo versus? Kilala mo hindi? Hindi mo kilala? So sa kagwapo, sinang sa kamat. So hindi ka kakilala, Maria Ihunis, di garapo ni Santi si Mama na... Ang pelikulay na sa una, pangitabla, i-search mo. Ang pelikulay niya, Machete. Duwa na silang naganap sang pelikula nga Machete, si Gardo versus kag si Cesar Montano. Si Gardo versus ang pangitaon mo, so si Maria Ihunis, ma. Makita mo, K5 Rinalen. Kilig-kiligon ka daw. Daw hindi ka kapanyapon. K5, abi nyo lang ha. So si Taugon, nasa kuno nga si Gardo. Kay letter F, to sang si Francisco mong letter F, J. So J as in golf o kon, yes, no, golf. So Gardo ang alan. Kung mas makasulod na sa par, pero ito may posibilidad. Nasulod na sa kuno buwas. Mga ka K5, pagwa ni Francisco, siya naman ang mabulos. Puro lalaki, subong aton ng mga bagyo, subong K500, no? Puro lalaki, subong. Tiyan mo na pa daw, hindi sila makusog. Pero kung babae, gani ba, magsakanto, gani sa aton ng mga babae, ng ngalan sang bagyo. Daw, pamatsyaga mo, nagapangguramos, kaya blayaw. Nagapangdumog. Pero kung lalaki, ano ka simple lang. Labayan niya lang kakagamay-gamay nga turutampa. Gamay nga puro pitik-pitik. Ano mo na yung mga lalaki? Way, abiga pang guramos ang lalaki mo. Ano yan kung agi ang bagyo man? Joke lang nga. Hindi ma-offend ang aton sini nga mga LGBTQ+. Ang aton ni joke lang niya. Kagatin. May ara ganing nga ulan nga agi. Siyempre may bagyo mataning agi, no? May kwan subong. May panukalang bata subong ang kongreso. Ta si congressman sin Danya Blackie 500. Sige, like, estudyante, na karong live, plastar ko na karong.

0: mo ni mga ka-K5 baso si Gardo ang magasulod mga ka-K5 pa bari basi buhas pero magwa mo sa dayon pagka Biyernes. Dasig lang ang iya nga pagwa kay suno sa kay Indira Jan Baron nga adito masaya sa punta sa nga to sini nga Parma sulod. Gamay-gamay man dito sa pinakapunta gid buot sini ngon ara saya sa kadagatan. Hindi siya maagi sa aton sini nga inang land area o sa kadutaan sang Pilipinas mga ka-K5. Bisan itbayat batanis gani dun iya na maagyan na mo. Ha? Pero masulod lang sa par pero sa area sang dagat mga ka-K5. Hindi siya makasulod sa ato sini nga mga part sang kadutaan aton diri sa part sang Pilipinas mga ka-K5, no? So si Gardo malabay lang. Puro sila mga lalaki aton nga mga bagyo subong. So ining southwest monsoon nga nagaigo sa aton amo ini ang kabangdanan mga ka-K5 sang puwerte nga pag-ulan-ulan. Kag ti siyempre mabulubas kog subong nga tiempo ang ato sini nga panahon labi na gid ang ato sini nga dapya sang balod. Nga delikado sa ato sini nga mga magagmay nga mga mangingisda. Ah, sa mga magagmay naton nga mga mangingisda da no? Along-halong gid kamo anay ha. Hindi gid anay magpalayag anay sa ato sini nga kadagatan kay mabulubas kog balod ta subong. Daw ka delikado bla. Medyo kon amo nang pala nga buyanan nyo. Ang imuon ta ni tala na ida uro tangan bugasa. Oh? Biara nang galing sa uli kon makapangisda na kamo. Ay kon mag kon ni sugal nyo karon kabuhi nyo da nga magkadto kumus dagat nga perfect balot eh. Kadrikado mga ka K5 no. Isa lang kabuhi ta. Tantawa bla na tabo sa Kerini Batur Baterbunya. Mga ka K5 no. Eh, isa lang kabuhi ta bisano sa aton kasikat, bisano sa aton ka inang abilidaran, bisano sa aton ka maayo. Pero pag once gani ang kabuhi mo madula na. Mga ka K5 sikat ka eh. Himuon ka istorya sang sa sulod sang isa ka semana, isa ka duwa ka semana, o isa ka bulan, ara ka sa istorya, ara ka sa laman ng mga periodiko sa social media. Pero after 1 month, mga K5, after 2 months, nga malubong ka na, madula ka na, matamat na dula, imo sini nga pangalan. So, muna nga siling naton, nga kung buhi kaya, ti halos adlaw-adlaw, halos permi, pwede kaya makahimo istorya. Pero kung nga mapatay ka, katapusan nga istorya sa imo, ahay ang ilang reaksyon. O, hindi ba? So, kinanglano naton, mga K5, isa na ni kabuhi, tahalungan ta. Kay amo man lang ni siyang nag-aisahan nun, why sang spare parts para sa kabuhi, isang tawo? Kung may spare parts, mga ka-K5, parte sa mga kidney, parte sa mga kurason. Kung may mga spare parts nga ina, temporaryo. Ang kabuhi, yaway ganyan spare parts. Hindi ganyan pwede nga mabalik pa pag mas nga madula na. That's why halungan na to na. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato mga kautura. So sa ato sini nga pagpangalaga, no? Halong kamutanan-tanan sa mga taga-antike na. Ang forecast mga ka-K5 sang pag-asa sa antike. Magapabilin nga mga ara nga perti kadamol kuno ulan gyapon sa antike. That's why sa mga mahilig mag-hiking da sa mga kabukiran ta. Pwidaho gid anay. Steady pulso pa hindi kamo anay magsaka sa mga babaw bukid kay basila butan kamo sang perti nga pag-ulan. Kadaganasan kamo ra sang inang perti nga tubig. Basi makala disgrasya kamo mga ka-K5. Ani ato sini nga ginahimo. Amo ang pag-remind sa inyo para nga at least hindi kamo malipat mga ka-K5. Ayos! Hala, sige! Dari kita karo sa ato sini nga mga pila na ka mga dalagko na nga mabalita ka information sa aton karon nga mga headlines. Dari sa ato sini nga pagpangalagad sa mga nagapagigupod na dari sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa dalisuan sa inyo tag sa mga radyo sa mga nagaupod sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Iloilo kag sa June Kapulot News Live. Kita karon sa aton nga mga headlines sa mga balita lokal. Aton karon nga mga headlines sulumpaan nga dalan sa idalom sa Ungka flyover ginatawag nga aborsyon road. Kay kon maglabay dira nagabusong mga ka K5 kag kon daw dasig-dasig dalagan mo mabata ahat ang nagabusong da. Mga ka K5. Tantawa nyo bala mga picture bla. Pakita bla K5 rin alin ang picture. Sang sining isan o na ginreklamo na nadabi ko anay kung ginkay o na nabi ko na ibinutang ligin ginpaslak-paslakan na gali sa mga tuntong at taga DPWH na ginpaslak-paslakan na nila sa ang gulo siminto kag daw inang ano gani ni? Ang ulo aspaltong gagmay buwisit nila o. O na tawablay tsura yo. Daw kaangay isang sungkaan, sobra pa sa sungkaan. Kaya ang sungkaan mga kakipay, bang buho yan o pito-pito, mula na magtimbang mo. Kilala ka sungkaan na inang K5 Rinalen? Kilala mong sungkaan? Very good. Ang sungkaan niya na, ang iya sila nga buho, magtimbang, tagpito-pito lang, tapos may isa sa ulo-ulo, duwa, magtimbang. Kakipay, ariya lang tawag lang buho, ano mo damo? Pero ko nami ipang puslok na ka nami ipang tuslok ng mga ulo sa mga taga-DPWH. So, may grupang si Dison, grunahon tanaday, no? Katukadto na di si Dison ng buwisit nga. Pero katos Dison, di kaglantaw lang tao na dapat katapos. So, makita ng puwerte nga surumpaan nga dala na dao. Nami-nami. Nga halinsang pirmi, amo na ginasiling naton. Mga kakifab, basta gani nga ang ginsuguran sang project, ginago. Hasta lang matapos, ginago ng yapo ng matabo. Tantawan nyo bla. Ang ginsuguran sang ungka flyover mga kakifab, ginago nga klase sang pangubra. Nga naglabot sa pila ka tuig, wala pa mahuban, bangon kay nagkalalusod na. Ang ining, nga flyover sa ungka, bangod kay ginhalinan sang ginago nga klase sang pagpaimplementar sang proyekto, lantawa! Asta subong ginago magyapon nga katabo! Mga ka-K5. Gapanamit-namit kita kay doon ginapanamit-namitan kita ni Dison. Hambal niya sila niya, humanunta na sila niya na yung ungka, flyover niya, huwag na ni problema. Humanunta na ni, gingastuhan ni mga ka-K5, mga lapit-lapit na 1 billion ang gasto sa buwisit ng klase ka flyover ni. Ang iya sila nga gasto per miro, doara sa mga 680,000. Gindugangan sa pila pagit kagatos kalibo, apira kagatos kamilyon. Hasta nga naglabot mga ka-K5 sa lapit-lapit sa 1 billion ang balor sa buwisit ng klase ka ungka flyover ni. Tisubong araw, may ara kita nga bahaon kita sa nagligad nga daw kaangay sang dagat. Subong ara naman, daw abortion road naman eh. Hindi lang kay siling yan nga lubak-lubak ning hambal nila nga lubak-lubak sulumpaan nga dalan eh. Taugon triguro nga abortion ungka flyover. Natawan nyo bla? Kung anong itsura sinisang dalan, yun, hindi ka nakakwan? Hindi ikaw dira mga ka-K5 makapanasig sa pagpadalagan? Ang mga traffic enforcer da, pag sinyas siya nga go, ginhaway ka sinyas, K5 Andres, amo na oh, kikita mo na mga traffic enforcer, paglabay mo, sinira na yun oh, amo na oh, si sinyas nga mga dasig, ano pagpanasig mo na ang buisit na talaga, mabalis ka ng salakyan mo na, sinyasan niya kasi nga mo amo na, dasig, pagkatapos ano pagdasig mo sila kaya nasungkaan ang dalan nga na, sobra pa sa sungkaan nga na, mga ka-K5, ano pagpanasig mo sinabi? Kay para kuno nga makadasig ang mga pagdalagan, ano pagpanasig mo sinabi? Kung ikaw mag-agida, kung may ginakarga ka nga nagabusong, mga ka-K5, laban-laban, mabata ahat, bangon sa sinang puwerte, kalubak-lubak nga dalan nga ina. Mga ka-K5, amo na ginahambal ko sa inyo, ining ungka flyover nga ini, naumpisahan sang ginago nga klase sang proyekto, naumpisahan sang ginago nga klase sang pagpa-implementar sang proyekto nga ini, hasta subong ginago magyapon ang katabo. Hindi ba? Balay niyo ko nga kwan, balay niyo ko nga ako ang gago kung magamuna. Kung hindi insakto ako na komentaryo. Balay niyo, kay batunon ko manag... hindi ba? Kumpurme si ka-K5 rin na Leno. Ini mga ka-K5 ni, kwan pala ni, ng intern plan. Nali mag-komentaryista ni, laba-laba, sobra pa ni Sakon. Ni sungar just ni. Abin nyo lang. mga ka-K5, lantawa nyo bala? Ano na lang na? Sano nyo naman na humanon? Abi ko na, hindi ba na dumduman nyo, mga ka-K5, ginbalita ni K5 Kim ni? Sili niya ang sili ni K5 Kim, nagka panamit namin si K5 Kim sa balita. Intro, yan pa mo na sa niya, na kay una ang lubak-lubak nga dalang nga ginareklamo sa daw si Gas Abilgas. Nga ginareklamo sa idalom sang Ungka Flyover. Si Lingko Bao, Lingko dumduman ko gini. Nga naghambal ko rin. Ay, abi ko, anay ko wala pa kay si Lingko nung plano ko nga. Videohan ko naman kag, kwanon, kag iya po sa Facebook. Ah, hindi na kayo na siling niya K5 John, siling ni K5 Kim. Pagkatapos, nag-ulan-ulan mga ka K5 araw, kitaon, gino kayo nabun na sudlan ka tubig. Kung wala ni tubig, K5 Andre, hindi mo ni makita. Kung wala ni sa tubig, hindi mo ni makita nga mo nakadalom kag mo nakadamo sa mga buho-buho. Yan, tingala ka lang. Nga kung mag-agi ka, ang imong salakyan, gamo-amo na magla, kuano, mag-agi daw, gamo-amo na imong salakyan, no? O, gakimpang-kimpang, mga ka K5. Ah, tikaron, kay na ulanan, nagsulod ang tubig. Ah, sa makita mo, gid. Ang pinakadako na nga buho, arang isa tunga-tunga daw sa ning, kuanbla ng iabla nga intersection ng magtimbang ginabla ng diretso pagkato C1 kag diretso pagkato Ungka mga ka K5 amo na nga mga dalan da ara da perti nga grabe nga dagko-dagko nga mga buho mga ka K5 di basta-basta nga gamay lang nga buho nga siling mga gamay lang nga daw pwede matolerate motorsiklo magagi na da padalaganon mo daga kuan ka daga motocross ka lang. Kita mo na mga motocross riders nga ang pag-agi nila sa mga daw lubak-lubak umba-umba na sa motor ya. Ano ka motocross ka lang na naman laban mong. Ay buisit nga klase ka gobyerno ni. Ginakawat sa mga yudi patula nilang tarantanan nga kwarta sa kabansang gobyerno. Binilyon, bilyon, trilyon, trilyon nga kwarta sa kabansang gobyerno nga halin sa buhis ng aton nga mga pumuluyo. Ginakawat sa mga buisit nila, sa mga buaya nila, sa mga sindikato nila, mga kaki-five. Pagkatapos kung imbestigaran mo, hindi pa sila gusto nga imbestigaran. Ilabi na gid ang mag-utod nga tulfo. Sila sa mga mag-utod nga tulfo, we have to bend the law sometimes. Tapos sambal nila niya, bakit tayo nag-concentrate sa flood control? So, let's move on, sila nga itong kagago mo. Isit ka, pero yung kita mga announcer, puwi mo yung utok mo, biliks ang ilik mo. Adto ko ni si Lilo kay si Karan, taka. Si Karan sa ano? Si Karan sa mga pamangkot. Ay, kalainin. di ba? Sige. Pero yan, tara ka rin mga K5, diri sa ato sila nga pagpangalaga, diri ka lamang sa K5 Night One. Iban pa karon nga mga issues, ka mga information, iban pa nga mga balita. Nga ito'y pagkatalakayon. Damo pa ta sa mga issues kag mga balita. Dugang na ton nga mga headlines mga K5, ipasta na ito liwat karon. Ka headlines pala ko, ipa yung komentaryo ah. Headlines pa lang na. Nagkalain na. Mga K5, headlines pa lang na. Binyong komentaryo na kula pa. Headlines pa lang. Mga K5, amo nang sundon mo rin alin ha. Magpo-komentarista ka din. Dapat headlines ka. 30 minutos. mga K5, plastata na koron iba pa ng mga balita, informasyon sa mga balita nasyonal, damo mata sa mga isyo sa balita nasyonal, kag balita internasyonal, diri sa ato siling pagpangalagad. Ano nang latest kay Tatay Digong? Mati ka mo koron kay plastata to na diri sa ato siling pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Bandai to. Ang mga balita, ginabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kagsang mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, kinanglano na ito, inipuntra sa mga balatian, labi na gid sa hypertension, inang high blood, diabetes, cancer, kag iban pa mga ka-K5, labi nining sarcoma, cancer, o abin nyo lang kunano ha. Ang sarcoma cancer, mga ka-K5, isa na sa karer o kung tumalagsahon nga klase sa cancer, apang inisya ang pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunara na sa late stage, abin nyo lang. Mga ka-K5, duha ka klase sa sarcoma cancer, may ara nga soft tissue sarcoma, kamay ara man nga bone sarcoma. Halos 60% sa sarcoma nagatubo sa aton nga kamot, tiil, 30% sa aton nga mga tiyan o sa aton nga tiyan kag 10% sa aton nga ulo. Ang kagsaliog mga ka-K5. Mga pila ka mga factors kung nga ang nagahatag sa pagpataas ang risgo sa pagtubo sa sarcoma cancer, mga kakifive. Ang number one is history sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga hubag, kagapati sa ato sa parte sa ato siningalawas, mga kakifive, genetic disorders o may ara nga family history sa cancer. Mga usual nga mga sintomas sa cancer, pagsakit sa aton nga huba or pagkagpaghubag sa aton sininga tiil, kamot, malikawang, likod, tiyan, kagini magiho nga mga joint, hinali lang pagkabali sa ato sininga mga tulan, bisan wala sang rason. So likawan na to ng sarcoma kag iban pa nga mga size sa mga cancer, mag-DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw. Kay kada adlaw mga kakifive, puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MITC naman, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good nga patyo naman nakalaguba ng mga cellula sa ato sinigalawas through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kansero. Kani hindi na paghulat-tapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyon na aton kaugalingon klinika DTX pamani kag MITC ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras alas 8:09.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A mask in disease na.
4: Mga kuko nga, 20 mayong.
3: Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mamakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
5: Yes.
4: Luksan. Ha?
5: Bulak lang, ang bulak lang.
8: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubuka ang bulak lang.
4: So sa ang bulak lang.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response sa imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
3: Mm.
4: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pa nga mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gidyang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako makatong kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginapangipo. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
13: Itong corned beef na lang ulit?
14: Okay na?
13: Mami!
14: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang.
14: Pero
13: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3 Bio!
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Para sa matilo nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo nga tayo! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
3: DTX Coffee Mix! Mga butika! Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor! Ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
15: Tigasing!
11: Tigalaba!
15: Tigasay!
11: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi!
15: Ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
11: Supplement for men!
15: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
15: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
11: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Ngaaga pamati ka sa K5 News FM.
18: Dapamating, ito ko sa K5 News FM. Kitamog, ito ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5 News FM.
21: K5
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
23: K5 Night Watch.
24: June Alojado
23: Kapulot.
24: K5
23: Night Watch.
24: Night Watch.
25: Pabalik na mga KK5, Adri Saton, nga pagpangalagad. Oras sa aton karon, nagkalabor kita sa 23 minutos na karigad sa alas 8. Sa ato sining nga pagpangalagad, mga KK5, balik kita sa ato sining nga mga pila ka mga daragko nga mga balita. Dugang naton nga mga headlines, diri sa ato sining nga pagpangalagad. Mga minor de edad nga nagakumit sang krimen, pasakaan galayon sang kaso suno sa ICPO. Basi mag-violate kamuda sa juvenile law. Gambal ang kamunga. Gambal na kamong pasakaan doon sa kaso, pero may ara kita nga juvenile justice. Amo na rason kung nga naniro tong duha to sa may Tacloban. O hindi, Blackie Pebandre. Sa ang nagligad mga KK5, gambal sila nga niyang ginalinan sinisang kung nga ang nagpanglutang ni ang duwangan eh. Tungod kay Kwan, tungod kay Ginbuli. Pero sa pagamatod sa ilang nga konvo, sa conversation sang duha nga ini mga KK5, makita mo nga wais ang konvo ah. Or wala sa inatawag nga pangbuli ah. Di ba KK5, Andre? Wala sang pangbuli sa ilang nga konvo. Tripping gindi lang nga duha niya. Ah? Grabe mong. Tapos, intindihan nila mga KK5. Intindihan nila kung ano kung ano madangtan nila, kung magkapananglitan, magkapaniro sila, kung pananglitan, magkapangluthang sila, kag madakpan sila nga may mga pusil sila, intindihan nila kung sa diin sila makadto, kay nabalaan nila ang may kangtanan sa juvenile justice law. Mga KK5, amugid na ang ginasiling ko sa inyo. Isang una, panadugay na sa malipot nga sugilanon, may rason diri si Senator Robin Padilla. Mga KK5, nga amyendahan ang ini nga kasuguan ni Kiko Pangilinan. Dugay na dumduman nyo nga nag-away. Kag daw nagbaisay pa sini si Kiko Pangilinan kag si Robin Padilla. Kay gusto ni Robin Padilla, mga KK5, nga ining juvenile justice law, mga KK5, ang gusto ni Robin Padilla nga igailisan ini kag iga-repeal or iga-amindahan mga KK5. Kay sila nga duwa mismo, Jesus Maria Yunis, ni Garapon Santisima, lang tawabla. Intindihan nila yung mga KK5 kung paano kakundiin sila makatog kung panalitan nga makumit nila ang among krimen. Sa ilang conversation, sa ilang Facebook, mga KK5, nga nagakonvo sila. Nga hambal niya nga, oh boy! Hindi ba? Yara na? Sa conversation nila, mga KK5 niya, oh boy! Come on, boy! Dali na, boy! Niya, kung ano niya, armas mo, ara na, yung ano mo. Mga KK5, niya nga, kung niya po waraw, natawa niyo mga konvo nila na dira mga KK5. May nagkuan pa sila, picture pa sila sa ilas sining mga pusil. Ang isa mga KK5 is 9mm caliber pistol. Ang isa is inang 38 caliber revolver. Duwa sila ang ilas sining duwa nga pag nga konvo mga KK5. Wala mo makita dito nga nakamensyonar sila nga ginabuli sila. kundi ang ilang nga ginaminsyonar kay ilang inaistoryahan nga kinahanglan manglothang sila pag-abot kay hindi na sila gusto nga mag-eskwela. Hindi na sila masulod sa eskwelahan, ma-absent kuno sila mong sila nga kay ready na niya, hindi ka pa niya, hindi ka pa decidido. Ang balsang isa niya, niya parang hindi ka pa decided. Ya, hindi niya ito na yung baril. Ya, hinahanap ko pa ang baril niya kasi yung isa niya, baka dinala ni auntie yung baril. Iyan itihaon niya nga pulis, mga kakifay, bang isa kapusil mong tingin na pangita sa nga hinablos. Nga mo ng isa sa mga suspect, mga kakifay, edad nila, tag 14 anyos mong. 14 anyos, and ang katapos, ano, araw lang tawa niyo balo? Yan, naka-converse ako, ha, 50-50 ka pa, babro, na magpaputok. Oo niya, oo bro, medyo, tumambay muna tayo, sandali, sa labas. Nainarad na nga nagkamisyonar sila nga may-ara sila nga gin-kwan. Nga may-ara sila mga kakifive nga gin-bully sila. Wala! Ya, sige bro, maghintay lang ako ng masasakyan. Ara po, may mga kwan po, may mga landmark man niya, andoks. Nga, yes, call bro, doon tayo. Tapos, sa tapat tayo, tatambay. Sige bro! Bro, pero may natin sa ulihin, ya boy! Yara na mong nakaka-K5 sa ila, sining nga kwan? Sa ila nga konvo? Nga makita mo gid. Although, mga kaka-K5, ang ila, sining nga conversation, nga duwara sila nga duwa, ginpicturan pa nila, ilang nga pusil, nga duwa, tag isa-isa sila. Isa 38 caliber revolver ang iya pusil, ang isa 9mm caliber pistol, ang 9mm, tag iya sini pulis, mga kaka-K5. Pero kung madayon ka, sige, we use a gun. We use one gun, ha. Aya bro, dapat dalawa. Kay ginapangita pag isag pusil. Kay isag pusil, kuno ara sa tiya. Basi gindala ko nun ni tita niya. Pirangita, mga kakefib, ara nakita niya. Ang pusil sa tiya niya mo ng isang 14 anyos. Ang isa ni 15 anyos mo. Sili niya, bro, gun is here. Tuloy ba tayo? Ikaw, yung baril ko, bro, binawi na kagabi pa, ha. Revolver? Yeah, pero kung matuloy ka, sige, isang baril na lang tayo. Isang baril na lang ang gamitin natin, ha. O, kita nyo? May kwan ka sila yan, may plano kaya mga harasi, mga luthang eh. Sili niya, pero kung madayon, sige. We use one gun, ha. Ayaw bro, dapat dalawa. Sila sa isa, mga kaki-five, sila mga kunvo nila, lantawa nyo bala, mayara nakabutang dira nga, ginbully sila, ambal sila nga, galit ako kasi, binubully ako kasi yung gupit ko, parang ano, inibla mo nakabutang to, mga kaki-five, ipakita, ipapakita, black K5 Andre, ang hambal niya, kun pananglitan kay nagalantaw mo sila nga basi kumadakpan sila ma illegal possession of firearm sila. Yara na sila yung conversation nga muna. Nya baka kung mahuli tayo ni mo to, may sabat ang isa. Naka K5 kag iyagid nga gin mention ang ginatawag nga juvenile justice law. Intindihan sa mga kabataan. Grabe gidya. Obot silingon dira sila nagasandig. Dira sila nagasandig kag amo nang rason. Araw lang tawa niyo blo. Yeah, baka makasuhan tayo ng murder at illegal possession of firearms. Sininga, takay, makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. No, bro. We stole it. Minors can't be charged. Kita nyo? English po kining pa na. Minors can't be charged. Yes, bro. That's illegal possession. Kasi wala tayong LTOPF o LTAP na blang natawag blang mga K5. License to own and possess firearms na muna sa ang LTAP mga K5. Minsindihan nila, balaan nila. Sabat si isa niya, yeah, we can be charged, but it says it will be handled different since we're minors. O, kita nyo? Intindihan nila nga mga minor sila. Mafailan matuon sila kaso, pero lain kag pinasahi ang pagpasaka sila sa kaso kay mga minor de edad sila. Hindi, Black Hip Abandre, muna buot na silingon. Pero pagin may isa pagin na dra, no? May isa pagin nga na-missionarya pagin magka-K5 ang juvenile justice law. Kintindigin sila, subot silingon, ining mga kabataan nga ini, ginasaligan ginilaya ang kiko pangilinan lo. nga ginadipindiran man ni Kiko hasta subong nga nagbaisay sila ni Robin Padilla. Tungod kay si Robin Padilla gusto ya panubuan ang pagpasaka sang kaso sang nga gapangidaron nga mga minor de edad bangod kay ka mga abusador na. Pero sinisang duha ka mga suspect nga ini. Kun wala ini mga kaki-5 ang juvenile justice law, may posibilidad nga matahap pa ini sila. Galing kay nagasandig sila sa sining natawag nila nga juvenile justice law. Mga kaki-5 naging himo ni Senator Kiko Pangilinan. Amon ni siya ang rason. Kun nga nga gindayon nilang ilang mga balak. May aragi sila yung nga plano mong sa ilang nga konvo nga duha. Mga kaki-5, may plano sila yung manglutang. May plano sila yung mamatay sa mga kabataan ng mga upod nila to sa eskulahan. Dito sila tambay sa sagwa hasta nga sunod kasulod. Oh, sa eskulahan. That's why nga may isa mga kaki-5 nga nagmatumato nga magtindog. Pero ulit tawa nyo wala. Yeah, they could release us at 18 to 21 if we really change inside. No bro, it depends kung kasuhan kita, karna, carry na. Since 14 pa lang ako, ikaw 15, kung worry, patong makagawas kita, 21 years, WRY na yung bochilingon man, ito basta, ma-participate kita sa juvenile. O, kita nyo, ba't yan nyo juvenile, ha? Ma-participate kita sa juvenile. Ha? Takay, makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Ha? Takay, may kas, kasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. O, mara na, napagkit siyang juvenile, mga kakifibo. Binichindihan nyo. Juvenile law, mga kakifibo. So, bo chilingon dira sila nakapagkit, nagaisog ang ila sini nga utok. Nagaisog ang ila balatyagon sa paghimo sang kasubong sini. Kay nakaintindi sila. Nga kun pananitan maghimo sila sang amo sini nga klase sang kaso. Lain ang pag-akomodar sang ila nga kaso ikumparar, no? Sa mga legal ang edad, mga kakifay. Ang baliw, sa sense 14 pa lang ako, ikaw 15. 14 and 15, we are minors. Murang ang bar niya to. So, buot silingon, kay mga minor de edad sila, mga kakay-5, nakaintindi sila nga hindi sila basta-basta dayon dali-dali nga madakop ka masulod sa prisuhan, kag mapasakaan sang kaso, tungod mga kakay-5, kay minor de edad sila. So ining ginamit lang kag ginahambal karon mga kaki-5 sang aton nga Iloilo City Police Office nga ang mga minor de edad nga nakakommit sang krimen pasakaan gilayon sang kaso mga kaki-5 sa marip ang pamangkot naton paano nyo na karon mapasaka sang kaso kay nakasandig sila gani sa juvenile mga kaki-5 ang ginatawag mga kaki-5 nga pag-violate naton sa women's and children's inang kwan? O, hindi ba lang? May ara kita sinasaga mo sinanga kaso. Pagin, gina-violate naton ang kinamatarong sa mga kabataan. O, kagsang mga babae, hindi ba? Pagin na. So, 7610 ba na? Mga kaki-5, pagluwasin ng juvenile law. Naging himo, karon naging himo sini ni Senator Francis P. Kiko Pangilinan. Amo nang ginasiling si Robin Padilla, mga kaki-5, gina-underestimate. Si Robin Padilla, ginahikayan. Kaysa tanan-tanan sila ng mga senador, mga kaki-5. Ilabinagid kay si Senator Robin Padilla, mga kaki-5. Hindi saya abogado mo. Kag-artista pa saya. Ginahikayan pa na na siya kay dumduman nyo nga siya ang naging chairman sang Committee on Constitutional Amendments. Di ang tanan-tanan nga mga nga naging chairman sang Committee on Constitutional Amendments. Puro di kalibri nga mga abogado, mga top-notcher sa bar examination kay 500. sila ni Tanyada, sila ni Ginguna, sila ni Ople, sila ni Defensor Santiago, sino pa ito? Mga di kalibre? Nga nangin part sang sang chairman sang Committee on Constitutional Amendments si Ruben Padillaya. Mga K5, no? Artista? Bad boy Ruben Padilla ko, no? Tapos, mga K5, may tinapusan is criminology? Mga K5, pero lantawa nyo kung anong iya sinayin na lantaw. Isa sa mga ginakita, yan ang amo ang pagligwat sa sining juvenile justice law. Mga K5, bangod sang ginasandigan ini kag amo permi ang gasulod sa pinsar sa mga minor de edad. Nga gabi ito nila ini sa paghimo sang krimen, bangod kay ini sila nagkasandig din nga hindi man sila gyapon mapriso. Kung mapriso, gimana sila, hindi sila pagbutang sa prisuan kay hindi sila mapasakaan sang kaso, kay i-under sila sa rehabilitation katulad sang mga boys town o sa mga inang under sa DSWD, iparehab sila o kung ano nga sistema. Basta hindi sila basta-basta mapasakaan sa kaso bagod kay mga minor de edad sila. Mga ka-K5, amo na ang ilang nga ginasandigan, subong. E tapos subong, mahambala nga ito nga pulis, nga failan dayon kaso. Puro na ito ng sugid, wala na tupa. Mientras nga hindi mamiendahan ang ito nga criminal justice or juvenile justice law, mga ka-K5, hindi na iya matabo, gidya. Saan maghambal pa na ito nga mga pulis nga pasakaan sa kaso, hindi niya matabo. Oh, mga ka-K5, damo abogado. Ligwatol niya pong kabugado na basi kamo pa maigo. O hindi, Black Ipe Bandre. Na, no, istoryan, tarakero mga K5 Drisato, sila nga pagpangalagad. Idrigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines, Drisato, sila nga pagpangalaga mga motorista nga nagapark sa no parking area sa Mall Yelone, ginreklamo. Tanong nyo na? Di, butang? Oh? Hindi lang na kay sa Mall Yelone. Di kalabanan ka parking na sa Mulyelone, mga salakyan, masang dipa, sang kwan, mga salakyan, masang gobyerno sa Sudan. Tapos tingin nyo, bla, libot, bla, dalan Mulyelone, bla, hasta dira sa tubang, sang Freedom Grandstand. Kaya yung tanan-tanan ka palarking, da, mga salakyan, sang gobyerno sa Sudan, Iloilo City. May nakabutan ng mga no parking area, ng mga dalan, da, sa may dalan sa Mulyelone, na da, hasta pagkanto da sa may Freedom Grandstand. Puro malada mga salakyan sa gobyerno ga palarking da. O, oh, mga ka-K5. O, oh, hindi lang sa dalan sa Mall Yelone. Pati ang mga dalan sa mga barangay, mga ka-K5. Subong makita ni mo, amo na kung kaysa nga nali igoon ka mo ganit sa kapurya palayo lang, maigo ka mo sa inang sunog da. Sa mga area sa Concepcion, Duran, ano pa ginada nga mga lugar, nga mga Santo Rosario, Duran da, mga Munika, ang waterfront area lang ang mga barangay. Naliigoon kamugani na sang sunog, pero palayo lang. Mga ka-K5, budlayan magsunod ang traffic, ang aton traffic, ang mga fire truck da. Nga, kilid magtimbang puro tanan parkingan. Makaagid ang salakyan mo, mga ka-K5, ginawa mo kahinay-hinay. Kay base masalapay mo ang tricycle, ang e-bike, ang mga salakyan nga naga parking sa may kilis ang dalan. Base masalapay mo ikaw pakiga nila. Mandaan nga halos klaban mga maisong ranang nag-ilistada sa may waterfront area. Oh, mga kakipay, masalapay mo lang na mga bisiklita lang nang nagaparking sa kilis dalan. Mga tricycle, mga tricycle, mga e-bike. Ilabi kang labaw sa tra, mga auto ka mga salakyan, nga mga private nga ginapanagiyahan mas sa mga nag-ilistada sa sina nga mga lugar. Masalapay mo lang gamay na labalabi ikaw para pungko yun lakbato. Oh? Hindi na kaya muna mga ka-K5 yung pati dira sa may dalan sa Mulyelune yung kapalarking na dira nga mga salakyan. Salakyan manigapos ang gobyerno daya sa City Hall dumudabo ang palarking da kay man nga ang Plaza Libertad mga ka-K5 ginabutangan sang sarado, ginabutangan ina dira sang latid kay nakapertineser na ina dira kuno ang mga parkingan ina dira nakapertineser na sa mga salakyan sa mga abilidada naton nga mga konsal ka mga government officials kay may mga kwanada nakapertineser na nakareserba na sa mga public official naton na pribalibot sa Plaza Libertad, which is that's inang area mga ka-K5 supposedly hindi na pwede nga parkingan dahil kay public plaza na da Lalabot sila ang dalan, dira siya may dalan sa nga tubangin mismo, sang City Hall. Dalan inangalagyan sa nga to, sila nga mga salakyan sa unang nga di pasahiro da. Uy, naging sirado na inadira nila. Ambot yung mo, ano da sang kwan, sang ordinansa nga ipasiraduhan inadira. Kay dalan ina sa nga to, sila nga gobyerno. Mga kakifag. Tapos butangan latin kay para nga hindi magkaparking da mga nagatransaksyon sa City Hall. Dabo na rasyon kung nga nga dito ka parking sa may dalan mo yelone. Oh, ambot ko nang inang ginahambal nila, hindi ba lang ginahambal niya, hindi pa imo kamuda sa mga 600 million nga balor sa inang legislative building. Ang mga balor 600 million, mga kakifab nga legislative building, nadala inadira sa plano ang parking area. Question! Then da ang parking area sa legislative building, may ara wala. Wala nga ah! Kay nakapos sa budget nga ah! Tungod kay ginrakit nyo nga mga buisit kamo nga mga yudi patula kamo. Ah, sa malipot ko sugilanon talamak mga kakifive ang kinawatay halin sa idalom pagkadto sa ibabaw. Halin sa pinakaidalom nga posisyon sa pinakaidalom nga hanay sang gobyerno. Pasaka sa pinakataas gid mga kakifive ari na iniya. Ari na ini sa attitude o kung sa batasan sa mga Pilipino. Ilabi na gid kung public official ka, nga ara ka na nabilong sa pinaka-corrupt at pinakakawatan ng mga opisyal sa gobyerno takit sa mga government offices. Ara na nasaton subong kinawatay di. Hindi na madula mo na rason. Gabisan ano pa naton nga baka-baka diri sa aton sa Pilipinas, labi na kundri ka sa Pilipinas, guys, star. Mga kakifive, hindi mag-asinsong pangabuhi mo. Nga ah, ang nag-asinso mga politiko kay sila lang ya ang nagapangawat sang kwarta sa kabansang gobyerno. Hindi ba? Sa pagkamatuod lang, mga kakifag, overtaxes kita. Overtaxes kita. Sobra-sobra ang pagsukot sa aton sang buhis. Ang tanan-tanan nga mga pumuluyo, ilabi na ang mga pigado mismo nga mga pumuluyo, amo ang puwerte nga pagsakripisyo. Ultimo, inugbakan na lang sang asin, bitsin ginamos para sa balay nila, buhinan pa sang tax ang aton nga gobyerno. Para kuno, nga ibalik nga ihatag ang proyekto sa mga pumuluyo. Pero, grabe ang aton nga tax, grabing bayran ay tasang tax o konsang aton sining buhis. Pero gamay ang serbisyo sa mga pumuluyo. Ang pinakagrabe, amo nga ginakawat sang mga opisyal sa gobyerno, mga kakifive, ang ginabayad naton nga buhis. Imbis nga ibalik mga kakifive sa aton, like for example, isa sa mga problema naton diri sa bilog nga Pilipinas, amo ang aton sini nga problema sa health. Tanto adyo mala mga tawo, mala makakadto gani sa ospital, madala sa ospital, makadto sa ospital mga kakifive, magbalatian. Anong gakatabo sa ila? Kahilibion, gapangayo kayo to sa iban nga mga kusino nga mga tawo to. Ang ginahimo nila para nga may ara sila mga kakifive nga utang nga kabalaslan pa man. Kadto sila sa gobyerno, sa mga government officials. Hatagan sila mga kakifive sang guarantee letter. Pero sa pagamatuod lang, mga kakifive, kwarta sa gobyerno, kwarta sa pumuluyo. Pagkatapos, ang gagwa dira nga may utang kagabalaslan sa ilato sa mga public official kay sila naghatag guarantee letter. Pero ang ginagamit sina mga kakifive, kwarta magyapo naton nga mga pumuluyo. Kung ang problema naton diri sa ato sa Pilipinas, mga kakifive, dapat supposedly, direkta nga paghatag mga kakifive sang maayong serbisyo sa aton nga mga pumuluyo sa health, sa education, kag sa palangabuyanan. Amo na rason kung nga, pwerte ka dako-dako sa ginabayad naton nga tax. Halos lang tawa nyo bala? Ay balairan kita sa IVAT. May ara kita nga expanded value added tax. May ara kita mga kakifive nga value added tax. May ara kita nga inang salary tax. Income tax na bala? May ara pagin kita nga inang kuan na bala? Real property tax, RPT. Kag halos tanan. Kanto ka sa restaurant, makal ka mga ka-K5 sa Malaklon mo, makaon ka. May ara nga, inang service tax. Halos tanan-tanan nga tax mga ka-K5, ginabayaran ta. Over taxes kita mo. Over ang pagbayad ta sang buhis. Pero ang kabaylo ang ginahatag sa aton, mga ka-K5, masyado kakulang. Kun pananglitan. Ang aton gobyerno, ang aton pungsod, mga ka-K5, ilabi na gid ang mga nagauyat sang gobyerno ta. Hindi kawatan ni mga buhisit nila ni mga yudi patula nila nga ni. Laban-laban, dugay-dugay na nag-asinso ang Pilipinas base manggaranon pa sa Singapore. Kay damo kita diri mga ka-K5 sang mga resources. I-compare sa Singapore. Ah, ang Singapore to wahi magani to ya sang kwan wahi to duta nga pala nga mo ang ano na pa pangumahan la to dagat. Ah, mga ka-K5 wala to sila gani sa kung galing nga tubig gani mga ka-K5 minabakal na to diri sa aton grabe nga mga resources naton di. Halos mga ka-K5 haboy mo lang santol mga ka-K5 oh. O hindi gani kaon ka santol K5 rin alin. Kaon ka santol, tunlon mo. After the one day, pusang mo to sa katunggan. Baka after 4 days, balikon mo, katubo santol mo.

dagat, kakuha ka na punaw, kakuha ka na litog, kakuha ka na sang green shell, pochilingon, damo sang resources, damo sang pagkaon. Dito sa iba nga pungsod, Singapore, mga kakay-5, wala kasi na sa may makita nga muna. Dili sa aton, di hamak nga grabe ang aton, mga kakay-5 nga kwan. Ang aton nga inang ang aton sining natural resources nga ready. Pero nga ang pigado kita gyapon. Tungod mga kakay-5 number 1 nga rason. Amo ang corruption. Amo ginasang number 1 nga rason. Ha? Ah? Number 1 nga rason kung nga ang wala ga sinsong pangabuhi sa mga Pilipino, kung nga ang mga Pilipino ga pangayaw pato sa iban nga pungsod agod nga magtrabaho kay dito sa iban nga pungsod lagko ila sweldo. Diri mga kakay-5 wala ga asinso, wala ga umintong pangabuhi sa mga Pilipino nga diri. Kay ang ilang nga sweldo do halos pangayoon. Ila serbisyo do halos pangayoon. Ikaduha mga kakay-5, ang serbisyo sa ato sina gobyerno hindi insakto. Ikatatlo mga kakay-5, no? Nga ang ato sininga gobyerno di hamak na puwerte ka kurap. Instead nga ihatag nila sa mga pumuluyo, kawaton pa nila kaisulot sa bulsa sa mga buwisit nila. Waya problema, gobyerno, takay ang aton nga gobyerno, ara na. Ang problema, ang sistema kagpatakaran sa gobyerno. Mangawat ka di, mga kakay-5, honorable ka, nakabarong ka. Kung mangawat ka, ipagi pa nila na sa legal process. Damo pa na nga mga hearing, damo pa na nga mga kwan, nga mga committee hearing ay moon. Tabunan para sa mga upod nilang mga kawatan man. Pero, mga kakay-5, kung aktual ka nga mangawat, isa ikaw ka-ordinaryo nga tawo, mangawat ka bisan isa lang kakilo nga bugas kay nagutom ka, tigangon mo kay pakaon mo sa kabataan mo, automatic pag nakop sa imo, isulod ka sa prisuhan. Amo na siya ang matutod kag natural nga nagakatabo, kag realidad nga nagaluntad diri sa aton nga Pilipinas. Mga tawo nga naga-expose sang kamatuuran may kangtanan sa kinawatay, ginapasakaan kaso kag ginapriso. Pero ang tawo nga kawatan mga kakay-5 kag ara sa grupo sang sindikato, ginadampigan kag ginatago kag ginaili-ili or ginabibibibi sa aton gobyerno. Yuda puga bilik sang ilik ginago. Sinsyagin. Yung sungad ko. Rinalin, hindi mo na pagsundo na. Kung magkomentaryo, kaya hindi mo na pagsundo. sige. Shout out anay sa aton nga mga followers. Prover kita magsilo sa iba na aton nga mga issues. Kaya ato sini mga kakay-5 nga mabarita nagikan sa aton nga mga tagpalamati. Mga balita nagikan sa aton nga mga followers, sa aton sini nga mga reporters. Shout out anay sa aton nga mga nagalantaw diri sa Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Unahon ka nay ang John Capulot News Live ba? Kakidamo-damo sila diyo. Sa kay Weng Oy Puras Puerte nga kinawatay and the syndicates nga buluhaton para lang makakwarta nationwide. Masubo. Kay Nessa Espinosa de los Santos, shout out. Thank you for watching. Apple di Aptaba Taasan, shout out Tabsing Family, sang Bagumbayan, Chris Mul Sultan Kodarat Mindanao, gamonitor git sa K5 News FM, K5 Night Watch. Ayos, sa kay sa Marbel South Cotabato, kuno sa kay Prospero. Gamonitor man sa Hilado ang Taasan Family sang Sontri Ongka, gamonitor man. Kag sa kay sa may Tabata Family sa may Bagumbayan, Chris Mul Sultan Kodarat, shout out man. Kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, and Angeles Taasan Ledesma sang Barangay Zonto Tubungan, kag sa Tabsing Family. Halin sa kay Apple di Up Tabat Taasan. Kay Florenda Cadavero, shoutout Antonio Talakan. Apo sa kay Emma Castro Kabilan, shoutout Samuel Villanueva. Shoutout lang kuno sa kay Jose Marie Escalada, nga naga Panyapon. Salamat kita, Idol. Sana all ga Panyapon ba? Kay Teresa Gipo, shoutout man. Vicenta Latigo, Villanueva Latigo, shoutout. Kay George Lobricoyo Lalio, Idol John, inang flyover dira, ginago gin mana, yo tayan lang kuda makabunggo. Ginbungguan sang kasunod ko, kay ga drive ako, syempre alangan di kaman kapadasig kay lubak-lubak ang haslo nga sa likod ko. Gadali, tani naglupad.

0: na lang siya, Idol John Kurakot manda ang gahawid sang ungka flyover, abi. Abi, humana nyo na ina. Oh, unang buti. Norberto Aguilar Jr., shout out. Good evening, John. Shout out ko akong nga misis nga nagapamatikit sa imo sa si Salve Aguilar dyan sa Pasig City. Gabaligya sang balot, Idol. Oh, regard sa mga manugbalot na. Oh, mga katipay. Kay Joseph Guanzon Manaba. Gabi, Idol. Makaiogid na Idol. Mugani. Pamangkot, kung hindi mo na paglambada, paglampasuhon, di pa na nila pag-aksyonan. Kay Andy Pugs. Oh, good evening, shout out. Jojo Divino, Idol. Kung hindi ikaw, John Kapulot from Anilaw. Thank you. Norbeng Sopenia, mayad nga gabi, Idol John. Sa kay... George Lobrico Yulalyo. Niya, Idol John, may gabi. Sa imo, gina-shoutout ko gali akon, misis, nga nagpamatigid sa imo everyday, si Sheila Mi Acosta. Located sa Santa Barbara, Iloilo. May gabi, ka God bless. Halong permi, Idol. Gapamati kami diri sa imo, mainit nga pagwaragwag. Kagadamo kami na balaan, gikan sa imo regarding sa mga bangag nga patakaran sang aton nga gobyerno. Kay JC Matias, Idol John, ari lang miya, lantaw kada broadcast mo, lantaw ni mo, igma banat mo, imga banat mo, anong ni imga man? Iga pa mati, guru. Sige. Kay Angel Malanda, may gabi, Angel! Baby girl, shout out man. Kay Albert Palomo, kay sa kay Shane Tansilia. Shout out sa inyo, tanan-tanan, nga nag-monitor. Diri sa ato sila nga pagpangalagad sa kay Dudoy Calfufur Kapulot. Shout out kay Mikael Lios Bahilidad Mostadol. Mayang gabi lang da si imo. Pa-shout out sa mga taga-barangay Abang Leon. Nalin sa kay Pakas Dudoy Calfufur Kapulot. Kay Estanyoda Idol. Shout out sa mga taga-Uton. Dindo Subihano. Shout out Idol. Watching from Haniway. Christine Balopinos Coldovero. Shout out kay Five. Okay, hola, sige. Subong man, shout out man sa ato sini nga mga followers nagika naman sa K5 News FM kay Richie Magos. Shout out Jovito Coronado niya Idol. Insakto gina himo hambal, liog tamyaw si Matias gani man. Sige, tamyaw si Matias. Alted Morales Idol John na mi ka mga politikong kawatan ilan sang sakahoy. Ang mga buwisit nila, thank you Idol. Amula na galing, puro lang tawakal ng wakal ni Way Mata sa may mahimo kay nga aras last puder. Pang tandugon mo ni sila, ikaw pa ni mapriso. Diana Dolo de la Rosa, good evening Idol John Kapulot. Amuna iya Idol kon John Kapulot. Shout out sa Waldi family sang Barangay Kalahunan, Mandoriao. Kay Susan Pisiscar, good evening, shout out Maricel Valor Casiple. Shout out man sa kay Cherry Lapating Branya, Maria Lorna Alvarez. Amo na Sir John nga nag-aabuso ng mga minor de edad, hindi man tanan. Yes. Kay Julia Alberca Gansia, shout out man. Kay Christian Gardose, niya premeditated crime. Naya Sir John, layabol gid na sila. Kay May Entendre Volere or International Will. Kaga hindi na ma-blame sa video games. Kay amon nga mga bata, kay mga hinablos, gampang man sila sa mga tiruhay, di mabuot man sila kag mga professionals na sa family upbringing, gidna, yeah, sir, kaga sa family ambience, kulang sang pagtudlo, kag wala sang kahadlok sa Diyos. Tuod na. Kagawad, Roy Fama sa Barangay Sambagharo da ihado, baw lapit na lang ang pagkamaninoy ko si mo. Advance happy wedding mga kakifive, no? Sa kay ihado Roy Fama, Barangay Kagawad sa Barangay Sambag, mayong aga kag may gabila ko no sa tanan-tanan ng mga pumuluyo sa Barangay Sambagharo. Kay Christine Gardose, silinga tampaon ang mga tolfo sa pamangkot pwerte kadlaw. Ha ha ha ha ha ha! Okay, okay. O oh, sige, sa kay Rosim Pasda, Ria Capanas, Verna Salvilla, shout out man sa inyo tanan, Banks PSG. Sa kay Sinopa, Ibanding, mga Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Kay Makmakda, may bagyo, pero wala di ulan sa amon, diri sa Bingawan. Ati, sige lang, ulat-ulat, talaga, may ara, ginapilakadlaw. Mon Arinal, good evening, Idol John, kag sa tanan-tanan ng mga members ng K5 News FM Ilula. Sandra Palomo, mayang gabi, thank you for watching. Makmak, Aisha Ahmed, shout out man, Nonoy Villa Franca, kag Sakay, sino pa? Agosto 5, watching from Kuwait, Idol, K5 Iloilo. Idmar Likinya. Shout out sa inyo, tanan-tanan, sa atong pagpanumbalik mga ka-K5, mga dalag ko, pagid nga mga balita, ka-informasyon, kag mga report, ka-informasyon na nagikan sa atong mga ka-K5 reporters. Ang mga balita yun na betanang boylog na inadulong sa inyo sa kaluwas ng klinika D3 Bio, the superfood supplement nga gihimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayo natural antimicrobial properties ilabi na gyud kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio mga ka-K5 ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinaka-kusog natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sa D3 Bio ang MCT o pinagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas sa ina ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami mas sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig. Agod man ikaw ang lawas nato sa bleeding kung naimpiktar ka na sa dengue. Kanano pag inahulat na ton? Hindi ta pagpabayaan ang ato sining lawas ka aton kaugalingon kontra sa mga viral and bacterial infections mga kakaifal. Gamit kita sa D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto kang mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 9:01.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
4: Angeline!
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrinits, ulam na. Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: My family history, bala ka mausong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka.
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na.
6: DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500. Garantisado, epektibo, Aramis DTX 500,
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kablayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
12: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Prid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men. Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay.
16: Happy kanuna.
14: DTX 500
16: Masaligan
14: Epektibo
16: DTX 500
14: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
16: Ang D3
14: yung may BCO.
16: BCO
14: yung may D3.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung guwapo pugid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
19: K5.
20: K5
19: News FM.
20: K5.
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow!
14: K5 Nightwatch
22: June Alojado
14: Capulo.
22: K5
14: Nightwatch
23: Pabalik na mga ka K5 Badri Saton nga pag pangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 10 minutos na nakaligad sa alas 9. Shout out sa kay Kwan, no? Sa kay Jan Duante. Shout out ko na sa kay Edward Galiendo nga always kinagapamati sa imo idol John. Super idol yagid kagid niya. Ay, grabe ah, mayo. Kag subong man, shout out man sa kay Nanit Sokgang Aureli. Thank you for watching. Kasi kay Romeo F. Espada. Good evening sila nga, Idol John. Kag-ari lang ko nagpamati sa imo. So, dira na sa may takas sa haro. Shout out man sa kay Nairel Dordas Di Pablo. Kapamati kami diri sa programo sa Leganes. Pope John Piliado, shout out man. Taga sa kay Felicissima Cachuela. Sila nga kay Five John, nagalantaw ako sa cellphone, kinarupan Bingawan Iloilo. Sa kay Bambi Solweta, shout out man. Sa kay Danny Jumides, Agpalo, watching here in New York, USA. Kasi kay Richie Magos, good evolution. Thank you. And shout out sa kay Joveto Coronado, shout out man. Mga ka K5. Ayos, check na to ng report kay informasyon. Maalang-alang na, base kung maubusan ta oras kron. Gamay lang. Sige, check na to. Situational report, nagika sa ato sila nga patrol. For the meantime, kay gamay na nga ato sila nga inoras mga ka K5. I-check na ito ng situation report sa sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Ito na kita mga KK5 sa ato siling kwan nga intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Sino ganin ng aton intern? Si KK5 Frenche Perlada. KK5 Frenche sa situation report. Standby!
0: KK5 News FM Kampyon Kampyon Report.
23: Mati, anta ko may kanta siya. Okay, five kinche. Ah, prinche.
4: I did my best.
23: Bow, bow, bow.
4: But my best wasn't good enough.
23: Bow.
4: Cause here we are back where we were before. Seems like nothing ever changes. We're back to being strangers. Okay, then it's the K-5.
23: Dama na sang, hold me now, touch me now, I just can't believe without you. Muna siya.
4: Lain man na ako si Tanjun.
23: Alay man na, things
4: just, gonna
23: change.
4: Just once, si Akon.
23: Ah, just once, galingin mo. Just once. Hindi ito napapareporton si K5 Kim lang, imong nga mentor da. Ikaw na lang kanta, abi hasta matapos ng programa. Ta, pwede. Ay, kalain. Ito na, may gali ka magkanta eh. Daw perdihon mo sumong si Rinalin. Ako si Rinalin, sumong aris technical, di mong. sige. So, teka mo stada subong K5 Frenche, ang sitwasyon sa siyudad ta subong, ano, gaulan pa, why na?
4: K5 June, malinong gagmatawhay ang dalanon diri subong sa siyudad sang Iloilo. Kag gamay na lang ang salakyan nga nagabiyahe as of 9:14 subong gabi kag malaka na lang ang mga tao nga makit-an sa dalanon diri subong sa K5 June kag wala man sang signs ang maulanon nga gabi.
23: Mm-hmm. So bot chilingon do may chance nga makita ta ang kasanag sang bituon kag bulan sa kalangitan.
4: Sa K5 June masanag ang kalangitan, may moon pero wala sang stars.
23: Moon lang gali, why stars ba? Sige lang nga. Kay kun pananglitan nga inang may ara nga mga bituon sa kalangitan. Akon pamupuon ang bituon kag bulan sa kalangitan. Irigalo ta sa inyo, tanda sang amon pagpamati sang imo nga kagayon. Ay kalainon. So mga salakyan subong, kamusta, damo pa o gamay na lang?
4: Gamay na lang gid ka K5 June. Elisip po na lang ang mga nagabiyahe subong ka K5 June.
23: Ano kalabanan gabiyahe subong, di pa sa hero nga jeep o kung may mga taxi, may mga nagkalabili pa ng mga e-bike na kang mga tricycle?
4: Do wala naman ka K5 June, laban na lang mga jeep ang nagabiyahe, ang mga private vehicles.
23: Teko magpuli ka karon ng sakyan mo bay?
4: May sugat ako sa K5 June.
23: Aba, sosyal! Sosyal! Sana all may sugat. Sige, at least nakita mo. Tiyo, kamusta ang inyong paglibot-libot daw so far, tawahay man ang bilogin nga syudad sang Iloilo, K5 Frenche.
4: Sa K5 June, matawahay ang dalanon, no? Kagina, nakakadlo kami sa may UTA flyover. So, sa diyan kita namon, ang mga nagabuo nga mga kasada sa ilalang sa UTA flyover sa K5 June.
23: Te, ano sa imo paglantaw bilang isa ka student intern kag mangin broadcaster sa uli, anong reaksyon mo bilang isa ka ordinaryo nga tawo?
4: Ang reaksyon ko dito sa K5 June, ay Diyos ko, pag-agi ko ito ka K5 June, dumataktak ba ng matres sa K5 June, kinaga-undag-undag, kinaga-uyog-uyog ba ng sarakyan?
23: Aragay! Delikado na mataktak matres mo, delikado, hindi ta kakita, sinisang apota! Ay, kalainan. Tuod, no? Pero tingin niya ka, hindi lang yan kasi nga buho nga gamay, no? Mga dalong sa mga buho na, oh, K5 Frenche?
4: Yan sa K5 June, hindi lang isa, kundi hindi gid siya maisip sa K5 June, kada panaw sang imo nga sarakyan, nag-agi sa buho ka K5 June.
23: Giwang-giwang ginasa. Kada panaw ka sa lakyan mo, karag, laban naman ka, giwang-giwang rin sa lakyan mo, ngaran mo. Oh, tuod na, oh. So, ti buwas ni laban-laban, sige lang kay sa buwas ni laban-laban, manabat yun yung taga DPWH ni. Yan isang DPWH rima, kuan mo. Although, nga ambot ko na turnover na ng pag-ungka flyover, ko na turnover na isang kuan na, isang kontraktor sa gobyerno, basi wala pa man blahaw. So, makita mo ba, doga saot lang chat sa mga salakyan kung mag-agi. Namin ni patukaran sang chacha mo, cha-cha-cha. Chara cha cha cha cha. Ano daw oh, na tobla na na oh. Dika sa oh cha cha cha.
6: Bala ko.
23: Oo. Sige. Oh, K5 Prince.
6: Yes, sa K5 June.
23: Te, anong recommendation?
6: Mapapaulan lagi kita sa Ungka Flyover, sa dalawang sang Ungka Flyover kasi K5 June. Kay very palpak gid.
23: Sige, tuduhi pa nga komentaryo mo na kay laban-laban ikaw ginunahon pa ka sa kaan label nga way ka pa kata sulod sa radyo. may nang gatudlo si mo dahil hindi yung mabati antingog yun. Hindi, a joke lang ha. Anyway, gusto ginang reaksyon ng imo na, no? So, buwas dapat manabat yung taga DPWH ni kung anong imuo nila sini. Anyway, salamat kid K5 French. French, no? French?
6: Yes, sa K5 June.
23: Okay. Thank you so much, K5 French.
6: Inis ka K5 student intern Francho Pilada nga nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: K5 News FM. Pampion Report.
23: Tingala ko nga nagapatig agaw gid siya nga masulod nga masitwasyoner kay kanamiton gali siya tingog. Kalabanan sumo sa mga intern naton diri halin sa WVSU si OC Bla K5 Andre. Kalabanan sila mga manami tingog no. Tung isa to nga nagpuli to kin nagapatig agaw to sa nga mga 10 minutes gid siya nga makanta ko. Pagkatapos pag break ko na siling kuti makanta kapag hindi siya rin mapuli kasi nagutom na ko. Wala, sige ah. Check naton si K5 Kim Kaluyo, mga K5. Okay na? Sige. So, amun na lang itong balita, ya. Si K5 Prince ng ginpa-report, ya. Ba, mayog isang mangita sang manog bulo sa iya ba? sino na? Si K5 Kim? Aragali. Sabi ko na, why siya? Sa sini nga mga check na naton ang mga balita, ka-informasyon, mga detalye sa mga balita. Dugang. Lagi ka na. Mga kwan lang K5 kay mga ara siguro sa mga 10 minutos kayang kaya. Ay, hindi pwede gali 10. mga kwan, mga 5 minutes. Put kita kay K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Stand by!
7: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
6: Kita John.
23: Yes, hindi ka na magkanta kay nakuhaan ka na papel sa mga intern mo.
6: Aba ko tulong na si Kim Kaluyo mo.
23: Hindi ka na basta gani mga kanta na hindi ka na magpahilabot na kay hatag tanan na kay nakuhaan ka na papel subong sang mga intern mo.
6: Sige lang kay sa utan. Sa utan ta, makitaan mo gano'ng gilig-gilig.
23: Sa utan mo din, K5 kisya ko kay gasakit ko ng busong na.
6: Ano pa gasakit ng busong na po.
23: Kon ko ka na, kon ko ilis ka ulit ng busong eh, pero yung masakit. sige, yeah. So, K5 Kim, proceed.
6: Kaya kayo ba, John, may mga nagpagdala doon sa ito, no? So, pinaka mga videos, may kasanan tra sa reklamo sa may Mulilumi, no? Kasi the proper, tuloyin na mo, yung sa mga salawayon, yung mga motorista, ang nga nag-park, bisan yung mayara, no, sang no parking signage. Kasi pa yun, wala na lang sa may tabok, wala sang grandstand, no, freedom grandstand, kasi pa yun, tugtugto yan sa mga dalkuan, to yung mga barko, no, actually, kung nakita, kung mapakita, dara na kasi Five Andre, malaba-laba, ganyan, ang pila sa mga salakyan dira. And some, ang nag-comment na rin, kasi, mali na maintindihan nyo na kung may transaksyon ka mo sa City Hall, o kung di kayo wala, ano yung parking area, dara sa may palibot ng City Hall, so di na lang sila mapark. Which is, kasi Five June, hindi wala ma-justify, nati isa lamang sa gihapon, no? O doon nati may transaksyon eh, sila dira, pero at hand. Nga nakabukang ba, no parking area. Actually, kakipa yun, nila-implement ka ninyo na ni ang pagtiyamon bala sa iba niya mga lugar. Mm. Nga, bin niya dira siya palibot ng City Hall, dira sa may Mululuni, hindi na lang mahimo kasi kadumiga niya niya. O dira sa may likod sa provincial capital, kasi kung kaisa ganun, kakalit naman dira iban may mga transaksyonis. Ginsang clamp, ano nagigad to kasi 5 June, why not sabi dira sa mga nga area, no? Tinagpanabot dari sa masyamo, ang binaman niya ka mga motorista, no? Nga ti ang balina, kung nagkapatuman bala, no? Sa mga ordinansya o kung mga regulasyon, pataswan ng bala sa 5 June, iba niya nila sa iba niya mga areas, nakalaka lang ang nagpa-parking sa mga may signage nga no parking area yun pang dakok gani dala na nga kumbaga makitaan mo visibly sa imong mata kasi 5 June kung magkatulukulo ka libot-libot kang imong panurukan kasi 5 June nga abi hindi yan makitaan sa inang area no which is we believe na may siyempre ga-obstruct sila sa dalan no kasi 5 June namo na gani nga natulo nga pinapanapad nga katigayon sila sa mga roadway din eh para mapasangkad ang mga dalan nato na kasi para mangin safe no mga motorista hindi imo kung may isa daan ay bandara nagpa-park wala pa bala sa mabilin niya tao kung unattended kaya pa doon there is why nga tikon for example alang-alang kadra mabugangan ang pagkalangan mo dara sa lang area kaya pa doon
23: ang isa sa mga rason kung nga ang why sila gina-clamp, no? Why sa mga clamping nga ginahimo da ang taga-TM, ano ganun na, taga-Pistimo, no? Tungod kay ti, siyempre, mga kwa nila na, mga kliyente na sang City Hall, dira na sila ga-transaksyon sa City Hall. Why man sila parkingan nga iban, kay inang parkingan dira nga area sa palibot sang Plaza Libertad, kag sa atubang City Hall, puro na ina-daratanan akupado sang mga kwan sa mga empleyado kag mga government official dira sa siyudad ta di siyempre kung nagatransaksyon ka mangita kag ila sang parkingan idi ka man ka parking tus babaw sang super maasang Central Market to kay may mga bayad man na to kung sa Central Market ka maparking tapos diri sa Mulyeloni no dira na sila ga palarking ti amo na hindi nila maklam kay nga ti kliyente nila nali kay ko magreklamo sa mga ba sila nga patransaksyon kami di tapos ni kami ka parking to sa may Plaza Libertad na kami parking kami di e clamp yo kami yo na po gabilik sa ilay kamo na ginasiling na ton nga bendalo naman ni Laban-laban na mo gina natagan pabor no base gani siguro may kapanukot pa na dagang ba nga tiga parking kamo to bayad anay bi base may ticket pablaw hindi mo lang nga parking na para nga pabayaron pa sa gobyerno bla base may mga ticket pa na K5
6: iba na nagligad sa K5 yun magiging padala din sa doon nga mga pictures nga naka-red pa ba lang plate
23: usually
6: kung red plate ng government issued nga service vehicles K5 yun
23: ilaba-laba niya man nakagobyerno man nagaling ang balko dara sa atubang sa Freedom Grassland lang tawabla kapurunsok tanan-tanan ng mga parga kwanda ng mga salakyan iya man nakagobyerno iya man nakasyudad ang kapalarking da o chilingon ti amo na kung hindi sila ka-clamp kay nga hasta mismo iya sa gobyerno kapalarking manda
6: awa na kung kaisa nga ti hindi man nila ya ma-ano bala ma-discount maya ang iba niya mga motorista nga mo na iba if o nang bala nga dito ganito inyo kita nyo ba sa rakyan nyo ga balandra dira ka musubang yan sang no parking nga signage please samon kami doon nahon yung hindi nyo mahimo sa kongulingon nyo
23: wala parkigan nga ni
6: amo na kani kasi sa John nga siyempre no dapat na hatagan sa nagakaigo nga intalupangon no kung ma hatagan na bisan pagi kung makapangita dala sa some parking area kung kuno gusto nila nga ti nangin free dira ti ano pag pulos tapos sa pagbutang sang signage dira kay pa John
23: ti kay kliyente nga ni damo patatani talaga kayo ni Sir Galing magigita chimpo bla kay 5 Kim buwas bla kay pabuwasan tabla kay tutukan tarada okay 5 Kim tapos
6: actually kay sa John no nagdibot-dibot ba niya ta kay na tamo gid mga areas ang medyo mapuno problema bala no sa mga kagutok o kung obstruction sa dalan bungod sa illegal parking no kag iban pa ya aga hindi lang illegal parking wala gid double parking sa Piak Mera man o sa Piak Mayara nga man niya side, no? Which is maalangan ka kung ikaw motorista kag nag-cost man sa delay sa mga transaksyones kag kung for example, no? Yung wala na ito nga pa ngayon, mga emergencies kay K5 John.
8: Opo, dire sa patrol, si K5 McCoy S. Kaumalay, atong siling student intern from West Visayas State University, Franchi Perlada. Ginasam niyo natin si Mami Immaculate, si Atika Rena Mapa, dira sa kay Mam Maymay, Mam Taytay, Mam Veronica, dira sa Dekamay, dira sa Lapuz. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report!
23: Buwas bla mga ka-K5 kay dra ta matutok no. Buwas tutukan tang local, hindi ta magtutok sa national buwas no. Local tanan-tanan aton nga tutukan. Kay so, galing kita chimpo diri sa aton siling pagpangalagad no. K5 currently buwas lang balita mo ha. Total daw kwa naman ha. Okay naman to ha no. Parte sa sining ginambal sa taga ICPO ka-K5 nga filean kuno kaso mga minor de edad nga nakakwan. Nga nakahimo o nakakomit sang krimen no. Is budlay na pamatud-an. Ang mga balita, yun na pati ng builog na ginadulong sa inyo sa kalwa sa Klinika DTX or sa Klinika DTX Coffee Mix, nagka-cafe ka na, ka naga-detox ka pa. Kaso mo man, extend for supplement for men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamate, lang ang rechempo, tadri sa aton siling apagpangaragad. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sa K5 News FM Iloilo, kung naman ang iyo ka K5, John Alhodo Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. K5, K5? News FM. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: K5 News FM
24: 88.7.
22: Champion. The best radio station.
24: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive. K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: Ang TTX 500
7: ang may powerful compound
6: kanagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: aramis mo.
7: TTX 500
8: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
9: Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. Mm.

0: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
1: Mm.
0: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
1: Oh.
0: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
1: Grabe.
0: Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo, antioxidant ka pagkaon. Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
1: Mm.
0: Or palainom ka DTX 500 kag mitisi. Mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
0: So, mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitisi.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rika.
3: Epic.
2: DTX 500.
4: So, sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, correct na. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage sang kwan.
4: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
1: So,
4: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
1: Mm-hmm.
4: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
1: Mm.
4: DTX sa 500 kag mitisi kada adlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan sir GP ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
1: Aha.
0: Juices
5: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag mitisi para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag mitisi. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mitisi, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mitisi.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026. sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangputanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman ba la, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Muna'y naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.
14: Yo, yo, yo!

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yari na ang bago nga programang nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
0: Bardagulan sa K5!
5: Bardagulan sa K5! Kaupod si Macho Kulit!
0: Ang

0: Pag na, Maxi na dieta. Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pa mantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di hala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan. To the max. Sa 88.7. K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5.
9: It's time to roy. Higa ka dugdug again.
10: Kampiyon.
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan! Sa

0: This is your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. Alas, just na mga K5. Kamusta sa malamig-lamig nga panahon subong nga gabi? Ang aton nga kalangitan nagatulo-tulo na naman. Pero kanami kung nagatulo-tulo kay mabugnaw. Malamig kag nami magkupo-kupo sa imong nga partner nga daw toko. Maya gabi, Western Visayas, sa nanay kag sa tatay naton, ate kuya, gusto mo kape, lahat ng gusto mo ay susundin ko mayong gabi. Sa inyo tanan-tanan, well, gakawil-kawil, balang inyo nga si Pil, kung wala nag-aaktindog ang inyo nga si Pil, mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Kay kanami, inisya nga food supplement before ka mo mag-inkwentro kag magsulay basa sang imo nga asawa. Oy, medyo no nag-dula-dula ako na no. Wait lang, be. Later, mga K5, ako haon tabi ka ron ang report sa Sara dito. Bisa itong reporter ka K5 Andre, pwede yan si ka K5 Rizzi, no? O, basi kwa, unta to, kamusta naman tong sulay? Basta may nagpinanghakig bala? Nag-enjoy ang tanan-tanan? Nagambal ka nga sulay, basta nagbasaan ay sila sa tubig mo? Kitsambari sa mga uhaw? Later, akwao naton. Before that, addresso kita na sa Bardagulan. Greetings! Ina-shout out naton ang mga friends naton sa may Uton. Nga nagpamati sila sa buong good evening. And a time thank you again sa mga friends naton. Nga nagatutok ka. Ano to Inday? Dali lang gid, balikan ta kada kay ka programa ko. Patayan niyo may bagong study hub sa Uton nga maabri bunga-bunga. And tami out naman kali si Nanay Nenfang na nagamati sa mong zaton. Also sa mga friends naton, dali sa may municipality of San Joaquin. Mayang gabi sa inyo, sa Miagaw. Mayang gabi kay Mayor Richard Garing na nagatutok man sa mong zaton. Good evening. Hello magali sa kay Jovet. No? Gabamati sila sa mong zaton. Hello magali sa kay Art Dos. Mayang gabi sa imo Art Dos. How are you? Grabe si Sir Art Dos pa. Grabe imong alan Art Dos ka dyan. Hindi po di Artress or Artrihan. Mayang gabi sa inyo. Thank you again sa pagtutok ha, sa 88.7 K5 News FM Philippines. Tami ang kuman, my friends naton. Diri sa may Alimudyan. Nagatutok man ha, sa 88.7 K5 News FM Philippines. I-check naton later. Ang aton nga mga colors, ready na ka mo? Tamyaw ko na si Sir Raiden John Padilla Pasit sang McDonald's. Thank you so much, sir, sang imo nga pag-assist sa akon, sang akon nga complaint sa imo. Mayang gabi, madya mo nagkakaon kay imo sa fast food. Hala siya paminta, ang ilang stop ya. Simhot mong tanan nga pintasang sila. Ay, nanu naman. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. And also magali sa kay Robbie. Mayang gabi sa kay Robbie. How are you, Robbie? Basa dyan ni kay Robbie. And also sa mga friends man naton, diri sa may Ponta Vedra. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Baka subo man bala sa kay Rini, no? Yan dumatulog man ang luha ko sa pagkita ko kay Rini. Hello, magalim! Well, sa mong gabi, check tabi atong linya. Bisa Sara, ka K500, pwede ayahan. Mapulo pa mangkot, tato subong nga. I-check ta, anay. Para nga maka-plastar kita. I-check na to sa linya. Ang aton nga isa ka-field reporter dira sa may Sara, ba? Mayang gabi, sir. Good evening.
1: K5
0: mas mayong gabi. Mayong gabi sa imo, Baon. Muna ka istorya, muna ka sa Rije. Sir Rije, kamusta ang Sulay Basa Festival dala sa Municipality of Sara?
1: Yeah. K5 mat, no, subong nangin madinalagon gid ang pagsaulog sang ika 25 nga Sulay Basha Festival dari sa Banuatang Tara, kadungan sa nga kapistahan ba ni San Juan de Bautista. Masobra 40,025 matno ang nagpatakop kag nagpakigbahin sa ging patigayon nga sad-sad sa Basyahanay diri sa may Banuatang Tara nga amo ang tuigan gid nga ginahimo sa aton nga lokal nga pangaluhan diri sa Banuatang Tara nga madamo gid nagtambong kag nagkadto sa nagkrenain nga mga kabanuhanan especially diri sa may Quinto Distrito as well as sa may siyudad man sang Iloilo K5 Mat. So 45 Mat no wala man sang may na-record nga ang aton nga mga kapulisan sang mga major incident. Pero may ara kita kaina nga nabaton nga information nga may mga naripong lang bangod sa tuman ka kakapoy, tuman ka init man T5 mamat. Pero kung kita mag-assist T5 mat no, nag-enjoy gid nang generally peaceful ang pagpatigayon sang ika-25th na Sulay Basha Festival diri sa Banuatang Tara T5 mat.
0: So ayos sa ka-K5 kagina, mainit-init ang panahon da o medyo nagatulot alihiti festival man siya?
1: T5 mat sa aton diri nga pag-attend no, wala nag-ulan man no. Kag nami ang tempo kay K5 Mat unlike last year ya kay pagparada nagulan-ulan pa compared sa buong K5 Mat manami ang tempo nag-ugyon gid ang tempo kay K5 Mat sa pagpatigayon sang parada kaina sang hapon.
0: Alright.
1: That's why madamo gid sang nagtambong K5 Mat nga mga pumuluyo sa nagkrenlain nga mga kabanwahanan agud nga mag-enjoy man sa ginatawag nga Sulay Basha Festival K5 Mat.
0: Alright. Namigin man ko mo tambay da. No, tikamusta na subong may mga artista ay han nga nag-aalalabot dira sa Municipality of Sara?
1: T5 Mat, sa aton nga pagtanaw, do wala sa may mga artista gid nga nag-kadto diri. May mga local band lang no from Iloilo City and kaina T5 Mat nagpadulong man diri si Vice Governor Natalian Diboke nga isa man no, sa mga dinapit nga bisita sang Banua nga naghatag man ini sang mensahe nga dako man ini ang pagpasalamat niya nga isa man siya no sa nagpakigbahin and according sa yagani sa aton nga pag-interview kay Diboke nga first time niya T5 Mat nga mag pasakop o kung mag-participate diri sa Sulay Basha and sa iyang na-experiensyahan masadyagi ng iyang tagipusuon because K5 Mat no ang mga pumuluyo nag-ugyon gid kag nag-kopirar sa iyang pagbisita K5 Mat.
0: Alright. Ayun na, enjoy sa mga last year. Grabe gimang to ang bundak sang ulan gali no. Ito ang highlights niyo sa mga inyong festival sa mga June 24. K5 J.
1: Yes, K5 Mat, no, amuni siya ang highlight subong sang aton ika-25 kung ika-25 na Sulay Basha Festival. Kung madumduman naton, nga June 10, nagsugod ang tulaang ano niya sang aton nga Sulay Basha diri sa may Panwasang Tara. Kag subong K5 Mat, amuni ang last day. But tomorrow, K5 Mat, no, wala kita sang opisina kag wala sa klase diri sa Banuatang Tara bangod nga nagpagwain ni sang executive order si Mayor John Onikaying nga magpahuway ang aton nga mga isa ba ano ni mga local agencies mga estudyante bangod nga syempre nangin madinalagon kag nag-enjoy gid sila sa amuning kahiwatan sang Sulay Basha Festival K5 Mat.
0: All right. Dika makita mo da akita na mo ni K5 Rizzi, ingati ka damo-damo, gali sa mga pumuluyo, no? Pag mga bata, pamatanon, tigulang, nag-ugyon gid sang Sulay Basya Festival 2026, no? Grabe gid. Ti subong so far, ti may mga hotel man dira sa Sara, di bala? Puno-puno, subong ino, guess?
1: Yes, K5 Mat, no?
0: Okay, tako din ganyan mga friends na to, hindi nag-parade-parade, no?
1: Yes. may mga ano kita kay Five Mat daw, may mga nagpasakop to kay Ina nga naka Medusa costume, naka pabongga-bongga ang attire, nag-effort gid kay Five Mat, bangod na syempre to igan man nga ginahimo ni nila, and as well as may mga local vloggers man nga nagpasakop kag bata tigulang kay Five Mat naga-enjoy, may ara gani nga ginatibong kay Ina sa pagbasyahanay sa Banua dito sa may terminal kay Five Mat.
0: Alright. At least subong safety ah. Oh, grabe, ipag-improve sa municipality of Zara. May mga sound system or may mga area gali ka kay 5 Ridge eh, nga gina-staged, no? Gadugo kayo ng tao. Di na sa area, malapit sa kay Sano, da?
1: Yes, kay 5 Map. Kung halin ka dali sa may, syempre, kada area no or kada barangay K5 Mart may mga sound system nga naka-plastar. And I know ang iba na mugid ng iladaan ginahua excitement kay nga magparada sila K5 Mart. May mga nag-huni nga mga sonata, may mga naga-plastar man nga mga establishmento nga like for example may gin offer nga pre-ilim noon. Duwa mo ni bala ang mandatory gid nga ginahimo diri sa may Banua sang Sara K5 Mart kag syempre bala mo man sa mga food kiosk nga nag nag-operate K5 Mart dito sa may Garin Nation dito sa may Banua sang Sara, as well as may mga carnival man nga pwede mag-enjoy ang mga pamilya, mga abyan, and syempre mga pinalangga mo sa kabuhi K5 Mart.
0: Di si Miss Apin, ara manda?
1: Wala kami kakita ay K5 Mart.
0: Abi ko siya na nagatumbo-tumbo ho. Oh, hindi kali no. Kati do sexy ini ano. O ti, wala ka mo nagkitanay dira sa Bonggali.
1: Yes, wala kami kakitanay ni K5 Alira. Kay actually K5 Mart, maano gid traffic gid kaina ang area. Traffic gid ang area kag may pila ka mga mayor nga dalan nga ginsarado bangod syempre ang dalan K5 Mart gin gamit sa pagparada. So ang aton nga mga motorista man nag shortcut o kung nagalusot sa tiyak nga alagyan para dito mag-agi kay ang mayor nga dalan K5 Mart amo ni ang ginagamit sa pagparada. So wala gid kami kakitanay ni K5 Alira kay syempre dako-dako man ang Banua sang Sara K5 Mart mo.
0: Correct. So nakita ko ding palad mo subong o paktun ko may chance ini siya nga mag-progress ang imo nga palad kasi no palad di man isang cameraman naton. Ah, nakita ko ta nag-check lang siya siguro sa iyang palad. Awe guro pa nagbulong ako. Ah. Right away no grabe gid ka kay Favorite Zeno nag-enjoy kay naman kataga Sara. So far subong may events pa kamo sa inyong plaza?
1: K5 Mart, yes, may ara sa mga upcoming events pa dito sa may Banua sang Sara. And may mga ano man, may mga ilim nun kung sino mag-join. May banda K5 Mart, subong. May banda dito subong kay amuni ang ginahimo every year, banda kag foam party after sang sad-sad-sad basyahanay ni K5 Mart. So may mga gaman and as well as carnival man no nga mo ni ang ginakaduan permis sa mga pamilya mga himata o kon abyan man dira sa nagkailain nga Banua diri K5 Map.
0: Alright, kaki 5 Redzi. Grabe no. Ah, nakita ko na gini subong oh. Grabe nga foam party ni gali din sa nga area man.
1: May ara K5 Map sa may malapit-lapit sa Gaisano and ang main gid dito sa may terminal sa saran nga bago nga terminal sa barangay Apologista dito gid K5 Map. Sorry, barangay Poblacion Ilawod dito K5 Map ang foam party gid kag ang banda subong nga gabi K5 Map.
0: Alright, sige grabe. Thank you so much gid ka K5 Ridge. Teka, kamusta? Nakakita ka na sa imo nga forever?
1: K5 Mart, subong yan, nag-enjoy kita no, sa magpasakop man sa ika-25th na sulay ba siya. Nag-enjoy kita yan sa Pisuit.
0: Ay, magkarabi ba! Panigili, subong, nag-enjoy ka sa pulo Pisuit. Ganun ang tawabla ho. Sa kadamo, subong, sa mga taho, sa sarang, ang ginibasyahan sang bumbiro na ang tubig halin pa sa dalom sang aton nga duta. Wala agad may makita na nga forever and ever mo nga maupod mo man sa tupad mo ka mapulo pisuit man ka mo.
1: Sa kadyan ako K5 mat, happy na kuya sa mga nakita ko kaina nga may nagapanga holding hand, may mga nag-upod-upod, Jacob Anay, samtang nag-basyahanay sila K5 mat. Ang muna nga ako niya gina-enjoy kayo sa pagtanaw-tanaw.
0: Pero hindi ka maghambal sa ako nga kung makakita ka sa may nag-Jacob Anay, may nag-holding hands. Maka K5 Reggie, manhid ka na bala sa paghigugma?
1: K5 mat?
0: Oo. Doon nagdula ang imong
1: ano
0: na
1: ko ano.
0: Oo. Ti, damo ka nakita ang nag-holding hands sa nag-kupanay. Wala ka gamay na batsaga. Nagkakamanhid ka na sa paghigugma mo. Wow.
1: Nagkakabatsagan man, nakilig lang sa ila. Siyempre, samtang ginatanaw mo sila daw, ikaw man ang nakilig.
0: Alright. Pero ti, dami kita ni ko nagsulay basa ka. Upo naman ni mo pinalangga sa kabuhi mo.
1: Amo na, K5 mat, no? Ang iban upod yun nilang, pinalangga nilang sa kabuhi, pamilya. Ang iban, isa ka pamilya, isa ka grupo. So, depende, K5 mat. At least sila nag-enjoy. Ang main point lang man, gidra K5 mat, nga mag-enjoy dito ikaw sa sulay ba siya nga ginatawag K5 mat.
0: Plano ko, tanim magkanto, da kagina. Bala ko galing, may ubra ko mo bako nuhuya man ko mag PM kay station manager Maninay Mani nga dira na lang ko tani ma-program sa K5 News FM Sara.
1: Yes, tani K5 Mat, naka ano ka pa, naka banda, naka join ka pa di sa phone party kag banda-banda.
0: O kag na nagpabasa-basa man ako da ka nagpapiswit-piswit.
1: Sino rin
0: napasaka?
1: Ka tubig.
0: Oh, sino napasaka nila ng mga sexy sa ano sa stage niyo? Oh, may ginapasaka sila nga sexy sa stage, yun o naman?
1: Mga ano na, K5 mat, mga daw ambassador balaw, eh, model sang product na, like,
0: ginamodel.
1: For example, kung magparada ikaw, abi, K5 mat, maglabay-labay ikaw, ginauferan ikaw nila sa mga ilimnon, na muna bala sila, kumbaga model sa mga ilimnon K5 mat.
0: Ay, wow. Sabi mga sexy, no? Pero so imo paglantaw kay Tita Sara, ikaw di mas masadya subong nga festival sang last year o kon subong nga tuig 2026 kay K5 Reggie Di Mayo.
1: Takon K5 mat kon ako mag-assist ang last year K5 mat masadya man, masadya kay madamo to sang nagpasakop kag dito ya abi K5 mat nagulan sang tihon nga nagbasyahanay kung pray subong ya nga nami ang tempo nagaugyon gid so subong mahambal ko nga happy kag sadya gid ang sulay basyad subong atuig kay syempre aside sina K5 mat nakasaka ko sa babaw bumbero
0: wow!
1: Nga witness ko gid ang madamo sang tao bala nga nag-participate nag-enjoy samtang ginapiswitan sila sang tupid K5 mat.
0: Grabe yung isang term nga pulo piswit. Pwede mo ko yung masampulan na ka K5 Reggie nga matchokolate piswit eh ko bala. Ikaw ba yung K5 Reggie?
1: Hindi. Wala ko na ta. Ayan, K5 mat magpiswit-piswit.
0: Muna, balon mo ko matchokolate piswit eh ko be. O, ikaw be?
1: Piswit eh ko be.
0: Wow! At least nakasaka ng aton nga baskog nga reporter dira sa Sara. Palapakan nato, nakasaka na sa aton nga first floor si Sir Reggie, no? Sa Bombiro. Bo feeling ko kung madula ka sa K-5 sa Bombiro, kagin maubra mo. Okay, K-5 Reggie, madamo nga salamat gin sa imong mga tinaga nga nagagwa sa imong nga baba.
1: K-5 Reggie, K-5 mat, no? Salamat. Yes, K-5 mat. Salamat gid. Sa liwat na balita diri sa may Banwa sang Sara, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX ka Comexa. Nakakape ka na at ka detox ka pa. Sa liwat si ini si K5 Reggie Plus Zona de Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa kinikabit K5 News of them.
0: Madamo nga salamat gid ka K5 Reggie. Ba? Ay, tamiyaw tanay, sinanay na yan, fama yung gabi kay Tita Feli, lumahang. Happy Sulay Basya, Sara Ilulo, shout out to Mayor John Onik. Ayun, sensa, wala kami na matayon kung ginakadto sa Sara. Good evening to Matcha Colid sa Mayagaw. Nagatutukman sa aton sa aton sumong. Good evening. Okay, Erica May Malio. Agosto 5, nakatutok din sa atin sa 88.7. Sa mga friends natin, ah. Friends and enemies. Nagatutok sa K5 News FM. We'll be right back for music. Balikan natin ang aton niya, Bartagulan Real Talks. Magbalik ni Matcha Colid. Dili lang sa himpilan. Kinagigiliwan. 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: E3 Bio.
7: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo
9: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
6: DTX 500
9: masalikat,
6: epektibo.
9: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
6: masamit ka bala gina allergy.
9: DTX 500
6: ang DTX 500
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
9: amo naman
6: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500
6: masalika.
9: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix
11: mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Pamasaga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
14: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
13: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
14: Eye Care Gold Capsule
13: may aras ang lutein,
14: vitamin A,
13: vitamin E,
14: vitamin C,
13: zinc,
14: kag bilberry extract.
13: Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lanan. Sulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
19: Libre!
20: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
23: Klinika Dio Fresh.
22: Available now.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalaba!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi!
28: Ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
28: X10 Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: X10 Food Supplement for Men.
28: Para sa matino na dugo.
27: DTX 500.
28: Para sa healthy gatay.
27: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas ka antioxidant.
28: Nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay.
27: Happy kanunay.
28: DTX 500.
27: Masaligan.
28: Epektibo.
27: DTX 500.
28: Mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Ikaw pala ang may diabetes.
27: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
28: Nga nagapanupo.
27: Kagakontrolar
28: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
1: Yung may D3.
2: Mga, butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
1: Yung may D3.
2: Mga, butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: K5 News FM.
26: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM.
30: Bardagulan.

0: 10:41 on the clock, mga ka-K5. And you're still listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Ang mga ka-K5, upod ko naman sa mga akon ng mga karanso diri, mga akon ng mga kaupod. Bilang taon ito mga itsura sa aton ng mga interns. Ladies and gentlemen! The Bardagulan, contestant number one. Mayan ka, busy sa inyo ma'am. Si Onyo lang ang inyong camera. Ang inyong microphone na wow. Mayan ka, busy sa inyo.
1: Good evening.
0: Good evening, everyone and every two. Mayang gabi, pakilala ka muna isa-isa.
1: Good evening, mga ka-K5. I am student intern Rina Lynn Durin.
0: Si Rina Lynn Durin. Next.
2: Good evening, mga ka-K5. I'm Mitch Sulkiu.
0: Si Mitch. Ay, ikaw to yung sugat sa tatay mo. Next.
3: Yes. Good evening, K5. I am Franchi Perlada.
0: Grabe. Okay, kamusta ka mo? Anong favorite subject niyo sa WES? Sa
3: Masko? Recess.
0: Ano pa again?
3: Ulian. Dali pa rin mauli.
0: Dali mapuli. Balabalong sa syudad ka mo, di pa uli-uli ka mo. Mera pa yun, bula. Ang aton nga Bardagulan Real Talk.
4: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Tanong ko sa'yo.

0: Basa-basa, sino mo lang agibasa dire? O madam, sino pili mabasa sa inyo ng tatlo? Okay, go.
1: Ibilin sa inyo balay ang imo mga problema kung gaubra ka.
0: Oh, ay. Anong question sa mga gabi man? Balaan mo mga ka-K5. Kung kiss gakatabo na nga maglagaw kabala sa mall. O may nag-aubra sa supermarket. Nanagyan nyo mo na, madam, nga ginaslupatahan ka mo?
2: Ay, yes, of course.
0: O sige, mamatian tamo ni si Rina. Bi, Rina, ang imo si Rina, ipaandara. O ano yung mga story?
1: I think dati sa mga magpa-enroll bala sa mga school, especially sa mga registrar or sa admin.
0: Oh, may nagamit na kasinupla, dagit?
1: Super mga taas kilay na sila tapos nakikipin. Bisa naka-aircon, pinit ang ulo.
0: Nagay ka muna sinupla, dahil sura nyo yung batones. Sige, ano sila gasaka sila? For example, be ako registrar, be o ikaw, go.
1: Good morning, ma'am. Mapa-enroll ko tani, ma'am.
0: Oh, team enroll ko na sila, tada ka mo. May mga suplada, like gaano sila, sa gasaka kilay. Hulat, gumawa mo pa na?
1: Yes, and duga po, ginapa-feel nila sa imo nga like, hindi ka important as of the moment.
0: Oy, wala ka mo kabalo nga sila na ang estudyante na nagkasweldo sa inyo, kagoberno? Ikaw wala ka mo, sabat umiri na, kipos-ipos ka lang?
1: Yes, syempre like, siyempre, macho kulit, you need to be humble para i-cater ka man. Wow. Hindi mo napagsabayan ang ilang mainit nga ulo.
0: Mapa-studyante, man ko blaka key 5 Andre sa sunod. Para ko nakigang ko sa registrar gani, ay luugon ko koronin mo tutunlan. Next, contestant number 2, Dindin. Okay. Dindin! Oh, ikaw naman, Dindin. Ano, tabo sa imo, sinusuplada sa imo, Dindin. Oh.
3: Sa akin, actually, wala sa may sagwa, wala sa may city, kundi sa may tindahan naman.
0: Sa tindahan niyo mismo? Ano na tabo? Kadlaw si Jacob sa inyo, ho? tabo, Miss Dindin?
3: Ara ba lang gusto, pahinay ka ba lang mag-iba? Baka, mabaka ko tani, manakatani ba lang? Kaso, ang iya nga pag-approach si mo, Diyos ko doon.
0: Ano pa paano sa mga approach mo? Ano baklon mo? Ano bali, ha?
3: Amugin
0: ha?
3: Ano ba kung ito siga may ginobrap ko daan? Oh.
0: Mabakal ko, Bitsen! Muna ako mo sa sasunod! Mabakal ko, Bitsen! Ang asin! Sundo mo si Kakipipe, John Kapulot, bala! Muna. Oh. Ano ka lang, Dindin? Mukha luoy lang ang bata si Dindin. Oh. Tapos nag-ano ikaw, Dindin?
3: Wala, pahinay man siya po ng haba ko, syempre, kay may edad na abe.
0: Kasunod yan, bakalers na! Para swabe. Madretso naman kita kay Buday! Grabe mo, ayaw ba Buday ka dyan, ya? Nga Buday, hindi mo ayaw, yaw?
4: Pura lang, sir, trip ko lang.
0: Ay, ohoy.
4: Ako lang nagpangaran sa self ko, sir.
0: Nagpangaranan mo, imus. Zero pocket. Ikaw naman, Buday, ano ang natabo kanimo?
4: Ay, Diyos ko, sa karakaraka ka mga, basta, karakaraka experience ko, amo na lang gandiyang pinaka-unforgettable.
0: Ano, rantabo kanimo, wow.
4: Nagbakal ako sa may, sa may isa kiosk, sa may West, sa co-op. 1K akong kwarta, pero ginbaka ko 29 pesos.
0: Ay, wow!
4: Pinaugot ang tindera, kana ako, nabala, manan mo nga 29 ang baklan na 1K kwarta. Huwag sinsilyo!
0: Ang balasin mo?
4: Oo.
0: Ano sa bat mo?
4: Hindi ko yaw, magbakal na lang, ma'am eh.
0: Kuna ko, ilibre mo!
4: Hindi tayo magpapatalo, macho guli.
0: Oh, grabe ginman, no? May mga munagiman nga bagay. Hello, galiki, sir! Henuz! Si Peda, bang angkor man sa piyak nga istasyon. Ang nag-perte man yung mag-angkor. Mayang gabi sa imo na sira. Sa aton nga amigo da. Good evening sa imo. Kay John Planta. Ako na pinaka the worst kid, pero may kid, pero sa kagina. May ara babae nga suplada. Hello, Iron. Suplada ron. Suplada pa. Mamangkot ko lang, ma'am. Tapilan niyang kisaming sang ang plywood. Tapi ng hakig pa. Di para sa inyo, kay T. Siyempre, mga taga-West ka mo, ano bala ang message nyo? Dapat ibilin ang problema sa balay. Di bala? Hindi pagdalon sa ulobrahan. Sa Imobi at Rena, ano ma-advice.com mo sa aton nga mga tindira nga suplada kag dako ngislo. Oh.
1: as for me naman, I think ang ma-advise ko is that we should separate it.
0: Mm-hmm. Separatory system.
1: Nga personal nga mga problems sa aton nga balay. Hindi natin pag-updon sa aton ka workplace. Kasi syempre dapat may rakita sang work etiquette nga ginatawa.
0: Correct. Oo. Yes.
1: Dapat ang pagbato natin sa aton nga mga customer is dapat may warmth, kumbaga, and ipa-feel natin sa ilang welcoming.
0: Correct. Hello, galing ka, sir. Dudot. Ay, grabe. Galing, nakatutok man sila sa aton, ha? Baby, check tabi, anay. Hello ka, sir Dudot. Yung nakatutok, subong sa KFAD din sa pen, sir. Nakakita na ko, sir. Pasinsagin, bago ko lang na-message, nakita message mo. Makanto naman na kita sa kay Ate Dindin. Guwapa si Ate Dindin, no? Abi ko siyang una. Ikaw to ginsugat ni tatay mo.
3: Yes po.
0: Abi ko lang, no? Si tatay mo, kapgo.

0: ang mahambal mo at idindin sa mga tao nga gasinuplada kay nagaubra sila sa isa ka ulubrahan nila kung mamangkot ka gasinuplada sila?
1: For me, ilugar ang charot nila.
0: Ilugar sa babaw sa jeep, hambal na lang lugar ka magbayad.
1: Hindi, ano na lang, isla ko na lang ako. Hindi mo pag-brown sa iban kung hindi mo gusto brown sa imo.
0: Amo na tapos, lang na. Oh, correct na. Hello, Ma'am Rich. Good evening. Bago lang kita imo message, Ma'am. Ano to? Gindelete mo? Oh, diretso naman kita sa aton nga pinakagwapa. Halin sa Ormoc, palakpakan naton, Buday. Buday Elementary School. Yes, Madam Buday?
2: Sa akin, advice sa machokolit. Ano na lang, siguro, be kind na lang, especially correct. When treating your customer.
0: Correct.
2: Kaya syempre, kung nami, kaya nga daan nga tendera ka, balik-balikan ka ginasang customer.
0: Cucumber!
2: Kurikokshi!
0: Yes, kurikuta ang dulunggan. Very good, get. Amo kinaya, Buday ka nami. Ano pagid number two? Case study, okay.
2: Okay, the number two is, ano
0: kinami, si Buday maghambal do, bongga, bala no.
2: Okay, so, okay.
0: Feeling ko nami ka guru magdrama, Buday.
1: Hindi na, padayo na, maluoy ka.
0: Na, haragin, haragin, sige. Madrama kita karon nga tatlo, ha? Okay. Si Buday, kanami maghambal. Alright, sige, ano pagin? May ihambal ka pagin, Mrs. Buday Elementary School.
2: Actually, yung gusto git ihambal, pero amo na lang gito, ah.
0: Amo na lang gito. Okay, madrama kami, ana yung mga sinang unang drama. May gusto ka muna i-shout out sa inyong mga grupo. I-shout out na subong madam. Halin kita kay Ate Rena.
3: Oh. Good evening everyone. So luya ko lang tamyawon rather. Mm-hmm. Ang akon ng mga abyan, especially ang mga friends ko sa Niso. Ang ilang program is midwifery. Good evening guys. Wow. Hi kay Bikay, kay Tina. I miss you.
0: Oh, sino pa again?
3: And of course, ako ng mga pamilya nga nagapamati subong. Hello. And sa mga co-interns kuman nga naga-duty subong sa line-line ng mga istasyon.
0: Hi, damo ka mo galing na interns. Okay, next, pagyan kay Ati Buday.
2: Ay, ako.
0: Ay, katapos ka na Ati Buday?
2: Wala pa, si Denden pa.
0: Ah, si Denden pa pala, sorry, nakalimutan ko. Alright, Denden, baka, go.
1: Loy ko lang tamyawon ang mga nakakilala sa akon. Hi.
0: Ano pa gid? Wow.
1: Amo lang na sir.
0: All right, next.
2: Power share.
0: Power share, power share. 400
2: SSD
0: pesos
2: lang. SSD 123. Oh, naman.
0: Okay. Basketball. Okay, 284. Comment down below. Oh, go. Buday.
2: Gusto ko lang no itamyawan man ang mga taga St. Barb's people.
0: Wow. Yeah. Santa Barbara Mix Club.
2: Mix Club. Oh. And basta para ka ma chocolate tama na lang to ah.
0: Kanami mula taga Santa Barbara ti mo dai?
2: Yes, eh.
0: Ay, kanami, good man. Okay, matagka Santa Barbara. Madrama kami, mga ka-K5. Relax ka mo da. Madrama na kami. Ready na ang tanan? Okay, ready na yung tanan? Ready na? Okay, ready.
2: Goach.
0: Wala ka uli. Okay na. Mayong gabi sa tanan naton nga pumuluyo. Ari naman isa ka drama nga magkurikot sang inyong nga dulungan sa subong nga gabi. Ako si Madam Luog. Luoga deri kag luoga dito. Machokolit gusto ko lang i-share ang akong kabuhi. May tatlo ako kabataan, ang ngalan si Rina, Gabaligya Arena. Kag si Dindin, Baka. Kag si Buday, Inday. Mga pigado kami nga pamilya, halin kami sa uma, kag nagakaon lang kami kuol, tagagabi. Sa isa kaadlaw, nagbugtaw si Rina. Kag ginakiga niya si Dindin, kag ginhulami niya nga ballpen nga panda. Rina, go.
3: Namating ako nga ballpen, panda, patubala. Ibalik di, gamitin ko sa eskwelahan.
1: Dali lang, wala pa ko tapos.
3: Ano gano ka ha? Wala ka man katuon, pay.
1: Dali lang bala, gadali ka, kid.
3: Mapagpanggap, girl.
0: Nagwa ang nanay. Ang nanay si Buday, kado medyo tigulang na siya.

0: nagsinggit si Buday.
1: Red? Dina? Ano rin kinobra nyo?
2: Si Dende na, Bina. Naging kuwaya naman na akong ballpen.
3: Ay, kuya, isang sala yan, ay.
1: Ah! Pag-iposa ka mo din na kapag-eskwela ka mo to? Wala makabugasulat?
0: Ginpang akigan gagi ni nanay. Ginguramos ni nanay si Dendeng.
1: Ha!
0: Nagmudlo ang mata ni Rina sa kay Dendeng.
2: Te, kundi ginguramos ka ni nanay. Sige pa, nay. Sige yan.
0: Nagibi si Dendeng. Nga dalom-dalom nga hibi. Gulpi na nagtaas si hibi. Hindi magkaglaw. Kundi sa gudutok mo. Okay. Pagkatapos, madam, nagibi si Buday kay nakulang ang iya pagsuporta sa iya kabataan. Nagkadto si Buday sa iya nga kirido nga ginatago niya sa iya kabataan.
1: Bebong!
4: Ano, Buday?
1: Haruki ako!
0: Paano ako mag-haruk kanimo? Kay imo bibig litik-litik.
1: Nakabatang na ako sang lip balm, Bebong, pato diri.
0: Pero nga, nagalitik ang imo nga bibig. Duel ninyo!
1: Diri sa bibig ko ang duta, Bebong.
0: Gintago sang nanay nga may kirido siya. Ginpasulod ni Buday si Budoy sa sulod sang kwarto.
1: Dali kita, Budoy. Magsulod din sa akong kwarto.
0: Nahidlaw gid ako sa imo, Buday. Oo, nahidlaw gid ako sa imo, Buday. Kahamot sa imo nga buhok. Be?
1: Ay, tama na, ina!
0: Abe, be? Tuslokon kang kilid mo bala, be?
1: Ay!
0: Nagtuslok kanay si Butoy kag si Buday. Kag napatian ni Rina kag ni Dindin. Kag nakibot sila nga si nanay nila nagasinggit.
5: Oh, Dindin, batian mo ato. Dali ilang. Nanay man ato, nano siya?
3: Dali ilang palapitan, ta gusto mo?
5: Sige, dali, dali.
3: Ta.
0: Ginamat-amat ni Dindin kag ni Rina burikat ang bangko. Ah, sigurado ka bala, Buday, nga wala di mga kabataan mo?
3: Padayo na lang bala ginaubra mo, Budoy.
0: Abi
3: ako bahala sa kabataan ko.
0: Abi palang tawa ko sang karni mo, Buday.
3: Ari.
0: Wow, mapula-pula. Daw tambis, Buday.
3: Amugin man na, Budoy, kung wala ka sang bana.
0: Ah, sige. Total malani. Gusto mo butangan tatagok.
3: Sige ah.
0: Nakita gini Rina kani Dindin kag daw nagsagit sila nga gagra kudug-kudug. Ah! Inay lang tingga madakban ka ni mama. Go. Go, gapag isusa ka mo no go.
3: Din. Hoy, ano to na to?
2: Nay? Nay? Ha? Anong imo ginobra nay? Ah! Sino inang nga? Ah! Nay mo po.
0: Natingala sila kag ipamangkot nila kung sinong lalaki.
3: Sino na ina?
2: Ah, si ano ni? Si Tito mo, Budoy.
0: Ay, Day, mega kami ba ni nanay mo,
1: Day? Ay, aking kasabay!
0: Oo, gincheck ko lang ang karni ni nanay mo. Kaya siyempre, gincheck ko bala kung bago sa Pops Mer.
1: Nagapawaks ako sa Tito mo, Budoy.
0: Yes, oo, ginawaks ko. Yes, gamit bubble gum.
5: Tuod bala, Nay.
0: Hindi ginagpati si Rina. Grabe gid ang fighting spirit and holy spirit.com niya. Kiga niya si nanay, ginambala niya, butigon ka.
2: Nay, kabutigon pala sa'yo mo, Nay.
3: Rina, tama na.
2: Wala ka na, huyari kami din ni Denden. Nay!
1: Rina!
2: Ito, nanay man!
1: Pagpamati ka sa akin, ako ang iloy mo!
0: I'm sorry, Rina, Denden. Agi ko, Denden. Wala ko yung plano kay mama mo ya, magsampok. Minito sa'yo, Denden. Ano yung kabataan mo, Buday? Yung patako mo sang wala pulos? Nagawara-wara ang ba-ba! Nato ang tsura mo, Rina! Dukahoy!
2: Ay! Choy Budoy! Before mo ako i-judge, nagtawa ang tsura mo!
0: Wala ko nakaon sang judge!
2: Nanay, sa tubang sang nanay ko!
0: Refresh ang ginakaon ko! Wala ko yung nakaon sang judge! Hindi na nauso sumang palangga! Nagsabat si Dindin nga wala lang kabalo.
3: Tod bala to?
0: Ano tuwad?
3: Agid man.
0: Wait lang, ma-exact ko, anahe. Grabe gid aking ni Dindin kag ni Rina. Pero nakita nila si nanay nila nga ang iyang panaptun lapit na sa iyang atuhon.
1: Ah, mga anak, tumangi ako, abi.
3: Di ko na gid mapunggan. Dili na lang ko mangi sa kwarto.
6: Sige, Nay.
0: Oh. Nangakig Japon si Dindin. Dindin, nakigisi nanay mo. Kinagiluntos, ha?
6: Nga, wala ka nagsugid sang matuod sa amon, Nay, ha?
1: Kaya ang itsura nyo, kaginado, kanon nyo ako dire nga para bang iloy nyo ako, ha? Dapat namati ka mo sakon.
0: After 9 months, after 3 months, nakabatsyag si Buday sa pagpalanakit sa iyang alawas. Duda siya, basit nagabusong siya.
3: Agay. Akon nga balikaw, wag nagasakit naman.
0: Nagsulod si Lula Ridila, ikaw Rina Lulago.
5: Buday, nga ba na nagasakit ang
0: dali lagi, doon na trangkaso nga lola, liwat. Ikaw din din ka maluka mag lola. Go, sige lang, go. Okay po nga na lang, sige Rina. Tita mo po nga, go. Munar, ano go?
5: Munay.
0: Ano mo na?
1: Nagasapsap ka pa, ma.
0: Doon na, indoy na batian ko. Okay. Ang tiya mo nga po nga nagsulod. Go! Muna eh. Go. Ano din go?
5: Buday!
0: Oh. Nagsabat si Buday, go.
1: Tiyay, maano ka diri?
5: Ano ba lang nagasakit ang
0: iyo. Ay, hindi mo na po ang sinay. Ay, Munay. Ano rin obya mo siyang amanaan mo? Ha? Ikulang ka na nga ba? Iwala ka na nga rin. Ito. Ha. Ay, dali. Hindi ko ka pang hakin. Hindi ka ganun. Hindi haon. Nagsulod ang tiyo nga agi. Ay, Buday. Ano ganyan obya mo sa kabataan mo, Day?
1: Nga, Aman.
0: Kita ko ganyang may lalaki nagsulod sa balay niyo. Wala niyo kisaway si mama niyo? Ikaw, Rina, Dindin, wala ka mong pulos, wala lang ka mong pana, wala lang ka mong kaon din sa balay, wala ba ka mong inamutan?
5: Hinsaway na siya namon, Tito. Kaso, si Mama bikatigas ang iya nga ulo.
0: Wala humok na ulo, Day. Tandaan mo na, di ba nakaskwela ka mo? Wala ang gitudo sa maestra niyong wala humok ang ulo.
5: Sabda ko,
0: diretso, hindi magkaraya-karaya, hindi ko kayo din sa bat go.
6: Kaya bikutod nga agi ang tito nga ginahambal.
0: Anong agi boyfriend ko ato? Si mama mo gapanguha lang siya sang iban nga may mga tagiya.
6: Nga nagbinutig si nanay sa amon.
0: Gani kasi Buday naman gusto mong patublok sang muhon kay wala man na titulo.
5: Diyos ko, Nay.
6: Hindi na may himo ni nanay.
5: Duwa na gali ka buho ang insudlan sa to.
0: Oh, duwa ka bilog nga buho. Ang isa wrong hole.
5: Nay, ano naman yung nanay mo?
1: Rina, hindi magkabala ka. Hindi lang duha ang nagsulod sa buho ko, ha? Kundi, Siyam.
0: Siyam?
5: Ah! Siyam!
0: Grabe, Siyam kabilog!
1: Oo.
0: Dung alpombra ka! Bantayan ang aton nga sugpon sa aton nga drama buwasa sa Tigulo Alpombra. Well, mga ka-K5 ka namin sa mataga West, grabe ka dyan. Laing ganyan mga utok sa West niya. Okay, kay namin ka mo magdrama, tagaanta ka mo sang siyempo sa pag-tamyaw sang inyong kontra, Charla. Okay, go. Get your friends.
7: Sa subok, luya kumantamyawon. Ang akong mga base kabarangay nga yes. Nagapamati man sang amo sini nga programa. Hello guys, hello sa mga taga Patcho.
0: Wow! Mga taga Patcho. Dindin ikaw na.
6: And especially hello everyone. Especially si Shane. Hi Franny.
0: And I thank you.
6: Shane Tobola, hello.
0: Si Ma'am Buday, Ma'am.
1: I-greet ko lang ang akong friends sa Tabarbas na Jessica, Ronaline, Glyden, and Chris Nell. And especially sa mga college besties kaman nga si Mark and si Christian nga most likely very sleep well sila subo.
0: Wow. Sino ka ba lang mag-Chris Aquino dito sa inyo? Kaya ay ni Rina mag-Chris Aquino? Oh my God, boy! Ikaw eh?
5: Bimbi! Ano naman, di ba? Sabi ko...
0: Ay, doon yung dextros mo na nga Chris Aquino. Oh, sige, bagay may kami din. Oh my God, boy! Kabalo ka mag-Chris Aquino, be.
1: Oh my... Hindi, sir.
0: Si Buday, be. Oh. Go, Buday.
3: goodness gracious! Ikaw yung nag-shoplift!
7: Ay, natin sa gali.
0: Pamain!
3: SSD 123, SSD 123.
0: Next paradise ang unit natin. Si Rina, tag 32 pesos lang siya. Go!
3: Pamain mga momshi ko.
0: Si Dindin, yung postisong nabaligyan niya. Okay, pamain.
3: Pamain postiso, code 14.
7: 4, mine.
0: Well, mga kakipan.
3: Okay, yours, Rina.
0: Salamat kayo sa pag-upod nyo sa Amon Bardagulan. Bawal ang pikon mga K-5. Salamat kay Ate Rena, Ate Dindin, kag Ate Buday. Buwas of Danyo ko diha kay supunantang drama naton nga Alpombra sa Dalan. Well, mga K-5, ako si Macho Colin.
7: Kaga ko naman si Rena.
3: Kaga ko naman si Denden.
8: Kaga ko naman si Buday.
0: Only here to your favorite radio stations, the number one K-5 News
9: FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
12: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
13: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
12: dapat hindi gidya,
13: so, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
12: kada sa atay,
13: atay, no,
12: kidney.
13: Para mabuligan nato ng aton ng mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
0: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis.
14: ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
12: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
14: Correct.
12: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, parasite, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
15: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
16: Magalingin bala ang imo nga ulo?
15: Masami nagkapangihi?
16: Masami ginauhaw?
15: Masi may diabetes ka na?
16: DTX 500 na?
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound
15: nga nagapanubo
16: sang imo blood sugar?
15: DTX 500
16: garantisado?
15: DTX 500
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: K5 News FM.
9: K5
17: News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: You're looking into your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Well, mga K5 naton, good evening everyone. Last part sa tanga program, before that, ay di makalipan mag-inom sang X10 food supplement for men and also DTX 500. Sa mga kapulisan naton, station number one, hello, good evening sa inyo tanatanan, diba? And especially pag sa more friends man naton, yan nag-tutok. Luzon, Visayas and Mindanao nga nag-tune in sa inyong program Bayad Ayat Gagabi sa inyo tanatanan. Well, inatamyaw naton, ano yung more friends naton, mata si drivers, siga drivers, yan nag-bamati isubo sa aton. Especially pag sa more friends naton, dira sa may Antique na nagatutok sa K5 News FM Philippines. Wala na kita tiyempo mga K5. Upo niyo pirakulay ka DJ. Sumadam.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, Wednesday edition sa ating program. O pwede naman si Madam Usang ang inyong ginapantasahan tagagabi. Wow, karabi. Well, sabon, gabi mga ka K5 Wednesday edition sa ating program. Good evening, everyone. Sa mga taxi drivers naton, daga nagapamati. Sa mga motorista naton, mga friends naton nga nagapapuli palang subong ah, na pinihon. Ti siyempre, alas 12, alas 11, na di alas 12 na. No, sa mga ka K5 naton nga nagatutok, kinatamyaw naton, mga friends naton, anay, diri sa may barangay. Buhang haro. Why? Gusto ko mapabuhang subong. Kahit sa mga friends at the tricycle, sa mga friends natin dira sa Guasanga, isa kakalanaan, dira sa buhang, lapit sa taytay. Nagapamati sila subong sa aton. Himadamu sa mga tricycle drivers natin. Di ba sa buhang mga color yellow na dailang mga tricycle? Good evening sa inyo, tanan-tanan, dira mga ka-K5. Kag sa mga friends ba naton, mga friends sa itong media nga nagalibot-libot, pansumong sa syudad at probinsya sa Iloilo, especially nag sa patrols ng K5 News FM, na nagalibot-libot, yeah po, kagapangita sa report. Subong agapi, wow. Good evening sa inyo, tanan-tanana. And hello man sa mga friends naton, dira sa may Lilis Cafe, na nagamati madras sa may buhang, especially pagi sa mga friends na naton. Na nagalatag na sa ilang abaligya, no? Dira sa may harawo, public market, rasagwa, nagalatag na sa ilang abaligyaan para nga preparar para karun sa aga. Well, mga K5, isa naman ka letter ang natin basahon. Medyo rated SPJ ni siya ha, medyo bulubastos-pastuson ini siya. Taguon talang sa ngalan niya si Miriam ang ngalan sa babae. Madam Usang, may ara akong nga problema sa akong gagalingon. Bayanong Madam Usang sa una, first kung ginakatilaw sa ginatawag naton nga Himaya, 12 years old pa lang ako. Dogin rape lang ang peg sang una. Sa una hindi pa naya uso. Isubong edad ni Madam Miriam is 52 years old na siya. Ang akon na tito, Madam Usang, muna ang nagasuporta sa una sa akon, tapos napatay siya. Pero minatabo sa amon sa una. Subong Madam Usang, ang problema ko, biska may bana ko, nagapangita mo na ko gyapon nga mag pulupiti-piti sang akon monarkeya. Grabe gid Madam Usang, ang akon niya. Init sang akon kaugalingon, kay dugi na panitangita ko bilang hindi dapat pangitaon. Kagong kisa, nagahambal ako sa akon kagalingon niya nga amo niya nagkakatabo sa akon man. Ako naman Madam Usang, ginabatuan ko. May mga oras kung kisa Madam Usang nga mga alas 11 palanggani sang kagabihon. Kung wala akon bana, duga pangita, gida ko nga mamapiti-piti sang akon mani. Ay, bongga, lunga, ukon kasoy. Madam Usang, nakilala ko si tagu-alang sa ngalan, ngalan sa lalaki tagu-alang nga si si Joms. Wow. Si Joms, Madam Usang, isa ka nilaki nga mabuot, bukod lawas, kag iaabs anong kabilog. OMG, grabe. Madam Usang, nakilalahay kami ni Joms tungod kay sang una, nag-ubra ako sa isa ka pawn shop. Permite siya nag-aprenda sa iyang mga gold. Kung ano-ano ang iprenda niya, dira kami nakilalahay nga duwa. Si Jom si mamadamus ang diskartidor ng lalaki, pero mambal tabilang habis ka diskartidor siya, pero mabuot, maputi. Dito yagid ako ginpatilaw sang iya pipino sa saraga. Baud nagtrutig iga boy, oh. Pero madamusang dula po naghinorsol kiti. Grabe, gidya si Joms magdala. Dogi na kabayo-kabayo niya ako, Madam Usang. Sa ulihi, Madam Usang, dogi na pangita-pangita po na si Joms. Ginbutang niya ako sa Italy, butang sa Ital-Ital. Wala yun na ako, gina sa pop. Bisa mag-PM mo po sa iya, hi Joms. Wala masagya po nag-sabat sa ako. Gina-long press niya lang siguro, Madam Usang. May nag-inform sa akon niya si Joms, nagabulig ubra sa iyang tiyo sa fishing port. Hambal ko, may tsensa nga matatsyempo ako katuan ko si Joms sa fishing port, Madam Usang. After 7 months, Madam Usang, though eager ko na siya nga katuan. Hambal ko, sige. Makadto ako sa fishing port. Nagkadto ako, Madam, sa fishing port kag nakita po gin si Joms kaya nagauba. Nakita ko ang iya nga abs, pero apat na lang kabilog sa una, lima siguro. Ang isa ka abs, nagpalamoy po yun na Madam Usang. Pagkakita ko kay Joms, kinabala ko sa Joms. Do you remember me, darling? Bawg, wala ako gin sa pack, Madam Usang. Kaginabala niya po nga sinuka. Madam Usang, kasakit ba't sagon? Grabe gid ang sakit sang akon tagipusuan because nati gusto ko man tani maliwat nga ginapitipiti ni Joms sa akon maringgi Madam Usang. Pero wala igid ako gid sipot. Gipabayaan ko na lang gid asa Madam Usang hambal ko. Basi hindi na ko kilala ni Joms. Total, natilawa naman ni Joms ang apon kulukar ni te pabayaan ko na lang. Madam Usang, do mangayo ko advice sa imo. Ano bala mo brahon ko? Sige-sigihon ko di bala akon bisyo nga gapangita gid ako sang hotdog na parang magpuno sang akon kaugalingon. Ako si Miriam sang barangay Buray. Sige Miriam, magabalik si Madam Usang kasadya sa imo nga program. Madam Usang sa Jagged Mania. Only here to your favorite radio stations. Machokolit, hello sa imo. Di ka pa magpulit? Pulit na machokolit. Ako kali si Madam Usang, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Dry eye, pirmi nga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre!
9: Wow!
3: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy?
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang nagatindlo sang imo mahigro nga dugo.
10: Nga sa masami,
12: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
12: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
10: Yung may D3.
12: Mabakas, mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik natulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro, tunay naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM. K5.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Malaki K5.1, good evening everyone. Second part sa tungo program. Ayan, but lagi sa problema ni Mariana. Hello! Sa inyo tanatanam. Well, sumagam eh. Inatamil tanay si Sir Fred Pasgala Du Campo. Good evening kay Sir Armand Guay. Good evening kay Lori. Good evening sa inyo tanantanan kay Ma'am Jane. Tras may balipayo ang nagatutok sa K5 News FM Philippines. Sa mga K5 natin, ha-enjoy lang itagayapa sa programa po ang DTX Beauty Soap kag ang Mighty C. DTX Coffee Mix, mag-inom ka muna. Nakakapig na, naka-detox ka pa. Mag K5, madam usang yapan upo sa second... A third part sa ating program sa mga gabi. Kamusta naman ang aton ng mga friends dira? Sa mga taga-Burgos, La Paz, good evening. Salamat.

nabuslot na ya ang imo nga plastic bag, no? Amo na iya, Maria, ang pinakasakit. Injectionan kasang dupol. Ay, wag! Injectionan kasang dupol. Ay, dupol, pagged. Hello to Raven. Ay, gipamatis sa sponsor. Hi, Raven. Kamusta pa, Raven? How are you? Kasi mga friends pa naton dito sa Manila Sena, yan, nagpamati sumong sa aton. Especially pag-eat sa mga friends naton dito sa may Kabugaw Sor. Good evening sa imo. Matambusang, tamiyaw ko lang galing mga friends ko dito sumong sa may Lanit Haro. Gapamati, kami dito sumong sa imo. Advice na namon sa kay Miriam, nga tali, ano nga niya iya kaugalingon. Hindi siya magpawala lang. Yakon tilawan siya sa nalaki, pasugot lang siya. Kabudlay subong ang panahon, Madam Usang. Damo mariit. Cory King King. Kaya tamiyaw ko man ni more friends natin nga solid supporters ng KFAB News FM Philippines 88.7. And Madam Usang, garabi gid ang problema subong ni Miriam. Wala ko bala sa imo, Miriam. Hindi ka nalang magpatuga-tuga. Babay, ita sila. Hala kagad imo entertain na man. Grabe ang pahabudlay sang agay pahabudlay mo sang una. Tapos pabay mo ha ugalingon mo no hindi na nami Maria. From 37495. Madam, ako sang una gusto ko man tani may ka upod ako. Galing grabe gid ang ako no pala mo ipoy sa akong lawas because ang mga tao nga ginaupod ko hindi man gali matuod. Correct? Kabudlay mangita sa friends kaya puntuod mo? May mga friends kaya pala nga tik-atik. Joke-joke. Pabudlay-budlay. Gigi pangitaon. From 723, Madam Usam, advice kay Miriam nga hindi iya pag-ubo ng iya nga banggirahan. Ang ibang lalaki tilawa na iya banggirahan, kumawas al na nagani, wala na. Mabudlay na ina. Tamiara ang lalaki nga kapangwas agidaya. Bawag labi do bako nagliya. Grabe! Mga taxi drivers naton kapamati, madamusag dumapatay ako sa kadlaw sa mga program kung every night kapamati ikam din mga taga Nabitasan. Good evening sa inyo da. Mayong gabi sa taga Nabitasan. Tagalapos, mayong gabi sa inyo da. Ha? Hello! Good evening everyone. Sakit na akong dughan sa papamati sa story ni Miriam, madamusag. Sang una, amo man ko na, amo na ang ginalagas ko permi. Ginuntat ko, kay hindi gidya namin. Subong tatlo bata, paula tatay. Haduluoy sa akong kabataan. Hello kay Efren, gabamati sa subong. Kay Jiwin, always gatutok si Jiwin sa aton. Si Rael, kag si Verning. Pamati sumong sa KFAD News FM. Magkabalik si Madam Usang all year. True favorite for you stations, KFAD News FM.

0: Last part of ang program, magka-K5 kay alas 12 na, Bao Bongga. Well, magka-K5 naton, salamat kayo sa pagtutok nyo kay Madam Usang. Hindi makilipat na gidob sa klinika D3 Bio, mga ka-K5, food supplement doc, karamin itang oy. Tapos mga friends pa natin din sa Fundidor, ang nagamamati sila always sa atong program. Thank you so much sa inyong tanan-tanan. Especially pagin sa mga friends natin, Dri sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Ay, good evening sa inyo. Wow, dugidugay, kadama naman sa mga estudyante sa syudad sa Iloilo. Teklasi na! Well, sa mga friends man naton, di ba kalipata, mag-inom lagid sa extend food supplement for men para sa mga lalaki naton. Well, wala na oras si Madam Usang sa inyo. Only here sa inyong paborito na istasyon, ha? Buwas naman Thursday edition sa ating program. 88.7 K5 News FM. Good night!
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

o pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
11: Kaga-kontrolar
7: sa imo
11: Ibu Blood Sugar,
2: DTX 500,
11: Asal Rica,
2: Epic Tibo,
11: DTX 500,
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio, ang D3,
2: yung may BCO,
11: ang BCO,
2: yung may D3,
11: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3,
2: yung may PCO,
11: ang PCO,
2: yung may D3,
11: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo KPI News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: K5 News FM, KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah Branch. Bakal na!
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang
13: ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
20: Tigasi.
15: Tigalaba.
20: Tigasay.
15: Tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko.
15: Ang extend.
20: Supplement for men.
15: Lourdes.
20: Tapos ka ng maligo.
21: Yes, darling. Come to mama.
20: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
20: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matinlong na dugo.
15: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
20: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
15: ang nagatinlong sa imo atay.
20: Basta tinlong atay,
15: happy kalunay.
20: DTX 500
15: masaligat,
20: epektibo.
15: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
20: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
20: DTX 500.
15: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo
20: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
15: Masalikan.
20: Epektibo.
15: DTX 500.
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
20: Yung may D3.
15: Mabakas, mga butika.
20: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
20: Yung may D3.
15: Mabakas, mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, ginang akong stress. Nga nabatiyagan kag nagahatag gids ang good vibes ang iyang programa. Ako galis si Angie sang kalaparan, tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM。 K5 News FM championing the lives of the Filipino。
1: Wow, may puso
0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. DDX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubo sang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DDX 500 na. Ang DDX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
1: K5 News FM.
2: KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5,

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katul-katul,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Roman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
10: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
13: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
16: Angeline,
15: may na-discover na akong timplado na at may

0: timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Mabagats, mga buti ka.
3: D3Bio. With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3Bio. Ang D3.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: D3Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: for you.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay. Nakogid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, agad ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan agad ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi agad akong nga pani.
10: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Ikaw ba lang
9: ang may diabetes?
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Sa rikas.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
9: Ang D3.
12: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
12: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3
6: sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang may mataas nga antioxidant,
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500,
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500,
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500,
7: masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500,
7: ang DTX 500,
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
8: DTX 500,
7: masaligan. DTX 500,
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gihapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix,
6: mamasaga butika.
8: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa late si una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
6: mabakal mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalaba!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi!
25: Ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extel!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino na dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500 500. Ikaw ba lang?
0: Ang may diabetes?
24: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
24: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
0: Masal rika.
24: Epic.
0: DTX 500.
24: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
24: Yung may D3.
6: Mabakas, mga buti ka.
24: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
24: Yung may D3.
6: Mabakas, mga buti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My puso!
21: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kung gidang akon irregular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar? DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamig idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News.

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X-10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X-10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X-10 Food Superman for Man. X-10 Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo, X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Man. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X-10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isang man kaladjuster nurse sa nagsugod kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Doon pamatingin ako sa K5 News FM, kitamugit ako natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa tanan tang tagpermati, mga suki sa aton nga pagtulunan o palatuntunan na tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Tanan naman nga mga tagpermati sa K5 News FM Philippines, kamusta kamo? Sa Gyapon, dayaon tang Diyos, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagpakamaayo na iagin buko sa aton. Nga permi kita na kapaton sang physical, mental, spiritual nga protection ato nabaton sa iya, financial nabaton ta siya nga ato na supplyan ang aton mga needs. Kay importante masupplyan ang needs ta. Amo na nga kamusta man ang inyong pagtuo, kamusta man ang inyong pag-alagad. Nga permi naton diri ginabalik-balik nga hindi gid naton pagkalipatan nga ang aton kang tanan sa Dios amo ang pinakaimportante nga bagay or butang diri sa kalibutan. Kay bisan pa mabaton mo ang bilog kalibutan, wa man ang tawo nga nakabaton sang nagapanag-iya sang bilog kalibutan. Wala man gani bisan isa ka nasyon, wala man gani bisan isa ka probinsya, di ba? Wala man gani bisan isa ka isla, luwas ta kun gamay nga isla. Muna nga si Kristo, grabe gid niya nga padasig sa iya mga gitutunan nga ano pulos sa tao kung maangkon ang bilog kalibutan pero madula iya kalag. Ang butang balon, maangkon mo ang manggas kalibutan bisan bilog pa kalibutan pero may impirno ka naman lang, wala iya pun pulos. Ang importante, buhi kita, biskan nga kita pingado, biskan nga kita bisan maambaltan lang ang imbol, hand to mouth. Pero kung nag-alagad ka sa Ginoo, paglabot sa tiyon, mangin man garanon ka, kaangay sa ginhambal ni Kristo sa sulat ni Apostol Pablo, nga ang Diyos nga manggaranon sa tanan, nagpakaimol, agod nga sa iya nga pagpakaimol, mangin manggaranon man ang mag-alagad sa iya. Muna ang pinaka-importante sa ito nagkabuhi. Walang na nga, dumunta na pirmi, kay kung hindi tana malumbuman, malipatan tana siya. Muna nga, diris kalibutan malingaw kita pero paglabot sa tiyon, paglabot sa katapusan sang panahon ang matabo impierno ang aton katuan kadilikan. So magtuon kita karon sa Gyapon sa puno sa Ginoo kag anti kita magtuon mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po ay lumunulog sa inyong banal na kulukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Kami ay magpapatuloy sa pag-aral sa inyong banal na salita. Nawa, ito'y aming maunawaan. Aming may lata, may bibigay sa inyo ang aming buhay. Nanawa, ang aming sarili may karapat-dapat sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, pagpalain mo man ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling, pagpapala na physical, mental, spiritual, financial, at protection. Pero din sa lahat ng mga kawani. At ang kasama, ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, nawa, maunawaan namin inyong banal na masalita upang ito ay maging gabay sa aming pamuhay, sa aming pag-ara sa aming sarili, sa pagpalito na inyong bugtong na anak. Ito ay aming hiniling, kasabang kapatawaran sa lahat na aming makasalanan sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Epinesos. Amen. Ang aton nga tunan subong sa gihapon magutoran, importante, katama. Ang ginhalinan sang ginhalinan kagtuyok sa matuod nga edukasyon. Sa aton na kalibutan subong, perti kalipay ang ginikanan, mga kaparintihan, mga friends. Kung ang isa ka tawo post dayon sa Facebook, nakagraduate tapos cum laude. Dayon, labi na kong magna cum laude. Labi na gid kong summa cum laude, perti na kalipay. Pero sa totoo lang, hindi na siya ang matutuod nga alam or edukasyon. Ang edukasyon sa kalibutan, temporal. Kung mapatay na, halimbawa, kagay na lang kay Jose Rizal, nagpabilin ang iya monumento, nagpabilin ang iya il filibusterismo,
nagpabili ng iya no limit ng hiri. Ang iya kasaysayan nagpabili, yes. Pero diin naman siya. Diin naman siya. Ginhimo pa ganit siya ng Diyos-Diyos ang iban. May mga grupo, mga Rizal yan. Nagpati sila nga si Rizal. Ang muna ito ang ilang Ginoo. Mga anting-antingan. Mga may orasyon. Ang orasyon na sa Espanyol, pangamuyo man lang na siya. Now, ang point of three is, ang importante nga edukasyon is ang pagkadok sa Ginoo. Ha? Anong ginhambal sa ato na basa sa Proverbio 9:20? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. Amuni ang pinaka-importante katama. Nga man. Kay ang pagkahadlok kali sa Dios, ang pagkahadlok kong ginhambal dira is amunang respeto, pagtahod. Pagtahod. Nga man. Kay kung hindi kita nagtahod sa Ginoo, amunang wala kita pakialam siya pulong. Hindi kita magsunod siya pulong. Hindi kita magbasa siya mga pulong sa Biblia. Wala kita respeto. Labi na sa subong nga, damo na kita, ara na kita permis sa social media, ara na kita permis sa cellphone, ang hampang ara sa cellphone, ang mga kung ano-ano, tanan, ara sa cellphone kung ano ang gusto mo. Basta may load ka, naka-wifi ka, ah, grabe. Ang pulong sa Ginoo, wala, ginpahigad lang. Muna nga, hindi malipay ang Ginoo. Madumduman na lang nato ng Ginoo kung may mga trahedya na. May mga bagyo, may baha, may linog. Ah, grabe, puro ba, ang baba, puro Ginoo. Pero wala na sa kipusoon. Wala na sa una-huna. Nga man, kulpyada lang na nagwa, bangod kay may ara ka talagman. Ba? Ama na nga, hindi tani ama na siya. Hindi malipay ang Ginoo. Kung madumduman lang siya, kung may katalagman, may balatian, manaara kapigaduhon. Or ara ang kalipayon nga daw imo gusto nga malabot kay grabe nga kalipay. Pero talagsa lang na siya. Talagsa lang ang nalipay nga nagapanawag sa Ginoo. Muna nga, aton man tunan maayo. Sinugid bala ang ginhalinan kag ano tuyo sa matuod nga edukasyon. Ang matutuod gibala. Muna nga tuntunan siya. Unas tanan, basahon ta ang Proverbs. Proverbs man to 9 verse 6. Ayan, verse 10. Kay ang sunod ng basahon ang Kulubaton Yapon or Proverbs 3, 1 to 9. Hasta sa 9. O 8. Diri mong kuturan, baton ni baton. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. Anong knowledge gali? Knowledge kuno sang balaan, amo ang paghangop, pag-intindi sa pulong sang Dios paagi sa Biblia. Muna nga diri sa Kulubaton or Proverbio 3. Ambal diri, anak, hindi pagkalimti ang ginatudlo ko sa imo. Dumdumi o dumduma sa gihapon ang akon mga sugo sa imo. Ang Dios naghambal diri paagi kay Hari nga Solomon. Kay ini maghatag sa imo sing malawig kag mainuswagon nga kabuhi. Kung matinumanon ka sa sugo sang Ginoo, maglawig ang imo kabuhi diri sa kalibutan. Labi na gid maglawig nga hindi na mapatay kon maluwas na. Kay hindi maluwas ang tao nga nagalapas sa sugo sang Dios. Hindi pagpabay-i ang imo pagka mainunungon kag pagka matutom kundi ipangulintas ini kag hopti ini sa imo tagipusoon. Kung himuon mo ini, mahamuot sa imo ang Dios kag mga tao. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon kag hindi magsalig sa imo kagulingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo kag siya magatuytoy sa imo sa matarong nga dalanon. Hindi ka magunahuna nga maalam ka na gid. Magtahod ka sa Ginoo nga kag hindi maghimo sing malain. Kung himuon mo ini, mang
mangin kaangay ini sang imo sang maayo nga pulong nga nagaayo sang imo mga pilas kag nagakuha sang mga kahapti. So muna nga diri himakuturan, self-explanatory ang mga pulong diri ni Hari Solomon nga unas tanan ginagamit ni diri nga ang sugo sang Dios, unas tanan kinahanglan nga iligid pagkalimtan, hindi pagpabayaan. Naman, agod mahatagan sang kabuhi nga malawig o kag mainaswagon nga kabuhi. Dayon, ang pagka mainunungon, hindi gintani mapabayaan. Ano matumalon? Ang imo nga kamatinumanon, padayon, hindi off and on. Daw, kan bala? Daw, marumduman o makatuman, maayo. Kung hindi, hindi, maayo lang yapon. Hindi man malay pa yung Ginoo. Kay kung himuon ta nga kita mapinadayonon, aton tipigan, aton huptan sa aton tigipusoon, tapos kangay daw sa isa kakulintas, ipangulintas ang iyang mga pulong, ang iyang kasubuan. Ang matumalon, ang imo nga kulintas na, hindi mangina makakas na pirmi, diara mo na pirmi si Mudiog. Lagsama na siguro nga may naligo ngayon kuha ang kulintas. Laban, kung nagkulintas na, basta maayo lang ang pagkatakod. Hindi man na madula, hindi man na mahulog. Amo na, dari ang kaimportante ang pulong, labi na ang sugo sang Dios. Amo na nga, ang aton pagkahandog sa Dios, ang ginhambal to fear God, is amo na ang pagtuman sang sugo. Kaya kung basahon taman ang Ecclesiastes, ining ara sa Ecclesiastes nga libro, 12 mga versikulo 13 kag 14. Importante man kaayo gyapon nga aton maintindihan. Kay kung hindi, nagsiling diri ang aton mabasa, ang importante gali is ang kasuguan sa Ginoo na sa tapos sa ditanan, amo na lang ini ang akon masiling, ambal ni Solomon. Magtahod ka sa Dios, o magtahod diri ang fear God, na magtahod ka sa Dios kag tumana ang iyang masugo. Ang pagtuman sa sugo sang Dios isa na siya kapagtahod kay kaangayan na sa aton nasyon sa Pilipinas. Nga nga may ara kontra ang ginkabig ng mga New People's Army in PA. Kay nga man, nga ang mag-inaway sila kung magsugata sila ang mga sundalo man sa gobyerno. Kay mga sundalo man adaw sila sa bukid. Muna na sila. Pero nga ang mag-inaway sila. Tungod kay nagsumpak sa sugo sang gobyerno ang mga amuna nga mga grupo. Mga rebuilding ang mga tao. Kulayandain nga grupo sa mga rebuilding ang mga tao. Amo na, kung hindi kita magtahod sa Dios, hindi kita magtuman sa sugo, wala kita respeto sa Dios. Amo na diri, balikan ta pagbasa diri sa Manugwali or Ecclesiastes 12 versikulo 13 kag 14. Sa tapos sa sinitanan, amo na lang ini ang akon masiling. Magtahod ka sa Dios kag tumana ang iya mga sugo tungod kay amo ini ang bugos nga katungdanan sang tawo. Hindi gid kita makalikaw bisan ano ka nga rasa, insik ka man o hapon ka man o Pilipino ka man, bisan ano pati man kadamo kita diri sa kalibutan nga lain-lain nga mga rasa, lain-lain nga mga nasyon, bisan gani sa Pilipinas lain-lain man nga mga kaliwat kay lain-lain nga probinsya, lain-lain labi na dito sa Luzon, bisan diri sa aton sa Visayas o sa Mindanao, pero may lang sa Visayas Mindanao kay damo Bisaya o bisan na Ilonggo, ari magkita sa Visayas. Pero ang pointer is, bisan ano kita nga klase ng rasa sa tao, aton bugos nga katungdanan ang pagtuman sang sugo sang Dios. Kaya nga man, ang Dios maghukom sang tanan nga aton ginahimo, maayo man o kon malain, bisan ang mga butang nga ginahimo sa tago. Damo kita ginahimo sa tago, kay gusto kita nga hindi mabalaan sa atong mahal sa kabuhi. Di mabalaan kung sino, pero ang tanan nga nakatago, abre na siya, kitao na siya sa mga mata sang Dios. Kaya para sa iya, ang gabi kag adlaw parehas lang. Kung inyo basahon o basahon natun ang
sa mga awit or salmos, diri nagasiling sa Sinto 39, magkaturan diri makita ta. Amo na nga tandaan tagi na siya. Nagasiling diri ang mga sulat ni David, mga pulong ni David naman kita. Diri samtang si David naga pamalandong sa kagamhanan sa Diyos. Ambal ni diri, O Ginoo, ginuusisa mo ako, kag nakilala mo ako. Nabaluan mo ang tanan nga ginahimo ko. Gikan sa malayo, nahangpan mo ang akon mga pangunahuna. Makita mo ako, bisan nagaubra ko kon nagapahuway ako. Nabaluan mo ang tanan ko nga mga ginahimo. Bisan sa wala pa ako makahambal, nabaluan mo na ang akon inugsiling. Yari ka sa palibot ko, sa atubang, sa likod, sa kilid, ginaapinan mo ako sang imo gahom. Ang imo nahibaluan, nahanungod sa akon, tama ka makatilingala, tama ini kadalom para sa akon paghangod. Diin bala ako magkanto, agod makapalagyo sa imo espiritu. Diin ako magkanto, agod makapalayo sa imo presensya. Kung magsaka ako sa langit, dito ikaw. Kung maghigda ako sa lugar sang mga patay, dito man ikaw. Kung maglupad ako sa unahan sang sidlangan, o kung mag-istar sa pinakalayo nga lugar sa nakatundan, dito ikaw sa pagtoy-toy sa akon. Dito ikaw sa pagbuling sa akon. Mapangabay ko ang kadudulman sa pagtago sa akon. O kung ang kapawa sa palibot nakon nga magmangin gabi. Pero bisan ang kadudluman, hindi madulom para sa imo. Kag ang kagabihon, subong kasanag sang adlaw. Para sa imo ang kadudluman, kag ang kapawa palariho. Ginhimo mo ang tanan nga mga bahin sang akon lawas. Gindihon mo ako sa tiyan sang akon iloy. Gindayaw ko ikaw tungod kay dapat katahuron. Ang tanan mo nga ginahimo makatalang haga kag makatilingala. Nahibalaan ko ini sa pugos ko matagipusuhon. So diri makuturan gibasa ta ang Salmo 139 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 14. Kag diri aton nabalaan kung ano gid bala ang Dios. Amo na nga, kung hindi natin irespeto ang Dios sa iya nga makatilingala, iya nga grabe kagamhanan, amo na nga paglabot sa tiyon ang tao. Gusto magpalagyo pero hindi na maka-iskapo, hindi na maka-ikyas. Amo na nga, ang importante, sige sila nga aton diri, aton tunan maayo, din gali gahalin ang matuod gid nga edukasyon, kag ano ang tinutuyo. Ang aton mga ideya sa edukasyon nagakuha sang tuman ka makitid kag tuman ka manubo nga kasangkaron. Nga man, sige na siling ko na, nagsaling kita kay suma cum laude, magna cum laude, o cum laude naman lang, o bisan wala cum laude, basta bright school, ah, lipay na ang ginikanan, lipay man estudyante, ah, pabugal da yun. Post din sa Facebook. Damo dayon mag-like, damo mag-dayaw dayon. Pasalamat, mo na. Pero kung ikumpara naton sa espiritual ng edukasyon, ang aton ideya gali sa edukasyon, tuman ka makitid kag tuman ka manubo nga kasangkaron. Kinahanglan ang mas malapad nga kasangkaron, mas mataas nga kinatuyuan. Ang matuod ng edukasyon nagkakulugan sing kapin pa sang sa pagtinguha sa isa ka kurso sang pagtuon. Nagakahulugan ini sing kapin pa sang paghanda para sa kabuhi nga amo karon. May kang tanan ini sa bugos nga pagkatao, kag sa bugos nga panahon sang pagluntad nga posible sa tao. Amo ini ang nagahisantuay nga pag-uswag sang physical, mental kag espiritual nga mga gahom. Ang matutuod nga edukasyon makaturan, amo gid galining nagisantuay nga mga pag-uswag
sa physical, mental, kag espiritual nga mga gahom. Ginahanda sini ang estudyante

matag ang katuyuan sang Dios sa pagtuga sa iya. Kinahanglan man naton binagbinagon ang pagpag-o sang kahimtangan sang tao. Paagi sa pag-abot sang isa kay hibalo nanungod sa kalautan. Kag ang plano sang Dios pagtuman gihapon sang iya mahimayaon nga katuyuan sa edukasyon sang katawhan. Kang sang si Adan naghalin sa kamot sang manunuga, nagdala siya sa iya physical, mental, kag espiritual nga kinaugali. Sing kaanggid sa iya manunuga. Gintugas ang Dios ang tao sa iya kagulingon nga lawan, Genesis 1:27, kag iya katuyuan nga kun mas malawig ang kabuhi sang tao, mas bugos niya nga ipahayag ini nga larawan, mas bugos nga ipakita ang himaya sang manunuga. Lamang maguturan ang aton nga oras nagkaubos na gali, dili lang kita anay aton nga siya padayunon sa sunod nga aton nga pagtuon, aton nang inisya tapuson sa lubog nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, lumudog kami muli sa banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at awa. Maraming salamat sa paggamit ng K5 News FM Philippines upang maipalaganap ang inyong katotohanan sa mga nangailangan. Pagpalain mo ang siguro kami looy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Pagpalain mo man lahat mga kawani. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kami man ay maging karapat-dapat sa inyong mga pag-iingat at patawad. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamilitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Popod, sika K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lang gid carrots.
7: Hindi lang carrots mga kaduran.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa hindi ka nang babalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
5: Mas no.
4: Ano tayong interval?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 nga kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sag dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami, nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 kag may TC ka kada adlaw.
5: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agod hindi ka magka-hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layers ang gitawag imotyan.
5: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagin puro, no?
5: Sobra pang iba, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, MyTC kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MyTC or PureC, adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
5: Saan-saan ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
10: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
10: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ilakabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually, ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag MyTC or PureC, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement nga may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ako ya Sir JP ga inong igo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
5: Abaw.
8: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
5: Carrots da.
8: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
11: Mm-hmm. Sir Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy.
12: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amun siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at protektahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
12: Correct.
8: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
5: Milig sa taguay?
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy.
13: DC, ano?
5: 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plan to mo. Uy, 19 ah.
13: Kampiyon ni
8: Magpits. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasads ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So, wow.
15: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
16: DTX 500.
17: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
14: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
5: Ah, wala magtaas.
14: Wala magtaas.
5: So, wala.
8: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
14: Confident. Confident.
11: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
5: No?
11: Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangap.
5: Mga pi
11: kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
14: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
8: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
11: Natural sugar.
8: Natural sugar.
14: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagitpugai, isang duwa ka, D3 Bio, pay may bulletproof coffee ka na.
11: Kay engineerya pampabakod, extend.
8: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
5: Thank you sa supporta, Sir Boy.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Fat Boy.
14: Uh-huh.
5: Hindi man tanan nga fast lain, ha?
14: Correct.
5: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
14: Mm-hmm.
5: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
14: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
8: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
14: Oy!
8: Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
14: Uy, messenger, no?
8: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
14: Uy!
8: Ya work hand in hand, Sir Boy.
14: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo post plan.
8: Yes. Pero, ang D-Tribayo Serboy magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalainlain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Serboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
18: Insulator.
8: Kung sa kurinti pa,
18: covering.
8: Covering. Dapat may cover para di,
11: hindi magyaktan. Wala ground.
8: Kurintan, wala ground. Importante gid katama ining fats. Kaya amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
11: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyo nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
8: Kung gainom ka D3Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag maayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gituag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
18: Uy,
8: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
18: Dementia.
8: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka D3Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
18: Kampyon.
11: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3Bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang mo no glycerides kaga ano ni ketones. Mm-hmm. Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit yun yung agaron yun ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3-bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3-bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3-bio.
14: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3-bio? D3-bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3-bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamlig gani D3-bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3-bio para sa imo.
19: D3-bio with Physio.
20: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ng irregular nga regla, is agalabot, kitatlo kabulan bula. Sa pagtumar ko sang D3-bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
19: D3-bio.
21: Ang D3-bio.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: Makatapos mga butika.
19: D3-bio.
22: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton, itry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3-bio.
21: D3-bio!
19: Ang D3-bio!
21: Yung may PCO!
19: Ang PCO!
21: Yung may D3!
19: Matatas mga buti ka.
17: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa? May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3-bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, barang Gay Poblacion Ilawod, Pasig City.
5: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3-bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3-bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3-bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3-bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labis subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
5: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3-bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tanki, boy. Ang mga tanki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, Hindi, ang immune system, dito lang sila yes, kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo din nahimok, kung inom ka ditribayo, sir boy, ang immune system, pamuyong lang.
0: Kalma lang.
5: Kalma lang. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
0: That's why we sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
5: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
8: May ara kang ito ang import immune system.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

reklamo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
6: Yung may D3.
9: E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
6: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
13: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May pumso!
6: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
13: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
17: Time is 4:42 agang oras. Ginadulong sa Tuscalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
18: Para sa balitang
13: K5 sa umaga.
18: Balitang
13: K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
13: ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Estación K5 News FM.
2: K5, Rey Espeja Umbalay. Para Sabalitan, K5 sa Umaga.
3: Oras magkakakipa, 4:43. Hi, hello, good morning. Late-late kita kamay mga kabiyanan sa aton sining pagsulod kay may pila ka mga technical adjustments sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa Umaga sa kampiyon ng istasyon ng K5 News FM Iloilo. Sa inyo kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan, kopod ninyo sa tag sa kaga, kuraman, si ka K5 Ray Espeja Umalay. Kaunta na ang pinakalates kalakat sa inyo panahon sa aton sining pagpangalagad. Upod mga ka-K5, ang aton sining DOST Pag-asa Iloilo. Kamusta ang aton sining tiyempo subong mga ka-K5? Kaya halin kahapon, naka-experience sa kita mga kuturan sa mamunog pag-ulan-ulan mga ka-K5, no? Duga sa sining low pressure area o kung LPA nga rasagwa sa Philippine Area of Responsibility kagamuman ang ining Typhoon Francisco. Sa sining mga tinion sa aton sining mga ka-K5, ibalon naton sa aton sining Pag-asa Iloilo kung ano ang pinaka latest nga update nga nagagwa na dang ano ang aton monitor da kay ka-K5 Karen Badilia nga picture ah. Iog lang ko da oh. Sige. Dugay-dugay mga kaupod naton, standby kamo ha sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Para at least mabalaan aton kay kahapon gabing munog sang ulan. May iban sa Antique, may iban ng mga eskulahan tungod pang kanselar ang klase tungod nga grabe ka baskog ang ulan dito sa ila mga ka K5 no. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Standby kamo sa aton sini nga mga kakuturan kay dugay-dugay makaupod naton ang DOST Pag-asa sa pinaka latest nga lakat sang panahon. Alas 4:45 sa aton sining mga ka-K5, i-plastar na dira ang inyo sining kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. Samtang nagpangapi kita sa Klinika DTX Coffee Mix, nagpamati kita diri mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa Umaga. Naka-standby sa linya si Engineer John Baron sa DOST Pag-asa Iloilo para sa pinaka-latest nga weather update subong adlaw sa Webes, June 25, 2026. Good morning, Sir John Baron. Ang pinakalates naton nga lakat sang panahon, sir. Good morning.
4: Hello, sir. Good morning. Sa aton man, mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, June 25, 2026. Based sa aton nga latest nga update, no, tatlo tagyapon ka weather system nga gina-monitor. Ang duwa is ang bagyo, severe tropical storm Francisco and si tropical storm may international name nga Higos. Kag ang southwest monsoon aton nga nag-apekto sa may Luzon kay sa Visayas. So unang tani ang bagyo naton no, nga si bagyong Higos nga sagwa sa aton area responsibility. Last location naton is sa kalayoon 1,750 kilometers east of central Luzon. May maximum sustained winds nga 75 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagas tines ka pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. Nagadalagan ni siya pa west northwestward at 20 kilometers per hour and expect naton nga mag-sulod ni siya sa atong area of responsibility karon sa gabi or buwas sa early morning. Once makasulod siya sa atong far, ganta siya local name nga si Gardo and expect man aton nga after pagsulod siya, ma-exit man lang siya dayon, no? Possible ang exit niya sa Friday morning man or sa Friday afternoon. So kung manotis natin, do dasig lang siya, no? Nag-sulod siya and then ma-exit siya. Ma-exit sa dayon. Kaya ang entry point niya, isa may upper right corner na isang ano, no? Some park. So pag-sulod niya, magwa mo lang siya dayon. So malayuin ni, no? Ang ininga bagyo. Wala din siya kabalakahan kay wala ni siya maging direkta na epekto dito sa aton nga landmass in terms sa weather and sea condition. Ay kaduwa naton nga bagyo isa mo ni si severe tropical storm Francisco. So ang ini nga bagyo naging na siya no kay isang pagapon na typhoon category siya subong severe tropical storm na lang. And ang location naton as of 4 a.m. nasa kalayon 415 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 100 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kaga gastiness nga pwede maglabot sa 125 kilometers per hour. Nagadalaga nini pa north-northeastward at 25 kilometers per hour. In terms sa iyang track intensity, ginaalataw na ton, posible na nino mag-exit sa Philippine Area of Responsibility si Francisco kasi karon sa hapon or karon sa gabi. Ang ini nga bagyo malayo man actually no sa aton sa Western Visayas. So wala man gidi siya direktang epekto kaso mga nagaling ang southwest monsoon ang padayo no nga magahatag sa magalumon nga kalangitan kag may mga chance sa mga scattered nga mga pagulan pangilat kag panaguob. Ang hangin naton makasarangan sa direksyon na bagat na nakadundan nga man yung magadalas ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabot lang 5:30 sa aga, maga tunay din 6:15 karon sa hapon. Ang ito nga latest weather update, ako si John Baron. Madamo gid. Nga salamat.
3: Salamat gid Engineer John Baron sa pinakalites nga update sa sining lakat sa nga panahon. Good morning. Nabatian si Engineer John Baron sang pag-asa Iloilo mga ka-K5. So may ara kita nga tropical storm nga formerly LPA low pressure area pero nagsaka na ini sa kategory sang tropical storm si tropical storm Higos no sa aton sining mga ka-K5 nga ara sa guha sang Philippine Area of Responsibility kag magamay ang chance nga mag-landfall ini sa Pilipinas no magasulod lang ini sa Philippine Area of Responsibility apang magagwa man ini samtang si Severe Tropical Storm Francisco nga ti nagnubo na ini from typhoon category nangin na severe tropical storm na lang ini siya kag natalana nga magagwa naman ini sa Philippine Area of Responsibility sa maabot nga hapon no subong adlaw or either sa karon sa gabi suno ini sa pag-asa Iloilo. Ang ining si Severe Tropical Storm Francisco, even though nga wala ini siya mag-landfall sa pungsod Pilipinas, pero ara siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa aton sining mga kuturan, ang dala sining hangin, no? Sa aton sining mga ka-K5, kag ang iya sining hanging habagat kag nahatak mga kuturan, ang nagatuga naman sang lapta-lapta kag mamunog nga pagulan diri sa may Western Visayas. Sa mga pinakalites nato ng lakat sa nga panahon, magdalas ang kalo ka payong kapote, hindi magkalipat nga proteksyonan ng aton sini mga kabataan, ilabi na gida. Kung sila ang nag-eskwela, dapat may aragid lang pamandong sa ila sini nga ulo, kung malikawan ang mga balatian kagilan at trangkaso ubo. Pero pananglitan ka nga makabatsyag sila, mag-inom sa klinika D3 Bio kag Mighty C ni Dr. Amil Itanguy. Ang oras, alas 4:52 sa aga. Ibalot naman ang pinakalates nga lakat sang ang sitwasyon sang aton sining palibot diri sa may siyudad sang Iloilo. Papuro nga aton sining intern reporter sa aton sining mga K5 subong aga, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga taga Palamati. Sino nga aton sining subong intern reporter on duty sa patrol? Upod si K5 Karen Badilla sa aton sining mga pinalangga nga mga taga Palamati. Diyan sila subong, kaupod si K5 Mark Kapapela. Okay, dugay-dugay, makupod nato ng aton sining intern student sa patrol sa pinaka-latest nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa nga Iloilo. Alas 4:53, mga K5. Good morning kay Mamu Refreda Sarmiento, Helen Pagaypay, Arnold Batilaran, Cheryl Apating Branya, Ma'am Nene Al... Mama Nene Shan Prasha nagapamati gid sa aton sining pagpangalagad kay Ma'am Ning Ilumba. Good morning sa tanan-tanan aton nga mga online viewers, i-like, i-follow, i-share ang aton sining pagpangalagad para mas madamo pagid nga mga ka-K5 naton around the world ang makapamati basta may internet.

0: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Para sa kampiyon nga report, ka K5 Mark Papela, standby.
1: K5 News FM, kampiyon report.
2: K5 Mark.
3: Ang mayong aga ka K5 Ray, kag sa aton mga tagpalamati sa K5 News FM Iloilo. So sa aton pag kadto sa Terminal Market, ang matawahay pa man sa subong ang biyahe sa trapiko, wala kag at the same time nga wala man nagtupa ang ulan ka K5 Ray. So sa subong yari kita sa Alak Pork and Beef stall sa Iloilo Terminal Public Market. Akong sariin ang presyo sa mga baboy, subong, ang asim, 320 ang kilo. Ang kaundan, mayara sa 390 ang kilo. Ang pangsubak, tag 320 ang kilo. Ang giniling, 340 ang kilo. Liempo nga 360 ang kilo. Tiil nga 250 ang kilo. Tag mayara man sa maskara nga tag 260 ang kilo, K5 Ray.
2: Okay, sige. Amo na mga presyo na isang karne sumong. Kamusta naman? Pabang kutabi sila din gali ng ila sining mga baboy, K5 Mark, kahiti sa probinsya sa Capiz, may mga reported na dito nga may mga swap. Ako may mga swine fever, no? ASF, K5 Mark Papila, no, ng mga cases dito. So pamangkutabi sila pa din nagahalin ang ila sining mga supplies ang baboy kag paano nila ni ginaproseso.
3: Ang February sa pagstorya naton sa tag-iya sa Alak Pork and Beef stall, hamali ma'am sa Gimaras tagalin ang ila mga stocks sang ila nga baboy nga ila ginabliga sa ila diri nga stall.
2: Okay. Sige, pro aware sila sa kaso sang ASF dito sa Capiz?
3: Sir?
2: Aware balaan nila nga may mga kaso sang ASF dito sang baboy sa Capiz?
3: Yes, sir.
2: Napamangkot? Pamangkotabi sila kung kabalo sila?
3: Sa Capiz. Aware ka mo nga may ka-ASF sa Capiz. Amo na nga dito, kamusta sige Maras?
2: Isong-song ang imo nga cellphone sa ila, babae.
4: Sa Iloilo? Okay.
3: Ang balika kay Fibre, ang ilang stocks is halin diri sa mismo sa slaughterhouse sa Iloilo Terminal Market. Pero ang ilang baboy is dito halin sa Gimaras, which is nga ESF pripa sa subong.
2: Oh, kag ginaproseso, may mga proseso, may mga procedure na sa daka K5 Market, eh, no? Nga hindi basta-basta nga makasulod sa Iloilo Terminal Market. Ang ila sini nga mga baboy kung wala ma-check yar, no? Kag K5 Mark papela. Oh. K5 Mark. Nadula wa di kaway kasulod ang audio ni ka K5 Mark. K5 Mark, go ahead. Tawagin na lang sa liwat kay Wai kasulod ang iya sining audio, no. Okay, sige. Alas 4:58 ang oras ato sa libre mga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Balikanta si ka K5 Mark Papela. Ka K5 Mark.
3: Ang ka K5 Ray sa liwat ang presyo diri sa pork sa Alok Pork and Beef stall sa Iloilo Terminal Public Market. Ang kasim may 320 ang kilo.
2: Okay na ka K5 Mark na catch up na nakain na ka K5 Mark, no? K5 Mark, okay na no? Na catch up na nakinang mga presyo sa imo sini nga baboy. Ang importante lang dira nga ang mga supplies ang baboy sa Iloilo Terminal Market masikyar naton nga hindi sila contaminated sang sining virus sang ASF, no? Ka K5 Mark kag safe nga i-consume sang aton nga mga customer, ka K5 Mark mapapapela.
3: K5 Ray, safe man ang baboy nga ilagi na baligya, it's because dari man sa slaughterhouse mismo nagalin ka K5 Ray.

0: Yes, kag may mga procedure na da kaki 5 mark, no? Hindi na siya basta-basta dira nga makasulod ang baboy, no?
1: Yes,
0: gina-check na siya da sang may ara sila da tawag nga meat inspection, no? Kung sa diin ang baboy, ang buhi mga baboy gina-check na, no? May mga symptoms na dabi kung may indication bala sang kung ang imo baboy may ara sang ASF virus kaki 5 marka papela o kung ang ginatawag naton sininga swine fever, no? Kaki 5 mark.
1: Ang yes kaki 5 ray. Gagi na make sure man sang Iloilo Public Market nga ang magasulod bala sa ila sa derig ang gagi na biligya sa publiko nga safe man kag naga-follow sa protocols and standards para malikawan ang pagsulod sang ESF kag safe man as well kaki 5 ray ang pagabaklon sang publiko nga mga meat dari sa Iloilo Terminal Market kaki 5 ray.
0: Kay dito sa may Capiz ginaban na dito ang pagsulod sang anuman nga mga produkto sang karne, no, tungod sa sining African swine fever nga threat, no, kaki 5 mark, especially dito sa may Dumaraw, no, nagpagwa ni latest ng update sa Executive Order Number 2006-33 nga gipirmahan ni Dumaraw Mayor Matt Tatchella nga ginadumilian ang pagpasulod sa mga anuman nga mga pork products, no, kag mga pork-based food items, products mixed with pork ingredients, no, as well as ang mga baboy, no, o kung ang pagpalais sa mga baboy sa aton sa mga kaka-K5, no, ginabawalan man na dito subong kaka-K5 mark papela tungod sa sining mga na-record nila nga mga kaso sang African swine fever. Sumayo lang diri sa Iloilo nga tihugot ang aton sinidiri nga measures. Pero ti alaboton man aton ini kag pamangkoton ang Iloilo Provincial Veterinary Office, no? Kag agriculture kung may mga steps sila tungod nga ti sa Capiz may mga kaso naman sang mga nagkalamatay dito nga mga baboy kaki 5 marka papela. Sige. Anong putahis ang baboy ang ginakaon mo?
1: Ang kaki 5 ray, ang favorite part ko gid is ang unod sang baboy.
0: Unod? Ano nga luto?
1: Ang adobo kaki 5 ray.
0: Adobo? Paano magluto adobo?
1: Actually, to be honest, kaki 5 ray, sa balay, wala ako abi nga main nga galuto. Kaya tatay mismo ang galuto sang specialty nga adobo nga baboy.
0: So, ang in short, ang imong role sa imo sining balay is palalamunin ka lang.
1: Exactly, kaki 5 ray.
0: Kaki 5 mark?
1: Yes, kaki 5 ray. Pero after luto ni tatay sang mga sudaan.
0: Ikaw ang gahugas
1: sure
0: pinggan.
1: Yes, kaki 5 ray. Yan may sure kuman nga ang ang lutuan, ang mga kalaha, kaldiro, ang gitingan, mga hulugasan, and all. Ang tinlo na sa kaki 5 ray is because nga wala na ako nagluto.
0: Mayo man na. Mayo man na tawag niya. Mayo man na nga initiative, no? Oh. Kaya ti imabal ka, di kaway kagaluto, di balay, ikaw matumato pangugas da sa mga gindahaan or masang imo kinanan, no?
1: Yes, kaki 5
0: mark papila. Pero adobo nga baboy, ginang gusto mo.
1: Yes, kaki 5 ray.
0: Sige, kaki 5 mark Lawrence papila. Ambal sa mga intern, nag-message this ako ng mga upod mga intern student talin sa West Visayas State University. Ambal nila, sir, kami yan, nagpakita kami sang abilidad na mon sang talent, hindi pwede nga si Mark Papila pa lampawason mo lang.
1: Okay, sir, I do believe nga there's no exemption to the rule since nga ginumpisahan nga nakanta and nagpakita sang talent. So, nagpreparar makita sang aton nga talent para sa subong nga aga.
0: Okay, anong imo nga talent, panghiwa kada kag manglasa sang baboy?
1: Hindi ka kay Fiberay,
0: ah. Ay, hindi, hindi, amo na.
1: Hindi, hindi. Makanta lang ta ng very slight ka kay Fiberay.
0: Sige. Siguraduhon mo nga magwa na si Tropical, Severe Tropical Storm Francisco sa Philippine Area of Responsibility. Ang damaan mo lang gani bumalik ka.
1: Ay, disclaimer. Disclaimer lang ka kay Fiberay. Hindi ta sure if mapagwa ta si tropical depression ka kay Fiberay.
0: Oh, lang taon ta. Mabasi mag, ano, mag mapagwa mo man. Ah. Oh. Gapamati sa ton si amigo Tonyo sa nga mabalod. Barangay Hamabalod, si Uting Guanson sa Barangay Malusgod, mga nagabantay gini sila sa mga abilidad sa mga intern students sa West Visayas State University. Sige, kakay 5 Mark Lawrence sa Papela. I
1: okay,
0: kakay 5
1: muna. Kanta is sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, then I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears are drowned, but I hope I never let me down.
0: Da-da-da.
1: So when negativity surrounds,
0: surround.
1: I know someday it will all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, and there are no more wars, and our children will play one day, one day.
0: Nagtawag ang pag-asa bago lang.
1: Ano ang banya kay Fiberay?
0: Ang banya, imbis ko nung magwa ang Severe Tropical Storm Francisco subong hapon, basi ko nung ma-extend ni siya, basi buwas na lang siya magwa kung mga muna kanta mo. Basi, basi ma-extend siya one day. No?
1: Kay
0: ang kanta mo, one day, one day, one day, oh. Mga pang Bob Marley, galiin mo nga mga kanta, mga pang reggae song, no? Reggae na, di ba?
1: Ang yes, kay Fiberay.
0: Grabe mga genre mo, mga pang reggae, galiin mo nga mga abilidad ka K5 Mark Lawrence Papila. Tagadiin ka gani ka K5 Mark?
1: Ang taga Guimaras, ka K5.
0: Ah, taga Guimaras. Dito sa Guimaras?
1: Sa San Lorenzo, ka K5.
0: Ako taga San Lorenzo. Manangakon nga pamilya, no, sa Barangay Libas, San Lorenzo, Guimaras.
1: Ah, okay. Constituent pala tayo, ka K5, kay San Lorenzo South man ako.
0: Ah, okay. Ang akon nga pakaisada is former barangay kapitan.
1: Ah, okay.
0: Si Gina Imalay. Mga Imalay sa Guimaras,
1: ah,
0: no? Mga Y-M-A-L-A-Y, Imalay. Kaya munang amon matutuod nga ipilido. Ha? Nagsala lang ang munisipyo sang una. Kaya ang panulukan niya sang Y-U, amuna nga nag-umalay. Nabalo ka na sang sikreto ko kay Pai Mark?
1: So far, kay gin waragwag mo sa kahinginan, bal ano naton tanan aside sa akon sa K5.
0: So basta may masumalang ka nga mga Imalay sa Guimaras, no? Mga pariente ko na. Amo na ambal ko nga wala ako sang pariente nga umalay. Kay ang akon mga pariente,
1: ikaw,
0: mga Imalay. Ka K5 Mark Papela. Sige, may gusto ka tamyawon sa Guimaras?
1: Ginatagaw ko lang ka K5 sa pamilya ko da sa Kabaling and Papila. And also sa mga friends ko, kaki-fiber nga nagapamati sa Subong Aga.
0: Sige. Salamat kada kaki-fiber Mark Lawrence Papela. Live nga nag-report na sa Iloilo Terminal Market sa mga presyosang mga karne Subong Aga.
1: Inisi kaki-fiber student intern Mark Lawrence Papela, nagikan sa West Visayas State University para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News.
2: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5:09 mga ka-K5 oras sa ato sininga pagpangalaga, diretso kita sa mga labing talarapang doon ato sininga mga balita sa buong aga. sa mga balantayan nga mga balita, mga kakipad, mga minor de edad nga naulamin sa Kiligamo, dapat galayon nga pasakaan sa kaso. Suno sa Iloilo City Police Office, senior citizen nga na stroke ka, attack ka. Wala galayon nga gindala sa ospital apang ginpatawagan galayon sang punerarya sang ICER nga nagresponde sa haro. Kagadugang ang mga balita, permanente nga solusyon sa masami nga nagkakaguba nga dalan sa idalom sang Ongka flyover, ginapanawagan sa mga motorista. Amo mula na permi mga kakipay, kita man sa DPWH, pero kasaga pa bulag-bulag sila dira sa may si Juan Rodo. Kisado malupad ng silakyan mo kagang motorsiklo mo mga kakipay, ya buho na ga dinamo na, pero do ay lang pakialam ang mga katapos ang Department of Public Works and Highways. No, sa aton sini nga mga kakipay, bisan na spalto, guro doon na sila nung bakal. Ubos na nila ka pang bulsa ang budget sa nga Department of Public Works and Highways, DPWH. Sa aton sini nga mga kakipay, amo na yung ginamba nila nga damo project, pero wala human. Gobernador Arthur Defensor Jr. nagpasalig nga hugot nga ginamonitor ang mga empleyado sang Kapitolyo. Ini matapos mga kakipay nga barakpan atong driver sang Kapitolyo sang ging talikdan nga drug bypass operation. Samtang Councilor Rodolph Ganzon nagapanawagan sa DepEd nga i-review ang ila security protocols. Kadugang naton sini ka mga balita, ginapayag anom ka mga individual ginapulian kastigo ginampusan sa butilya antes ginbuno sa distrito naman sang molo. Kadugang naton sini ka mga balita, national mga kagay 5 kapon nga adlaw ginpasakaan sa kaso ang ining 15 anyos. Naton sini ka mga kagay 5 nga suspek sa madugo nga pag paglutang sa sulod sang eskwelahan dito sa San Jose National High School sa sulod sang Tacloban na mga kagay 5. Ging paila na sang kaso nga murder, prostrated murder kag physical, serious physical injuries ang ining 15 anyos nga suspect. Kay suno sa aton sininga Juvenile Justice Welfare Act o kon JWA of 2006 mga kakipay, sa aton sininga mga kauturan, ang 15 years old above not below 18 ang pwede na pailan sang kaso mga ka-K5 kag alantawon sang korte mga ka-K5 kung may ara sang act of discernment, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sabahin sang mga minor de edad ga 15 years old above not below 18 o kung not above 18 sa aton sini nga mga ka-K5, no, but silingon ang 15, 16 years old, 17 years old mga ka-K5, no, pwede sila pailan sang kaso, pero ang usgado ang malantaw kung ang ining mga kabataan nga 15 years old, 16 years old, 17 years old nga naka-obra sang krimen, ang mayara mga ka-K5 or they are guilty sa ginatawag nga discernment. Magambal kita discernment mga ka-K5 o silingon sini nga nakahibalo sila kung ano ang ila sini nga ginobra. Pero kung lantaw nato ng conversation mga ka-K5, sang sining 15 anyos kag 14 anyos ka suspect sa pagpangtiro kag pagpatay sa mga estudyante dito sa may San Jose National High School, no, makita naton nga they are really fully aware of what we are doing or what they are doing sa aton sining mga ka-K5 based on the conversations that being transpired sa aton sining mga ka-K5 sa ila sining messenger sa aton sining mga kuturan, huh? Klaro katama nga kabalo sila sang laye, kabalo sila sang konsekwensya, kabalo sila mga ka-K5 sang ila sini nga obrahon mga kauturan. May ara dira nga Tagalog version sang ila sini nga conversation, no? Ipangitaada kag ipakita di bla karon kay isa-isa hon ta nabasa. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang Tagalog version gin-translate nimo mamu waray. Waray nga dialect na eh. Ang ila sini nga pag-istoryana ay may Tagalog version ina. Sa aton sini nga mga ka-K5, isa-isahon ta na black karon kay tama gyud ka klaro kung basihan mo mga ka-K5 ang istoryana isang duha ni ka mga bulay-og di nga estudyante ne. Eh. No? Sa ton sining mga kakipay, alangan na yawon mo ni. Alangan bibibibihon mo ni. Alangan na balo mo ni nga. Ah, ining nga duha ka suspect ni nga maka... Ahay, makaluluoy, ini sila. No? Amo ni ginobrana nila, bibibibihon mo pa. No? Sa ton sining mga kakipay, amo ganigambal ng itsura sa 15 anyos. Ngayon ito, tatay na ha. Sa ton sining mga kakipay, tama na kamatured ang itsura yan sini. No, kagang iya sining lawas sa mga kakipay, hindi mo masalaan nga 15 anyos. Oh, sa ton sining mga kakipay, ang ining 14 anyos naman mga kuturan, under the law, ang 15 years old below nga nakakommit sang anuman nga sahi isang krimen. Ang masubo diri bisan inyos crime, bisan ang rape pa sa kakipay ba incel no? Ha? Ano galing? Ha? Jepre? Oh, alipat ko sa ngalan mo na, Noy. Oh, oh, oh. Oh, hindi ko kakita, mamo, ano ako? Farsighted ako eh. Oh, sa ton sini, Encarges Jasper! Oh, Jasper gali, mamo. Naging panamko ni sa ni nanaya sa pelikula, bla nga Jasper the Ghost. No, oh, muna nga doon, hindi ko siya makita eh. Si Kakipipe Jasper Encarges, no? Kakipipe Jasper, ang 14 anyos to nga suspect, wala sa ginpailan sang kaso, amo na ang masubo, no? No? Kay suno sa layi, sandig sa mga statement sang aton mga kapulisan, no? Ang 14 years old below, they are totally exempted for criminal liability! Sa aton sining mga kakipipe, amo na ang masubo na, but they will be turned over to the social welfare for the intensive intervention, no? Sa aton sining mga kakipipe, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Amo na da ang masubo mga kabiyanan. Kay hindi kita ka-file sang any nga any cases sa sining 14 years old mga kakipipe sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? We have the law kasi na dapat nating sundin ang Republic Act 9344 o tinatawag natin na Juvenile Justice Welfare Act of 2006. So wala pong consideration pag ang bata talaga is below 15, kahit anumang crime ang makomit niya, wala talaga siyang criminal liability. Ang dapat lang sa kanya ay mag-undergo siya ng intensive intervention program, no, ng social welfare mga kakipipe or ng ating DSWD sa aton sining mga kakipipe. Pero ang mga kapulisan naton, they are still looking on the possibility to file a criminal charges against sa mga ginikanan sang sining duha ka mga minor de edad, because under the law the parents has a full responsibility, no, sa ila sining mga minor de edad mga kabataan. So pwede git pailan kaso mga ginikanan. Oh, kung hindi madutlan ining 14 anyos ka bata sa aton sining mga kakipipe, no? Oh, ang mga ginikanan dapat ni manabat sa aton sining mga kakipipe, no? Amo ni sila ang kung kaisa there are some tawag ni, no? Buho bala, no? May mga loophole ang mga batas naton nga pwede lusutan eh, no? Sa aton sining mga kakipipe. But kung lang tawon naton diri mga kabyanan, no, damo sa naga-against, damo sa naga-agree, may naga-agree, may naga-against, may naga-agree nga dapat panubuon sa 12 anyos ang edad sang mga kabataan nga liable for criminal liability kung nakakomitar sila sang krimen, kato subong sang pagpatay, pagpangbuno o pagpangrape, pagpang whatsoever dira, no? Sa aton sini nga mga kakipipe nga matawag naton nga criminal sa aton sini nga mga kakipipe sa susudad naton, no? May ara man nga nagadisagree nga hindi okay na yung 14 years old sa aton sini nga mga okay na nang existing law naton nga naga-exempt sa 15 years old below sa criminal liability, no? Kay may ara man sa batas naton nga ang mga ginikanan they are liable sa ginobra sa ila bata, and they should always have this responsibility nga disiplinahon nila ila kabataan. But you know what? Whether we like it or not, in reality, sa aton sining mga kuturan, sa kadamo sang tawo sang sa diri sa pungsod Pilipinas, no, kag ang percentage sang mga pigado nga mga pamilya sa Pilipinas still madamo gyapon sa aton sining mga kakipipe ang ila sining social orientation, no? Sa palibot naton, sa aton sini nga mga ka-K-5, hindi ma tutukan sang ila mga ginikanan. Ngaman, bangod sa kapigunuhon ang ila both parents ni aga para gabugtaw ka K-5 Jasper, kada gapangita sa trabaho, no? Ang iban sila way ga police balay nila kay naga overtime or naga stay in kung diin to nga mga balay-balay to nga pangamuhan nila para lang nga makakaon sila kag makapangita sila sa kinabara nga may paskwila sila sa ilang mga kabataan. In that sense, sa aton sini nga mga kuturan, bilang isa ka ginikanan, as long as nga gusto mo tutukan adlaw-adlaw imo mga bata, gusto mo i-monitor kung anong ginaobra nila, pero hindi mo maobra sa realidad. Amo nang dapat makita sa nga aton sini gobyerno. Hindi mo na maobra because nga ni nga nagabakabaka ka to obra para may pakaon sila. Kay kung dira ka lang permis, buli nilagbantay. O, ano ipalamon mo sila? Sa aton sini nga mga kakipay, okay lang na yung mga sa middle class kag mga manggaranon. Kay may di pa yaya-yaya ni sila. O, yaya, tuluing bata ko amo niya. O, yaya, amo niya mo to. O, paiskwilahon sila sa mga manami, ng mga eskwilahan nga ti, ginatutukan gin sa mga maestra. O, kay siyempre yung mga maestra, ginabaydan sa mga ginikanan. O, sa aton sini nga mga kakipay, ay, hindi gani na makaroon mga disiplina sa maestra, ihalin naman sa bago nga private school. O, sa aton sini nga mga kuturan, sa mga pinangga, taton nga mga tagpala. Amo nang realidad. O, subot silingon mga kabiyanan, mga ka-K-5, nga bisan anhon ta ining mga 14 years old or 15 years old below, pag ang ilang utok na impluensyahan and they are aware of what is the Juvenile Justice Welfare Act of 2006, no? Really is, gamiton nila nga excuse sa mga criminal nga mga butang nga ila ginobra, no? Why ka pala nindog ang balaybo nyo pagambal to sang 14 years old sa ila conversation sang 15 years old? Gambal, ya, hindi kita niya ma-charge sang just because may ara sang Juvenile Justice Welfare Act. Ang 15 years old below, no, is exempted sa criminal liability. Mapriso kita pero hindi sa prisuhan. Makagwa kita kung nami ang aton ipakita sa sulod by 21 years old. Just try to imagine mga kabyanan. Amune, ang edad sang bata nga wala nakaintindi sang layek kag sang iya ginobra. Sa aton sini nga mga ka-K-5? Oh. Sa mga pinarangga naton nga mga tagpulamati tapos i-exempta sila sa criminal liability. Sa aton sini nga mga kuturan. Amuning masubo mga ka-K-5. Sa layin naton diri sa pungsod Pilipinas, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, ti ang 15 years old to, hindi pa to final conviction, hindi pa to sa pagpresuhon, to sa presuhan sa mga PDLs, sa mga persons deprived of liberty, dito gyapon sa tuibutang sa bahay pag-asa sang DSWD, pero ging filean lang sa kaso because nakabutang sa layi nga if you are 15 years old and not 15 years old and below 18 years old. Sa aton sini nga mga ka-K-5, silingon 15 years old pasaka hindi mag lapaw sa 18 years old, no? 18 years old below, ang edad mo 15, 16, 17 nakakomiter ka sang krimen, you are subjected for a case nga ipile sa imo, then ang husgado malantaw if there is a acted this with discernment, no? Ang imo ginobra is acted with discernment. But silingon prior mo ginobra ang krimen, sa aton sini nga mga ka-K-5 balaan mo nga sala ina, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Now, nakita ko dire ang may pinakadako lang dire tsansa nga makamit ang ustisya is ining 15 years old. Kay feeling ko madutlan gini siya, no? Based sa conversation, madutlan gini siyang 15 years old. And dolato ni siya nga until mangin legal ang iya edad kag isailo to siya sa presuhan o galing ang pamangkot dire because sa iya kaso ni nga multiple murder, no? Prostrated murder kag serious physical injuries, no? Depende naman ni sa pagpamatbat sang usgado kung ipamatbata ni siya sang perpea sang habang buhay na pagkabilanggo, no? Sa aton sini nga mga ka-K-5, budi gani base kag pilala ni Katuig ipapriso siya. Oh, once ka makalabot sa 18 years old, sa aton sini nga mga ka-K-5, oh, alang-alang pa na kay may entra ni siya sa mga program. Oh, kung kaisa nga lang mga social welfare naton da do piho man, ahay na bag-o na ini siya. Naluoy kami ni sa iya. O oh, i-recommend din nila for releasing or i-recommend nila nga panubuon ang iya nga kaso. Oh, isa din man nagasulod mga kabyanan ang ginatawag nga negosasyon sa mga ginikanan sa iba naton sini nga mga katapo sa gobyerno. Pag may minor di edad gani, tapos gani, ara sa bahay pag-asa, siyempre kinanglana sang recommendation sang Department of Social Welfare and Development, dako ang papel nila. Pag manggaranon ang ginikanan sang napriso nga kabataan, oh, transaksyonon, baydan, sa aton sini nga mga ka-K5, amo nang masubo mga kabyanan, sa aton sini mga pinanangga nga mga tagpulabati, hindi man natanan, pero mo nang realidad, no? Gabay pa nga matagaan ini sang hustisya kag kang ining 14 anyos ka ini, no, sa aton sini nga mga ka-K5 ma baton nya man nang penaltidad nga nagakadapat siya, no, galing kay ti sa laye, no, 14 years old or 15 years old below is exempted totally sa ginatawag natod nga criminal liability under the Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Dugangan ta panikaron sa aton sini nga mga kuturan, sa aton sini nga pagpanumbalik mga ka-K5, no. Ang oras alas 5:25. Buya kita commercial break, balik kita 5:30 sa aton sini nga pagpangalagad.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
2: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang panubo sang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang panubo sang imo mo blood sugar. TTX 500. Garantisado. TTX 500. TTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: TTX Coffee Mix. Mga DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, for Biotics, you're always in good health.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
0: Oras mga ka-K5, 5:30 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa ang balitang K5 sa umaga. Diretso kita sa pinanaton sinig mga balita. Ang aton sining pagbalik mga ka-K5 nga nadulongin sa ato sa karawan sa DTX 500. Ang DTX 500 nga himo sa palaya kag ni sugar cane pangbato sa balatiyan nga diabetes kag hypertension maginom sa klinika DTX 500. Ang paborito nga suplemento ni Nanay Beth Guanzon sa Barangay Balus God Poto Tanililo kag ni Tatay Koroy Poras sa Barangay Rumbang mga ka-K5. So unahon tayo report ni ka-K5 Aaron Repoyo sa sining anom kung mga dibibal nga ginapulihan mga ka-K5 kaginapusan sa butilya antes ginburo sa distrito sa nga Molo. Ka-K5 Aaron Repoyo sa report, go ahead.
12: Ginapusan pa sa butilya antes ginburo ang biktima kion sa players at night sa Zone 1A Barangay San Juan Molo pasado walang unasang Martes kagahon Hunyo 23. Sa interview naton kay Elias Intay, amo nakasaksi nga yara sa sila no sa sulod sa gym sa hinali nga nakastigwa ang biktima nga si Jigger Albania 21 anyos kag residente sa nasambit ka lugar. Pahayag pa anom ka mga lalaki ang may kahilabtanan sa ginamo kag tatlo diri ang ginapahayag ang mag-utod. Nakabaragyo naman ang nakabunuo ko ng suspect. Suno pa sa saksi, napilasan siya sa paa sang nag-asik ang botelya. Sa ato naman yung pagpangusisa sa K5 Ray, ginapratihan ice pick ang gingamit sa pagpamuno sa biktima. Sa karon sa K5 Ray, ginabulong pa sa ospital ang biktima. Kag ining balita, ginadulongit sa kaalwan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Salamat kaya ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Kayo sa liwantang mga panibagong mga follow-up reports with ka-K5 Karen Badilla sa patrol sa aton sining mga ka-K5. Naka-standby na si ka-K5 Karen Badilla. Ka-K5 Karen sa report, go ahead.
13: K5 Reagan Manduani, Iloilo City Police Office upon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla ang tanan naton mga hepe diri sa pulo ng mga police stations na kung may mga minor de edad na nagkakaulamid sa anuman niya nga kinagamo diri sa city K5 Ray, dapat nga mapasakaan git inigilayon sang kaso para nga makapna K5 Ray no ang ining mga kabataan na mahilig ma-involve no sa mga gamo K5 Ray. Sa interview naton kay Colonel Parilla, ginpahayag si ni K5 Ray nga may iban ng mga minors, especially ang ining bala mga nagkalatakpan K5 Ray nga involved sa rambol or ano man dira K5 Ray no nga kinagamo ang ilang pinsar suno sa kay Colonel Parilla nga ti kay abi nila minor sila 15, 16, 17 suno sa director hindi sila mapasakaan sang kaso kun makahimo sila isang sala kay 5 Ray pero suno sa kay Colonel Parilla gamo niyang sala nga mindset sa subong generation kay 5 Ray sa mga pamatanon kay bisan nga 15 years old ka pasaka pwede ka gid pasakaan sang kaso kay 5 Ray so suno sa kay Colonel Parilla nga way na sang pagpangduwa-duwa kay 5 Ray basta involved ka kag mapamatud-an nga ti ang involved di ang isa ka minor sa kinagamo pasakaan gid yon sang kaso may ara kita sa malikot nga pahayag ni Colonel Wilbert Parilla ang aton nga ICPO director.
14: Ito kasi din ang wrong mindset ng ating mga kabataan na kapag minor sila hindi sila napapaila ng kaso. So ngayon may directive to all the station commanders. Lahat ng minors na ma-involve sa mga kaguluhan ay pa-filean ko ng kaso. As long as they are 15 years old, filean sila ng kaso talaga. So, yun. Kaya tumino-tino sila. Kasi pinapa-filean. Kasi mali kasi yung mindset nila na kapag minor, akala nila kahit 16, 17 years old, basta minor ka, eh hindi ka nagkakaso. O yun yung mga wrong notion nila.
0: Amo na masubo ka kay 5 ka rin. Naklaro, tanay sa mga Amerikanan kaysa mga kabataan, nagpamati mo lang. 15 years old, 16 years old, 17 years old, pailan kagid kaso. Pero, that is subject, sa usgado, ipakita nila, ngang imugin obra is with acted with discernment. No? Or acted with discernment. No? When we say acted with discernment, but silingon, ginalantaw dira ka kay 5 ka rin, kung ang ginobra mo o ginkomiter mo nga krimen is aware ikaw sang epekto sini o kung aware ikaw sa ginobra mo ka kay 5 Karen Badilla.
13: Yes.
0: No? Kung 18 years old ka na, that is considered based on our law nga legal age ka na, no? Pag 18 anyos ka na, but silingon niya, pag nakop sa imo o kapag komiter sa imo sang krimen, pag nadakpan ikaw gila yun, diretso kas presuhan. No? Sa atong sini nga mga kakipay, pero masubo diri, amo niho, kung 15 years old below kau, kag nakakomiter ka sang krimen, no? Hindi ka pwede pailan kaso. Kaki 5 Karen Badilla. No? Sa aton sini mga pinarangga ng mga tagpalamati. That is why nga ti amorib lang natabo to sa May Tacloban tong 14 anyos to, no? Kaki 5 Karen.
13: Yes, kay 5 Ray. Eh, ang sunod na rin sa kay Colonel Parilla, although may mga recorded, no, mga bullying man rin sa aton sa syudad sang Iloilo, sunod sa kay Colonel Parilla, pabutangan nila sa police assistance desk o kung pads.
0: Diba si Agi naman na kay 5 Karen?
13: Oo. Oh, akong kang sunod sa kay Colonel Parilla, wala pa ninatabo ang, ano bala, ang sa Tacloban. May mga kapulisan na daan nga nagabantay sa gwa sa mga eskwelahan, T5 Ray, bali sa subong.
0: Ang nami daraya ay identified nila ang mga eskwelahan, bala nga,
13: yes.
0: May mga record na daan.
13: Yes, yes. May arat na sila hawid, pero wala ni Danay ginhatag sa aton ni Colonel Parilla kung ano ni nga mga eskwelahan, T5 Ray.
0: Sige. Ang importante malandra kisa police visibility kasi ang problema naton kulang kita sa police personnel eh, no?
13: Yes.
0: Kaki 5 Karen di karon di man all the time dapat pa-focus lang sila sa eskwelahan kay damo man sa mga areas of responsibility nga pwede nila nga malim ano nila ma compromise nila kung ara lang sila datanan gatutok sa eskwelahan, no? Kay ti given nga gamay ang aton sini nga mga police personnel but then marang ambalta gani nga ti dapat tutukan nila kung dinto nga mga area lang ang may mga record bra nga kinagamo, no? Ka kay 5 currently most likely na public schools gina, no? Damo gina, yeah. Sa mga pribado nga mga eskwelahan sa mga public mga eskwelahan kaysa mga private schools ti may mga guardiya gini sila ya kay 5 Karen nga nagabitbit ya sang armas, no? Kag may mga sa mga private schools, pag sulod mo diya, pati tulaan mo gina, x-ray na daya, kakipay ka rin. May iba niya nga eskulahan nga gina x-ray gina, bilog mo, lawas mo, gina x-ray gina yan, tapos gina detect kung may mga metal nga mga materials dira, or metal nga mga objects dira sa imo bag, kakipay ka rin.
13: Yes, kakipay ka rin.
0: Do plus na bala magsulod ka sa mga mall bala na or magsulod ka sa mga airport na sa West Visayas State University may amo ka muna, no?
13: May ara sang metal detector.
0: Kaki-5 Jasper, may magatutututot na sabunong high-tech na sabunong ang West Visayas State University. Sang una ahay, ano mula na sang una, mulungkas sang guard. Idea mo! Sang una, ID mo lang ginapangita. Kaki-5 ka rin?
13: Yes, correct. Correct, yun.
0: No ID, no entry. Huwag na ginabuka ng baga.
13: Wala ka ID, tandaan gindi lang yung tsura mo.
0: Pero kung bigo mo ang gwardya, kapin pa si Binay nga gwardya, di okay gid. Kilala mo si Binay nga gwardya sang West?
13: Oo.
0: Ang mga bag-o ni nga tubo ni may naglalaki Binay, wala nang mukita kay Binay da. Ambot tara pa na si Binay, wala nang kukita kay Binay da. Kaki-5 ka rin. Di ba muna? Oh, magsulod ka sa una, bisan sa mga university, state universities, ID mo lang na pangita mo. Oh.
13: Yes.
0: Sa high school kami, ID man. Oh, dira ko na-graduate sa Iloilo National High School. Ikaw yan din ka na-graduate ng high school mo?
13: Dira man.
0: Da, nasyo. Uy, parehas tagle. Nasyo ka man.
13: Yes.
0: Ah. Te, why ba no?
13: Wala man, wala. ID lang din.
0: Sa aton sini nga mga kaki-5T, subong amo na ginambal naton nga dapat tribuhon ni sang DepEd ang mga bag-o nila nga mga pulisiya, SOPs pananglitan, may mga mass firing bala sa sulod sing eskwelahan. Kaki-5 ka rin. Anong dapat obrahon sa mga kabataan? Mapanik bala sila, madralagan sila. Atong ginobra sa San Jose National High School, to delikado to mo. Atong nagdralagan sila sa gwa, ti malay mo to ya, armalay to bitbitya, kundi pinarakan to sila, damo patay to kasualtis to. Kaki-5 ka rin?
13: Yes.
0: Dapat i-reviewon isang DepEd kung anong paano nila ni anong ubrahon sa mga maestra, sa mga estudyante, no? Para sa tublas sa maestra, tos takluban, nagdaga na estudyante, yan mo nang ihi. Nakabati isang lupok. Bale, ma'am, may naganilok pa na ito, ma'am, sa gwa, ma'am. Aba, wambal sa maestra na proud pa sa magambal nga, ginasabihan ako sa aking estudyante na may putok, pero so, parin hindi pa naman namin naririnig eh. Wala pa kaming naririnig. So, nagpatuloy ako ng aking klase. Oh. Kundi, dito pa ya ang may casualty siya, ang nagkalamata ito, dito pa ito sa classroom niya. Kung nanirado na sa kadaan, sa pertahan to, kundi, why pa sila malabot? Kaki-5 ka rin? Mga kasubong sinablang ang mga senaryo, kung pananglitan may mga amunang ay tabo, dapat ma-review ho na sang DepEd. Salamat, Ged, kaki-5 ka rin, Badilya.
13: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika GTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upon sa patron sa K5 Jason Talaron, kag WVSU intern Mark Papila, ini naman sa K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: K5 Kamustahan, Western Visayas, kantoan naton.
15: Bugtaw rin!
16: Pero gagtasan sa K5 Aylin sa mga estudyante, bla. Oh.
15: Bugtaw rin!
16: Oh. Oras, alas 5:41. Rikaran ang atin mga sister station sa Bulacan, Western Visayas, kag Negros Island Region sa unahan ta sa Bacolod. Wow, Daddy Babes kag si Sir Robert. By the way, Sir Robert, belated happy birthday ha, Bacolod.
17: Thank you.
18: Convert to cash, please.
17: Sige na, dahil na, dito. Oh, why na dulo?
16: Ara. Why? Oh.
17: Sige, salamat. Nagpa-thank you na siya kuno. Convert to cash kuno. Kwarta-kwarta naman lang ni nga ito. Sige. Kampiyon si Gramboria Pang saman sa siyudad sa Bacolod.
18: Nakaabot niya ang regalo ni Sir Hubert Lago sa akon. Thank you again, sir. Ang inyo na lang ang wala.
16: Thank you so much, Bacolod. Check na kung may regalo ang Iloilo. AVP, good morning.
0: Hindi mo na dapat regaluhan ang tag-iyas ang lending corporation sa Bacolod. No? Kita dapat mag-ayok ganit isang bulog siya. Eh, no? Galing wala lang ko kabalo kung ano gid kadalo mang relasyon ni Kaki-5 Jubert nga pagpalangga kay Kaki-5 Bert Pacardo nga perigit may regalo siya kay Kaki-5 Jubert. Samtang ang malam na tupad niya, why gig baton regalo? Okay gid ang signal namon rin sa Iloilo. Ah. Nagpangapin na kami rin sa klinika DTX Coffee Mix.
16: Thank you so much sa halang din nga SB member kang banwa kang putotan kaya nga man ABP Jai Bla sa ilot na sa kapis ang mapinalanggaan kag labi kag labaw sa tanan duro ang mangkad SM Jubert
19: Good morning, Sir Nestor Salmermar Antique. Kaysa itong mga kapatan AB, pinag nakibot ako ni Kakay 5 Robert. Actually, baliskat siyang nagpadala sang Pasquad rin ang mangga sa Capiz. No? Mabastog ang signal rin sa Antique sa Capiz. Back to you, Salmermar Sir Nestor.
17: Thank you so much, SM Jubert. No, check around na naman ang signal sa may Kalibo. It's Sir Michael. Sir Michael, good morning.
20: Morning, Sir Nestor, Sir Milmar, Sir ABP. Good morning sa ito na nana, sa Bacolod, Kagarohan. Wala lang ko regalo, pero ang greeting sa Aranay, kay Pagpalangga na. Kampiyon ang signal, kag naka-detex ko, Fimix na kita. Balik sa imo, Antique.
16: Thank you so much, Kalibo. Kompleto ra ng barkada. Manami, manja tiyempo sa probinsya kang Antique. Nakapurpangapir man kami ka DTX Coffee Mix. Diyaran, hindi tanan magpaligoy-ligoy pa. Unahan tang mga kampiyon nga balita sa surat kag probinsya kang Iloilo. Sir AVP, anong latest?
0: Good morning, Ed. Mga ka-K5 sa mga nagapanguna kag mainit ka mga balita diri sa may syudad sa Iloilo. Nagpasalig si City Director Wilbert Parilla nga magapahamtang ini sa mga police personnel sa mga bulutuan ka mga eskulahan nga na-identified nila nga may mga masami nga ginatunaan sa kinagamo sa mga estudyante. Ini masik agod masikyar mga ka-K5 nga wala sang anuman nga pagpangatake o kon matabo nga mga kasubong sa natabo sa San Jose National High School no dito sa may Tacloban City. Magapamtang ni sila sang police desk no? Sa mga bulutuan o konskulahan nga na-identify nila mga kakipayb nga masami ginatunaan sang kinagamo. Nagpanumduman ang city director nga sa mga minor de edad nga may sala nga pagpati sa layi, particular na sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006 nga hindi sila masarang nga pailan sang kaso nga amuna nga maisog sila nga mag-obra sa mga krimen. Yan panumduman ni Police Wilbert Parilla nga pwede kag mapailan gid sang kaso ang mga 15 years old but not above 18 years old nga mga minor de edad. But siling ko nag edad 15 anyos, 16 anyos, kag 17 anyos. Sa piyak kabahin, nagpabutsyag naman sang pagkabaraka si Councilor Rodolph Ganzon nga kag nagpanabagan sa Department of Education nga i-review ang ila sini nga mga security protocols. Suno sa kay Councilor Rodolph Ganzon nga amo ang committee chair sang education sa Iloilo City Council nga dapat nga tagaan sang tion sang Department of Education kag sung Commission on Higher Education o CONCHED ang pag-review sang mga security protocols sa mga bulutuan kasunod sa natabo sa may Tacloban City mga kakipay. No, kung paano nila i-koordinaron sa Philippine National Police ang standard o kon ang standard operating procedures o kon ang SOP pananglitan nga may mga kasubong sini nga mga matabo sa sulod sang bulutuan mga ka-K5. Munang parawagan ni Councilor Rodolph Guanson. Pero natingala ako nga si ka-K5 Jobert lang kag ka-K5 Robert ang nagabaslanay hatagay. Why ginigalabot ang mangga sa Iloilo nga malapit pa sa Capiz. Balik sa imo ka-K5 Belmar kag ka-K5 Nestor na palingga.
17: Thank you so much, AVP. No? Kagalito naman kita sa ibang mga balita. Ta, sa Capiz, check karon tabi mga balita dyan ni SM Jubert. Sir, mga balita ta, sir.
19: Good morning. Good morning once again. Mga nagapangunang balita din sa Capiz, sa Siyudad sa Rojas. Nangin negatibo ang tanan ng mga department heads kag mga mga city officials sang siyudad sang Rojas sa pagpamuno ni Mayor Ronnie Dalibas matapos ini sila nga nagpatigayon sang drug test sa sang nagligad nga adlaw ini matapos man nga sunod sa kay Mayor Dalibas nga mangi gusto niya nga mangin pagmakita sa publiko nga ang tanan nga mga empleyado sang city government ang nagasunod mga ka-K5 sang iya sining gusto nga mangin drug-free workplace ang city government mga ka-K5. Inikabahin man sang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking nga ginakampanya sang city government sa karon. Madumduman ang siyudad sang Rojas ang makabarangay na mundri daw Dulcilang adlaw-adlaw may raid sang illegal drugs diri sa pila ka mga barangay sang siyudad sang Rojas. Ginapasiguro karon sang city government o pod sang Rojas City PNP nga ang ini nga mga butang masunod sang tanan nga mga barangay officials bangod gusto nila nga i-eliminate ang illegal drugs amat-amat una anay ang mga elected officials mga ka-K5. Samtang ang Provincial Health Office diri sa probinsya sang Capiz naka-record na sang duha ka nagkalamatay sa 289 tanan ka mga kaso sang dinggi sa Capiz. May patay sa banwa sang Tapaz isa kag isa man sa siyudad sang Rojas. Ini nga data mga ka-K5 ang nagwa hasta lang sang Hunyo 13 diri sa amon sining Provincial Health Office nga suno sa report sang aton sining Provincial Health Office dako ang posibilidad nga magdugang pagidini kun indi magsuporta ka magsunod ang mga pumluyo sa pagpaninlo sa ila tagsa-tagsa ka mga ugsaran kag palibot mga ka-K5. Gani nagapanawagan sa karon ang amon sining Provincial Health Office kag ang Department of Health nga ang tanan nga mga pumulo kag mga barangay officials pagsunod sa ginapatuman nga pagpaninlo sa mga palibot sa tagsa-tagsa nila ka mga puluyan mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
16: Thank you so much, Sir Jobert. Taylo naman kita sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
20: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Nagpatigayon sa press conference kapon ng Aklan Provincial Police Office para man sa angot man sa natabo nga shooting incident dito mismo sa Tacloban mga ka-K5 kaya magaserbi ini nga eye-opener mga ka-K5 no suno sa aton kakapulisan. Sa Subong, may tikang na ang PNP kag DepEd. May ilan ang gina-istoryahan Subong para hugton ang seguridad sa mga estudyante, sa mga eskwilahan mga ka-K5. No? Manipagpahin ni Police Colonel Hermoso, nagbilog man sila sa isa ka-GC, provincial kag municipal level para mabadasig ang information dissemination kag maaksyonan nga daan ang problema. Ang mga eskwilahan naman nagpatigayin Subong sa inspection sa mga bag para hindi makadala sang mga hinaniban ang mga estudyante. Kag indugang man niya nga ang disiplina gid sa panimalay ang mas epektibo kag mag-aumpisa gid sa mga ginikanan. Dugang natin yung balita, 34,000 nga man nga beneficiaryo sa 17 nga mga kabanuanan sa Aklan ang nakabaton sa tig-napulo kakilo nga bugas sa Rice Assistance Program nga ginapatigayon suno kay Provincial Agriculturist Alexis Apolonio, mga ka-K5. Ang mga beneficiaryo, amoni ang mga PWD, mga imol kag mga mangungumang mangisda kag iban pa gid nga dapat nga makabaton nga sang assistance mga ka-K5. Mo na mga balita dis banu sang kalibaw bilog ng probinsya Aklan balik sa imo Antike.
16: Thank you so much Sir Michael sa Kalibo diretsa naman kita sa Piak nga isla with Daddy Babe and Sir Robert. Mga balita tama nga dati. Mga balita na Monteria sa siyudad sa Bacolod mga ka-K5 masubo-subo gawa ini nga duha ka mag-asawa na sining karon lang kagahon pa na kagwa na sa ospital kay na ospital mga ka-K5 tumabok sa Lacson binungguan sa naga nagahubot nga motorsiklo hubog ang driver expire gini ang biktima ho boaga pa bago lang ginakagwa sa ospital mga ka-K5 subo no
18: oo ang asawa muning na ospital nga nagwa pero pagwa sa ospital nabungguan kag amo ni subong ang ginatinguan pa nga ma-revive kag K5 babes sa iban pa gid nga mga balita mga kag K5 isa ka OFW ang nagpangabay sa mga barangay officials kag principal nga ilabi na gid sa probinsya sang Guimaras ginkilala sa kay Marites Galientes nga suno sa iya kontani mabutangan sang nagkaigo nga security ang mga eskwelahan kay always sila nagakabalaka kay malayo sila sa ila nga mga kabataan kag sa ila panimalay tungod sa kapigaduhon diri sa Pilipinas nagkadto sila sa iban nga pungsod para magtrabaho magsagod sa kabataan sang iban nga mga rasa pero sa ila kaugalingon nga bata hindi nila matatap kay nagakahangawa sining natabo sa Tacloban. Labi na gid suno sa iya nga mabutangan sang security guard CCTV kagang security guard akon lang idugang nga kuntani punduhan na ni sang DepEd. Hindi nga PTA pa ang mapundo pa sa mga ginikanan ang maswildo o kung magahalin ang swildo para sa security guard.
16: Maning mga balita na mo dire sa Negros Occidental kung sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you, Antike.
1: Tari Bibs and Sir Roberts, alas 5.53, dali-dali, onta dya, mga balita dyan sa probinsya ka, Antike, kahapon, viral ang video kang sangka nanay. Matapos kaging sulod kang baha, andang balay, rito sa may barangay, Igdalagit na tingala, sanday first time nga nagbaha sa andang lugar. Nadiskubrihan nga ang rason gali kang pagbaha rito, amuang nagtambak ka mga lupa kag kahoy sa ibabaw nga ginakidaan nga karsada, nagtabon sa drainage ang tubig, nagdiretso sa andang balay. Ginayon naman nagpatawag kang nagpangayo kang heavy equipment si Mayor Ernesto Tanlangit para masolusyonan lagi ang problema sa nasambit nga baryo.
16: Oras sa Pilipinas, alas 5.54, alang-ala na din tiyempo, hindi ko rin pagbalik kaninyo K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Thank you!
21: K5 Ray Espeha Umalay para

0: Alas 5.55 na mga ka-K5 sa ito sa inyong pagpangalagan. Salamat kayo sa inyong nga pagpapodri sa balitang K5 sa maga. Kita naman kita buwas nga dlaw. Same time, same station. Dili lang sa kampiyon ng istasyon. Mga ka-K5, ginatamyo ito sa inyong happy 24th birthday. Si Catherine Bornales from Rose Manati Bornales. Salamat kayo sa kay Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Mary Ricabar, Winifreda Sarmiento, Ma'am Rose Agramon. Salamat kayo sa inyo sinigang pagpapod sa ato sinigang pagpangalagan. Kita naman kita buwas sa mga ka-K5. Ako si ka-K5 Reyes Pea Umalay, nga nagpapamilin sa mga trigang nga nagasining. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal.

0: prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: I Care Gold.
12: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Puod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
11: ang nagatindlo sang imo atay.
9: Basta tindlo ang atay,
11: ha!
1: Happy Kanuna
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanubo kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: D3 Bio.
15: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: Mahig ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo.
9: Nga sa masami,
1: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: DTX 500.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Ang oras sa Pilipinas, lasay 7 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Biocog, Mighty C.
21: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
22: DTX 500 Morning Newscast.
20: At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, K5 Ted Aujero Francia.
22: DTX 500 Morning Newscast.
20: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Hunyo 25, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperature. Sa siling oras, live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero, Francia.
22: Ted Aujero, Francia.
20: Sa headlines, kinadulong sa kaaluan sang Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics, kag DTX 500.
23: The story of the day.
20: Tag-iyas ang mga pusil sa school shooting sa siyudad sang Tacloban. Mahimo man nga makasuhan suno sa PNP. Sa balita lokal, pondo sang bawat barangay makikinabang program, ginaproseso na sang Iloilo Provincial Government. Governor Defensor Jr. nanindugan nga hindi gid malikawan ang mga isyu angot sa pagpili sa mga beneficiaryo sang educational assistance. Sa balita regional, lalaki nga nanulong sang balay sa iyang ugangan kag may bitbit nga pusil sa antike ginlabo patay. Sa K5 Network News, sa Negros Oriental, lalaki na sapuan patay. Sa balita national, Astrayo athlete Rene Baterbonia gindulong na sa katapusan nga palahuayan. Commission on Higher Education nag-issue sang Shokos order batok sa Ateneo de Manila University hangot sa trahedya sa Aurora. Balita international, pungsod Oman temporaryo nga ginbuksan ang shipping route sang Strait of Hormuz. Balita sa negosyo, gobyerno sang Pilipinas magapangutang sang masobra 1 trilyon ka pesos. Balita sa hinampang sa NBA, Portland Trail Blazers may bago na nga head coach. Balitang entertainment, netizens na intriga sa post sang actress nga si Barbie Forteza. Sa balitang extra special, tableta nga nagabulig sa makini nga pagkonsumo sang gatong ginagamit na sa Russia. Lasais 11 na sa aga. Sa mga pagpamaho sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Dukaroon ng adlaw Webes sa mga taga Pasig City, Dayan, sa 51 ka barangay, taga Dueñas, Dingli, Kalinog, San Enrique, San Rafael, Banate, Dumaro, Capiz, Dumalag, Kwartero. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City, 9:30 subong aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Sa Domingo, kagkada Domingo, libre ang consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch. Sa Matagan Norte, maayong nga balita, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apurista, Sara Iloilo. Magbakal na sa imong DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, The Power Trio. Ang top story of the day, ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Mahimo nga magpangatubang sang kaso ang mga tag-iya sang armas nga gingamit sang duha ka minor de edad nga suspect sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sining karon lang nga nagpatay sang tatlo ka mga biktima kay nagapila sang masobra 20 ka iban pa. Suno sa PNP, Philippine National Police, ay isa ka suspect nga 14 anyos naggamit sang Glock sa 17 pistol nga ginapanagihan sang iyatiya nga pulis. Samtang ang ikaduha nga suspect nga 15 anyos ginapatihan nga may dala nga 38 caliber revolver nga ginapanagihan sang isa ka security agency nga nabase sa siyudad sang Cebu. Ang pulis katag-iya sang Glock 17 ginbutang na sa restrictive custody samtang inausisa kung may dapat ikaso kriminal kag administratibo batok sa iya. Suno sa Philippine National Police, mahimo sang kasuhan sang malversation. Mahimo man sang matagan sang multa, mabawi ang iya lisensya sa armas kag magpangatubang sang administrative case bangod sa grave misconduct. Padayon ang investigation sang otoridad agud maibaluan kung paano nakalabot ang maarmas sa mga minor de edad nga suspect. Lasais 14 sa aga, mga ginikanan, kabataan nyo antes magpadulong sa eskulahan subong aga, patumara sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids, available sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, Rojas City, San Jose Antique, Colasi Antique, mga branch sa Negros Occidental kag Oriental sa Bacolod, kag diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Para sa normal nga blood pressure, manami ang account kag tulog, DTX 500.
22: DTX 500. Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Balitang Lokal.
20: Ang Balita Lokal ginatulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones. Magtumar D3 Bio. Epektibo. Ginaproseso na sang Iloilo Provincial Government ang cheque sang 1,721 ka mga barangay para sa bawat barangay makikinabang program sa national government. Suno kay Iloilo Governor Arthur Rivera Defensor Jr. nga ginapadali na nila ang pag-release sang pondo kag mahatag na sa mga barangay ang tag 200,000 pesos nga barangay assistance. Padumduman nga personal nga ginbaton ni Governor Defensor Jr. kaupod si Liga ng mga barangay President Amalia Formacion Dibuque kay iban pang opisyal sang probinsya sang Iloilo ang cheque nga nagabalor sang 344.2 million pesos. Ini nga pondo ang para sa mga barangay sa probinsya sang Iloilo gaginpain para sa scholarship kag barangay projects si Governor Defensor Jr.
4: Right now we are processing checks of 1,721 barangay. Kaya hindi man na hindi man diretso like Malacañang then give it directly to the barangay. Hindi na lamay mo. So mula that I received the check in Manila, we will distribute. We are in a hurry. Kaya hindi natali. Ano man gusto sa national government to fast track. But damo na.
20: Lasais, yes, isais, aga, Philippine Standard Time, oras ginadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mga healthy, mag Mighty C, adlaw-adlaw. Mga minor de edad nga magakinagamo sa siyudad sang Iloilo, kasuhan, suno sa ICPO. Karen Badilla sa report.
5: Mga kaki-5 ginmanduan ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla ang tanan nga mga station commanders nga pasakaan gid sang kaso ang mga minor de edad nga maulamid sa anuman niya nga kinagamo.
22: Saanay mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Parilla, ginpahayag sini nga may iban nga minor de edad nga nagapinsar nga kuon nga lamharon sila, hindi na sila mapasakaan sang kaso kon makahimo sila sang sala nga buluhaton. Suno kay Parilla, ini ang sala nga mindset sa mga kabataan sa subong mungod pwede gid mapasakaan sang kaso ang 15 anyos pasaka. Naibaluan nga wala nagakulang ang ICPO sa pagpahanumdom sa mga kabataan sa syudad sang Iloilo tuhoy sa sala ag sakto nga buluhaton paagi sa pagpakighinun-anon.
23: Ito kasi din ang wrong mindset ng ating mga kabataan na kapag minor sila, hindi sila napapailan ng kaso. So ngayon, may directive to all the station commanders. Lahat ng minors na ma-involve sa mga kaguluhan ay pa-filean ko ng kaso. As long as they are 15 years old, filean sila ng kaso talaga.
5: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Lasais, yes, i-8 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Magpa-condition na, magpaligo, manghabon. Organic na habon, DTX Beauty Soap. Nagapanawagan si Iloilo City Councilor Rodolph Ganson, Chairman sang Committee on Education sa City Council, sa Department of Education kag Commission on Higher Education, o konsed, nga i-review kag pasangkaron ang security protocol sa mabulutuan kasunod sang natabo nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Dugang pa ni Konsyal Laganson nga dapat ang Philippine National Police o kan PNP ang may standard mandate sa bugos nga pungsod agud mapasangkad ang coordination sang kapulisan kag mga bulutuan. Samtang sa privilege speech ni Ganson, iyagin pahayag dapat mag-umpisa sa panimalay ang pagdisiplina kag pagtudlo sa mga kabataan sang husto. Kag pagsolbar sang conflict management, resilience kag coping mechanism. Nagapati man ini nga may dako nga role ang mga ginikanan na mangin maayong ehemplo sa ila mga kabataan. Lasais, Jess, in 9 sa aga, oras kinatulong sang extend food supplement for men sa mga lalaking hard labor, kag nagapulaw kun gabi, mga gwardiya, driver, gasoline boy, mga nagatrabaho sa call center, kag mga mangingisda, magtumar extend food supplement for men. 24/7 Prime Mental Health Helpline, higalon siyar sa probinsya sang Iloilo. Mark Lawrence Papila, student intern sang West Visayas State University, sa report.
0: Igalunsyar ang 24/7 Prime sa probinsya sang Iloilo. Abud mangin solusyon sa nagadako nga isyu sang mental health kag psychosocial issues sa komunidad.
2: Suno kay Governor Arthur Defensor isa ini ka programa para sa resilience of Iloilo in mind and emotion. Programa man ini para sa mental health kag psychosocial interventions nga ibutang sa mga bulutuan. Magahatag ini sang 24/7 nga patient referral, career guidance, counseling, educational programs kag iban pa nga bulig agud matawgan sa mga tawo ilabinagid sang kabataan nga nagakinahanglan sini. Ini bulig man para mapanubo ang kaso sa mga mental health related issues nga ginaatubang sa mga kabataan, samtang mayaraman ini sang intervention sa social media handling. Ini ang mangin posible paagi sa kooperasyon sang DepEd, DSWD, DOH, Police, kag LGUs.
0: Ang ini nga inisyatibo igalunsyar sa mga semana. Ini si K-5 student intern Mark Lawrence Papila, nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
20: Lasais 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Hugot nga ginamonitor sang Iloilo Provincial Government ang mga empleyado sang probinsya. Ini ang ginpasalig ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ini matapos madakpan ang regular employee sang Iloilo Provincial Government nga si Giovanni Adelantar sang Don T. Lutero Huesta Haniway Iloilo sa bypass operation sa Barangay Kamambugan Santa Barbara Iloilo nga nakuhaan sang balor 7 million pesos nga Cebu. Samtang ipahayag man sa gobernador nga suspended na ang driver kag mga patubang sang kaso bangod sa ginobra. Sa piyakabayin, ginaako man sang gobernador na nagataas ang volume sang illegal drugs sa probinsya sang Iloilo base sa monitoring kag report sang PNP. Apang, kumpiyansa ining halin sa luwas sang probinsya ang supply sang illegal drugs kag wala sang paktorya sa probinsya. Nagpasalig naman ining pabasgugon pagid sang PNP ang anti-drug campaign. Lasais 22 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ginadoso nga pagdumili o kon pagban sang social media sa mga minor de edad, ginapaboran sang pila ka mga ginikanan. Frenchy Perlada, West Visayas State University student intern, sa report.
7: Pila ka mga ginikanan sa Iloilo City, pabor sa pagban sa paggamit sa mga minor na edad sang social media. Ini ang sentimento sa mga ipila kag ginikanan angot sa mga insidente kang mga nagakalatabo subong ilabi na sa mga kabataan.
8: Sa interview sa K5 News FM Iloilo, halos padamo ang pabor nga iban o kon pagadumilian ang paggamit sang mga social media platforms sa mga kabataan bangod sa epekto sini sa ila paminsaron kag paginawi. Ila man ginpahayag nga wala ini sang maayo nga epekto kag dira sila kun kaisa nagakuha sang malain nga mga impluwensya sa mga nakita nga ginalantaw nila online.
24: Para sa akin mas okay na iban sa mga minor ang social media kay wala din sang maayo nga epekto sa kabataan. Ang social media puro pagadrain na makuha ang mga malain nga influence.
7: Dugang pa ang mga ginaobra sang kamalaman, ginaobra man sa kabataan. Rason nga naglain ang ila pinamatasan. Inibangon sa mga nakita kaginalantaw nila sa mga nagkalain-lain ng mga social media contents. Ini si K5 student intern Frenchy Perlada nga nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: 6:24 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang D3 Bayo. Inatrangkaso ka, magtumar na, D3 Bayo. Sa Pavia, Iloilo, labi pang naging pasangkad ang preventive security measures sa Pavia National High School sa Pavia, Iloilo. Agad maproteraan ang mga bumulutho kag school personnel. Sa official advisory sa bulutuan, kalakip sa ginahimo amo ang pag-inspect sang bag, pagpaidalom sa security screening sa mga nagasulod sa school premises, kag vehicle inspection sa mga nagasulod ng salakyan sa school campus. Nagahingyo naman sang cooperation kag paghangop ang tagdumalahan sang Pavia National High School. Madumduman nga may nagluntad ng shooting incident sa sulod sang San Jose National High School sa Tacloban City sang Hunyo 22 sang aga, sa diin tatlo ka maestudyante ang patay kag madamo ang pilason. 6:25 sa aga, oras ginatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, DTX 500. Mga dalago nga krimen sa Western Visayas, nagnubo suno sa PNP. Krisha Faye Sobosa, West Visayas State University student intern, sa report.
6: 8 focus crimes sa Western Visayas, padayon nga naganubo, suno kay Police Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo.
22: Mag-detox, coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Nagnubo ang focus crime sa Western Visayas base sa monitoring sa Police Regional Office 6 o kan PRO 6 humalin sa Mayo 22 tubtub Hunyo 21 kuni paanggid sa kaso nga na-record sa Abril 22 tubtub Mayo 21. Suno kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, 102 focus crime incidents ang na-record sa Subong. Sa diin, sa 8 ka focus crimes ang homicide ang may pinakamanubo nga na-record nga naglabot sa 41.67%. Nagnubo man sang 29.17% ang kaso sang rape. 22.22% man ang ginubo sang kaso sang physical injury. Wala naman sang may na-record nga kaso sang carnapping sang mga motor vehicle. Samtang, gindugang pa ni Tuanyo nga ang pagnubo sa mga focus crime ang resulta sang padayon nga pagpanikasog sang kapulisan sa crime prevention, intelligence-driven operations, anti-criminality efforts kag-koordinasyon sa mga LGU, stakeholders, kag-komunidad. Inisi ka K-5 student intern Krisha Faye Sobosa, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
20: 6:27 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sa ang Clinica Spore Biotics. Ladies, parang wala sang order under, mag-Clinica Spore Biotics. Ginadisminuria ka, Clinica Spore Biotics. Sa Pavia, Iloilo, conscious hospital sa siyudad sang Iloilo, ang 22 anyos nga estudyante nga lalaki nga naglumpat sa Taytay sa boundary sang Barangay Puro 4 kag Barangay Aganan, Pavia, Iloilo kahapon sang udto. Suno kay Police Major Bonifacio Lamson Alabe Jr., hepe sang Pavia PNP Station, taga-iban nga barangay sa mga banwa ang lalaki. Routine sang lalaki na maglakat sa mga lugar padulong sa banwa sang Pavia. May nakakita sa iya nga paglumpat sa diin naguna tupa ay yatiil rason nga nabali kag may pilasman sa agtang. Inatagma ni Major Alabe nga hindi foreigner, sa baylo albino ang amo nga lalaki, si Police Major Bonifacio Lamson Alabe Jr.
10: So ginadala pud nato daron sa nasang atong first responder to sa Western Visayas Medical Center. So gina-advise naton tong bisigito naton nga ipaluat ang iya medical status kag atis pa ko pagkita sang additional information kuna nang cause nga naka-decide sa mag commit sang mag-attempt ka mag-suicide. So kay na hindi dato ma-determine yung nangyari sa depression tungkol nga ang iya na ito ginag-complete sa ito ng kasakit sa nga iya injury.
20: 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Pre-Bio Coffee, ang healthy nga kape, organic, mananam. Mga probinsya sa isla sang Panay kag Negros Occidental, nakabaton sang bagong ambulansya halin sa PCSO. Charina Claire Magno, student intern sang West Visayas State University, sa report.
3: Patigayo ng ceremonial turnover sa patient transport vehicles at tagsaka probinsya sa Visayas sa Hunyo 24, 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ginpangunahan ni Honorable Melquiades A. Robles, General Manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office ang nasambit ng turnover. Ang mga benepisyaryo sa mga PTVs na gin-turnover amo ang Province of Iloilo, Province of Antique, Province of Capiz, Province of Guimaras, kag Negros Island Region. Ginbaton ini sang tagsa ka mga gobernador sa nasambit nga probinsya. Sa probinsya sang Iloilo, ginbaton ini ni Governor Arthur Defensor Jr., Governor Paulo Everardo S. Xavier sang probinsya sang Antique, Governor Fredenil H. Castro sang Capiz, pag Honorable Maria Lucille Nava sang probinsya sang Guimaras. Si Father Paul Patrick Alipaw naman ang nagpanguna sa blessing sa mga bagong transport patient vehicles. Ginahangyo sa PCSO nga matagaan sang mas madasig nga bulig ang mga gakinahanglan sang bulig medikal paagi sang paghatag sining mga patient transport vehicle. Inis ka K-5 student intern Zarina Claire Magno gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
20: Lasais imedya na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure. Manaming account kag tulog, DTX 500, adlaw-adlaw. Sa Sara, Iloilo, linibo ka mga tawo, nagkinasadya kag nabasa sa Sulay Basha Festival. Reggie DiMayo sa report.
11: Mga K-5, linibo ka mga tumuluyo ang nagtambong sa ika-25 nga Sulay Basha Festival sa Panwasang Sara, kadungan sa kapistaan ni San Juan de Bautista, Miyerkules sa Hunyo 24.
12: Bakod sa Mighty C, huwag na pag ina-allergy, huwag na pag ina-masakit. Salamat, Mighty C!
13: Nagdugok sa Banwasang Sara ang kapin 40 mil ka mga tawo nga nagupod sa pagsilibrar sang ika-25 nga Sulay Basha Festival sa Banwa. Ini ang ginpahayag ni Mayor John Onik Aying sa exclusive interview sang K5 News FM Sara. Suno kay Aying, nagpasalamat gid siya sa Ginoo kon sa diin nangin madinalag-on ang pagsilibrar sang kapistahan. Dugang pa sini nga sa masunod nga tuig magasilibrar sang ika-150 ka tuig ang Banwa sa diin ginbunag sa tung 1877. Gani ginalauman sini nga dako pagid ang pagbag-o kag development sang Sara sa iya liderato bilang alkalde sang Banwa. Samtang lakip sa highlight sang kapistahan amo ang sad-sad kag ang tradisyonal nga basyahan ay sa dalan nga ginakalangkagan sa mga pumuluyo gikan sa nagkrainlain nga Banwa sa Quinto Distrito kag syudad sang Iloilo. Nagpasalamat naman si Mayor Aying sa tanan nga nagbulig agud mangin madinalagoon ang kapistahan halin sa nagkrainlain nga mga ahensya sang gobyerno, mga lokal nga organisasyon, iban nga sektor kag mga stakeholders nga nagpakita sang ila suporta kag aktibo nga partisipasyon. Nahibaluan nga ginasaulog sa mga pumuluyo sang Sara ang kapistahan ni San Juan de Bautista kada ika-24 sang Hunyo bilang pagdumdum sa patron kag simbolo sang pagtuo, paghiliusa kag kasadya sa bugos nga Banwa.
14: Nagpasalamat gid ako sa Ginoo nga ginatagan niya naman kami sang isa ka madinalag-on nga selebrasyon kag ang selebrasyon niya ini ginahalad man amon sa iya. Subong ara kita sa 40,000 na subong. Kaya amo na nga sa kalipay naton na ang pagsalig sang pumuluyo kag sang mga bisita sa mga taga-iban nga Banwa, iban nga probinsya nga nagupod sang pag kinalipay pagsinadya para sa selebrasyon sang aton Sulay Basha, selebrasyon sang buhi nga tubig nga nagahatag sang kaulugan sang aton kabuhi.
11: Balita nagikan sa Banwa sang Sara ini si K5 Rajim Lazala ni Mayo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko ang pangawan sa Quinto Distrito, K5 News.
20: 6:34 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa Buena Vista, Guimaras, lalaki na igo sang kilat, patay. Aaron Rifuyo sa report.
1: Mga kakipay, mga cellphone nga yara sa tunga, sang duma ka mga persona nga nakakatulong sa sulod sang payag, Bayo. Naigo sang kilat sa Buena Vista, Guimaras, isa patay, dua pirason.
20: Report.
9: Bakod sa Mighty C, huwag na huwag ina-allergy, huwag na huwag ina-masakit. Salamat, Mighty
1: C. Isa patay, kagdwa ang pirason sa nanginat sa barangay Uminig, Buena Vista, Guimaras. Alas 8:45 kagabi, Hunyo 23. Ginkilalang nagtariwan sa kay alias Toto, 20 anos, kag residente sa nasambit na lugar. Ang mga pirason na mo sa kay alias Paul, 28 anos, residente sa nasambit na lugar, kag alias Ken, 28 anos, sa barangay Nazareth, Buena Vista, Guimaras. Suno, kipares Captain Maria Zona Casuno, ang YC sa Buena Vista Municipal Police Station, nagatrabaho ang mga biktima bilang nagapantay sa tangkalan o confiscate sa lawod. Sa among ation, nakatulog na sa payag si Toto kag si Paul sang nagainunan kag nagpangkilat. Si Ken naman nagwa kag nagkato sa CRT on nga nagtupa ang kilat direkta sa cellphone nga yara sa tunga nanday Toto kag Paul. Dead on arrival sa ospital si Toto nga nakaangkod sang sunog sa lawas kag electrocution ang gintunaan sa kamatayon. Nakaangkod naman sang minor nga pila si Paul kag naapektuhan ang pamatinan sini kag padayon niya ginapulong sa ospital. Samtang yara na sa mayo ang kondisyon si Ken kag nakagwa na sa ospital.
15: Ang aton nga biktima nga dead on arrival kag ang ginrefer sa Western Visayas, nalang sila sa sulod sang ilang daw kayang payag sa babaw na sang ilang tangkalan. Kag ang cellphone nila is ara sa tunga nila nga duha. So ang ginigo sang kilat is ang cellphone kag amutong nga duha sila ang naigo man.
16: Kag mga ka-K5 wala naman na sunog ang ginatulogan sang kag mga ka-K5, wala naman nasunog ang payag na ginatulugan sa mga biktima kag wala naman sa iban pa na nahulamid sa insidente. Ako naman si ka-K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Pagkalingawan sa Iluino, K5 News FM.
22: Balita. DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
20: Ang balita regional ginatulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Antique, lalaki nga nanurong sa balay sang iya ugangan kag may bit-bit nga pusil, ginlabo, patay. Eileen Magbanwa sa report.
17: Patal nga pila sa liag ang naagam ni alias Toto, 42 anyos, matapos ginlabo kang talibang kaanang umagad niya si Rodolfo, 60 anyos, sa ginabanta alas 8 sa gabi, Hunyo 23, sa Sitio Igbanos, Barangay Arasa, San Tobias, Fournier. Sa interview kang K5 News FM kay Kagawad Kiriko Alcazar kang Barangay Arasasan, ang naging pahayag nga sa pagtukad nanda sa Sitio Igbanos, ginapahayag nga nanurong sa balay ni Rodolfo si Toto daraang daro kapusil. Nagpalupok dya kag naigo si RV nga anabayaw nga bata ni Rodolfo. Bangid ka dya ginlabo kang talibang kang amay nga sospek si Toto kag naigo sa liag nga nanginrason kang anang kamatayan. Wara man nagpalagyo si Rodolfo kag voluntaryo nga nagtawa sa mga kapulisan matapos nahimo ang krimen. Namanaan nga una nga nagbaisay ang sospek kag biktima sa two-way radio kag naghangkatanay tib-tib nga nagsurong ang biktima kag namahag nga ubuso na patay ang taho sa balay kang anang ugangan. Samtang sa interview kang K5 News FM kay Police Major Melchor Patnaan, ang OIC kang Tobias sa Fournier MPS, ang naging pahayag nga nagapadayon pa ang investigasyon sa kung ano ang rason kagugat kang away kang mga imbolbado. Narecover ang homemade shotgun nga may karga nga bala kag homemade .45 caliber nga dara kang biktima. Sa talada, ginahilat pa kang Tobias sa Fournier MPS ang resulta kang post-mortem examination ni Toto. Kagbalita regional, halinari dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
20: 6:38 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Klinika Spore Biotics para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Sa Aklan, LTO Kalibo District Office, may free wifi na para sa ilang mga kliyente. Leonard Viray sa report.
25: May libreng internet na ang Land Transportation Office sa Kalibo District para sa mga kliyente nga nagapila para nga magproseso sa mga dokumento sa pagkuha sang driver's license o kung anuman nga mga transaksyone. ini matapos nga ginpili sang Department of Information and Communications Technology o kon DICT Region 6 ang LTO Calibo District Office bilang isa sa mga benepisyaryo sang free Wi-Fi for all free public internet access program sang gobyerno. Katuyuan sang nasambit nga programa ang pagpalapad sang internet connection sa mga pampubliko nga lugar sa bilog nga pungsod. Suno kay Engineer Marlon Velez, hepe sang LTO Calibo, dako ini nga bulig suno sa iya para sa ilang opisina para nga mas mapadasig ang ilang serbisyo sa mga kliyente adlaw-adlaw. Ang free Wi-Fi for all program ginapatuman sandig sa Republic Act number 10929 nga kilala bilang Free Internet Access in Public Places Act nga tuyo nga mahimo nga mas mang-inaccessible ang internet service sa mga Pilipino sa bug-os nga pungsod. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
4: La 6:40 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Kadungan sang ulan sa sudad sang Iloilo, malamig ang aga. Magpangape DTX Premium Coffee mananam. Sa K5 Network News, sa Pamplona, Negros Oriental, lalaki na sapuan patay. Rufa Divero sa report.
5: Patuloy pa rin ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan tungkol sa natagpuan ng patay na lalaki sa tabi ng ilog, Sitio Hakoton, Barangay Mamburao, Pamplona, Negros Oriental noong Lunes, Hunyo 22. Kinilala ang biktima bilang si Vicmar Reyes Rodriguez, 27 anyos at residente ng lugar. Nagtamo siya ng tatlong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, ang biktima ay huling nakitang buhay bandang alas 6 na gabi noong Linggo, Hunyo 21. Pinapalakas na ngayon ang mga otoridad ang kanilang imbestigasyon upang matukoy ang motibo sa pagkamatay. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: La 6:41 sa aga sa Claveria, Cagayan, random inspection sa mga eskwelahan, ginaduso sang PNP. Myla Balinan sa report.
18: Nagpatupad ng random inspection sang Philippine National Police o PNP sa mga paaralan sa Claveria, Cagayan bilang bahagi ng pinaigting na seguridad kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Pinangunahan ng mga pulis ang inspeksyon upang matiyak na walang naipapasok na ilegal na droga, vape at iba pang mapanganib na armas sa loob ng mga paaralan. Ayon sa mga otoridad, layunin ng hakbang na mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral, guro at kawani habang ang pinalalakas din ang koordinasyon ng kapulisan at mga school officials sa pagpapanatili ng kayusan sa bawat campus. Nanawagan din ng PNP sa mga magulang, guro at estudyante na makiisa sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan.
19: Ang balitang ito ay itid sa inyo ng DTX 500, ang superior antioxidant food supplement na mabisang pangontra sa cancer at diabetes. Ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
22: Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: La 6:42 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national, ang balita ginadulong sang The Power Trio. DTX 500 D3 Biocog Mighty C. Ginlubong na kahapon Miyerkules ang Ilonggo basketball player nga si Rene Clert Noha Baterbonia sa Talacogon Memorial Park sa Banuasang Talacogon, Agusan del Sur. Linibo ka mga tao ang nagtambong sa lubong sang Anay High School basketball star. Napatay si Baterbonia sa team building activity sa Ateneo sa Hermanos sa Beach and Leisure Farm sa Barangay Lipit di Pakulaw Aurora sa Ngunyo 8 kaupod sa teammate nga si Divine Adili kay isa ka Nigerian national. Si Baterbonia naghampang sa Ateneo di Davao University kag nangin MVP Most Valuable Player sa Palarong Pamarsa 2025 Basketball Boys kag inhiwat sa Ilocos Norte. Sa karon, nagapadayon ang investigation sang gobyerno kag sang Ateneo sa pagkapatay sang duha nga suno sa CIDG Criminal Investigation and Detection Group nga hindi aksidente ang kamatayon sang duha.
20: 6:44 sa aga. Sa iban pang balita national, ang balita ginadulong sang Pre-Bio Coffee. Nag-issue ang Commission on Higher Education na conched sang show cause order batok sa Ateneo de Manila University kung wala sini napasa ang kinahanglan nga report kay mga dokumento angot sa pagkapatay sang student athletes nga sanday Rene Clerc Materbonia kag Divine Adile. Inmanduan sang CHED ang Ateneo nga maghatag sang sabat sa sulod sang napulo kaadlaw kun nga a indi ini dapat magpangatubang sang mahimo sanction lakip na ang paglapas sa memorandum order para sa off-campus activities kag sa kakulangan sa pagdumala kag pagatipan sa mga estudyante. Madumduman nga sang Hunyo 9, ginmanduan Manila ang Ateneo nga magpasa sang incident report, certificate of compliance, kaiban pa nga mga dokumento apang wala ini matuman sang eskwelahan. 6:45 sa aga, oras ginadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Magapatigayon sang investigation ang Senado sa Hulyo 1 angot sa maduguon nga pagpanglothang sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban. Sa diin, tatlo ka mga estudyante ang patay kag masobra 20 ang pilason. Suno kay Senador Risa Hontiveros. Iya pangunahan ang Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality. Sa hearing, agod hibaloon, hindi lamang ang detalye sang insidente, kundi pati ang mahimo epekto sang online radicalization sa mga kabataan. Ipahayag man ni Hontiveros, ngaluyag Manila o si Saon kung may papel ang pila ka online platforms sa pagpalapnag sang violenting na paminsaron, kag kung ginagamit ang maini sa mga grupo nga nag-manipulate, kag nagatulod sa mga bata nga maghimo sang kalakasan. Base sa report sang otoridad, duha ka minor de edad nga nagaedad 14 kag 15 anyos ang inatudlo nga suspek sa krimen. Samtang ginausisa man sang Philippine National Police kun may kangtanan ang online game nga Gore Box sa nangin makahas nga batasan sang duha ka mga suspetsado. 6:46 sa aga, sa katapusan nga balita national, ang balita ginadulong sang DTX Beauty Soap. Nagpanawagan si Senador Panfilo Ping Morena Lacson nga i-review ang Republic Act 9344 ukon Juvenile Justice and Welfare Act kasunod sa maduguon nga pagpanglothang sang duha ka minor de edad nga mga estudyante sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban. Suno kay Senador Lacson, kinanglan nga usisaon liwat ang mga provision sang kasuguan nga may kangtanan sa kriminal nga salapton sa mga minor de edad, ilabi na sa mga kaso nga nagalakip sang seryoso nga krimen. Ipahayag pa sang opisyal nga mayar na sang mga mekanismo agod maprotektaran ang kinamatarong sa kabataan samtang ginapasiguro man ang ilang pagpanabat sa ilang mga ginhimo nga krimen. Ang pahayag ni Lacson nagwa matapos ang school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City nga nagpatay sang tatlo ka mga kabataan kay nagpilas sa madamo pa nga iban. 6:47 sa aga, subong adlaw Webes. Sa mga taga-Pasig kakaiping mga lugar sa Central Iloilo asa sa Capiz, maghapit sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Salvation Street, Poblacion Ilawod, Pasig City. Kay dukaron adlaw Webes, may libre nga consultation.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
20: Ang balita sa luwas ang pungsod ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Sa Oman, temporaryo nga ginbuksan sang Oman ang Strait of Hormuz kag tugutan gihapon ang mga barko nga makalabay nga wala sang ginabayaran nga toll fee. Agod masiguro ang luwas nga pagbiyahe, nagtukod ang pungsod Oman sang duwa ka temporaryo nga rota sa naandan nga shipping lane para sa mga barko nga nagagawa sa riyon. Sa bulig sang International Maritime Organization o kon IMO, naghimo man ang Oman sang temporaryo nga maritime corridors agod mapahapos ang paglabay sa mga barko bisan mayara sang mga isyu sa seguridad. Ampes magpadayon sa ila biyahe, ang mga barko kinahanglan anay magkadto sa isa ka gintalana nga waiting area. Ginpayig man sang Oman nga wala sang ginasukot nga toll fee sa mga barko nga magalabay sa Strait of Hormuz. Apisar pa sang tension kag pagistoryahanay sa tunga sang Amerika kag Iran. 6:49 sa aga, oras kinatulong sa ascorbic acid, Mighty C. Sa dugang pang balita international, sa Japan, ginsinggitan sa mga nagprotesta si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa seremony sang World War II Memorial samtang nagapahayag ini sa iya sugilanon sa Okinawa, Japan. Sunod sa video, nagasinggit ang mga nagprotesta sang No to War kag Protect Article 9. Ang Article 9 kabayin sang Constitution sang Japan nga nagapahayag nga hindi dapat mag-launch o kung mag-umpisa sang giyera ang pungsod na ibaluan nga nagpakita si Prime Minister Takaichi sang pagpakigunong sa mga napatay. Ang Okinawa amuang dako nga base militar sang Amerika kag ginatan-aw nga posible nga mangin frontline sang kun may magluntad nga kinagamo sa tunga sang China kag sa palibot sang Taiwan. 6:50 sa aga, oras tulong sang Klinika Spore Biotics.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
20: Ang business news na tulong sang DTX 500. Magapangutang naman ang gobyerno sang tugtob 1.12 trillion pesos. Gikan sa local lenders sa third quarter. Sunod sa Bureau of Treasury, nakalista ang gobyerno sang domestic borrowing sang 784 billion pesos sang second quarter kag 824 billion pesos sang first quarter. Nagapangutang ang Pilipinas sa domestic kag foreign creditors agud punduhan ang budget deficit sang pungsod. Sa reference rate, 199 pesos and 17 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 44 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 15 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 89 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 87 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 35 centavos ang United States dollar, 43 pesos and 29 centavos ang Canadian dollar, 80 pesos and 58 centavos ang United Kingdom pound, 42 pesos and 25 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 70 centavos ang United Arab Emirates dirham, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 47 centavos ang Singaporean dollar, 34 pesos and 56 centavos ang New Zealand dollar, 47 pesos and 20 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 31 centavos ang Saudi Arabian rial, kag 20 pesos and 63 centavos ang Israeli new shekel. Ang sports news kinatulong sang D3 Bio. Sa NBA, National Basketball Association, Portland Trail Blazers, may bagong head coach, Enrico Zurita, sa report.
0: Ginhire sang Portland Trail Blazers ang lead assistant coach sa Minnesota Timberwolves na si Mike Conley bilang bag-o nga head coach. Si Conley ang isa sa mga league staff assistants kagyara sa NBA coaching ranks umpisa pa sang 2009. Suno sa source, ang deal ni Conley amayara sang isa ka granted year kag mayara sang opsyon sa ikaduwa kay ikatatlo ka tuig. Nagtener ini sa nakaligad nga lima ka season sa idalom ni Minnesota head coach Chris Finch. Nakaagiman ini sa Toronto Raptors, Sacramento Kings, Denver Nuggets, kag Detroit Pistons. Ang ining balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo yung healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
20: Mighty C Morning, Ma'am Beverly Berte Mamane, kay SB Bebot Baez and the team sa East Cove Dingle, Ma'am Analine Pares Agravante, Ma'am Eleni Pueg, kay Sir Raymart Pago, kay Sir Dan Calvo, Ma'am Analine Pares Agravante, pangapi na DTX Premium Coffee. Ang entertainment news, kinadulong sang DTX Beauty Soap. Netizens na intriga sa post sang actress na si Barbie Forteza, Angel Viniz, Rico Puerto, student intern sang West Visayas State University, sa report.
2: Intriga ang mga netizens sa latest post ng Kapuso actress na si Barbie Forteza matapos niya gin-upload sa iya social media account ang pinaka mga wedding pin ng Laragway. Kung sa din makita ang may suksok siya ng elegante nga wedding gown kasunod man ng mga pictures ng bridal bouquet pati na ang duwa ka wedding rings. Nakabutang man sa iya caption nga dugay niya na iniginahulat kay wala sang makagubas ang iya special nga adlaw. Ang iya comment section may mga pila ka mga palamangkutanon kung isa bala ini ka real life scenario o para ini sa iya projects bilang isa ka actress bangod may ari ini ginapaabot nga collab series ang GMA kag ABS-CBN nga Honor Thy Mother. Kung sa dinupod niya bilang isa ka lead star si megastar Sharon Cuneta. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud malikawan ang cancer, hypertension kag diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz nakatutok lang diri sa Showbiz Balita, ako si ka-K5.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, ti puno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka-importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo,
3: kaya hormones. Kaon mo, gutom ka, makaon
2: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower, sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira nagatapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo himo nga monocaprilin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
3: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
2: stop mga matamis, mga tinapay, pasta,
3: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
2: Islin lang D3 Bio.
3: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
2: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
3: Hindi ka mag-hypoglycemic.
6: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
2: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang

0: agaw, hindi lang makontrol mo mga virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
1: Wow!
2: Right? D3 Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: problema. Gid ako sa akon body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
12: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
13: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline,
13: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: TTX 500!
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: TTX 500!
2: Ang TTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang kapanupo!
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar!
3: TTX 500!
2: Asal Rican!
3: Epic! Tipo!
2: TTX 500!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: D3Bio.
2: Babakal sa mga butika.
3: D3Bio.
2: D3Bio.
6: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Babakal sa mga butika.
2: D3Bio.
7: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matilong na dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Higo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalikan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pina
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka magabutika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310 after 1 nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
3: Mabaka mga butika.
2: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gah!
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gaan. Gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My puso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
20: Ang oras sa Pilipinas, la 7:13 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
22: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
20: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Huwebes, Hunyo 25, 2026. Ika-apat kagkatapusan ng Huwebes sa bulan sang Hunyo. Mostly cloudy ang kahawaan diri sa syudad sang Iloilo. Yara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghatag kita kortesiya katawran sa managapamati sa radyo. Nagalanto sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, house life treating you right now. Kumustang pagtrato sang kabuhi sa inyo? Maayo ba la? Mabuot o organic? Mapintas ang pagtrato sang kabuhi sa imo. Amo ginang sa pagpangabuhi, every single day we face battles nga sa pamatsyagan naton na wala na sang katapusan. Pero may tiyempo ang tanan. There's a time and there is a time and season for everything under heaven. Ecclesiastes 3 na siya. Pero hindi na ako magmeter-meter pa further. Amo na nang ako nga mahambal. Nga kung ano mang inagyan mo subong, lilipas din yan. Huwag kang mawala ng pag-asa, kababayan. Huwag kang mawala ng pag-asa, kaibigan. Kasi habang buhay ka pa, merong pag-asa. Alas 7:16 na sa aga. Kadungan sa imong pagpamaho sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang mga headline, ginadulong sang Klinika Spore Biotics, kag DTX 500. Online extremism, ginatudlo rason sa Tacloban City School Shooting Spree, suno sa mga eksperto. Student-related crimes sa Pilipinas, nagadamo. Forest cover sa Pilipinas, naganipis. Hotel nga ginatudlo rason sang food poisoning sang Iloilo City, barangay officials, nagambal na tuhoy sa issue. Lasete, Dias Isete sa aga sa Pilipinas, dito sa barangay Igdalagit, Tobias Fornier Antique, pag itatapli sang video, Grabe ditong baha. Gasing gitan tong tagiyas ang balay mo. Garagasa ang tubig. Ginsulod sang tubig baha. Ang balay sa barangay Igdalagit, Tobias Fornier Antique. Sa video, makita nga madasig ang pagsaka sang tubig baha sa tunga sang pagbubo sang ulan dala sang Baguio Francisco. Labi naman nga nagkabalaka ang mga residente, kayman sa tion nga magbubo ang ulan sa lugar, nagagulpi taas ang tubig sa ilang lugar. Di pamatian tabla, may audio ni mo, may audio, no? Ipabati tablang audio. Sa para sa mga nagapamati sa radyo, gapamati sa ilang mga car stereo subong or sa cellphone, pabati tablaw ang audio gasingitan ang tagiyas ang balay sa barangay Igdalagit na Tobias Fornier Antique bangod sang pagbaha.
0: Diyos ko, amore niya ang ginakuon ko. Grabe nga tubig riyan ang sila na sa amon balay. Daw halos maanod ng kami riyan. Ano mayad ka niya? Basa na kami kaya sa silika balay. Grabe, grabe ang baha. Halin sa babaw. Paminit, Crisper! Paminit! Let's go. Ginuo ko. Amo kita ginakuon ko. Grabe ginang baha. Riga sa salita balay.
20: There you have it, ang video viral ini subong sang residente sa barangay Igdalagit na Tobias Fornier Antique nga nagasingitan bangod sang gulping pagsaka sang tubig sa ilang lugar bangod sang pagulan dala sang Baguio Francisco. Tiyamban niya, Diyos ko! Di ma-realize sarta Ma'am Rosemarie Agramon, Ma'am Adoracion Celeste, nga man's extremity and weariness is God's opportunity. Amo ng ambal ni Bishop Don Guinness mo. Man's extremity and weariness is God's opportunity. Kung ang tao, maayo ang iyang kahimtangan, bugan ang tanan, masadyang tanan, matawhay ang tanan. Lipat sa Diyos. Pataway-taway, mabanga. Sagapit na ka, Diyos nga. Ang baboy, ang karabaw, ang kanding, way man Diyos, tambok manaw. Tiko na mo ng imong mindset. Ti, way gidi na. Di sa mga sitwasyon, pero yun sini. Ha, nagalapit ang tao sa Dios kon may kalamidad, may dalimoos kag ara sa ital-ital.
23: Foro de los Pueblos.
20: Magluwas ang baha dito sa San Enrique, Negros Occidental. May 5 kagatos na ka mga baboy patay bangod sa African Swine Fever. Inigin confirm ni Mayor Gilson Tubillara sa San Enrique. Bangod sini nagsaka na sa 4.06% ang pig mortality rate sa Negros Occidental sunod kay Governor Jose Eugenio Lacson. And bangod sini nagpagwa na sang biosecurity measures ang kaiping mga lugar sang San Enrique, Negros Occidental nga mo ang banwas sang Moises Padilla kag La Castellana. Si Mayor Almedjo Nicor sang La Castellana kag Mayor Ella Celestina Garcia Yulo sang Moises Padilla nagpagwa na sang biosecurity measures nga dumilian ang pagpasulod sang baboy halin sa San Enrique, Negros Occidental kag bantayan gid ang posible pagkapulak sang mga baboy sa lugar. Di may managhambal man nga base kon ini artificial nga African Swine Fever. Pero kung ang taon mo, Ma'am Raquel Gubatanga, Relin Celeste, Pastor Bobby Riman, dito sa Panitan, Pontevedra Capiz, Kagsaroa City, SBB Bot Baez, Ma'am Anik Berte, Tita Ambing Baez Kabasak, damo na to sa naklamatay, 50 na. No? May managambal man nga this is a inang superficial African swine fever para nga may rason naman nga mag-import sang karne sang baboy.
23: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
20: Recently sa Iloilo Provincial Board, si Second District of Iloilo Board Member Rolito Cahilig, anay Mayor sang Leon, kag Chairman sa Committee on Agriculture sa Provincial Board, nag-deliver sa privilege speech nga nagapahayag kinahanglan na nga mag-imo sang tikang ang Department of Agriculture, Iloilo Provincial Government, nga masiguro nga ang livestock business sa probinsya sang Iloilo madepensahan man against sa African swine fever. Kay samto sa privilege speech ni Board Member Rolito Cahilig, wait kita audio please, wait kita audio. Ha? Blair Matulyano, inang damo sang mga nagapangayo, bulig sa iya nga wala nasang maganan siya ang ilang pagsagod sang baboy bangod sang pagsulod sang imported yung mga baboy o pagpasulabi sang mga livestock or mga buhi nga baboy alin sa iban nga mga probinsya.
23: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
20: Okay ng audiota, Sir Paul. Jenny Camonias, kay Buda Bulaho, Ma'am Maricel Casiple, Blair Matulyano. We have engineer Leonor Pora Silvestre, aton nga weather forecaster sa Subong Aga. Ma'am Leonor, si Ted diri sa K5 Mighty Sea. Morning, ma'am.
4: Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Webes, June 25, 2026. As of 4 AM pagganing aga, ganamonitor natin nga si Bagong Francisco ay padayon nga nagahina and nasa severe tropical storm category na lamang. Kag gina-estimate natin basis mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may 415 km northeast of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 100 km per hour yung descender, kag gusto na siya up to 125 km per hour. Ang iyang hulag ay pa north-northeastward at 15 km per hour. So, base sa atong track intensity outlook, si Bagyong Francisco ay magagawa sa atong Philippine area of responsibility this afternoon or evening. And then, ang isa ka bagyo nga gina-monitor natin nga yara sa sagwa sa atong park ay gina-estimate natin base sa available nga data nga iyong lokasyon ay yara sa may 1,750 km east of Central Luzon. May maximum sustained winds nga 75 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 90 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 20 km per hour. So, base sa ating general outlook, ang ining tropical storm nga ninyo may international name na si Higos ay posible magasulod sa ating par do karon nga adlaw. And paghatagan natin siya sa local name na si Bagyong Gardo. And then, magagawa man siya pagkabuas Friday sa ating nga par. And then, southwest monsoon, amun yung nag-a-affect was may Luzon tag Visayas. Bangon sa mga sistema, diri sa western Visayas ay mag-a-experience sa magal-umo ng kalangitan nga may mga laptalap na mga pag-ulan, pangalat o panaguob, tugas ng southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan ng pagbalod sa atong kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:30 sa aga, kag magatunod ini alas 6:15 karon sa hapon. Pag maning ang latest weather update,
20: engineer,
4: yes sir.
20: Kasi manwa, kasi manamo mo si K5 Ted. Kahapon bala may gulpi lang pagsaka sang tubig tuya sa igdalagit sa Tobias Fornier Antique. Nga sa ringgitan mga tao to ginbasan da. Anong rason to ka pag-uran to nga gulpi lang kahapon na engineer dito tuya sa area ka Antique?
4: Yes sir, mga pag-ulan dito kagahapon ay tuga sa Southwest Monsoon at at the same time may araman na thunderstorm activity na nakita natin sir.
20: Oo. Ang abal mo nga si Bagyo Francisco is on his way out na managuwa na sa par?
4: Yes sir, sa Dokaron ni Adlaw.
20: Dokaron ni Adlaw. Pero ang isa ka bagyo nga may international name nga Hipgos, or si Gardo kung makasulod na sa Pilipinas, Philippine Area of Responsibility. Saan mo ta na masulod?
4: Sa Dokaron man.
20: Dokaron man?
4: Yes, sir.
20: Sugat anay sanda?
4: Magagwa man siya pag Friday, sir, boss.
20: Ah, hindi man magbuhay?
4: Yes, sir, hindi man siya magbuhay. Sir.
20: Pero, it can bring pag-ulan dere sa Iloilo or sa Visayas area, engineer?
4: Well, ang hindi nga bagyo, sir, wala man iti direct na agad nga apekto sa atin, sir. And once nga ang mga bagyo, mga magpapalayo na sa atin, yung ating nga Southwest Monsoon ay mag-aamat na apat naman yung magaling.
20: Dokoron nga, gama pa sa dola sa eh, sige news, kas ko diba't sa gan kong ulan sa Guao, dya sa Iloilo City, dya sa Arob, ha? Ano itong, kwan man, anong explanation sa na engineer?
4: Yes, sir. Tuga mga ta sa mga Southwest Monsoon, sir, ang mga lap-talap ng mga pag-ulan. Sir, sa Dokaran, basis man sa ating lidara sa mga coastal areas, mga pag-ulan natin.
20: The whole day, mangin amuning chimpota, ang mangin pattern niya, mangin magalumor, or mangin magalumor, or karon mag-uluadlaw, or paghapon, mag-sanag na?
4: Yes, sir. Sa Dokaran, adlaw ay padayan mga kita nga ang ating weather condition ay Magalumon.
20: Okay. Engineer Leonor Pora Silvestre, ma'am. Salamat kita.
4: Welcome, sir. Kagmaayang agaman sa inyo.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
20: Dalagi ka mo payong, kalo, jacket, bonnet, para nga ini ka mo mabasa sang ulan. Kaya magtumar na ka mong daan sang The Power Trio DTX 500 D3 Bayou Kagmay TC. Kung nagahingo-ingo ka mo, kung nagasimboro, bla ka mo sa Red Alinsaga, kay Sir Noknok Alinsaga, kay Ma'am Teresa Alinsaga. Kanto na ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bakal ka mo doon sa inyong DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, inyong kape, DTX Premium Coffee, kag mag-avail sang free consultation. Kung ikaw taga Pasi, do karon nga adlaw, sa 51 ka barangay sa Pasi, taga Duenas ka, mga taga si Chokat Monda yan sa Dilaan Duenas ka pamati sa Naknato na yan sa mga taga Maribuyong kay Sir Dan Calvo, kay Sir Alan Calvo, kay Ma'am Terry Grace, kay Ma'am Celine. Kamo nga nagapamati, rapid pa lang ipasa, idalikyat ka mo to. Kag magpakonsulta libre sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los
20: Pueblos. Alas 7:29 sa aga, isa sa mga headline naton kaina nga ang student-related crimes. Nagadamo. Yari ang mga insidente nga ginkaulamiran sa mga estudyante sa bulan sang Hunyo diri sa Pilipinas. Ari irandaw naton. This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap. Aring mga events nga ginkaulamiran sa mga kabataan. LB Toto Tampad, Rinante Palek, Haidza Alarcon Halyurina, Mamoy de Freda Samiento, no? Ang kabataan subong, ano nislaman ng generation, ano sa Alpha, Beta, no? Kay ang kabataan subong, hindi mo na madali-dali saway, no? In fairness, sabi sa iban, pero subong niya kung i-hurt mo siya, kung ikaw maestra, or ganisa ba yun mo? Ma-charge ka sa violence against women and children. Kag malapas na yun ang ilang children's rights. Sa unay ka pang binteng ta na mambiti si Lola Greg nga lagraana mo, no? Grade 1 nga mistra ko sa Dunyas. May drop lang a stick. Kung isa kinasato naka-chokya mga klasmate kong dungol. Kahit pamati. Kasi tinagtararong may mga tao, ang mga pupil sa una, mga kabataan. So mga abikay, no, mas nahadlok na ang mga manunodlo sang sa mga kabataan. Kag sila na, ang kabataan na, ang mas nagamayor. No? Hindi mo na yung matudloan mo. Pagtapos, mambal na sila yung maiyaran ako sa mental problem. May mga paranoia na ko. Nag-overthink ba yung ako? Or overthink? So, unaway gina. Di ba, Sir Janly Sarabia, Janlen Caso, Romel Soriano Jr.? Subong yung kabataan na ilang mga vocabulary, mga OP ako, OP, out of place. Feeling isolated sa mga banga OP, bla, no? Tapos, sagati mo pilit ko, lingon mo man, no? Kung hindi sila sa imuti, palayo ka da. Hindi ka mga banga OP, kuya. Hindi kuya magkadoda kay OP ko, out of place. At ironto ito. Ano pa gina ng nag-overthink, baya ako, basi nga hindi ko kapasar. Ama na subok kayo consume na sang social media, grabe kaya ang ill effect sang social media. Tiyari yun, rundown ini sa mga insidente. June 9, pamati ka mo. June 9, tapungulay sa mga estudyante sa Mandurriao National High School sa Mandurriao, Iloilo City. Nagtapungulay ang apat ka minor de edad nga grades 8, 10, kag 11 sa gwa sa Mandurriao National High School. Nagumpisa ini sa pagsitaanay sa sulod sa eskwelahan. Tub-tub nga liwat na gitanay sa gwa kag naglabot sa tapungulay. Gintugyan ang mga ini sa City Social Welfare and Development Office. Kagin pa siguro naman nga may unay nga pulis sa gwa sang eskwelahan. June 12, ari June 12 oh, sa Bacolod City ini. Patay ang maestro matapos ginkuga antes ginpainom sang muriatic acid. Ginpatay sang 24 anyos nga grade 12 student. Guro na, trasar ni gulo sa eskwela niya kay 24 anyos na siya, grade 12 pa lang. Ang maestro sa Barangay Alihis, Bacolod City, June 12, 2026. Sa investigation, mangutang kuntani sang kwartang suspect sa biktima apang wala inigin pahulam. Tub-tub nga sila ang naghagaray, inom, nahubog, kag nagresulta sang krimen. Ginkuga kagin painom sang muriatic acid ang biktima sang suspect nga nagresulta sang iya nga kamatayon. Amo nang natabo June 12 dito sa siyudad sa Bacolod sa Barangay Alihis. June 16, pilason ang pito ka grade 5 pupils matapos ginbuno sang grade 8 student sa General Trias, Cavite. May video na namo, kita nyo na. Babae pa ang suspect. Pito ang pilason ang pito ka grade 5 pupils sa isa ka private school sa Barangay Santa Clara, General Trias, City, Cavite. Pinamuno sila sang grade 8 student gamit ang kutsilyo, kitchen knife. Nakita na sa video mo, no? Kita nyo itong ginpang grapido niya, huwag gikalabot-labot. That was in General Trias, Cavite. That was in June 16. June 19, grade 11 student ginbuno sa iya schoolmate sa Cavite National High School. Grade 11 student, binuno ang iyang 18 years old nga schoolmate sa Cavite National High School. Amuning confirmation ni Lieutenant Colonel Socrates Haka nga daan hiligutanon ang ginhalinan sang krimen.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
20: June 22, amuning maduguon nga Tacloban City School shooting. Sa diin, ginbuno or ginpanglutang sang duha ka mga suspect. Atong gamay, pakita ta please sir, pull anything para nga may makita sila. Gamay ang isa ka suspect nga hinablos ato sang police officer 1 nga si Arla Paciencia nga subong walang iya audio nga subong ti daw hanging gid ang iya nga career laban-laban makakasgit siya because ang armas nga Glock 17 amo tong gamit sa hinablos nga gamay. Ang gamay to amo tong si Steve Nash, ang isang dakotong nga si Rod. Ngang rason nila kun nga ang namuno kay naniro nga man kay ginabuli, ginikayan ko nung ang iyang gunting laway. Di daway man to nagwa pal, ang palak niya. Oway man to magwang lipid niya. No, mga si Sir Bebo Solosos ni paguntingon mo, perfect mo. O, tiyan mo na yun. Santos sa mga information gani. Nga, 39 ka balang nga naguluwa, iya tanan to sang gamay nga bata. Ano to, hambal natin kapon nga, daw hindi kani makapusa sang lusa. Kagsang kayumad, kagsang butol. Pero amo to siya, because of the influence sang Gorebox online game. Na? 39, nag-reload pa siya mo. Nag-reload pa siya, Ma'am Rosemary Gramon, Sir J.C. James Gabiles. Tapos, ang isa to galing kalalaki, ang dako to ya, nga puti bayo, nakapalupok, pero sa investigation, nga way gani isa, sa naigo. I don't think so. Kiti, may managkala, may ibang pagiging nagkalapilasan. Now, umunay na tabo, in June 22, sa Tacloban. June 23, grade 9 student, ginbuno sang kaangay ng estudyante sa guha sa eskwelahan sa San Carlos City, this time Negros Occidental. Pilason ng grade 9 student sang Julio Ledesma National High School sa Pitchers Village, Barangay 2, San Carlos City, Negros Occidental, matapos ginbuno sang grade 10 student sa guha sa ilang eskwelahan. Antes sa tabo ang insidente, nagpanugin ang biktima sa advisor nga ginapahog sa rason nga ginabasiwan ini nga hindi ani magwa sa campus samtang ginapagigangutan ang iya nga ginikanan.
24: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Way pa ni malista dere ang tapungulay sa Santa Barbara National High School. Nagtinukludanay sila sa sulod sang campus. May 14 anyos nga estudyante, lalaki, gatabok sa Pilisern Lane, dastubang sa eskwelahan. Pinalapitan sang iya nga natiklod, sinumbag, lipong sa tunga sang dalan. Dira sa Santa Barbara, Iloilo. Amo ni sabong ka violent ang paminsaron sa mga kabataan. Ano ining online game? Ang online extremism. Ah, malapot naton sabong aga, patpato naton. Nga amo ining nagakonsumo sabong sang panahon sa mga kabataan.
24: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
20: Abi nyo pambangapangon yung mga mobile address team. El nga ni, ka Gorbox. Abi nyo, okay pa ha?
24: Foro de los Pueblos.
20: Organi, ano na, Roblox nga ni. Pero this is a subtle way nga mangin addictive sila, mangin possessive sila, ha? Kag nag-violent ang ilang batasan. Alas 7:38 na sa aga.
24: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
20: Para may liksyon sa mga nagakiri sang lisensyadong armas sa TED, Rosemary Agramon, budlay na magdisiplina sa mga kabataan subong. Anali Bahade, Mighty Sea Morning.
24: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
20: Subong adlaw, Seafarers Day. Adlaw ini sang mga seaman. Adlaw ni Sir George Jocampo. Adlaw sang anak ni Sir John Sap nga si Sir Rap Rap. Rap Rap Sapyo nga bago lang pirma sa kontrata, balik naman. Pamiyo-miyo lang si Papa John mo. Muna sa ako ang banyang pre, nga pita di pre sa Zen Zone. Ari di si Ma'am Davy Joy Aranyador Tentativa. Adlaw subong ni Sir Noel Bianya. Mga seafarer, ang seafaring isa ka global work. Sa diin, sa bilog nga Pilipinas, may sa bilog nga kalibutan, may hara na sang 1,892,720 seafarers. Dari sa aton sa Western Visayas, dari sa Iloilo, pila ang aton mga seaman. Kada lutaw, kwarta! Tiyo kailan ni kung isa lang imong banggirahan. Pero bisan da ko imo sweldo, kung limay mo nga mga banggirahan. Hapoon ka man, oh. Anong istorya sa mga seafarer? Subong aga may istorya, hold kita isa ka very humble ship captain. Very humble, unassuming, no? Nami batasan bala. For many years, he's been in seafaring career. Anong iyang mga kadalagan and even challenges sa tunga sang lawod? 7:40 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
25: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
26: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
26: Mag-DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
26: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
26: Garantisado!
9: Epektibo!
26: Aramis!
9: TDX 500!
26: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
26: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauhan!
26: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-DTX 500 na!
26: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
26: Yan ang panubos
9: ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
9: Garantisado.
26: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin ni nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpag... basic ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: TTX Coffee Mix.
11: Mabaka, magabutika.
12: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang.
12: Pero
13: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Mabasa butika!
3: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika!
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika!
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre!
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadaragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
8: Mas tagtilo nga tay.
3: Happy kanunay.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: Epektibo.
3: DTX 500.
9: TTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
9: TTX 500.
10: Masamit ka bala gina energy?
9: TTX 500.
10: Ang TTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
9: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: TTX 500.
10: Masalika DTX 500
9: E3 Bio.
17: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
10: gamay D3.
9: D3 Bio
10: with Visio.
18: Ako si Boy Fidel, isang a health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
9: D3 Bio.
10: Ang D3
9: gamay Visio.
10: Ang Visio
9: gamay D3.
10: D3 Bio.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: Oras, alas 7:48 sa aga. Oras, kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio Cog Mighty C.
22: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
21: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Mighty C Morning kay Sir Leonito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, kag managapamahaw dira sa Jelt Eatery sa Mabolo Delgado City proper. Very good, nag-serve sila sang DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Ludi Gulilaw sa Lomar Eatery kay Sir Romar Datoon, dira sa Sambag Haro, sa inyong pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
22: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
21: Halong ka mo mag-ubog sa mga mabaha nga lugar, ha, or sa kanal da, or gani, kundi man da, kay Santo sa records ng Department of Health, nagsaka ang kaso sang leptospirosis sa Pilipinas sa unang anom kabulan sang tuig 2026. Sa data sang agency, halin Enero 4 tub-tub June 6 sa mga tuig, naka-record sang 2,177 leptospirosis cases, mas mataas sa 2,045 nga kaso sa nagligad nga tuig. Mga mangunguma, halong kamuda kay kalabanan ang ginaigo ang mga nag-uubog sa talamnan. Tungod masaming nga nag-uubog sa talamnan nga kontaminado, sang ihi, sang ilaga o kon balabaw. Ang leptospirosis, bacterial infection, nga masami makuha sa tubig nga kontaminado, sang ihi, sang infected nga sapat, ilabi na sang ilaga. So nagapanumdum gid ang Department of Health nga halungan ang kugalingon, pagi sa pagsuksok sang butas, kapin pa kung may baha, kung nagaubog sa baha, nga wala sang butas, limpiyuhan sang malimpiyo nga tubig kaghabon ang tiil. Kag kun mahimo likawan ang pag-ubog sa baha, ilabi na kun may pilas sa tiil.
22: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
21: 7:50 sa aga, dumduman nyo ining isa ka natabo nga pagkahulog sang Suzuki Espresso duag pula nga salakyan sang June 13 dira sa may Muliloni blas sa tubang sang Freedom Grandstand, no? Sa din ang 77 years old to nga tigulang ang driver, nahulog. Ang mga Ilonggo sa tiyon sang Ital-Ital, mambingbing pagtulunan, Sir Leonito Barreta, Sir George Ocampo, Sir Sherwin Marco, mabulig-mabulig, no? So, ginpasidunggan sang Iloilo Provincial Board sa 48th regular session ang mga dumangasanon nga sanday Fernando Magnate Azucena, Fernando Magnate Azucena, 25 years old, taga-barangay Paloxol, Dumangas, kag Fernan Delphine Madero. Fernan Delphine Madero, 32 years old, taga-Ermita, Dumangas. Pagi sa Resolution Number 2026-615, nga ginpirmahan ni 4th District Board Member Rolando Rolly Bacadisura. Nga sa din, nag-commend kanday Fernando Azucena kag Fernan Madero for their heroic acts sa pag-rescue sa senior citizen sa sulod sang salakyan nga nahulog sa Iloilo River, Mambing's PSJ, Samuel Yuloni. So, na-interview naton si Fernando Magnate Azucena, taga-Paloxool, Dumangas, amuning bataon, kag Fernan Delphine Madero, 32 years old, taga-Ermita, Dumangas, mga trabahante sang LD Grocery sa Dumangas. Si ambal ni Board Member Distura bilang akon kasi manwa, pasidunggan. So, ginatagan ni Board Member Distura sang tag kada isa sa ila sang rice cooker, plus may cash pagiging ginhatag ang provincial board. Yari ang interview naton exclusive kanday Fernando Azucena kag Fernan Madero ang bago nga mga baganihan.
24: Fernan Madero, amay na silang mga hero nga
0: nagsalbar sa 77 years old nga lalaki nga naglumpat ng salakyan ng Suzuki preso. So subong nga hapon gin silunggan sila sa Iloilo Provincial Board bagi sa Resolution 2026-615 naging sponsor ni Board Member Roloy Distura nga taga Dumangas Iloilo sa 4th District. So naunta si Sir Fernando Azucena. Sir, anong mahabal mo nga nakabulig ka mo sa pagsalbar sa itong tigulang sa ng ligad? Una-una, ano itong natabo? Ano nakita ninyo?
1: Okay, ang upod na ito, sir, ang nakakita.
0: Oo, oh,
1: doon. Nga sila nga may naglumpat nga stock yan.
0: Pilipit, tunog lugar na
1: tunog? Pilipit ko, log-log yan lang.
0: Oo.
1: Pagwa ko sa may hamon sa lakyan, mayara yun, may naglumpat sa ilalim. Ang motong secure, pagkampay nandiyo sa truck. Nga nagamba lang secure na lumpatan niya. Nagamba lang kay nandiyo nga, hindi sa kapal maglumpat. Ngayon si Ternan na din sa sulod, sa Mitaduay. Namangkot sa akong na ano, siling ko ito pang manang sa ilalim. Ang motong naging lumpatan niya.
0: So pagkabati mo, na may kapangit bulig, huwag ka na pang dua-dua pang maglumpat?
1: Huwag na sir.
0: Hindi pala pang lumpat, huwag ka sa life jacket?
1: Huwag.
0: Oo, okay. So ikaw kanyang una naglumpat, Sir Fernando, no? Anong nakita ang paglumpat mo?
1: Ang salakyan mo na, sir.
0: Oo.
1: Ngayon, nagambal lang siya bago ang may tao pa sa sulod. Kaya mo ito, naglumpat si Fernando. May lalong na ang mulo sa salakyan. Kaya yun, tapos ito na una ang salakyan.
0: Hingapos mo?
1: Oo.
0: Isang
1: lobet.
0: May dala kang lobet?
1: Alin sa secure, sir.
0: Ang inabuya niya ka? Okay. Pero anong... Hindi pa tuntun na kalabihin niya. Anong sitwasyon sa tigulang sa sulod?
1: Gasing belt ko sa sir.
0: Gasingitan siya, ano?
1: Buhay man, sir.
0: Buhay lang? Relax man siya?
1: Oo.
0: Okay. So paano mo siya... Hindi-istorya mo siya? Anong balong siya?
1: Pinapamangkot ko sa isang pagpapos.
21: Posta lang anay, nabatian ninyo si Fernando Azucena. Karon, pagbalik taman ipabati naton si Fernando Alvin Madero, taga Ermita Dumangas, mga bago nga baganihan. Presidunggan ini sa Provincial Board bagi sa Resolution Number 2026-615 nga gin-sponsor ni 46 Board Member Rolly Biacadisura. Si ang mga Ilonggo, Ma'am Betty, Ma'am Regina Gumakil, Ma'am Maricel Kasiple, sa Tiyon sang Italital, mabulig, no? Ama, kung mo naglumpat sa dagat, why pagalis na sang suksok ng life jacket ha, or salvavida para lang maluwas atong 77 years old nga tigulang nga lalaki sa sulod sang espresso nga salakyan. 7:55 na sa aga. Pagbalik naman may surya kita sa isa ka ship captain kadungan sang Seafarers Day. Kag sa buman nga adlaw ginasaulog ang Philippine Arbor Day. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita.

0: Plus pala ang Evo Blood Sugar.
1: Mag DTX 500 ka na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Ganagapanubos ang Evo Blood Sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: Epektibo.
0: Aramis DTX 500.
2: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
3: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
2: Ay,
3: ang muna lang nga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
2: Correct.
3: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
2: na?
3: Dapat niya wala pa?
2: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
3: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
0: happy kanunay,
1: DTX 500.
0: Masaligan,
1: epektibo,
0: DTX 500.
3: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
2: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
3: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
2: Ay?
3: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
2: Okay,
3: imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
2: Gusto.
3: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
2: Mga kainit mo, no?
3: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.